0: communication ay aton ipaabot kay Sir Max Rupayag itay kira nga tagreklamo kay Ma'am Telma. Kasi kung akon makwanabe, masairan, may kuno ni tama nga proseso before kita nga magpatindog business like the nga gasoline station kasi sa iba naton nga pertika delikado kung wa gasunod sa tamang proseso rupag patindog itay kira nga gasoline station, no? Sensitibo pag-abot sa environment ta ag sa kauwasan ko kada isaga, no? So may tatlo ron ka mga dapat i-comply ro nagapanag-iya it business, no, mga KK5 bago ka magpatindog te syempre say magkamukon ko mga press mandon ko nagpa enroll ba ka mo sa eskwelahan before ka nga makasod sa Sirring School, oh, di may gina-take kag may gina-comply ka nga documents imo man doon sa business bago ka magpatindog ti may i-comply ka nga mga dokumento, no? Ag while nga naga patindog kot negosyo mo may gina-comply ka pagid ng business ag kun mag-operate ka gon may gina-require may mga gina-required pa kimo nga mga documents nga dapat i-comply mo man aron doon mga ka-K5. Alright? So in short kay nasa ginpanglatag ni Sir Max ay kompleto matasa detalyeta ng tanan sa permit ringan tagapanag-iya, no? But may una gapon nga nagareklamo. Ara na partner, no, si Sir Max. Sir Max, good morning, Suman.
1: Yes, sir. Good morning.
0: So, kompleto ag mayroon yung mayunagon nga panimaw ginabuitan nga to operate, no, si Mr. Ortega. Now, ringarang nga ta mga tagreklamo ngauna sa libot ag gina-represent yang, no, ni Ma'am Telma Villorente, sa na to, mga senior citizen, yung man sa naraser, randang gid karahay, rin nga ron nga baho nga nagasugod sa nga panimagay. Now, siguro makon, di ba, may una ron ginatawag nga sungawan, do, rin nga ron nga kwan, daw, tangke na na, no? Basi makon, mga magapit, yung una sa nga area nga kung magkwan ruhangin, nagapanaog, taruhugom, imbis magpaibabaw. Sir Max?
1: Sige sir, ano siguro karon na makanda kami joint inspection siguro para rekaro yon. Identify gid namon it mayat gundo yon nga ano gid man maga ano pa gid do dapat imuon nanda para ma-eliminate magaro yung hugom.
0: Ag kon sini mo nagahalin gid man, wa ba si may mga leak ta baga? Sir Max, no?
1: Oo.
0: Sige.
1: Actually, abi sir, do ang by quantity mo nga kompleto ta kare requirements na may building permit sa engineering ron na siyempre kung ano ro prescribed nga plan na pertaining di karon sa doyon nga gasoline station ay doyon di kayo doon ang darong. At pangaywa ay nag-issue man ito yung zoning clearance na pamatood lamang na pwede imauditaro yun, sorted imauditaro yun. According doon sa CLUP, Comprehensive Land Use Plan. Pangatlo ay nag-issue man do Bureau of Fire clearance. Butang ba yun, ay upon verification of do yun nga Bureau of Fire, ay na ano mananda na nakita nanda nga fake doon ni Maudi Caroyon kasi hindi sanda basta-basta mag-issue, ito yun nga clearances, once nga do yun ay medyo delikado sa tabo. But for the sake, ito yun nga aton nga mga pumuyo, i-try din namon nga mabintahan ito mando lugar kasi matuod nga may mga gigid man matuod una agad i-address siya di man.
0: Sige. Si Ma'am Villorente. Ma'am Villorente, ma'am, bati ni mo ay Sir Max nga hambag. Ma'am Telma, hello?
2: Yes, sir.
0: Oo. Ato ba ni Sir Max para at least ay matawaan ita action ninyong arang reklamo ay base may mga singkiring problema lang na mat nagasungaw. Aside karon, ma'am, may gusto kayo ipabot kay Sir Max nga para at least sang bisitahan lang gid agod sang action na nanda. Ma'am Telma?
2: Oo, karon ay maun sa nag-action ay dahil nabulabog gun sa da pero dati wag gid mo kamit na himo. Imaw mismo nagambay eh. Si Maximo mismo nagamba nga wala pa magkamit na himo kung ma-approve ito na damat nag-approve siya na dahil wala nga siya naka-inspection iya kung mauno ra.
0: prior siguro kung naka-inspection, nakapatigay sa nat-inspection ka na, ma'am, eh. Kasi, yung mga permit at mga clearances nga halin sa LGU ay gina-consolidate ng tanan doon. Before that, ay may mga inspection yung man nga natabo, no? Doon lang git siguro, ma'am, nga huwag ito na ton andang inspection at kung ano resulta, ma'am Telma.
2: Okay, okay. Thank you.
0: May kambal ka pa kay Sir Max? Iga pa mati imaw?
2: Ay, wala na kong matmabay dahil gin-explain naman doon ang aside. Pero dapat na ito, bago kunta nag-operate iya, ay wala kung sa nakaside niya nag-operate siya tayo. Kinta na wala na kinta mo na kung anong kundi location para at least maging safety man doon para sa tanan.
0: Kasi pag...
2: Para common, kundi sa palibot.
0: Kasi ma'am, pag-abot sa lugar na ang ginakatindugan ito yung business, ay may natawag nga zoning clearance sa gin-issue o LGO, patunay nga ring lote ay sa insakto yung mga area, bukon imot residential gid, kundi industrial zone or commercial, no? So pwede imaw butangan itro yung business, ma'am Telma. E so hindi imo pure nga residential area.
2: Ay, paano nga niya ay... Hambal kaman ko ni Atty. Silveta, hindi pwede dahil magapit iya sa akan.
0: At din doon ginubrat zoning. Din doon question na ito sa zoning hamat nag-issue sa Dakaron, i-clearance nga i-grant doon sa gasolina, sa tagyat gasolinahan.
2: Oo. Doon yun ramon nga ginapabot sa number one.
0: Oo.
2: Kung ano't ang mangyari, may kunta ko ni Kuntanan, isa lang sa naman na among bagay na rahay. Bukong yun at million na billion. Kanan gid man. Oo, isisaon.
0: So, aton lang, ma'am, ro, inspection it LGO. Okay, kinyo yun?
2: Okay.
0: Para ma-identify okay, taro okay. Ginadahilan ko inyong problema nga ra. Ruy ma lang, no? Party sa health niyo, yung nagasungaw nga baho.
2: Okay.
0: Doon yung party sa baho, malang ma'am?
2: Okay, okay. Thank you.
0: Oo.
2: Doon malang ako niya. Okay. Okay. Salamat, Gigi mo.
0: Sige, sige.
2: Salamat, Gigi, ha?
0: Oo, sige.
2: Sa pagdawin. One common oras.
0: Oo, sige, sige, ma'am. Thank you, man. Sir Max? Hello, Sir Max?
3: Yes, sir.
0: So, hugaton lang siguro namon, sir, kung ano nga dayro yon. Kasi sa inakon schedule pa ni mo abi matodron sir eh aro kun anong dayro yun eh Sir Max.
3: Dati mga ano hinaga then basta as early as possible. Schedule kami is inspection. Para at least kung ano atong makita ito nga base kung may mga liquid man matuod. So ano naton
0: maayos.
3: Matawag na tondo attention ko ga tagana.
0: Sige. Ay, rosoning so, abing nga Sir Max, di na itong makomanda dahil andamat ang opisina, biron, iba maturin mong kwan sa menro, dahil sandat ang nag-isot clearance, dahil sandat aga patunay nga ring area, pwede na patindugan it gasolinan eh. Di ba?
3: Oo. So,
0: andaw ang expertise dun eh.
3: Hindi DC mata karon sir sa kasi as long na una ron sa CLOP, ro CLOP abel nga ron ay 10 year plan doon imaw.
0: Yes, yes, oo.
3: So, una ron di karon kung nag-conform man sa CLOP, ro yun nga ron na mixed use imaw.
0: Oo.
3: Residential at commercial imaw. So, no choice man do zoning officer, kundi mag-issue. Kasi
0: yes.
3: Pwede man imong mapayla ni Chaso.
0: Yes, i-grant anana ron. I-grant anana ron. Kasi una, nakabutang sa CLOP matod eh. Ay kung hindi man nun na, i-deprive na ro'y kinamatarong ko yung nag-process it permit, it clearance, ay mabalikan man imaw, makasuhan man imaw.
3: Oo, maroon man doon.
0: Tama, inintindihan natin doon tagsa-tagsa ka mga opisina eh, no? Sige. So sir, saligyan na akong sir. Sa iba na akong ikaw nga, the best kid ikaw at Mindro nato na sa Libakaw. Aton sir, nga abangan ninyo nga lang igapatay yung inspection. I'm hoping masolusyonan yung doon nga rin yung problema. God, at least ay tanan, ay may win-win solusyon yung baga. God, ma-prevent yung doon kung anong mga issues una, sir. Thank you, kid sir, ha?
3: Sige, sir. Salamat, kid. Thank you, kid, sir, sa pag-call ko ang mga atensyon. Sabay paro yun, magtahagan-hagan ko mga tiyagon ko. Diyan nga complainant, no? Nga nag-complain.
0: Oo.
3: Doon, as a public servant.
0: Yes.
3: Doon mo doon ay magserbisyo sa aton nga publiko bukod sa iyon nga may ginapa

0: week, within this week, pero ang malalaki na tomorrow ko na eh. Pero within this week, ato nabangan, dandang nga rang inspeksyon.
1: Okay. Uh-oh. Okay. Thank you, Gid. Thank you, Gid, so much.
0: Del, kwan eh, ruandabi nga ramam, nga ginaprocess nga in fairness sa tag-iam at gasoline station, nga gincomply matabitan ng tanan. Eh, depende ulit, aron man si imo itong ambay mato, di ba? Say kung may mga under the table na mato. Del,
1: Amatambagunana siya nga gin-comply tanan ay nag-adto kami ito ay wapan approve tanan.
0: Tag sa ano nga permit, ma'am? Tag sa ano nga permit?
1: Ang nambag ito siya nga comply, agwa man.
0: May document, abi ko na siya ginabuitan makaroon. Sa clearance, sa suning clearance, abi ma'am, may sa CLUP, abi nakabutang plan, no? Una nakabutang nga bukod na galimot pure residential yung area ninyo, no? Kundi mixed imo residential ag commercial. Tingnan ang maron nga may mga structure una nga may mga businessman, hindi ang abigo sulinahan di kun dugin butang mato de. May mga businessman pero de abiro mas madelikado gang ay sensitive mong klase nga negosyo.
1: Ang dapat ay 20 meters ay may guidelines man.
0: Yes, correct.
1: Kung ano, 20 meters yun.
0: Oh, 20 meters.
1: Ayaw, may 20 meters so ang gasolinat. Abi kon sa Kimo Mac.
0: Ag like sa mga gasoline station nga iba nga open imaw ag mangayo sa mga panimagay. Oh. Ay raya bi ay magapit pero ginbutangan niyang itpader nga mataas taas.
1: Oo, mas yung ginbutangan na dahil gakuan man gahapon ro gasolinahan na da, ro usok ba ka?
0: Oo.
1: Agro ro baho o gasolina nga ginatayo na da.
0: Abot gidarhugo may tabok bagay gali sinimo imong kwan ron.
1: Okay, may padal sa damo, padal sa daiga, rebound man do padal roosok sa pader. Ay, kamon agad to tanan usok.
0: No. Ag una kita printi kita bigali imong bagay nga ra.
1: Oo, ay bukon mat sa pagpabugay sir ay tanaw man abero sitwasyon ka among bagay.
0: Oo.
1: Kung mauno.
0: Ay imot gimpundar nyo tabiron yung magpamilya ag bukon tagali sinimot milyon kundi bilyon do gastos kara ay madya masakit man mato nga base kung ano matabo sa uling adlaw ba?
1: Oo, taro.
0: Sige.
1: Okay.
0: Ma'am, thank you ma'am. At least ay may mga aksyon nga igalatag ro local government unit. Abangan lang naton ma'am.
1: Oo, sige. Medro na ay, dahil nabulabog siya ta, dati ay wala sa nag-action ay dahil gaong nanda ay wala Edgar. Ano pa po?
0: Oo, ay ginpaki-five mo, abi. Ginpaki-five mo kuno, abi ay.
1: Oo, wala ko na kamit pa himo. Dahil sabi ako, sir,
0: mag-action.
1: May under the table, gid.
0: Oo.
1: Do you need it around?
0: Thank you, ma'am, and good morning.
1: Okay, thank you.
2: Foro de los Pueblos.
0: Katoro complainant, no? Panindugan kita ni Ma'am Tilma nga under the table, mga kadasig naman na ro document sila naman. Ay, lukwan na biyan si Iliope, doon ginabasihan ba natin doon, like sa issue sa New Washington nga ron, ay dati, industrial, ay maroon nga nakaproceed sa business si Engineer Jonathan Salvador, tag-issue ba sa New Washington, ay rana nga ron is Metallica Shipyard Building ag breaking, no? Ay babo tong mga yate na adto kami to ko Sunday ni K5 Kenneth ag ni K5 Rome, mga yate to. Ay ra nang business man ta kan pagubrat mga barko. Oh. Hay industrial don. Hay gin bukon yo ta gin sa Sunday ko ta sa Celiope bukon yo ta. Ay maura man dayang ara. May mga ginasunod abi kita kon nga kon abi mga K5 nga pag compliant zoning clearance, no. Kon rin mga lugar ay tama nga patindugan naton, no. Ito yung klasit business, e basi hindi pwede ag masamad na tondo environment or makapikto kita sa mga residente nga una, like halimbawa, residential. O, di ba? Pure residential gid ana, tapos butang kat imo bimana, sample na ton it. Kwan una, doyon nga bar. O, ay kita mo nga residential, ti ring bar, ay bukod mat soundproof kit susugod nga kahipos-hipos pagabot sa liwan. Kubra kating manat mini bar una nga tananta ga binailit everyday una ay bar. Oh. Ay disturbo kat imo sa mga pumuyo una sa libot, di ba? Oh. Pobra ka bi mana it pigiri una. Sa tunga-tunga ko ring residential area. Hey, di man pwede ron kasi Gapikto

0: kasi ikaw yung gawas katon nga sa health ba katon nga mga residente na kabaho ring babuyan ro mga wastewater nga ginakuan nimo ginaproproduce da tama ba ro imong tangke rina da mo do may ginasunod kita nga buko tambaw nga gababuyan babuyan kang rina nakaangdan yung baga nga watat may ginatunan nga chaktoro wastewater mo don eh, residential area di pwede may mga limitations don nga daywa hasta sa bilog daywang kababoy mao nang abi ay kun babuyan git ang farm nga ra hindi ta pwede ron residential area may mga ginasunod kita karon nga tama nga sinundan nga madaswa yung ginapakomply katon nga mga clearances documents no para ang patunay nga rimong ginatukod ni negosyo before ka magtukod katatukod mo gon ag-operate ko ni kompleto ka sa mga permit pinakalas karon nayrong mayor's or business permit nga ginabuo naton sa LGU nga ginapahitnugutan kaon nga mag-operate kuring nga negosyo nimo nga una sa nang nasakupan mga kakipay.
1: Yonar Viray, Foro de los Pueblos.
0: Alas 8:20 na raton nga oras, agdeng oras balita tod katon. Itay ka ng power duo combination dong DTX 500 ag Mighty C. O nga ginainom ni Bro Payboy Patani mga kakipay nga nagpinamati makaron. Si Bro Payboy Patani watching live ko no sa parag sa anang parag-parag nga radyo bahay bayluhan ko ta naton noon ito kung may iya pa e parag-parag o tagili ring radyo nga ra mahagi matado gasolina kapin sa mga manginginom do barato at ahay lungnik anyway good morning man sa tanda nga nagpamati sa pinalangga nga barangay Itagin Baliwan sa New Washington kasana nga mga bro agsis so, sa K5 Brothers Club ag sa New Washington United Brotherhood Riders Club ag sa Best Friend of New Generation ag sa Team Potocki Riders Club ganang pinamati man sa itong programa. Ay suki si Bro P-Boy nga naita DTX 500 ag Mighty C. Ay kita mo, very energetic imaw ay sige responde bisan wa it pahuay basko gapon gawas ay because of the DTX 500 ag Mighty C nga ginainom na ginakabi kay nga power duo combination no nga gataot persa kimo bisan gaugan silak protektado ka ay may Mighty C bastante ring bitamina sa gawas ag syempre rong DTX 500 nga ginakabi nga superior antioxidant nga nagabulig nga matapna ro pag angkon natong mga diabetes high blood no kun ano pa rin na cancer malikawan pag nagainom it DTX 500 ag Mighty C raw alkaline nga vitamin C.
1: Yonar Viray, Foro de los Pueblos.
0: Sa aton nga pagpadayon, sa aton nga pagbalik, yanay ay may aton nga kontakon hinduna nga parte sa isyu nga ra sa Ariba Numancia, no? Ay aton bugaan ita pahayag ro raya nga ra mga K5 nga taga Numancia gid mismo nga si Kapitan Franny Paderes Reyes. Ay may gusto isabat yang ag i-explain parte sa Ariba Numancia na nang ginatawag nga ra. Ay ambag ko ani kahapon nga ro raya nga ra nga pagduso nanda nga ubarong slogan Ariba Numancia bumba malay lanat malay. Hay nabas pangimabaw nabas di ba? Madya daw pamatian nimo ay more on development nag-excel sa tanan nga mga butang, una infrastructure sa health, sa agrikultura, Ariba, no? Kumbaga ay tayo yon ro progreso, no? Dili ba kun aton nga insindihon Ariba Numancia. Hay kaso medyo daw nahuya ta magpamati ro ibang taga Numancia, paano man ang Ariba Numancia? Ay kamo mismo na sa legislative ag sa executive di ka mong hilibaot, no? Although nga magkapartido ro mayor ag vice mayor hayro problema tabi sa legislative ni kuno nga daw ginabitin ro pag-abot sa budget rate man mang Numancia paano man ang gariba kita kara ano ro riba honta ay apektado man ato nga when it comes sa infrastructure project sa health sa kon ano pa nga mga services na gino-offer nyo rin na sa mga taga Numancia ay hindi maka dire-diretso ay kugang ro budget ay what aprobado nga budget dino kinahambal ko mang pumuyo. Ay buwan takot payag di ibang mga taga Numancia ay kahapon na si Kap Kasumasako ay balikan tayo mo sa tunyo pag ililiba.
1: Foro de los Pueblos.
0: At sa bypass operation nga na natabo sa Ibahay nga viral makaon sa social media sa Facebook ay gapangayot at justice ro pamilya. Dahil para kanda, no? Ay depende kanda ra mo kani kung may ebidensya ilatag. Dahil according kanda, planted na natabo manangaranga drug bypass operation. Kasi una ro mga tawo sa libot na tayong maginapukuro raya nga rang nga mga subject, kapaningitan eh, nay, man na may ginbutang, tama na sanda, may ginbutang. Diba? So, daw batsag ko mga pumuhuyo, bati man ko ibang mga residente, na daw, nano tamano ginimo ko mga pulis. Rin lang inaakusa sa ito niya taga Ibahay PNP, headed by Major Andrade, no? Ag sa mga tawan ita Provincial Drug Enforcement Unit. So, rin lang akusasyon, yung ginplantiran tamal siguro ay, kilagata namon manaroy nga rong daywa kabinatilyo. Nga muna yung mutog, may kwanta ron, may mga handom tama na ron sa nang kabuhi. May mga pangarap, no? Ay mga honorable students. Agwat naman sa nakasayad ron kung mga maurong duga-duga man nga ron. Anat pamilya nga side, nga ginapaninggitan, nga ginadumok sa ito niyang kapulisan. But, again, sa interview kay Major Francis Andrade, una man na ron may body worn cameras. No? Una tanan doon naka video ro operations agbugan man dong monitoring sa daywa galingera. Ay depende sa presentation ng sa korte, patunayan ita operatiba legit operation ag patunayan man ko family ro nang makusasyon nga gapamatuod nga planted ro yon. Hundred hinampang makaron no mga K5. Ay ko viral social media ba sa Facebook. Lain may mga youth sector nga gina latagro detalye nga daw para kanda ay sagat ang manaro operation PNP. No? Planted yung matamana. May naghahambal man nga, kumana against kita ko sa drugs bilang kapartit youth sector, but saray man na natabong arang drug bypass operations sa Ibahay, nga questionable, agaroon nag-viral man na, hey, dapat ato man ang ipabino transparency. No? Tama, dapat tama nga mga operation kasi once man ang mapatunay nga harat agali man ang exist aliya sa ton sa aklan ng mga pagpananom nga ra, no? Apisan magarugog ta. Kuwat may tanong, kapananom drugat ang ako nun. O, oh, no word nga ginamin mo siguro. Ay, doon man na ron. Ay, kung mga matuod ba nang exist aliya sa ton sa aklan, ginubra ko ibang kapulisan, baho tama na ron nga kuwan ka ton, problema. O, oh, bisan sino na tagali man ng sikmoon, doon tara ng sa masuhod ko komento ba, it iba na ton nga mga klanon. O, oh, eto doon balikan hindi na, dahil iyan sanda sa kaliburon, i-inquest na yung andaywa ka mga suspect or subject sa bypass operation. Balikan taro na, agdugang pa ng mga balita matapos siya may importante. Nga pahanom-dom, standby!
1: Ang kakampiyon ng estasyon sa Kalibwa Clan, 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
2: Ako si Ramon, 58 anyos, nagaburo ng akong panulukan kung wala akong antipara. Hindi kina ako makabasa kag hindi makakita sa insakto. Testing ako magtumaras ang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops. Sa sunod sa isang kabulan, ako natalupangdan nga wala na ako nagasuksok antipara. Kag masanag, nagkidyang akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Kabalo ba na kamo nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata? Iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris. Lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drop.

0: Bayo.
1: O si Rosita, Gapangluya ang lawas, nabantian ko sa radyo ang D3 Bayo ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako, sa isa kabula, nabatsyagan ko ang ipikto ng nagpagsiklawas.
0: D3 Bayo. Ang D3, yung may Vizio. Ang Vizio, yung may D3. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Mas tagtino nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Madalas na pag-ihi, pagdabo ng mga mata, at mamamanhin ng mga paa. Baka may diabetes ka na. Mag DTX 500. DTX 500. Ito'y gawa sa pinag-along ang paraya.

0: DTX Coffee Mix.
1: Eric, ladies, mas mataas ang ako nga sugar na batayan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang ako nga lawas kag nagnumbo ang ako sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka mga butika.
0: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
3: Mabali si baby. Masami ko gina-allergy. Kasi magwalang ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto inuras lang. Dula na dayo ng ako nga allergy.
0: Mababaka sa mga butika.
4: Sporebiotics na ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Sporebiotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Sporebiotics, you're always in good health.
5: Nagabaho ba lang ilok mo?
6: Yucky!
5: Tama na nga palupok. Mag-Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyo lugar.
0: Extend Food Superman for Men.
7: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, ang Extend Food Supplement for Men daw hindi ko kapati mo na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
0: Extend Food Supplement for Men.
8: Lagi bang matamlay
9: o mahina ang memorya ng anak mo?
8: Bigyan ng Memory Advanced Serum. Ang Memory Advanced Serum.

0: You're listening to 94.5 K5 News FM. K5 News FM. Ang kampiyon na istasyon, K5 News FM. Yonar Viray, puro de los pueblos.
1: Alas 8.30 iunogon daton nga oras aga balik kita sa aton ka nga pagpadayon sa programa sa Foro de los Pueblos, The People's Forum. Sa gyapon ninyong anchorman, si K5 Leonard Viray. Well, sa aton nga pag-ililiba, good morning anay kay Madam Tessie Sukgang sa may kamaligan sa Batan nga pinamati. Una kay Madam Ethel Panim, good morning. Kay Norming Placido, happy Tuesday sa tanan nga nagatutok sa programa. From Nene Norming Placido, watching from Kabayugan sa Banwaita, Malinaw. Na kay Mr. Jose Nelson Delphine, good morning. Kay Darren Trans, good morning K5 Nard. Pa-shout out do Teofilo Kawaling family sa may sitio, Ilaya Kalimbahan sa Makato. Always give nga naka-volume, Ramon niya Trumpaya sa Kalimbahan. Makato sir, God bless. Thank you kid ha, sa pag-monitor sa K5. Ang kay Tristan Gulay, good morning bro. Ang kay Madam Bingel Manon nga nag-monitor man. Kay Richard Rodrigoa, K5 Nard, watching RPC Tabangka. Ayan, sige. Thank you, sir, ha. RPC Tabangka, sa RPC Tabangka, gabinon nito sa Richard Rodrigoa. Well, sa ito niyo pagpadayon, happy happy birthday, gali anay, kay Madam Elasio ko maluloyon, gali silibrar ko anong birthday, gali makaroon niya adlaw. Happy happy birthday!
2: Happy birthday!
1: Aga una kay Michael Angelo Navarra nga naga-celebrate man it anang birthday makaroon nga adlaw. Happy happy birthday.
2: Happy birthday.
1: Ag syempre kay Madam Lisel sa Ulda nga naga-birthday man makaroon nga adlaw. Happy happy birthday.
2: Happy birthday.
1: So, sa tanan nga naga-birthday, happy happy birthday lang man.
2: Happy birthday.
0: Foro de los Pueblos.
1: Well, sa tanya pagpadayon, Roraya nga rang may kantanan sa Bybust operation. Hindi na ako makontak abi partner do Roraya nga rang si Ma'am Kapitan eh, no? Kap Reyes. Sige, doon na galing. Ang ano nato, anang linyada. Karanay kita sa drug Bybust operation. No? Eh, ambay ko nga ni, nagasamot-sari nga mga taga-ibahay, aga hindi ang taga-ibahay. Roon nga paabot itraya nga rang andaron nga komento parte sa rin nga natabo nga drug by bust operation. May mga naghambal justice for innocent. This is the two innocent person. Ginpakita ro picture ko daywa nga nakasoksok it toga, no? Nga may mga medals ag may mga certifications nga mga ginabuitan. Nga patunay according kanda. Ngarong daywa man ang rag ka mga persona, ay makabig naton tutok sa pag-eskwela, ag mga maagam man ang klase nga mga unga. No? Bukon naman na sandara it kapareho ka iba nga ron nga pasaway, no? Nga basag ulo at aro ginaisip, kundi ray man ang daywa nga rag ka mga unga, proud to randa nga ginikanan dahil nakikita nanda nga raya nga mga unga nanda ro magahawas kanda sa pilang dagon. No? Magahawas kanda sa ginatawag kapigaduhon. No? Dahil ginasaligan nanda nga raya nga mga unga ro makatapos sa pag-eskwela. Pero makita man na ninyo man nga kwante honor student ag tanan ginaintrahan sa schools. Puriang manaro mga illegal na droga. Rindo, hambal ko anang pamilya. Agka kasubo kita sandaron. No? May nagambal man isayang ka concerned citizen imaw and then the same time youth advocate. No? Anang ambay sa anang postman. Basahon man natanako na. Bilang isayang ka dati man ang youth advocate ag sambilog man doon sa mga naga against, no? May kantanan sa mga pag-rap na agit illegal nga droga. Ginapromote ng daro mga programa nga para mapalikaw naton do mga unga sa illegal nga bisyo. Sa simple nga inom, sigarilyo. But pagid sa droga nga ginalikaw ginaton sa tusto. Dahil mas grabe ro andang mabatsagan pag abot kon ma-problema kinsan da pag abot kon intrahan na ro illegal nga droga. So ray nga rang man nga mga grupo nagambay nga kunta man mana ipakita it PNP, patunayan it PNP nga rurayan nga rang nga natabo man nga drug by bust operation hay legit, no? Kunta man na hay insakto nga una nakikipag-transaksyon kandaro mga unga. No? Dahil may mga version do family, mga ka-K5, nga para kanda hay planted dro na tabo. It is because nga randang pagpati sa runya-runya na dakpan, indit ang nandakaya kuno nga brown doon. Nga makipag-transaksyon sa police, makipag kuna birito, meet up nga sa rin nga this oras it gabi or I mean sa rin nga time, no? Nga hindi mo kilagaro tawo, maroon ba ang ginapunto? Kuray nga nga pamilya. Sa Samilog pa nga post kahapon, 20 hours ago, andang nga relatives na yan, naghambag basahon ko nga, tama na, tama ba na bukod sa allegations nyo, isaktan nyo pa ang mga batang inosente. Ginpakita sa postro, mga lastro ito nga, no, ginapresent ko malat ana sa mga nagapamati, may lastro sa tuhod, may lastro sa paa, no? Ag saan nga siko, saan nga right nga alima. Ay siguro makon, basikat pag pahapa kanda, ginapahapa biron, kung mga bybast, ag pusasan. Ay kung naman siyempre, nga may mga resistance because nga nakikibot man do, ginabaybas. Kapin kat pinaka-worse nga to, ay kat nagawawaw nga to nga lipato konsing barangay yun to, nga nag-uursa kita, ay ginapuko imaw ta tatlo katawo. Manamahay, pag ano man nakamutoy, masoko ulat ang mana ako. Bukod anit baybas to, magsin sa baril, ano yata to eh. Gin Serbian it search warrant, ano nga bagay. Ikununa man na nabutag, rikaroon doon sa kabinet. Tikita man na mga unga. Tikon ako man na nga padre di pamilya, butang ko man na rikaroon doon. Nga side ko nga kaya maabot it mga unga ko. Nga basi kong higamit nanda, ipitik nanda, kasi sanda mismo ro mabiktima. Pinalapong kung taman na rin yung aron. Ginturo ko niya ni mana kung sino kabutang ro armas nga ako man ang inatago. Mosoy pagikamot paraan nga magdubla man na yung mabuo kakon. Tuwing anak ito nga mga akusasyon kung natong-atong nga nahadakpan ba sa, I mean na naserbihan it sa suwaran na nga bagay. Kaya daywak armas na nambuukan na kato eh. Ginturo ko niya ni manakin niyo, kung huwag kamot kabudlay, kung din ka mo mag-inakad man sa bagay. Butangan niyo pagidmana kamit ako man at rin nga rong armas, kung bukunta man at akon doon. Guwa man na kamot ma, ay masukoy ito man ako. Bawo. Nindog man rang buhibo ka to eh, maaksyonan, maakon siguro na. Ay sumingit ro polis. Nga, kalmahon. Pinapungko, imaw. Ag una ro barangay officials, nagagayad ka na nga. Hamaw ko mga barangay officials, ay kalma ka man, ay watan may mo, nakapusas ka. Ay, masuko, imaw, ay nano lang to. Maursa siguro maakon, imaw, doon siguro ginamin. Maurun baga, no? Hayre nga nang mao nga syempre gin paguhod man da tanan gin pakon kan imag matro mga nina man ho kun aton tanawon man. Eh, pero may explanation man gapon kon do pulis ay nagpagagas nga ni kuno. Di ba? Nagpagagas mga ka K5. Oh, basa na ko continue ra lang gin post ako ng family. Harama na si Larry, araro sa bilog sa mga subject sa bypass. Ang napuruhan samtang si John Lee naman po ay puwersa ay puwersa at binugbog din po pero walang mga sugat at pasa. Bago po ang pangyayaring yan, sila po ang ginabasa ko muna, ay alinon, ay dero nakabutang, sila po ang nang kakasiyahan sa kadahilanan birthday po ng isang tropa at ang sabi po nila ay napansin daw silang sasakyan na pabalik-balik pero hindi daw nila lubos akalain na yun pala ay pinagpaplanuhan na sila ng maubos na daw ang kanilang pulutan. Nang nag-decide daw sila na kumuha ng pulutan sa bahay ni Larry. Mrs. Datumando, hambag ita daywa kat sandahay gin papungko ron ag nakaposa sundon eh, no? Agkat ginapakalma sanda ko aton nga operatiba. So, hambag ko daywa, mamatiya man ka mo, kung wama na kamot ka transaksyon, hinagabungan naman na kami, sir, tot pulutan, no, kay bagay man na ni Larry, no? Ay, siya man na, bagay, hatuman na, oh. Ay, rinyo, ito man na sa may likod. Hey, mati ka naman na kamo, nagpangihi man na kami, haling kami sa birthday, ha? Nag-chat-chat. Hey, birthday, man, nag-usoy pa na kamot pulutan. Hey, buko man, nagbunggang birthday. Ay, naubos, ag kinangan, medyo may ito pa ko nung kay Larry, nga habilin nga na sigurong suga, man, gindator, ginubrahon na ng pulutan. Oh. Doon na naman explanation doon, kodaywa. Ay, ginibal man lang ko, no, kung saan bilog nga rin ni Junli, si Larry, oh, sinamahan ito ni Junli at habang si Junli ay nasa labas na umiihi, ay bigla na lang daw itong inambaga ng isang lalaki at pinagsusuntok. Samantala si Larry naman ay kakalabas lang ng bahay, ito rin po ay inambangan kagad at binugbog. Ano na naging nabasa, kuropos ko ng relatives, ha? Grabe kayo. Hindi na kayo naawa ang mga batang ito ay wala pong mga magulang sa tabi nila. Yes, wala ang kanilang mga ama ay matagal nang sumakabilang buhay. At ang kanilang mga ina ang may kanya-kanya na rin pamilya na nasa Manila na ang mga nasa tabi at humahalili sa kanila ay ang kanilang mga lola. Parehas din pong may mga sakit ang kanilang mga lolo. Apo, parehas din po at sila din po ay katuwang sa pag-aalaga ng mga ito. Mahirap na nga pinahirapan pa. Be fair naman po sana. Hindi yung bigla-bigla na lang kayong dadampot at maaliga ng mga batang inosente. For what? Ano lang pangutana? Para lang mapataas ang rangko nyo. Syuta, nakakagigil kayo. This kids has a better future, but look what did you do, a traumatic experience for lifetime. Haroon lang agin post, mabaho nga patama sa ton yung operatiba nga nag-operate sa daywa. Ay, anda man at aron nga pag-question. But again, number ko, explain mat aron, it raya karanga, mismong operatiba. Mismong ibahay PNP with Major Andrade. Agaton sa anang inisal nga ginambay katon sa interview ni K5 Reds kahapon, hay anda matamatodol niya akusasyon. Agon rang ko ani kuno ginahamba nan ginisuryahan, hay na demote abi matod man si Sir Andrade ara pa bangod man sa mga bypass operation sa matodyang, to tell you frankly, ha, sa mga nagapamati sa taga-ibahay. May mga ginboytan yung opisina mga katuanay, unit si Sir Andrade, ag may mga nahatabing nga mga sa ibang kita ko namat sa drugs sa Bingara. May, di ba, bisan mismong previous administration, may nag-dinakpanay ka to, may mga protector-protector, di ba, batiin nyo ron kung sino mga protector. Ang nakikibot kita that time nga may ginapang mention si Duterte nga saan ang ginatawag drug watch list nga una tagalero magkilaga ng mga businessman, mga politiko, etc., etc. Ay, pag ginambay mo sa government, gobra, makonsider na naroon nga mga high-value target. No? Ay, may mga nahatabing ito nga kung ano matana si Sir Andrade, na-demote mo, dedo din no dahilan nga ni. From Lieutenant Colonel, taas at ang rangko kung taroon, di balik mo sa major. No? Aron tanaro sakit-sakit man. Eh, tiwat akong tanan na ginisipan ng rangko. Basta party sa batas man na implement naman doon. Eh, may monitoring nga ni Kana, no? Sa daywa nga ra ka mga subject. Ag simple gilang man do sabat it aton ka nga mismong hepe it altabas PNP. No? Una man na ron. Sangbugan ginsanda nga ginmanmanan. May sok-sok man kami man nga body-worn camera. Pero police nga nag-operate. Una ron, may busok-sok nga nagapakita it bilog nga nagkananabo sa operation. Again, rikisaman sanda to, no? Una ron, presence it ray karang barangay officials ag media. Una man, ay rin na panindugan ni Sir Andrade. Anang ambal. Ay kung kompleto, detalyado, tanan sa halin sa kamera, ti present do yun. una ka makita ni moro transaction test buy, di ba maron ko doon eh. Hampangon na sa korte. Kung gina-question it family, ti kung para kanda planted, ti kanon doon, pakigbato nanda, ay kung what ika-present ka video ro operatiba, ti basit, ana, no? Hey, according kay sananda, di una man manaron sa kuha ita body-worn camera. Madetalyado tanan nga hugag nanda operation. Aron do first video, before do actual bypass operation, may test by doon. Ay isang bugan sandangin monitor mo. So kung ga baligya or ga ba kahit droga, naroon makita naton. Eh kaso nababakan sa nadroga according sa otoridad eh. So una karo makita no possible dagawatan it kwarta ag illegal nga droga. Di ba? Na, namo na ron. And then, tsaka na yung ikasaro bypass nga natabo ko sa nagtaliwan nga adlaw. Na no pangutan na karon kung matuod nga nababakan it illegal nga droga, roraya nga nga mga binatilyo, siin sanda nagabuo it raya karanga supply. Agsaro yun nga mga edad nanda, di ba may mga bata pa ninadakpan, like tanghalan, nga nadakpan nanda raw mga binatilyo na sa may hawili, nga nagapatambuok na naku aso ko marihuana. Di ba? O, ti may mga mas bata pa ka to, may 17, may 18 years old pa nga ni. Now, but sa rin nga sa Banwait Ibahay, sa rin nga mga edad, pangutana kung sin sandan nakakabuog, kung may unang ginabugan sin o, ag sin managahalin na nakaroon nga source. Di ba? Pero yun dun. Dahil may mga questionable man eh. May mga pangutana man do iba sa mga rayang-arang binatilyo. Ti kung magbasihan naton do hambat pulis, nga man it nagbaton imawit kwarta, oh, ag saroy man ang area, madugom, nakikipag-meet up man na kamo sa inyong kilaga, kung halimbawa gang, katransaksyon na biron, di ba? May mga explanation man do family karon. Ay, iba ka nga, hambang man, what is naman at may katransaksyon? Kailangan ng kaibahan man na makapatunay rito sa naging halinan niya okasyon, nga ga, paano sanda, ay gabusan at sumsuman sa bagay ko sa bilog sa subject. Ay while waiting mo sa bilog, sinikmo at pulis, ag pagwa ko sa bilog ito nga may dagang sumsuman, sinikmo man, imaw din ako noro natabo, version nanda. Oh, ay may ibang version man no pulis. Kani kita nga nagapamati, ginabinagbinag tamalang. Kamondo bahala nga magplastar kon sa pagpati nyo, mapatihan ta baro pulis, mapatihan ta man baro versus family. Oh. Ito na naroon ang pangon sa korte, rin nga problema. But makaroon, sako nyo na buong information ay nag kachat ko kararo sa milog sa relatives, nagpamalibad matabi nga mag-interview dahil bukod aman at ako gidro makasabat karon kundi ro andat aman ang family nga nag-iba man nakanda, hinaga sir, bali makararon doon, nga adlaw. Ay una man sa nadagon doon sa kalibo para sa pagproseso i-inquest na no mga ka K5 hey problema lang man yan isanda paalin ko noon ay siyempre available man matodro kaso eh, depende noon kung makausin siya nagkwarta nga makapiansa sanda sa rin niya kaso pero lulamat aman na sir andat aman ang tawaan it lamat ag higo ro pangagan ko daywa man ako mga inunga nga ra yung kinasalig-saligan ki kung anang pamilya. Ay wang galian ng mga tatay kara anang nanay man nga panrabaho sa ibang lugar. So, ay wata gugmok tra na karang pagpangabuhi. Gugmok kon ginugmok pa man ninyo. Pero hambay ko mga pumuguyo. Okay? So ino na ron aton iplastar sa ton nga patrol ay una ron makonsanda sa mismo nga prosecutor's office, no? Mga K5 ra ng family ag imomando ren nga nga daywa nga nangin subject sa drug bypass operation.
0: Puro Delos Pueblos.
1: Alas 8:50 gon daton yung oras agdayng oras balita tod katon it by siyempre nanu pa kundi rong daya karang DTX Beauty Soap. Yahoo! Rong sabon nga pampagwapo ag pampagwapa. Yahoo! May sangkap nga ampalay leaves, guava leaves ag papaya extract nga makapakinis, makapaputi it aton karang nga kutis. Kani kung gusto niyo magkinis, magputi rin yung panit, mag DTX Beauty Soap, no? Ag ma-prevent ro pag ilinabo ko mga pimples nga ra kapin sa mga soltero soltera ta, redo gina problema nyo kapin nagaya nasa nakonbera nasa puberty stage na ikaw namat panay bye. Uya kita man kita mangguwa may nagatubo tabi man ang pimples sa aton nga uyahon nga ra kabahuto pa man. Oh, ay bago ka magkatugog, labar ka or kung nagapaligos ka, ti DTX Beauty Soap, pro kasanayon nga gamiton nga sabon.
3: Yahoo!
1: Ang siyempre, ro partner na narong klinika Dio Fresh Dio Roll-On.
3: Wow!
1: Ay kung nagapaligos ka malang, ti mang roll-on ka man ay budlay nga wakating gagamit roll-on, magbili na ho, kumbaga. Oh. Pero bakterya nga, una sing kilikili, ro yun no dahilan kung naman it nagabaho. Oh, ay ginapatay ron it VCO nga sangkap sa Klinika Dio Fresh Dio Roll-On. Ginapakuti rin kilikili, ginapahumot ka pa bilog ng 48 hours. At kasyempre rong extend the food supplement for men. Mga mister, hindi ka mo magpabaya-baya, dapat tayo pagsik rin yung gawas. Extend food supplement for men. Nga may makarot at glabawas kang ikilaya nga nagapa pukaw it libido. No, parang ang kampiyon ninyong performance ninyong mga partner mag-extend food supplement for men. Tanan nga mga suplemento, produkto, mabaka makita sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center nga namtang sa Refendors Building Osmeña Avenue, Calibo, Aklan. Barato ron, aga syempre epektibo pa. No, mag-bisita ka muna sa Klinika de Alternativo Tibo o soin si Dr. Robert Empinado, libre ramon niya check-up Sunday to Friday. Pili ang kamo Sunday to Friday, ayaw ang kamot Sabado ay sirado kita't Sabado 8 a.m. to 5 p.m. no? Manamiron ay bugtaw kamot agaon La City, pabot kalibong kamot 8:30 o 9, no? Pila ka muna as tapat alas 5 rora sa hapon ang nag-cater si Dr. Robert Empinado para abil niyo libre nga check-up. Kasi ito kamo sa mga private clinic mahal na, no? Diba? Ag instead nga ibayad nyo dito sa doktor, ti baka nyo nalat suplemento na sa Klinika de Alternativo na konsumo nyo pa, nagmayad pa kamo sa mga ginabatsyag nyo nga bagatian, mga ka-K5. Okay? Kani, pili ang kamo Sunday to Friday. Bisita sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.

0: K5 Nard, good morning. Pa-shoutout man kami sa may barangay Lumaynay nga pirmi nga nagapinamati. Rang unga nga si Raymark, Marbilin, Riabel, Raymond, Simon, ag sa ang asawa nga si Maribel nga gwapa. Ag sa tanan nga taga Lumaynay sa Altabas. Thank you, Gid. Sige. Kay Rinaldo Regalado, good morning. Sa mga nga taga Altabas nga pamati. Ag una kay Jeffrey Patricio, good morning. K5 Nard, korte lang nanda patunayan doon. Hamaan K5 Nard, may amin kong hidakpan doon yan eh. May budlay, wamat ka amin kong hidakpan. Eh kung may kasaganan doon polis, hindi matalong simpre, sandagin mag ako ron. Kung tama na kamit mangunguma para nga magpananom. Eh sa korte nang nahampangon, kung ay patibay tibay at ebidensya eh. Di ba? Pero kung aton mga tanawon do aton niya sa Pilipinas, ay kung sinsa lang ninyo man sa mga naghihimot maura, kung mga matuod ba, kaway man kayo mga inunga. But kung may mga inunga nga lulong, dakpo na to, pakulong o sa legal age man. Agad masampulan, bagas ang daman. Kasi daton nga illegal nga droga, kasamad ko puturo ta. Good morning man, unang galay kay Uncle Nono Marvin de Los Santos sa may magpagong. Good morning, kilala Isming. Magapinamati kay Auntie Norm sa Francisco. Good morning man. Ang sa tanong nga nakatutok sa K5 News FM Kalibo, din ako matig sa milog kamay. Huwag ako na kot oras, makaroon nga law, 8 Martes. Aton nga Christmas countdown mga ka K5. 79 days to go, Pasko na sa Pilipinas. 79 days to go, Pasko na mga ka-K5. Inyong anchorman, K5 Bernard Viray, para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko galingawan sa Kalibo, K5 News FM.
1: This is K5 News FM, your official news and music station.
2: D3 Bio Health News, D3 Bio.
3: Jose Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng pagsiklawas.
2: D3 Bio, ang D3, yung may Vizio, ang Vizio, yung may D3.
4: Kanto na ta sa mga benefits, Sir Boy.
5: Makanto ta sa benefits ang D3 Bio.
4: Ari di ang benefits ni Sir Kevin yung basa sa aton. Ang benefits kung gainom ka D3 Bio. D3 Bio ha, hindi ordinaryo nga plain D3. D3 Bio. Di ba may kagaw sa aton nga cancer boy, sa aton nga tinaing. Tiga produce na siya sang endotoxin. Ang tawag siya nga endotoxin, Sir Boy, is lipopolysaccharides.
5: Pupo sang probiotics. Ang muna ang tawag na lipopolysaccharides.
4: Agali ka.
5: Ang muna sang pupo sang probiotics.
4: Lipopolysaccharides. Kung inisya, damo sa imong dugo, meaning pa, guba ang imo ano, imong gut, may leaky gut ka. Meaning pa, nakalusot.
5: Kalusot sa portal vein mo.
4: So, ang benepisyo, kung sige ka inom D3 Bio, Sir Boy, siyempre may MCT ang D3 Bio, medium chain triglycerides. Gatrabil na siya pakantos sa imong lymphatic system, pakantos dugo sa imong bloodstream. Kag ining MCT, ginabay niya ang proteins. Kag ining mga lipopolysaccharides, ma-form na siya into kilo microns. Kag ining kilo microns, ma-form niya sa lipoprotein, mabalik pakantos sa imong atay para tinluan. Kag mahimo na dahil energy ang imong ginom D3 Bio.
2: D3 Bio.
6: So, ang nanumiyang ko sa D3 Bio, Sir Boy, luwas nga mo nang ginahimo niya, ginapabalik niya ang mga nagapalagyo, ginapangita niya pa ang ginatawag H. pylori bacteria. No? Para malikawan naton ang sakit nga ulcer. No? So, may mga ulcer, pwede niya ang ginatawag D3 Bio, mag-tap na siya ang bacteria. Kaya hindi lang ina, no? Hindi lang ina, ginapadamol niya pa ang aton nga stomach lining.
5: Tapos may mga mucus production to that protects our lining.
6: O, para mang-traps ng mga kagaw na magsulot sa aton nga lawas.
5: Ay, kampiyon.
2: D3 Bio!
7: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So, wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong
2: D3 Bio. Ang D3. You may Vizio. Vizio. You may D3.
5: Sir JP.
8: Kahapon, Sir Boy, ang ginhambalta about sa sore throat. Karon ang herbal antibiotic tinistingan naman. Ang pirmi ginambal ni Dr. Mel ng herbal antibiotics ang baguhan pata di boy. Sibuyas,
5: sibuyas,
8: ahos,
5: ahos.
8: Kag honey. Pusan mo tatlo ka D3 Bio. Kag amo na gamiton mo. Hindi na lamang sa antibiotic ha, nag-antiviral pa siya. So duwa na hindi tanan nga ubo is bacterial.
4: Correct.
8: Ang iban viral. So kung kaisan inom ka herbal antibiotic do hindi makuha.
4: So imo tip siya. Tegali, viral. Herbal antibiotic juice with pugaan mo dito, ba?
6: Champion niya kombinasyon.
8: Champion ko kombinasyon. Antiviral na, antibacterial.
4: Pero hindi na ginang patayin kagaw da.
8: Tiwi hindi niya mismo sa D3.
2: D3 Bio.
4: Per D3 Bio hilo para sa mga kagaw. So mo na nga pag mahilan nat ka dayon, trangkaso ka, D3 Bio muna.
8: D3 Bio muna.
5: Ang D3 Bio, kumbaga mo na ginaliwat-liwat ko git, dumayara ka lang pharmacy sa imo balay. Uy, no?
8: Dumay stanti ka sa pharmacy.
5: Dumay pharmacy kay ang bulong ang benepisyo sa D3 Bio sa pagkadamo nga pwede niya maobra sa lawas mo. Dumay pharmacy kasi imo balay kung may isa ka ka box nga D3 Bio. Gasakit ang sano tungod sa asin.
4: Sir Jim, Sir Boy, need na nagina sa kwan. Di ba may mga box sa first
5: mga medical cabinet nyo?
4: Medical cabinet.
8: Include na da.
5: Include yan sa lang sa mga clinic, sa mga kumpanya, may dapat may D3 Bio na.
4: Kanami sa D3 Bio.
5: That is the effect of D3 Bio in your life. Kung may hala na sa inyo balay, no? The flexibility of D3 Bio. Layo ka na sa katalo, sa trangkaso, sa sipon, sa ubo. Damo ka pa benepisyo ng iba. That's why I like D3 Bio.
4: So, sto, pakilala ko ang superstar nga ara sa D3 Bio, Sir Boy. It's the monoglycerides nga ang ngalan nila si Monolaurin kag si Monocaprin. Ang specialista ni Monolaurin kag Monocaprin ang mga envelope virus. Meaning mga envelope virus, amo ni mga virus nga gapakuno-kuno nga immune system sila. Pero kung maagyan sila sa Monolaurin kag Monocaprin nga ara sa D3 Bio, ati patay tanan, Sir Boy.
6: Oh, kilala sila.
4: Antiviral, antibacterial, hindi lang gali si Monolaurin. May upod pagali.
8: May Monocaprin.
4: Si Monocaprin.
2: D3 Bio with Physio.
9: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.

0: FM, your official news and music station.
1: News FM, San Carlos City, 89.7. K5 News FM, Sagay City, 102.9. K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
2: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong nga pagkaon? So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
3: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na sa reliever, arag yun po ng pain.
4: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
5: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
3: Hindi lang gini-carots.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupot ang mga health experts.
3: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon ko balot, hilingin dayon ang ako nulo.
2: Salang solusyon, hindi magkaon balot.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
2: Kasi hindi ko na mabalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
1: Maedukar ka pa.
2: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Welcome na kamo sa programa, mga impormasyon sa ikaayong lawas. Oy! Nagasakit ba lang inyong ulo? Ikaw ba lang naka-experience sang headache? Madamo klase ang sakit sang ulo. Ang pagsakit sang ulo. Una, tension headache, cluster headache, migraine, hemicrania, thunderclap headache, stress causing headache, kag basi hypertension. Oh, damo klase sang headache. Pero initanan nga mga pagsakit sang ulo, kayang-kaya ni DTX 500. Ang pagsakit sang ulo, pain reliever, imong nga gamiton probably o pamulumasahi kada. Pero waay na iya nagakaulugan nga madula na siya. Ang cause ng headache, amun niya ginatake ni DTX 500 at ni Mighty Sing Alkaline nga Vitamin C. Relax! Hindi makakulba, take a break. Relaxation is the best para si mo bisan migraine pa na. Mag DTX 500 kag Mighty C, adlaw-adlaw. Kagkaroon, istoryahan ta. Paano bala ma-prevent ang high blood pressure? Kunining hypertension or alta pression o pagsaka sang dugo. Kaupod di sinaka-discussion si Dr. Ramil Oy, si Dr. Sammy Pedrosa, and si Sir Boy Sulweta. Dr. Ramil.
6: Sa tanan natin nga mga suki nga tagpalabati, welcome na sa palatuntunan mga impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Istoryahan ta ang high blood pressure o ining pagtaas ang presyon sang or pressure sang dugo sa imo kaugatan. Kag paano ini manikuan, kag paano makabulig ang daily supplementation sang DTX 500 kag Mighty C, Dr. Ramil?
6: Base sa research data sang Philippine Heart Association sir GP, sa tanan nga incidence sang cardiovascular diseases o CVD sa Pilipinas, 36% diri among high blood pressure. Nagapangaduha ang stroke nga may 30%, coronary disease naman ang may ara 17.5%, kag siyempre ang heart failure nga may 10.4%. Kag kung ikumpara mo sa iban nga nasyon sa Asia sir GP, ang Pilipinas ang may pinakataas nga kaso sa high blood pressure kumpara sa iban nga ethnic minority.
3: No?
6: Siyempre, plakaon parat. Duha lang niyang bot silingon sir GP ay their genetic predisposition naton nga mga Pinoy or meaning pa sa rasa gidguro nato ni high blood ron ang Pinoy or sa aton lifestyle nga ginakaon,
3: like lifestyle, no?
6: Lifestyle gid yai rason nga dapat doble aton paghalo. Pero may naman yung ginabalik-balik nga dapat inom gid DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw.
3: Paano naton Doc Ramil malikawan ining high blood pressure?
6: Actually may ginapagwa nga guide ang Center for Disease Control and Prevention o CDC sir GP kung paano malikawan ang pagka-high blood. Pinakauna sir GP amo ang pagkaon sa gitawag mga healthy nga pagkaon. Likawan ang siyempre maparat or maasin, paggamit sang damo asin subong man ang paglikaw sa mga food nga high in saturated fat. Kangay sang gitawag carne, butter, cheese, ice cream or gitawag na mga chocolate. Oo, laban na mo ginay. Ang kung wala na ginti parat eh. Sudan guan asin. Kag tuyo, magkaon sang damo nga utan kag prutas. bangod ang pagkaon sing damo nga utan kag prutas, ara dang damo nga gitawag antioxidants, damo fiber sini nga makabulig manubo ang imo nga blood pressure. Take note ha, antioxidant ang Japon ang magkontrol sa imo nga no blood pressure. So pinaka the best while nagakaon ka utan kag prutas, ino man ka suplemento nga taas ang antioxidant. Amo ni ang Detox 500 Mighty C adlaw-adlaw. Bangod sobra pa ni sa nagkaon ka pulo ka klase nga utan kag prutas tungod sa kataas ang iyang gitawag antioxidant properties halin sa gitawag disugard sugar cane extract.
3: Isa man gali Dr. Mel nga pangpugong sa pagdevelop sa high blood pressure amo ang paglose weight or pag-iban sang sobrang tambok sa lawas.
6: Di ang DTX 500 gig mighty si kampiyon na sa mga nagajita bangod sang quarantine nga nagamimik sang function sang insulin agod magamit mo sang husto ang glucose halin sa ginapangaon mo. Sumaluwas sa jita kinanglan man mangin physically active ka man. Kinanglan nga at least no exercise ka 30 minutes daily. Or lima ka adlaw kada semana kaangay sang gitawag mabisikleta kada, majogging kada, mawalking ka or maswimming ka. Di hindi kaya manigarilyo.
3: Tamo gina, tamo Pinoy manigarilyo.
6: Especially kung may high blood ka na, no. Pero kung wala ka pa high blood, ati ikaw depende sa imo. Nagapataas ang risgo nga magka high blood ka, magka heart attack pagid ka, kag ma stroke ka. Kung pala sigarilyo ka bangod, ang sigarilyo ang isa sa mga nagapataas ang gitawag blood pressure.
3: Siyempre hindi man mag-inom. Oh, inom lang DTX 500 kag MTC, hindi kay whiskey, normal, no?
6: Ang pag-inom sa sobrang alcohol, Sir GP, ang nagapataas man sa gitawag blood pressure. Amo na sa among mga clinic, may guidelines gina. Isa na nga bawal, no? Dapat kung gainom gid man, hambal sang CDC, hasta duha lang ka butilya sang beer kada adlaw, pero may gid wala gid wala, no? Pinaka-importante sa tanan, dapat kompleto ang tulog. Amo na akong paborito ya, no? Bangod suno sa mapagtuon, ang pagtulog sang 8 ka oras kada gabi. Ang nagapahilti sang imo nga korason kag blood vessels. Samtang nagatulog ang tao, naganubo ang pressure sang dugo. Kung kulang ka sa tulog, wala ka panaog ang imo nga blood pressure kag kun permanente nga kulang sa paway ang imo mga kaugatan. Ini ang magaresulta sa pagtaas ang imo nga BP or blood pressure nga ikaguba sa imo nga korason kag kaugatan mo biskan ang imo nga kidney. So your best option agud masigurado nga hindi ka magka high blood amo ang pagpadamo sa imo nga gitawag good cholesterol. Mga tambok nga nami. Limit ang mga tamis nga pagkaon, likawan ang sobra nga kaon sa mga pasta, tinapay, makanon, jutayon ang asin, hindi sige kaon mantikaon nga pagkaon kag permi na mo ginabalik-balik, inom adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C. Bangod dako ang mabulig sini agud indi kapag high blood ron. Halungan ang lawas, magkabuhi sang malawig nga wala sang balatian. Ang pag-inom adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C, indi ginaton paglipatan.
7: DTX 500! Kina problema mo ba ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na ay ang palaya extract nga bugana sa quarantine nga makabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na! DTX 500!
8: Ilay-ilay de la Cruz, taas ang akon nga sugar? 375.
9: Saan naginom ka?
10: DTX 500?
9: Kina dala subong imo sugar?
8: Pagpigi ka namin isang DTX 500. 165 sa dugo ko man. 120 over 80. DTX 500 na
7: ginom. DTX 500.
3: Para sa dugang pa nga mga health benefits nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, ang sige-sige nga pagkaon sang red meat ang nagaresulta sa fatty liver, tumors, cardiovascular diseases, kidney problems, digestive issues, kag masubo man ihambal, mortality or kamatayon. Amo na gani nga dapat mag-inom gid sang DTX 500 kag Mighty C kon palakaon ka sang karne. Agud nga mabuligan sang superior antioxidant sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C, oh, nga ma-neutralize and ma-balance ang nutritional needs versus destructive effect sa health sang tao. Sa mga pagtuon, ang risgo sa pagkaon sang red meat ang nagadepende man sa klase sang karne. Ang mga leaner cuts sang unprocessed red meat kaangay sang tenderloin, pork tenderloin, less harmful kumpara sa mga unprocessed cuts bangod sila ang may manubo nga salt content, less fat kag wala na sang preservatives.
6: Ibang Pinoy mas may budget sa pagkaon sina ng mga pagkaon kaysa magbakal DTX 500 kag mighty sir pure si. Actually makuha mo nga benepisyo sa karne sir GPS, B12, iron, protein kag zinc man lang mo.
3: Oh.
6: Ti makita mo na sa utanon ana other sources. Like ako ay mangkuga kaon karne. Ako nga sources, mushroom, suya, legume, sardines. Ti kumpleto man na basta i-combine mo na tanan.
3: Oh.
6: Ti kun indi man tanan amo nga dapat inom gid mga food supplement ka nga isang gitawag DTX 500 by TC Pure C. Imagine may super antioxidant ka na Sir GP, may alkaline nga vitamin C ka pa. Ti pa mangkot Sir GP pila ka DTX 500 kag may TC ang ginainom mo. Tani amo ni kun palakaon ka man karni dapat pala inom ka man food supplement nga taas ang gitawag antioxidant kay kinanglan mo na ya. Nahila ka gani nga magbakal DTX 500 nga tag 14 pesos pero wala kaya mahilak magbakal sa nagauyog-uyog nga tagbok nga buyon sa lechon baboy.
9: They say that long-time heavy drinkers will eventually develop liver cirrhosis. Of course, that's correct, no? Mm. So ano yung pala mga heavy drinkers ni? These are people who drinks every day. Mm-hmm. Amon sila ng mga tao nga gainom 2 to 3 bottles a day. Mm-hmm. Nga hindi kaya katulog. Nga heavy kay 2 to 3 bottles a day malang na. Kay ang liver mo wala pahuway. Mm-hmm. It's better to drink once a week than to drink every day. Tingbon mo na lang. O ba, ayugit, wala.
6: Okay, okasyon lang, okasyon.
9: Okasyon lang. Para makapahuway ang imo atay.
6: Makaregenerate.
9: Makaregenerate. Oh. But you must understand that it's not only alcohol that damages your liver.
6: Mm.
9: Obesity and too much fats also kills your hepatic cells. Mm. Ang mga selula sang imo atay, ginapatay man sa kutambok kakaayo. Ang muling natawag nila nga non-alcoholic fatty liver disease.
6: Mm-hmm.
9: Ang imo atay puno tambok kay palakaon ka tambok. Mm-hmm. Ngamo nang term da, no? That will all

0: lowers your blood sugar levels. Mm. It neutralizes free radicals, saving you from oxidative stress, mediate sa imong tawag liver inflammation. So, kung palainom ka, dapat ang balon mo sa bulsa mo, DTX 500 kag Mighty C. Pre, bawi lang. Kung ikaw palainom, mag-DTX adlaw-adlaw.
1: Ako, sir, boy, palainom ko. DTX 500 kag Mighty C. That's why, tested and proven, wala ako cirrhosis of the liver. Adlaw-adlaw, kuya, ganyan, DTX 500 kag Mighty C, sir, boy. Manigurado, kuya. Kaladluka na yung cirrhosis of the liver, yan. Niwang ka, madakot yan mo, tapos gusto ka kaitong, may samay pa ng adugo, bintuali, tigok ka, patay ka. So, ti, sa mga palainom da, may chance pa nga magbago. Isli na, instead, alcohol imo-im nun, DTX 500 lang kag may tisis before madamage imo atay. So, adlaw-adlaw ah, pag inom ang DTX 500 kag Mighty C.
2: DTX 500! Nagkataan mo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag-DTX 500 na! Masamihinig ka palatian? I-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag-DTX 500! Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura! DTX 500! DTX 500!
3: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
4: Imong blood sugar test?
3: Ilan itong score ganit?
4: 470.
3: Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
4: Ilan na lang imong blood sugar?
3: 160. Inom ka mo sa DTX 500. Tested and proven, the best get ang DTX 500.
2: DTX 500 Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako gali sa Abigail Loser, sa estudyante. Ga problema gid ko kay kada sigsa ko nadulaan gana magtuon, sakit na akong ulo. Ti inom ko Mighty C alkaline vitamin C.
6: Kag subong kanami sa kon paminsari.
2: Mighty C, mapalit sa mga butika.
7: Para sa libre nga check-up, bisita halan
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
7: Yuna Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel, Iloilo City.
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
7: Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street.
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
7: Calibo Reventor Building, Osmeña Avenue.
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
7: San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8, Bagumbayan, fronting kay Sar Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Kulasi National Highway, kinid sang LBC.
2: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
7: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sa Pag-ibig Office.
2: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
7: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
2: Informasyon sa ikayong gawas.
4: Kung adlaw-adlaw kami inom DTX 500 kag Mighty C, dapat adlaw-adlaw ka man maligo.
0: Correct, no? Maligo, adlaw-adlaw.
8: Nakapaligo ka na, kinanantinluan ta naman ang aton yung mga silula, no? Kapi, nga nag hatag sa aton sang matindlo nga silula tungod kay ginadetox yung aton nga Seltzer Boy DTX sa coffee mix.
0: Correct, no? DTX coffee mix, no? Amo ang klanan, maligo adlaw-adlaw, magsantong plus herbal soap, ang deodorant, Clinical Deo Fresh, para 48 hours of freshness, ang kape, DTX coffee mix, pero kung may budget, ha, mag-DTX.
1: Especially kung, ara ka sa gito, may ara ka degenerative disease.
0: Nan.
1: May stroke ka bi, diabetes ka bi, ano pa sir boy, may cancer ka, mas ginarecommend mo ang gitawag DTX Premium. Because DTX Premium, may ganoderma mushroom sa sir boy. At the same time, nami ang iya sugar, hindi brown, hindi white, kundi stevia, plant sugar sir boy. Amo nang nami da.
8: Natural.
1: Te.
0: So, kung immunocompromised ka, no? Dapat ang kape mo DTX Premium, no?
1: Plus.
0: Plus, kung pugahan mo pag ito doon ka dito bayo, may kampiyon.
1: Kung ang problem la is mga autoimmune disease.
0: Mga autoimmune disease, no? Kung feeling mo nubo na resistensya sa lawas mo, parisan mo ang DTX Premium Coffee with 2 ka D3 bio. Protektado ng imo cellula against free radicals that causes oxidative stress. Protektado pa ang imo cellula kontra sa mga mikrobyo, virus, bacteria, fungi, o parasites man na. Protektahan sa D3 bio sa imo DTX Premium Bulletproof Coffee. Pero ang paborito yan ni Engineer Lain.
1: Oh.
0: Na inya.
1: Kainom siya kape. Duha sila ganong kape. Pero ang iya ginabutangan niya, no?
4: Extend.
8: Muna sila ito ni Engineer.
0: Hindi na yung blood, fast blood.
1: Tapos na palapi, gapamasahe din siya.
0: Ay,
1: gamit ang Santon Plus Herbal Oil.
4: Tanang galawas, masahe.
1: Ta-all-e.
0: Ang pwede, Engineer, ha? Kabibo si

0: Maari mo ay.
1: Magmamassage engineer si Frank gamit ang Xanthone Plus Herbal Oil. Tisingin nyo ha.
2: Xanthone Plus Herbal Oil. Xanthone
1: Plus Herbal Oil.
3: Informasyon sa ikayong gawas.
1: Oy, delikado bala ini. Ischemic stroke. Paano ka bala magka-ischemic stroke? Kag paano ma-prevent ining ischemic stroke? Sa Talk ni Doc with your boy, Sulweta.
3: Talk Doc!
0: Thank you, Sir JP. Subong adlaw ton anta. Paano bala si Deeply Bio makapugong sa ginatawag nga brain attack or ginatawag nga ischemic stroke? Doc Ramil?
2: According sa latest nga World Health Organization nga data, Sir Boy, sa 2020, gin-publish, ang stroke date sa Pilipinas, grabe, 74,167.
0: Ang ginapatagdod?
2: That's 11% total
1: every year.
2: No, which ranks number 3 in killing Filipino every year. Number 3, ha? Nga, ang blood clot, Sir Boy, nga gabara. Bara no? Turn no?
0: Or bara.
2: Or narrows an artery like the carotid artery. Amo nang rason nga akoan, pwede ka mano, maski mixed stroke.
0: Mm-hmm.
2: So ini nga mga blood clots, gaporma ni siya sa imo arteries.
0: Mm-hmm.
2: Ganda damage siya by build up sang mga plaque. Amo nang gitawag nila nga atherosclerosis. Tidak mo man pagi nga pwede na tumaprevent ang blood clot, Sir Boy.
0: Mm-hmm.
2: Number one, exercise.
0: Mm-hmm.
2: Hindi magpatambok.
0: Mm-hmm.
2: Hindi sobra nga kaon mga pre-radicals.
0: Mm-hmm.
2: Kasi siyempre, ang mga pre-radicals, ga-oxidize na, Sir Boy.
0: Correct.
2: No, especially kung plakaon kaya mga tambok niya, mga saturated fats nga, ano, nga malala. Ay, grabe. Plakaon na karne, kamate, ari ang nakanami. Because ang D3 Bio, gina-address niya ang mga concern. Number one, Sir Boy. Hindi may extra virgin coconut oil atong D3.
0: Mm-hmm.
2: Bio. Iba niya, wala na.
0: Pwede.
2: Tapos, may gallic acid. Powerful na siya nga kwan, antioxidant. Nga kaya niya ma-prevent kag ma-treat niya ang mga pwedeng posibilidad nga magka-ischemic stroke ka, Sir Boy.
0: Mm-hmm.
2: Ang research kag study nagapakita nga ining gallic acid nga ara sa D3 Bio, kaya niya nga malikawan ang gitawag kag ma-reduce niya ang mga brain edema
0: pag-ubang
2: and neurological changes during sa gitawag ischemic stroke.
0: Oy, wow.
2: Mm-hmm. No, mm-hmm. Diba? Mm-hmm. Di ba? Ang inyong vitamin D3, may gallic acid, wala. May polyphenol, wala. Makita lang na iya sa D3 Bio. So, protektahi ang imo nga mga immune cells, especially ning microglia, Sir Boy.
0: Mm-hmm. No? Amo na ila, immune cells ang brain.
2: Oo. Grabe, may ilaman sila, no?
0: Ilaman sila yung soldado.
2: Makabulig dra ang gitawag D3 Bio. Para malikawan ang mga infection, inflammation, para ma-maintain ang gitawag blood-brain barrier and overall brain health. So, kung once nga nami ang imong brain health because of D3 Bio, malayo ka sa gitawag ischemic stroke.
0: Mm-hmm. Abi naton, ang D3 Bio, gaputikta lang si mo kontra depression, kontra sa pagkulang sa tulog, kaga ano pa nga health sa imo brain, gatindot sa brain mo, ginaputiktahan kagigli sang D3 Bio kontra sang pinakakontra sang brain, no, which is ischemic stroke. Doc Sam?
4: Yes, kore kung naka-D3 Bio kakadadlaw, Sir Boy, nag-promote ina, Sir Boy, sang ginatawag absorption sang vitamins kaga mineral, no? Malikawan naton ang ischemic stroke o kagiban nga klase nga stroke, Sir Boy. Tungod nga ang medium chain triglycerides sang ang D3 Bio nagapa-enhance ang magnesium absorption sa aton nga tinae, no? Especially kung palakaong kaya, Sir Boy, sang green leafy vegetables, mga beans, nuts, mga whole grains, no? Amo ina ang mga pagkaon nga nagabulig para mag-reduce ang tsansa nga magka-stroke ka tungod sa ginatawag magnesium nga ara, Sir Boy.
2: No, ina-recommend niya na ito sa itong mga clinic, doksa mo,
4: yes?
2: Mga magnesium,
4: oh,
2: potassium, nami siya sa mga kwan, para gawan sa mga malikawan nila ang gitawag pagka-high blood nga, amo ang rason nga magka-ischemic stroke.
4: Yes, kag gina-reduce niya by 8%, Sir Boy, nga magka-stroke ka kung nag-D3 Bio ka, no? Tungkol sa magnesium, Sir Boy, nga gina-absorb niya. Kag, hindi lang ina, Sir Boy, mineral nga potassium. Ginapanami man ang isang absorption kung naka-D3 Bio kita, Sir Boy. Kaya nga man, ang potassium nagabulig na, Sir Boy, nga hindi ka magka-high blood, eh.
0: Mm-hmm.
4: No? So, makabulig mo na siya para hindi mag-tiner ang sobrang asin sa aton nga dugo. Kaya sobrang asin, it can lead, Sir Boy, sa ginatawag hypertension. No? Pero kung may ara kita sa magnesium, tungod nga naka-D3 Bio ka, ginapanami niya ang absorption siya na, especially kung palakaon ka sa patatas, mga beans, mga liso-liso, bla, Sir Boy, kag mga prutas, no? Kaya nga isang saging kag avocado, amo yung mga pagkaon nga rich in magnesium, Sir Boy. Kag isa pa, lauric acid nga sa D3 Bio, no? makabulig man Sir Boy pagpatay sa mga viruses kaangay sa ginatuwag varicella zoster virus ini ginatuwag HIV virus cytomegalo virus amo ni mga virus Sir Boy nga kamagdanan man sang pagka stroke Sir Boy
0: kaya kamo ipastokon sang HIV bisan sang VCV or varicella zoster virus no ini tanan ginatapna sang munolaw din nga makuha mo sa D3 bio no ginambalidok sam nga mga mineralis nga kinanlan sa lawas para makaiwas sa ginatawag ischemic stroke ginapasulod man ni D3 bio sa atong lawas magnesium potassium ini na mga bagay nga importante nga mga mineralis ginadulong siyang D3 bio sa imo selula para layo ka sa stroke sa imo utok no ano pagkikinobra ni D3 bio ini ang gallic acid ginimensyonal ni Doc Ramil pertigid. Besides protecting LDL from oxidation, remember your low density lipids is not all that bad, no? Kindabo gidya bad publicity about LDL. Ang LDL becomes bad kung ma-oxidize siya kiga tiner siya sa imo arterial walls, no? But kung mayara ka antioxidant like gallic acid, hindi na siya mag-deposit to. Isa pa, ang ginawag nga gallic acid, ginaputiktahan niya ni ang pag-inflame, ang ginatawag nilang unnecessary inflammation of your arterial wall that also causes fast deposits of atherosclerosis. Amun yung kakampiyon sa gallic acid nga makita mo sa D3 bio. Ginambalgi na ni Dr. Ramil nga obesity is one of the precursor why ga-develop ang stroke. Ano ang ginaugran ni D3 bio? For example, you're not that physically active like me, no? Hindi ko ala ko permis sa opisina. Anong mabulig ni D3 bio? Ginapataas niya ang iyang medium chain triglycerides, ginapasaka niya ang imo core temperature. Once your core temperature increases, your metabolism increases. Once your metabolism increases, then the body uses all of those unwanted fats as fuel para mausas ang lawas kag ganiwang ka. That's why kung ka D3 bio ka adlaw-adlaw, uy, gamat-amat ko ni Wang Hao, not in a bad way, pero makita mo gagamay ang buboyon mo, ang mga adipose tissues mo, ginamat-amat, usap ni D3 bio, para mausas ang imulawas for energy. So this is how D3 bio protects you. It also protects you from blood clots, no? Kaya ginatawag niya ang D3 bio, ginapanami niya ang production sang probiotics mo. Your probiotics...
2: Layo, Sir Boy, sa blood clots. Mm? Hindi pa mag hindi pa dasig magano hindi ka dasig mabarahan
0: hindi ka dasig mabarahan kung may blood kung layo ka sa blood clots layo ka sa barak correct si Dr. Ramil kag angga paduga angga pakwa sa barani ara man sud sa lawas ta pure probiotics is capable of producing folic acid ginatawag nila folic acid ano pagid B12 this gut-derived B vitamins prevents blood clot. So, layo ka na sa ginatawag nga ischemic stroke. So, hindi lang sa ilanat. Kaso, kag-ubo ikaw, ginaamligan ni D3 bio, ginapalayo ka pa ni D3 bio sa ginatawag nga brain attack or ischemic stroke. Kung ikaw, ga D3 bio, adlaw-adlaw.
3: D3 bio, problema sa pangkaso, ilana, sipon, kag-ubo, hugas ang virus, kag-mikrobyo. Ang D3 bio ka na. Ang D3 bio, puno sa lauric acid na ginahimo monolaurin sa atong lawas nga tuman epektibo sa pagpatay sa virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. D3 Bio with Vizio.
5: Ako si Ana, for problema kung gida nga ako irregular nga regla sa pagtumar ko sa D3 Bio ba okay gida resulta sa buong normal na gid
3: D3 Bio ang D3 Bio yung may Vizio ang Vizio yung may D3 magabot ka may DC ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Anika, kulayan ko mangingi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang may TC. 1 capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa may TC, epektibo.
3: May TC! Mapanis sa mga butika.
7: Para sa libre nga check-up, bisita halang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Yuna Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel, Iloilo City. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Roa City, atubang sa PLDT McKinley Street. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, San Jose Antique, Wankyong Building, Barangay 8, Bagumbayan, fronting Quezon Mall, Amar Alternative Medicine Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, Kininsang LBC, Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sa Pag-ibig Office, and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
1: Ugang pagit ng mga binipisyo sa inyong adlaw, alam mo pag-inom sang D3Bio, Dr. Ramil?
2: Sa mga adlaw-adlaw gainom sang D3Bio, hindi lang na para sa mga malikawan yung mga klase nga stroke, even hypertension, tinabaluan na ton, Sir Boy, Sir JP, nga ang D3Bio, isa ka food supplement, gitawag siya nga a pharmacy in a soft gel.
0: Capsule.
2: Namin sa mga hapuon, adlaw-adlaw kainom na. Dakong bulig, number one, kaya niya nga ano, malikawan ang allergy. Ti mostly, ang hapo is caused by allergy mo. Ang lauric acid, kag-capric acid nga makita mo sa D3Bio, they are known to have anti-inflammatory properties. Aside nga makabulig siya nga hindi magkusang allergy, Sir Boy, ang anti-inflammatory effect niya, amo nang makabulig kung may hapo ka. Hapo ko kilala, Sir Boy, adlaw-adlaw gainom ano, D3Bio. Why na ginahapo, no? The combination sini nga fatty acid sa gitawag D3Bio, klaro katama nga epektibo gid siya nga kaya niya ma-reduce ang mga gitawag asthma related symptom. So, sa mga pala inom D3Bio, te may ara na 5 ka antioxidant nga makita mo da, isa na da ang gallic acid nga ginareduce niya ang mga pro-inflammatory cell infiltration. Kag siyempre ma-improve ang pagginhawa mo. So lain gidya kung adlaw-adlaw ka gainom D3Bio. Kaya nga man, ang hapo mo mabuligan.
4: So ang mabudlay, isa sa mabudlay nga balatian, Sir Boy, nga bulmon, good bulmon ini ginatawag Parkinson's disease, no? So ang D3Bio makabuligid, no? Ma-prevent naton ini ginatawag Parkinson nga balatian, Sir Boy. Kaya nga man, ang D3Bio may rasang gallic acid, no, nga nag-fight sang accumulation sang free radical sa aton nga brain, no? Basta damo ganing free radical, Sir Boy, nagakapatay ang aton nga mga neurons, no? Nga ara parte sa aton nga substansya nigra. Ano ning substansya nigra? Amo ni ang nagakontrol sa aton nga movement, nagahatag sang nami skills nga chemical sa aton nga brain, Sir Boy, kaya nga isang dopamine, serotonin, kaga iban pa. Kung naka-D3Bio ikaw, may gallic acid din na nga makabuligid para magpanormal sang chemical sa aton nga brain para malikawan naton ining ginatawag Parkinson's disease, Sir Boy.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Wala na mi tayo. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayong gid sa madamo ninyo nga balatian.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinag-uunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong
8: this is K5 News FM, your official news and music station. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo, 94.5 K5 News FM, championing the

0: istorya nga kalanlawan? Gusto mo wala problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka habang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Kalibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagidang imo asawa kay ikaw ginbayaan.
1: Wow!
0: Problema mo nagdululungan. Nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5. Mga istorya nga nagkakatabo kag magkakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tawo nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga indi maayo. Sa Kalye 5, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalye 5. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 Blues FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon ng istasyon.

0: Care Gold, Ina Reyes, isa ka certified iCare Gold and iCare Drops user.
1: Nagaburo na nga ako ng mga mata, bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa ako.

0: K5 News FM.
1: Shopping the lives of the Filipino.
2: Kagkaroon, aton padayunon ang istorya nga puno sang kalingawan, kagkabulastrogan. Makalamho ka apang may pagkulunan. Rumbuhan sa kalising ko!
3: Maayo na yan si Paring Aduya Vlogs. Kaiga to do na yan sa mga right manners and good conducts.
4: Aba to, ha?
3: Oo. Kung hindi ka magpate, hindi eh. Wala ta ka ginapilit, ha?
4: Woo! Nye, dosong good ka kita yan ba?
3: Hoy, kido, hindi ka pa yan magpate. Ang dapat yan nga hindi kaya magpate, nga may bukay nga ate.
4: Yee! Sige, sige, no?
3: Woo!

0: Padayon ang tang pagpamati kay Erjan Lava.
1: Sige, padayon lang ka muna, pamati. Kay padayunon naman ang pagpangsutap ay isti pagbasa naman sa isa ka sulat.
0: Mang sutap ka gidman?
1: Kay subong adlaw, as in subong gid ha?
0: Ara naman, sulit-sulit siya naman oh.
1: Subong adlaw, as in today, isa naman kasulat ang aton pagabasahon.
0: Basahan na, para masuguran na ako na nun ang suryada.
1: Ang sulat, tagasiling. Ako gali si Damukol, 25 anyos, sultiro, kagwala pagid kaagi tiro.
0: Bao Damukol? Magamo kasi na daw. Laban-laban, madamukulan kagid.
1: Ako un ko ni Jesus Tab.
0: Ba?
1: Gopuhun ako.
0: Ba?
1: Puti.
0: Uh-huh.
1: Taas. Dako lawas kag dako man kuan ah. Ah, basta muna.
0: Nang ano to?
1: Kapalo na kamusida kung ano ang dako sa akon. May naluyag sa akon nga itago talang sa ngalan nga Rosana 25 anyos. Man, kagwapa siya. Pero hindi ko siya type.
0: Aba?
1: Kaya ang type ko ya, si Rosalinda nga iloy ni Rosana.
0: Ano?
1: Type ko git si Rosalinda kay nagapangidaron siya sang 64 anyos. Hindi ko ya type si Rosana kay kabata pa siya.
0: Daw palingin ha?
1: Kay ako ya DJ Sotab, nagapati nga mas maayo ang may edad. Kay eksperensyado na.
0: Yogs, daw tinonto ni Imo Damukulao.
1: Kay bahala na nga wala bulanan ng administration, basta may bulanan lang ang pensyon na. Daog na.
0: Wala na ito pang lakat mo, Damukol.
1: Kag nakita ko gi DJ Sotab, ga mabuhi na kuya ni Rosalinda. Kag kun patulan ko si Rosana nga bata ya, ako lang ang magastuhan. Amo na nga mas maayo pa nga ang iloy na lang. May lula na ko, may iloy na, may tiya pa, may pinansyer pa.
0: Rauk-rauk kaling lagaw ang lakat mo. Magamo na Damukol, madamukulan kagid. Sadya-sadya, no?

0: Sige na, Mr. President. Ay, pirmahe na.
1: Ay, daligid lang, Yusuf Castre.
0: Nga aman, Mr. President, ha?
1: Mangihikwa na, kay daw ginabusisaw ko.
0: Hala!
1: Ay, ikakaroon ko na lang, pirmahan, ah. Mangihikwa na, ah.
0: Mr. President, tamo na ni may kahulat.
1: Ah, pues, kulat sila, eh. Yes, nakahulat, ha? Ang pirma ya makahulat na iya. Pero ang ako niya kay Ihion, ay hindi na iya kahulat pa. Unahon ko din akong pagpangihi kay Konpunggan ko ni. Ah, balayra niya sang akong doktor na si Lucy.
0: Ate, sige na, Mr. President. Ah, lakat na. Pangihi na to.
1: Abi ko gani, ma-offer ka pa sa akong nga mabuluntir ka.
0: Mabuluntir nga ano, Mr. President?
1: Manug-uyog. Pati ka na. Joke-joke lang na. Pero kung tuturon mo yati, mayo man.
0: Ay, lakad ko, Mr. President, ah. Kaya ba si mag-idilihi ka naman sa puroy mo karon?
1: Ay, amo ganit na eh. Kasabad bisay mo, damo ka pa'y musturya.
0: Ay, doon naglain pa? Akong payagali sa latne?
1: Sige na. Kido, manghihit na gid ko. Ikaroon tala na istorya ng pirmahan niya.
0: Ah, oo na gani, Mr. President. Kibas mo pinangsot at ikaroon noon.
1: Ay, hala, sadya-sadya, no?

0: Bow, mag-amo ni. Dako-dako gali ang malo ni Magdalena kung mapuspon ang eleksyon. Ang lain ang galing kay 50 pesos na yata gisakon. Sus, bagit-bagit man. Haya ba?
1: Hello, Pastor!
2: Uy! Ikaw gali, anak ko nga Bungkulong.
0: Bow, nagkita ay naman ang mag-amigo hayo ah, si Bungkulong kagang Pastor. Ari naman ni. So tabay naman ni. Haya ba?
2: Ari ka di gali, anak ko nga Bungkulong?
1: Ari ka di gali, Pastor, ako ba?
0: Haya ba? Baba, daw suyang panambat ni Bungkulong ako.
2: Kamusta ang tulog mo, anak ko nga Bungkulong, kahapon samtang nagawali ako?
1: Ah, pigaw, Pastor!
0: Haya ba? Pigaw ko ng tulog, ya? Nga manayhan man?
2: Kagaan naman, anak ko nga Bungkulong.
1: Pigaw ang tulog ko kahapon, Pastor, samtang gawali ka! Kaya'ng imuwali kung sino man ang nakakatulog sa simbahan. Kapin pagawali na, makadto si Pirno!
0: Haya ba? Hala! Naisahan siya ni Pastor!
2: Ay, gali ka nga, Bungkulong!
1: Kaya mo ito, Pastor, eh! Iagwanta ko ginaga kong katuyo, ah! Wala, hindi ko katulog kay Masim lang makadto ko si Pirno, ah!
0: Di man, nakapamati ka mga isang wali ni Pastor. Te, matulog ka pa? Sa impirno, kagin matupa! Sadya-sadya, no?

0: GTX Coffee Mix.
1: Ako si Mayra, Permilang Butod ako dyan, nabatian ko sa radyong GTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatyal, regular ang akong pagpamuhi, wala sang hangin ang akong tiyan.
0: GTX Coffee Mix. GTX Coffee Mix.
2: Mabasa
0: mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako gali sa bigay loser, sa estudyante. Ga-problema gid ko, kay kadasig sa akong madulaan gana magtuon. Kasakit din akong ulo, tiinom ko Mighty C alkaline vitamin C. Kagsubong ka namin sa akong paminsari.
0: Mabaka sa mga butika.
4: Extend food supplement for men.
5: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, ang extend food supplement for men. Daw hindi ko kapati mo. Na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
0: Extend food supplement for men. EDX Beauty Soap.
6: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
7: Una,
6: problema gid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budik sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagpot gid akong nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
2: Mabaka sa mga butika.
8: K5 News FM.
9: Sharpening the lives of the Filipino.

0: Dinos, my loves. Ari na kita sa mabugdaw nga lugar.
1: Amo gani, ari na ta. Pero damo, gali tawo.
0: Ang gusto mo gali yung taning yung mabugnaw ang lugar. Inang kita lang ang duwang tawo? Mayo diya sa mall. Eh, bisang wala tiya kwarta, pwede tiya kalagaw-lagaw. Kagbalingaw pa ta.
1: Diri kagid gali ya. Kay damo, di diri lalang tawon. Kapin pang mga babae nga nubo shorts.
0: Ay, wala na ko na yaglantaw si Naya.
1: Pero kapasiplat ka.
0: Pasiplat lang eh. Eh, gaw na huna ako kung wala man na sila iha na tanatugnawan. Kalipot gitang shorts nila.
1: Wala eh. Kita mo nga gasuksok gani sila sa amo na kay iti komportable sila mong.
0: Sa bagay, no? Ang ham gani, ginabutang sa ref. Agod, mabugnawan. Ang ila pa yan.
1: Ang ila nga, no?
0: Ilang ham eh. Ang ham bala, ang hamis-hamis nila nga legs.
1: Kuha mo pa ba? Sadya-sadya eh, no?
0: Oh, yeah.

0: Sugod subong, amigo Bantol. May kasugtanan na kita nga duwa.
1: Oo, amigo Norbing di Balonhao. O tiyano, butangan ta pa kasulatan.
0: Ah, hindi na. Ang imo na lang commitment and honesty. Dako ang salig ko sa imo, nga masaligan kagid. Amo gani nga nagasaligid ako sa imo. Gani subog ang aton loyalidad sa isa kag isa. Hindi ni matakos sa tinta sang ballpen.
1: Bah!
0: Kundi sa aton matuod-tuod nga pag-abyanay.
1: Ay, aba. Aba, mag-amo sina daw partido gali ni sa politika diri sa Negros Occidental.
0: Uh-huh.
1: Daw love Negros kag Uniga.
0: Oy, kag nga aman.
1: Kay man, wala sila may ginsulat niya kasugtanan. Nasulat nila pero kasugtanan lang paagi sa commitment kag loyalidad.
0: Kagtawgon ta ini nga kasugtanan nga Nur Ban Agreement.
1: Aba, may ngalan pa ba? Daw ang iya tunog daw pwede ilakot sa tinulang manok.
0: Ang Nur Ban, halin ina sa aton ngalan nga gin-combine lang.
1: Sige, amigo Norbing di Malonhao. Sugod subong, ara ko dira sa aton kasugtanan. Basta ang hatagay raok. Maintain lang.
0: Hala, sadya-sadya ino.

0: Ato na ang nurse nga agi ho. Managyon ako dia. Oh, isulod ko niya na sa pulsa ko ang nagaisahanon ko nga brief nga may buslot sa tunga. Ha? Ala, may nahinay lang ko panahog sa agdan. Mapakuno-kuno lang kuno ko nga abibantay lang ko sa mga pasyente nga natapos na ang pagbisita. Sa katapusan, makagwaan na ginako sa kalbaryo ng lugar ngayon eh. Bayaan ko na ikaw, nurse. Lagyuhan ko na lang ang balayran ko diri sa ospital. Sang nagligad ko nga pagpalagyo, palpak to. Pero subong, hindi na mapalpak. Successful na gid ang pag-ikyas ko. Are, mamat-amat ako halindres sa akong katri.
1: Sabihin nga mga doa!
0: Malagyo ah! Upol ka!
1: Ay, dali! Lagyo mo ng bill mo sa ospital!
0: Nge! Ikaw na, nurse!
1: Ay! Oo, ako ay ninja gora muskon.
0: Tapat?
1: Naglibot lang ko, agot lipoton ta ka, kay daw abot ko git nga malay, malagyo ka, kag may malayin ka nga ginplano ah. May aragi niya galiin, no ah?
0: Wala, nurse ah. Gawuking-wuking lang, kuya. Dala pa balhas, bala.
1: Balibot!
0: Animal, nadakpan niya pa ko.
1: Balik sa imo, Katre! Kaya katatuan na lang ka para hindi ka makapalagyo.
0: Aha, hala, sadya-sadyahin, no?

0: Lute kontra sa viral infection. Lute sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Forbiote, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Forbiote.
1: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Serum. Ang Memory Advance Serum.

0: memorya ng Memory Advance Serum. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Serum. K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino.
1: Mga abyan, sunda pagitin nyo sa pagpamati ang mga kaladlawan nyo mga istorya sa drama-komedya nga ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5. Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester John Veronque. Musical score Carlos Bols Mundia. Recording engineer Noli Aparecio. Special sound effects Melvin Flores Plutenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

0: GTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
1: Istoryanta, ano bala ining cystitis with our CEO, Dr. Ramil Uy. Actually, this is a medical term na ginagamit. Ginatawag na ton nga bladder inflammation. Ang bladder, duwa lang man. Gallbladder, abdo, ang unod. And ining urinary bladder, ining pantog, ihi ang unod. Now, diri kitaya sa pantog, ihi ang unod. Duwa lang ang rason nga ang aga-inflame. When you say inflame, nagahubag, no? May infection. When you say inflammation sa urinary bladder o kung ining cystitis, duwa lang man ang ginalinan. Una, bacterial infection. Ikaduwa, non-bacterial or non-infectious cystitis, no? Bacterial cystitis o kung paghubag sa pantog caused by bacteria or ining non-infectious cystitis. Dito ko nung tunan ha, ang DTX5 and how it would help sa non-bacterial cystitis. Simptoma kita anay doc, ang simptoma sang cystitis gali, gahubag ang imong bladder.
2: Sakit pag-ihi.
1: Sakit mangihi. Tapos sakit kung mangihi ka, o sa likod mo, sakit ang pelvis mo. Ang hindi mapunggan nga kaihion, doon ginabusisaw ka doc. And then ang imong ihi, tama ka isog ang baho. And doc, cloudy.
0: DTX 500.
3: Ginakano, nagpuyo sa Uptown Barangay Mabigo, Canlaon City. Ang ginabatsa ko sir, ang ako niya UTI, kasakit git sa ako niya puson, kag sa ako niya baywang. Pagka pati namon nga may DTX 500.
1: Sa kapila ka maginan?
3: Sa pilmero katatlo sa subong kaduanan.
1: Subong kamusta?
3: Huwain ni ko ginabat siya at maskin gamay.
1: Anong mambal mo sa mga wipe na katumara sa DTX 500?
3: DTX 500 lang amugin na ang makaayo sa aton.
0: DTX 500!
1: Ano pa? Mabatsagan nga pressure sa imong lower abdomen. Kasakit ang balikawang. Gusto si Doc Ramil. Low grade fever. Now, diri kita sa ngaa. Una is bacterial cystitis. May ginatawag kita usually nga bacteria nga ga-infect sini is ining tawag ta nga E. coli or Escherichia coli. Ini siya ang E. coli, amo ni siya ang kunara ni siya sa imo abi nga gut. Okay lang man ni siya, pero kun once nga makakadto ni siya sa imo nga urethra, amo niya portal of entry.
2: It will urethra cause a bacterial sa niya infection.
4: Correct.
2: Mahubag dai nang
1: iman.
2: Pwedeng ang rason ano, sobrang kaon nga tamis.
1: Isama na.
2: Mahubag ang imo ano.
1: Palakaon ka sa white bread, ano? Mga starches.
2: So, mahubag na siya. So, once nga mahubag na siya, you need anti-inflammatory. Ang antioxidant nga makita mo sa DTX 500, makabulig sa mga kautura na to nga may mga problema sa cystitis or inflammation sa ilang bladder.
4: Kagang sobrang paginam sa antibiotics.
0: DTX 500.
2: Para hindi dali maghubag ang mga selulada sa imong bladder. Amo na ka-importante ang antioxidant. Ang work sa ang antioxidant. Wala inflammation nga matabo kung bastante antioxidant ang kada selula. Sir GP, namigid ang DTX 500. I-compare mo sa iban nga mga antioxidant, kalayo lang sa mga kuana, mga berries sa Amerika.
1: Layo.
2: 5 years ago or even 8 years ago, nagawa ang gitawag isa sa mga pinaka-the best nga antioxidant nga makita mo sa pine tree. Pero sang nadiskubrihan ang antioxidant nga makita mo sa tubo,
4: DSE.
2: DSE. Diri nakita naman ang pinaka-the best nga antioxidant. Damo mabuligan kung ikaw nagainom sa ang antioxidant nga makita sa DTX 500. Mata mo mabuligan. Kurason, di dali maghubag. Tanan nga mga inflammation, malikawan. Atay mo, dasig matinluan because of the antioxidant. Amo nang bintaha. Hindi kadali magtigulang, hindi dali mapatay ang mga selula tungod sa benepisyo nga gintuga sining gitawag antioxidant. So, wala sang iban nga antioxidant nga makabuligid. Nga taas ang antioxidant, it's DTX 500.
0: DTX 500!
1: Imo pangalan na partner.
5: Dennis Antonio, taga Kabakungan. 41.
1: Nagpa-check up ka sa amon nga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw, kinatong score gani?
5: 470.
1: Sang-sano ka nagsugot inom na DTX 500?
5: Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad. Bali, 2 times a day.
1: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nagpa-check?
5: 160.
1: Sa may mga diabetes, kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
5: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven na best get ang DTX 500 para sa
0: akin. DTX 500! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Kahit saan.

0: Oras sa K5 News FM Kalibo, alas 10 sa 8 agahon.
1: K5 News FM, top of the hour, top of the hour news break.
0: Para sa ato niya, top of the hour news. Human nga nagsipa sa 7.2% trong inflation rate o kadasigit pagtaas it presyo it mga bagakon ag serbisyo sa nasyon. Makaroon niya kubuan kara ita 2026. Mas mataas raya kumpara sa 6.1% kanda e-record kubuan it Agosto. Sundo sa pinakauli nga datos kara it Philippine Statistics Authority, makaroon niya ginpagwa makaroon nga Martes, Oktubre sa isa. O sa panibago kara nga pagtaas sa presyo, nagabot gon sa 5.4% trong average inflation it nasyon haling kubuan it Enero hasta it Setyembre. Sa makaroon rong dagagan ekonomiya ay nagapabilin nga gampas sa dagunan karang target it gobyerno nga una gamang sa 2% hasta 4% nga inflation rate. Inginabatian ng K5 Top of the Hour News. Ginahatod gato ni DTX 500, the superior antioxidant. Para makalikaw sa nagkasarisaring masakit ka para itaibla dag diabetes, mag-inom it DTX 500. Ako si ka K5 Rio Trico para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko ag kalingawan sa Kalibo. K5 News FM.
2: K5 News FM. Kajamig mo sa musikahan, sa balita, maasahan sa public service. Always number one. Number one. Number one. K5 News FM. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan ngayong 2026. Sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5

0: Mr. Sean sa Kalibuatlan. 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
1: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanag sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahayang suga nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tao nga may katarata. Kintestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako kada gabi kag makapasa na ako sa mga magagmay nga letra.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol. Mag iCare Gold ang kapsula nga himo para sa mga mata. Mayara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. iCare Gold ang mas ginpabaskog nga kapsula para sa mga mata. I Care Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold.
2: D3 Bio.
3: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Itry namon patumaron sang D3 Bio. Ila lang ka bula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio.
0: Ang D3 Bio.
2: Yung may Vizio.
0: Ang Vizio.
2: Yung may D3.
0: Mabakal sa mga butika.
2: D3 Bio.
0: With Vizio.
4: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag saman ka register nurse. Sa nagsugod ako tumal sang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
2: D3 Bio.
0: Ang D3.
2: Yung may Vizio.
0: Ang Vizio.
2: Yung may D3.
0: D3 Bio.

0: mahigpo pala ang imudugo.
1: TTX 500.
0: Masamit ka pala gina allergy.
1: TTX 500.
0: Ang TTX 500
1: ang nagatindlo sa imo mahigpo nga dugo.
0: Nga sa masami,
1: amo naman
0: ang ginahalina sa mga nagkalainlay nga allergy.
1: TTX 500.
0: Masalrika TTX 500.
1: TTX Coffee Mix.
2: Ako si Rina. Pwede lang ga hulong akong ulo sang nagtisting man ako. TTX Coffee Mix panamigid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid TTX Coffee Mix.
1: TTX Coffee Mix.
3: Pamahal sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Inaag kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
3: Mabakal sa mga butika.

0: UGC, ang alkaline ng vitamin C.
1: Mabalik si Bibi, masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ni allergy.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika. 4Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. 4Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. 4Biotics.
2: Nagabaho ba lang ilok mo?
3: Yucky!
2: Tama na nga palupok. Mang Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok.

0: ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyo lugar.
1: Preto nyo, day. Musta ang bulang kape, pre?
2: Ah, wala-wala. Git, pre? Ano kayang manok ko? Di nakabaluman o sick?
3: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka, kag-vabuwas ka. Garagapataas ang energy, kag-stamina. Para sa mas madukay nga performance.
1: Di, pre? Musta ang bulang kape, pre?
2: Ah, apat gigasultada, pre? Biyag si misis, eh?
3: Extend Food Supplement for Men.
4: Tikasin.
3: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniaisa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulik kayo sa neurological disorder. Nagabulik improve sa ila panghunahuna. Naga-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
5: You're listening to 94.5 94.5 K5 News FM. K5 News FM.
6: K5 Kalingawan Time.
7: Anak, iha, halika nga dito. May sasabihin ako sa'yo.
8: Yes, Daddy.
7: Ano ba yung boyfriend mo? Mabait ba yan?
8: Mabait po. Sobrang mabait talaga, Daddy. Wala kang masasabi sa kanya.
7: Maka-Diyos ba yan?
8: Opo, sobra.
7: Saan ba siya ngayon?
8: Nandun po sa simbahan.
7: Ha? Nagsisimba?
8: Hindi, nagmimisa po.
7: Ay.
6: Computer,
9: K5 News

0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga buti ka.
1: Checklist na ta? Check. Siling ni Sir Kevin. Mas nami ang D3 Bio compare mo sa ordinary nga D3. Kay kung D3 lang, suguon pang imong immune system, makantos cancer cells, kag maawayay.
2: Sakto.
1: Pero kung D3 Bio, duha ang epekto, Sir Boy. Ang lauric acid sang D3 Bio, it will causes a healthy oxidative stress. Ginaprotektahan niya ang imong healthy cells from pathogens. Kag gina-induce niya ang oxidative stress to cancer cells. Kung ang D3 Bio, nami sila for healthy cells. Pero sa cancer cells, hindi healthy na sila. Stress na sila. Kaya nga man,
2: simintoon sila mo.
1: Hindi na sila kagawa. Hindi ka kaon. Paano sila magdamo?
3: Dumduman mo sa Marawi, Doc.
1: Oh.
3: Pwede yung CG lang Marawi. Game palibutan, tanan army, isa ka bulan, huwag kong kaon to. Luluya, paano ka pakadagan?
1: Ang muling ipiko ito, sang lauric acid nga ra sa D3 Bio. Lauric acid, hindi mo makita sa D3. Ang plain D3 sa boy. So, meaning pa, kung adlaw-adlaw, sige ka inom sang D3 Bio, layo ka sa cancer.
3: Sang 2017, may aras ang Journal of Drugs and Microbiology. Na-find out nila, Doc, na may mga bakterya nga resistant gini sa antibiotics. Kapin pa ko na blang ang target person, nag-inom, imbis ka 7 days, 3 days lang, and then,
1: wala na. Ubus, ha?
3: O resitahan liwat. Why magyapon ka bakal? Hastang resistant na, ilabin ang tuberculosis. Once mag-resistant ang TB, yawan ka gid. Ikamatay mo gid na yan. So, no, there is a study, ang monolaurin has the antibacterial and antiviral properties nga bisan pa resistant ang kagaw, kaya niya and wala ga-develop resistance. So, bisan adlaw ka pege inom, same kagaw, why niya problema? Lantawa bla dok, kung mag-inom ka antibiotic, makuto ko sang doktor, when ka last nag-inom antibiotic? Hambal mo sang ligad bulan, at ilain naman ni, hindi naman na pwede. So, ginalain-lain nila, ang monolaurin continuous, wala sang resistance antibiotic. Kada may kagaw, patay gidya sa monolaurin nga ara sa virgin coconut oil nga number one component sang D3 Bio kag wala sa vitamin D3.
0: D3 Bio.
4: Ako si Lito, isa ka mason na diagnosed na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabagat, magabot ka.
5: Ako. Nga gusto ko D3 Bio over ordinary vitamin D3 cause this is prescribed by Mother Nature itself. Cause ang unang, anong gid ba lang ginaandaman sa aton kabuhi? Ang aton kabataan. Anong una ginatag sa Mother Nature sa aton kabataan nga proteksyon? Lauric acid. Nga makita mo sa D3 Bio nga ginahimo sang lawas ang bata into monolaurin. Inisya klase yung nga natural defense, arat na daan niya. Since birth, arat na iatag na yun. Amuna kaalam sa nature, in order for us to survive, God, if I may say so, God gave lauric acid in breast milk to protect our children, and that is present in D3 Bio. Kung gusto mo sige-sige ang protection sang Mother Nature si imo, mag D3 Bio ka. Kiina may lauric acid. So that is the protection of D3 Bio, and that is the why it's better than ordinary vitamin D3.
1: Ako naman, Sir Boy, kablo ka nga aputi ang lubi. Mag-unin o nga, kablo ka nga puti ang lubi.
3: Uy, ko kapi para sila.
1: Nagsulod na mag-usa akong uto ko. Kablo ka nga puti ang lubi. Because of lauric acid yapon.
2: Wow, no?
1: Hindi kaya magtiner ang kagaw mismo sa iaunod. Nga aga ito mang imuunto, it's because sa bacteria. Sa your medic treatment blah, how important is oil pulling? The more nga sige daw ka oil pulling, gamat-amat puti ang imukuan, imo nga ano, hindi galing nga magsige lang ka pa cleaning. Ang sekreto is flossing and oil pulling. Wala sang iban nga pinaka the best nga oil pulling, it's the D3 Bio. Hindi kaya na sa ordinary nga plain D3. Sa sige mo oil pulling, di ba sige ka pa toothbrush para lang makuha da ang makuan, hindi na maubos tanan Sir GP. Pero after toothbrush, after flossing, tapos ga kwan pagiga, ga oil pulling, 15 to 20 minutes, kaya mapatay ang tanan nga kagaw. After 20 minutes, iano mo. Mga tatlo lang ka soft gel, Sir Boy, nga D3 Bio.
0: D3 Bio!
6: Ako si Gabriel, nagalibog yun ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio! Ang D3! Yung may BCO! BCO! Yung may D3! D3 Bio! Health News!

0: pagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras sa K5 News FM Kalibo, 3 minutos yon do nakataliwan sa oras nga alas 11.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. 11 Mbps, high speed na mga balita at public service, mag-aatid ng napapanahong kaganapan, mag-aalok ng pananaw, natanggap ng karamihan, tatalakay ng mga isyong mainit na pinag-uusapan, optic fiber sa komentaryo, kasama ang inyong ka-T5, Romy Kahiling. 11 Mbps sa 94.5 K5 News FM. K5 Romy Kahiling sa programang 11 Mbps. Magbabalita ng mga pangunahing kaganapan, mag-aalok ng pananaw, natanggap ng karamihan, tatalakay ng mga isyong mainit na pinag-uusapan, 11 Mbps, dito lang sa K5 News FM. 11 Mbps.

0: 11 Mbps 이완한 누나 앙 유망두동 난 에겐
1: Kumpirmado nga may koneksyon sa flood control issues ag drug trafficking. Pero ginkumpirma it anti-money laundering council sa mga aggregate transaksyon ni Vice President Sara Duterte aga na mismo karang asawa nga si Attorney Manasis Carpio. Sabi natapos na yung flood control nga ng issue. Gali may connection gali si Sara sa flood issues nga na. May mga drug trafficking pa ho. Sunungan ni sa AMLAC Secretariat Executive Director Ronil Bintaventura anak ka nga ding gindisclose kahapon ronday karang informasyon. Ag sa Milo Cremos nag-testified sa ronday karang prosecution bilang prosecution na witness. Narantay ka ng Article 2 of Duterte Impeachment Case na sa kihapon, daya nga rang pag-akusa, no? Nga hindi ma-explicar nga grabe nga kabaabong nga kwarta. Ag nakita ang napasyawan gid. Rusak ka matuuran nga may disclose, no? Ni Vice President Sara Duterte narantay ka ng mga bisando anak ka ng asawa, ng asset at liabilities, mga network, mga negosyo interest. Samtang nag-servisyo bilang Vice President ag asawa ni Vice President Sara mga K-5. Si Bintaventura nagpresentar kung dahil karang mga information sa rin dahil karang impeachment. May una nga 55 ba suspicious transaction report. Tama akong tanimo ron. Agro 55 nga ron ay milyones karon do kantidad sa rin nga ron nga mga transaction nga ron. Involving Vice President Sara Duterte aga na mismo karang asawa. May una pagayad nga nakita nga 666 Carver transaction report nga may aggregate transaction nga nakatutay about 4.4 billion pesos nga mga transaction. Raya na tabo bago pa nangin Vice President si Vice President Sara Duterte. Natabuon din nga mga kaya ginatawag nga aggregate transaction ay formulate ba? Accommodate o nagatinipon nga mga transaction. Asay di karado AMLAC may nakarecord man it may ka 15 million pesos withdrawal it mga check encashment. Imbulbado gyapon si Vice President Sara Duterte kung nagtalaywa nga December 2024 despite nga gindeklara nga zero cash on hand rana nga bank sa nakarang statement asset and liabilities network and sell-in for the year ay sambilo kaging violation da ay magdeklara ka nga wakat ginatawag nga sugod no zero balance ti imo nga asset and liabilities so pagdeklara mo kung sell-in pero how come nga may imo nga 10 million pesos mga kakipaybe. Asay di kara, arong AMLAC nagpakita man itunday karang daywa ka mga transaksyon. Daywa ta pero nagatutat pa man imo it 18.9 million pesos. Account ra ni Vice President Sara Duterte ag account mismo man ko anak karang tatay nga nakakulong sa Netherlands si Rudy Duterte. Pero matapos nga naghimo kahapon itong day karon nga pag-presentar kung prosecution witness o ginharang ra ginharang o ginharang kuanda karamismo nga abogado kay Attorney Mark Binluan ay pundo anay your honor ayro tanan nga nga mga financial transaction ko asawa ni Vice President Sara Duterte nga hindi ma-explicar ay dapat nga hindi pag-istoryahan da. Ay bangot, bukon matamakon mo at impeachable officer. Ay tama, mamatood pa, di ba? matingit na matog istoryahan do manggad ni Manis Manasis sa Carpio nga bukod matulimot impeachable officer. Diba ka? Doon mga depensa. Ito sa to pang chimpo naghahambay nga matamat igakot naman na ninyo ro transaction ro mga asset and liabilities ko ng asawa ay si Sarah matama na ro gina-impeach. Ay sa inyong pagtanaw, tama ba yun? Tama ba yaman sa mata itlay eh? Ngayon di pag-intra ro anang mister bangod doon mo't kayabot-yabot sa runday karang impeachment proceeding ko aton mismo karon nga kuan ko aton karang Senate judges. Pero kung ako magtanaw sa akon nga layman nga pag-intindi ay bisan sang kiri matong seran sa ginatawag nga layi ay maginatawag kita kang conjugal partnership. May ako may nasaran nga term ha. May ako manasang kiri nasaran man lang. May nakapugot man lang. May habasan man lang. Ako malang man. Diba? May conjugal partnership nga ginatawag. May kasado sanday. Pro imo, akon. Pro akon, imo. Ha? Diba ka? Rundo magkasaway. Mangin sambilog ka mo. Sambilog ka mo sa mata Diyos. Sambilog ka mo sa mata itatawo. Ay, you are in common eh. So, hindi man pili siguro nga gintipo ni Vice President Sara Duterte ay para ta sa akon ka nga personal nga account. Diba ka? Imposible man siguro matabo ron, diba ka? Nagatao nga ni ita share do mga magnubyo at magnubya. How ka mga mag-asawa ngayon? Professional. Kilaga, diba ka? O, emerge naton. Emerge ta naton. Daton nga nga kwan. Eh, siyempre, conjugal na kita. Hindi tayo malikawan doon. Diba ka? O, abong aning iyang aning sa aklan. Kaba-abong aning mga negosyante nga. Pero mga negosyo sa aklan, sa ninyo. Mga politiko, taga-ana ka ron. Abi ninyo ha, waka makasayod. Politiko, taga-ana ka ron. Kaso nga, may mga ginatawa nga dummy account. May mga dummy name. O, ay siyempre, kung kaba-abor kwarta ni Vice President Duterte, o, i-check mo na kimo na kwan, Attorney Manasis. Naman kimoro half billion. Agundi ako malata nga nagtakaw ako ita kwarta sa gobyerno. Di ba ya? Oh, ay pero rin nga atom natang pinaawan doon ha. Ay base yat alam sa mga record nga ginpresentar ko rin dahil karang amlak. Pero atong amlak kara ay sanda kita mismo rong aray rin mga transaction kita nga mabulgaran mo kita. Pa in terms of record official transactions atong nga gobyerno. Di ka rin mungkin madakpan do aton nga mga official ko nagapinusong sanda. O ay paano abiron, ay harong ginpresentar. Do at maubra do kwan, do aton nga kwan, defense team. O ay punduhat aninyo kay Manasis karon kay Sarah at Amanarutan Awa. So no, pagay ganis sa STR, may mga withdrawal recorded sanda nga kwan na kwan no, nakikita ba ga no na nabubuo no may una nga premium payment sa Mercantile Insurance Corporation that was 2019 for grab and corrupt practices aga dekaraman may mga identified ng mga DPWH flood control issues planting sa pagpile kontra ng STR. Another flood criminal complaint gangin tied to 6.4 billion shabu smuggling in 2017. Agdikara sa STR 34 involved rong kay Vice President 30 kara sa ana mismong asawa. Agnain dong reported nga kung sa CN nagkagawa agad sa runday karon nga record ko aton karang nga amlak mga kakipaib. Si Bundi Bonaventura nag-justified man kay Duterte nga zero cash on hand in bank kuha na karang salin from 2019 to 24. Pero nagkagawa nga ni kato nga may sugod ang 10 million. Di ba ka? Oy, paano mo ma-justify? Herong nag-declare ka nga zero tapos how ka mga may sold nga 10 million pesos? Ano yung mahambay kabuo-bugo, no? Kabuo-bugo, ginarag mo kayo natabo nga ng mga kipay. Pero sa kihapon, in fairness with the due process of law ginatawag. Procedural due process of law. Sa Pilipinas gihapon. Siya maginalin. Proseso gihapon kita. Let's see the final verdict. Kung makakam up sanda it 14 votes. Nga less threshold of two-third majority vote. O aton karang senator judges. Ay aton karang Korte Suprema ay siyempre wa pa nag question sanda pero pag it decision nga kunay mahaba aton nga unconstitutional. Atong adang ato ko nang taliwan nga to nga ningin decision ko aton karang nga plenary it impeachment court mga kaki five.
0: High speed na balita, optic fiber na komentaryo, kasama ang inyong K5 Romy Kahiling 11 Mbps.
1: May dad gate karang nga utro adlaw sa aton nga mga soke, sa aton nga mga pinalangga karang nga tag pagamati iya sa kabilugan.

0: Iyo kalibo wapat ta respond sa sugat it mga stall vendors. Sa aton karang kalibo public market nga nagapangayo karat ta face to face sa meeting. Sa sitwasyon nga ra ko aton nga bag-ong kalibo public market. Nakainuwat ra aton nga mga negosyante nga ra ano? Ah, mahalin kami indi. Iba medyo kontentot ang pilit ang maghalin. Ano ro status gid man? Mabalik sanda? Matransfer sanda mag-Disembre or mag-Enero pa? Dapat magpatawag ka mo ita specialist atong MEDO ag sa atong engineering department. Agod makonsider nga mangin transparent, hindi magabot sa punto nga nangin question. Ha? Mabaho nga question mark sa runday karang mga negosyante nga nagatiis aton karang temporary karang public market. Samtang dugang gihapon natin karang tayupang doon natin karang mga topiko. Pagpatindog at pag-operate ngayon at kasino sa isla karat Boracay, wa nag-agis sa runday karang public hearing. Suno sa pila ka natin ka mga pumuyo. Ag-angot sa nasabitan karong balita, kaya hindi na, no? Aton karang mangin kamanumano sa bilog sa mga miyembro aktibo at miyembro tasanggunay ang bayan. Kung banwa karat malay ay sanda rong ginawahag makara ko atong simbahan. Rong malay may papel kita sanda karon do atong LGU. Aton nga provincial government, oy. Ginpinasugtan ninyo nga mag patindog it kasino. May aton nga moratorium nga 15 years. Nga moratorium, pero paano nga nag-operate ag naaproban rong dayang karang kasino sa may isla karat Boracay. Samtang MKWD nagtukod na ita Task Force El Nino kasunod ko ang nakarang deklarasyon ng Red Alert Level 2 sa pagtaba karat Level 2B sa mga pumping station. O dapat magtipid-tipid na nakita ka mo iya. O tayo siyempre buwa-wa takas sa kalibuay. O saan o dapat kita mag-umpisa ka ra? Samtang rong DepEd Akla nagpatawag man itong day karang press conference kaina karait agahon ito na sa yoron taron kung ano rong mga balita ang mabuta sa ginpatagayin karang press con ko atong Department of Education.
1: High speed na balita, optic fiber na komentaryo kasama ang inyong ka-T5 Robby Kahiling 11 Mbps.
0: Dahil aton karang paka istoryahan iya sa kabukusan ko aton nga pag-ililiba aga siyempre of course pag-aibhan man kita ko aton karang mga patrol ko aton nga mga news team. Magabasyada man ko ang nakarang mga balita. Broadcasting kita live iya sa aton nga broadcast center makita kita sa fourth floor kita Garcia Building 2 Capitol Site Banway Kalibo. Naga-broadcast man kita pinagi sa aton karang Facebook page so live programs K5 News Kalibo. Aga sempre of course pwede man kita masundan sa www.k5newsfmkalibo.blogspot.com. Sa aton nga magbanghod nga nagapamati sa nang mga transistor radio, digital radio, tune ilang kamo sa FM band 94.5, nakibot ako may mga 97.3 ta. Ano tang istasyon doon? 94.5 MHz sa kita ha. Sa lisuan ko inyong mga radio. FM band, wa tao sa AM ro na FM band.
1: 11 Mbps. 11 Mbps. Iwanan mo na ang lumang tunog ng AM.
0: Ag siyempre ro aton mga pag-encourage sa aton nga mga listeners, viewers, followers nga mag-like, mag-share man sa aton karon nga Facebook page. Agud nga permi kamo nga ma-notify sa mga balita. Mga issues nga ginatabo ya sa palibot ko aton nga Banat Kalibog probinsya Taklan. Well, primen kamo nga magpadayon kay nyo nga mga feedback, rinyo karang nga mga mensahe, rinyo nga mga opinion, suggestion iya sa aton karang nga programa. Aton nga pagbasahon iya sa kabukusan ko aton nga pag-ililiba hasta kitat alauna rong oras karat hapon sa gihapon yung amigo sa kahanginan K5 Romy Kahiling.
1: Romy Kahiling 11 Mbps.
0: Bago kita mag-add to sa aton nga mga taupang doon,

0: E ba si malipat kita, inaman na kita ko aton nga food supplement nga Mighty C Alkaline Vitamin C. Ay isang ka-supplemento nga vitamin C na nasidig ag abo nga makataog it immunity sa aton karang agawas. 100% gid nga vitamin C, ha? Agmadasib nga mag-absorb sa aton karong nga kagawasan. Rong Mighty C Alkaline Vitamin C makabuligid nga magataogid it protection sa runday karang aton nga gawas. Protection sa sakit. Nagatauman it maabo nga mga antioxidant sa aton gawas ang nagaprotekta man sa pagabaskog aton karang immune system. Ag pabaskogon man dong aton nga mga kaugat-ugatan, no? Mga barado nga ra ko aton nga mga ugat nga ra. Ay ginapasanyog banda nga maging elastic ag free from any mga foreign object una nga nagaka-cause itong dahil karon nga sakit, no? High blood, hypertension sa aton karon nga gawas mga kakipay. Sa aton nga mga joint man, sa aton nga mga mata, sa aton nga mga ibang party ko atong gawas kakinang kita vitamin C sa mata sa aton nga pananawan. Pero aton nga kapsula ay 500 milligrams imong vitamin C. Ag may nakaroon nga buffered the sodium ascorbate formula. Kaparas gid kun day karang nga mga vitamin C naton nga mga maaslong man atong ginakaon ngaron na. Ag ana karong equivalent kun day karang nga 500 milligrams ay napugo ka mga prutas nga ginakaon naton mga kikipay. So protektahan ta ro aton nga gawas. Kung may budget nga makabakat prutas at tinuga, ay okay. Pero kung medyo ayang-ayang pa, ay yan nakita sa aton nga food supplement, ha? Sangka stab, ay kanyo ka, solve na rin mo nga, kakugangan it vitamin C adlaw-adlaw sa aton gawas. Kaya nato, nabing makarangat simpong rasos. Kung ano, medyo nag-kabiim ako, medyo nag-bilog ra akong tutunlan. Siguro makon sa chimpo, tunog, mainit. Abo pa eh. Ano bisan ano kabasko ko yung immune system hay once nga mag-out ka baga, magpundok ako imong pag-inom, may kunamat, naduduga ka man. So, inimlan ko agi it, kwan, Mighty C kayo na bago po banaw. Nagyo ko okay, hindi na, banatan ko mat-ditribayo ra. Agod nga mudlay, oh. Sipon, nabi ka nga partner, ay pagsipunon ka, either ubuhon ka. E din ko naman na akong sakit, pagsipunon ka, ay sigurado kita nga pronto ko sa ubo. O, dapat makarakachimpo gida, ag sa aton nga may mga hord nga may mga, oh, grabe, rodinggi, makarang kaso sa aton nga probinsya Tanglan. Linibuta. Agusta na nga banwa, ay, may mga kaso at dinggi. Kaya kita akong ginangawahan nga rang wamat halos tobi agwa ng kaugan ay dinggihon tagihapon datong probinsya Tanglan. Medyo mahina makondo aton nga kampanya kon. Bangot siguro din doon siguro epekto. Unlike Big Four nga firming nagabagting roaton yang roaton nga kwan baga pag pahanumdom. Makara medyo nalipat siguro aton nga mga umuyo at mga eskwilahan ato abong kaso. Aprobado lang katong karang Food and Drugs Administration. Magbisita yang sa aton nga butika sa Clinica de Alternativo and Medicine and Wellness Center nga makita kita sa Rependers Building, Osminia Avenue, Kalibo, Aklan.
1: High speed na balita, optic fiber dokumentaryo, kasama ang inyong ka-T5, roaming, kahiling, 11 Mbps.
0: How much more pa abi kung mag-ilinugan abi kita kara? Mas nag-aabo pag ito ng kaso tinggi. Paano ako nabubuhi na? Kasi sa mga tubig, actually, dinggi ha. So, dinggi nga rin nga gamok nga nagpangot at nagka-cause it dinggi fever. Wata rin nag-istar sa mga magubong at tubig ha. Sa mga mahigko. Gaban hagos nag-istar tanong sa mga malimpiyong at tubig. O ba sila yung una nga mga lababo, gripo, rin yung mga plinggan, florera, rin nyo na nga mga butang at tubi basi kon di Domingo binugay nito aron nga wata ha balikwa. Mga San Domingo, tabi nga rapag hindi mo tamang buro to, be expose mo, balikan mo na nabi obserbahan mo, buka kabaabot ang kitikiti. Sa kabaabo ang pitik-pitik, pag umumpad ron, asos. Grabe yung mataron nga epekto sa aton nga mga inunga. Gaban niya ba na abiro prone aton nga mga inunga? Ang dapat kani atong mga eskwelahan karon may mga alternative ta kamong solusyon. Pero mga suspected nga hagos ko dinggi nga ray naghalit na mismo sa eskwelahan. O dapat siguro hay ano butangat op lotion or either pamidyasan gid. Gaban hagos sa aton nga mga pampublikong eskwelahan. Mas kapin ko madugong por eskwelahan ay wat iwag ay wakabakaro isklat iwag. Sigurado kita ron nga magamo kag adlaw tabi ay. Agraban niya ba nabi ko ranang arang pag-angkit nga nakimot siya mok. Mayan ang ginatawag ng anesthetic tanga kwan. Anesthetic tanga kwan injection. Unlike ba ko sa mga mo karon nga tagatang ato maordinaryo nga pag pangot kimuhay dapakon mo grabing pagdapak diba? May masakit. Kaya nga rawat at imot ginatawag ron nga kwan. May ito nga anesthetic inject dahil pag pangot kimo wakating kabatsyag. Mataupang dan mo taon na ron singyawaw sa ta nagagupal dito mo either naka kunhidapakan mo so gali ha pinangot ka uting kumakita mo ta. Ano ko namat nga hindi na tumasairan nga lanang kita dinohong at utang ka pinangot pangot at pabalik-balik at nagalima bisa sa bato at aron aron ta namat amatan ta. So be cautious kita tara na sa aton nga mga ginikanan sa aton nga mga teachers from time to time abi. Okay, takon-takon, galaw-galaw ato ang masyadyante. Galing nga siyempre, may chimpugit aron nagasugat. Nagapungko-pungko, kaya ay kaguoy ta. Galing, bubukon pa man siguro alarming da ay medyo wa man ita alarmar ato nga provincial health office iya sa ato nga provincial taklan. Nagahuyap man lang man sanda ko data numero ko mga kaso dingging ra. Bukon pa man alarming ah. Pa nakaabot siguro sa threshold indicators na ratio it mga tawo sa probinsya Taklan kung mga ma-considered imo nga ano pandemic. Dapat mas timprano may atong tangi na ubrang atikang aside nga may mga nagadahan matang pamilya eh, dapat hay gabi gid paglimpyo dapat una gid no sa barangay ipaagi. Agud malarma ba? Aware permitanan? Ay mabudlay, no? Although, magtatbuong man na kaso, siyempre, may mga nagkagamatay at abi. Pag hindi maabangan it mas timprano, ag maulihi ka. Madasig, ay. Madasig, ro'a na karang kwantra. Ano ba yung dalit? Kali karabi, ginapatay, ro'a na raton karang ginatawag nga white blood cells. Raton nga defensive blood, ay, naduga gun. Purong puga. That's why nga raw, imong platelets nagdaba dahil ubos yun imong puti. Doon doon nagataot, ginatawag nga defense soldier sa runday ka ng mga sakit. Aron yun, siyempre, madali ka makuan, madali ka maguya kung waon ito runday ka ron nga platelet, delikado mga kipay. Sa aton na nga mga restaurants, sa aton nga mga baraka, sa aton nga mga negosyante, may dadkin yung unang utro adlaw sa aton nga mga merkado publiko, sa mga talipapa, o sa aton nga mga nasa may Kalibu Shopping Center, sa mga tindahan, may dadkin yung unang utro adlaw sa mga panimoyan nga nagahikutar. Ano man yung trabaho, sin man kamo sa makarang at simpo, makarang adlaw, itang Martes, kabay kunta nga sa una kamo sa may nga kahimtangan sa gihapon, mostly cloudy kita ratong panyimpo, mainit gid, 30 degrees Celsius Fahrenheit. Ikaw magbuad-buad yung sa adlaw, makarakatsimpo nga rin, delikado. Delikado rung mga stroke nga kinatabo. Mabudlayan kung maunahan ka. Sa ato nga pagpanumbalik, mga detalyan ko ato nga mga ginfang headlines, pagkatapos siya mang, itdugang nga mga pahanumdom. Kay listan ba yung...
1: Ang kakampiyon ng estasyon sa Kalibo Atlan, 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
2: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo na nga akong palulukan kung wala akong antipara. Hindi gina ako makabasa kag hindi makakita sang insakto. Testing ako nga magtumaras ang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drop. Sa sunod sa isa kabulan, ako natalupang dan nga wala na ako nagasuksok antipara. Kag masanag, nagkibiya nga akong palulukan. Ako na mismo nagambal. Epektibo gidya.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon,
3: Pagtuman na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. iCare Gold. Ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. iCare Gold. Ang kapsula nga may mataas nga lutein. Isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina. Sang mata, gikan sa hali. Kadala sang UV rays kag blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. iCare Gold. Ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mata sang iCare Drops. Mabakal.

0: Payo.
1: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. Sandy Trebayo, tatlo kami sa isa kadlaw. One month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagbubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mataas mga butika. Mataas balak ang ibo blood sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Yan ang gapanupo. Kagakontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Asal rika. Epektibo. DTX 500. DTX 500. May powerful extract sa tubo kag amargoso. Duhaka compounds. Yan ang gapanupo sa level sa imo blood sugar. DTX 500. Nagatinlo sa imo magkagmay ng mga ugat sa mata. Nga masami. Nagka-damage pangod sa mataas ng blood sugar. DTX 500 kada adlaw. Agud marikawan ang diabetic retinopathy. Ukon pagkabulag sa mata. Pangod sa diabetes. Protectioni ang imo mata. Mag-

0: DTX Coffee Mix.
1: Eric, ladies, mas mataas ang ako nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang ako nga lawas kag nagnumbo ang ako sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
3: Ako gali si Abigail Luzer sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong madulaan gana magtuon. Kasakit din akong ulo. Tiinom ko Mighty C alkaline vitamin C.
4: Kagsubong ka namin isa kong paminsari.
0: Mighty C.
2: Mabaka sa mga butika.
5: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
0: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mugs 4 Biotics. Katap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika Spore Biotics na!
6: Nagabaho ba lang ilok mo?
7: Yucky!
6: Tama na nga palupok! Mag-Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar.
0: Extend Food Superman for Men.
8: Ako si Mark, sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagid makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Tintistingan ko, wow, ayos gid. Kamu man bala, tistingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniaisa ka neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunauna sa aton kabataan. Nagabulik kayo sa neurological disorder. Nagabulik improve sa ila panghunauna. Nag-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advance Syrup.
2: Bumakal sa mga butika.
9: You're listening to 94.5 K5 News FM. K5 News FM.
0: High-speed na balita, optic fiber na komentaryo. Kasama ang inyong ka-K5, Romy Kahiling, 11 Mbps.
10: Balik kita iya sa aton nga pag ililibat 37 minutos yon doon nakataliwan sa oras nga alas 11. Sa aton ka rin nga pagpadayon, balikan taratang reyang isyo nga rato nga gina diskusyonan ha. Umpisa kahapon, matapos nga nagpapagawa nga niyon itronde karang oposisyon ag pagkontrar aton karang simbahan no bilang anda sa gihapon nga stand against Ronday karang casino as part of mahamaton medyo may violation sa kinatawag karang morality sa aton karang isat Boracay iya sa probinsya Tacloa no wa pa matapos naton do second page ko paghathat ko aton karang simbahan pero ini moment no pag okay na si SB member Alan Palma sambilog sa aton kara mahugod nga sanggunian ng bayan kung banat malay ay makatawi mo ta dugang impormasyon mangutana kita ay may mga ginaaligar ag probably nga wa ta nag-agi it gatawag nga public consultation or public hearing aron dai kara nga pagpatindong nga rat casino ita pagkor una sa mga isla karata Boracay mga kakipay. Ay bisan kita nga naman sa media ha. Iya kami sa media gin kakibot na namon nga ay may casino tagali sa Boracay nga nagatindog. Hotel casino ay matod kun hotel ay okay ta kun hotel. Ay galing may na tamit kasugpon nga casino ay. So it means to say samtang una ka sa hotel ay magko casino ka una. Di ba ga? Ag mamakaron nga ron nga mga scenario nga ron. Although may mga tinutuyo man do pagkor, maybe ro atong LGU, pero atong natawan it timpog oras man, no? Manguta naman kita sa atong sanggunang bayan ay makaraginawag ko atong simbahan dong LGU Malay ro atong provincial government regarding sa Ronday karon nga pag-operate kina casino. Yes, atong linyada, si SB member Alan Parma. Sir, may dahil kimo nga otro adlaw?
11: Good afternoon. Good morning. K5 Romy. Sa tanan niya, tagpalaman din K5 News FM Calibo.
10: Okay. Sir, una-una sir, hay Rosimbahan aton hay medyo mabuybuhay na karang pag pag-issue ng pastoral letter statement ag nag-aubhag abisanda sa mostly gid sa aton karang LGU Malay no. Sir una-una na sir pwede mo kami matawanan nit impormasyon, idea kung paano nag-umpisa bisan iya kami sa media nga nakibot kani kami nga may inaugural na sa Hotel Casino nga sa Boracay, Sir Alan.
11: Sa minutura bi ka kay Fred Romy, no, naging unod man it privilege speech naton early this year ang regarding sa casino.
10: Mm.
11: The first question that I raised was kung may endorsement, no. So only to find out sa pag-verify na ako niya ianda tagli ang mga previous endorsement, no, bukod sa FSB.
10: Mm.
11: Previous endorsements anda from one resort king gamit ang daron endorsement na to previously tang nag patindog sa santay tang facilities, no, as a new hotel casino.
10: Mm.
11: So naliwanagan man ako nga ay singahon gani ay sigkutuwa man ako may nasairan niya naging endorso, no, during my tenure.
10: Mm-hmm.
11: Which I started way back 2022. So only to find out nga may una ro tagaling previous naging ano lang, no, naging gamit, no, tapos naging sa ako nga pagka engine ay naging modify lang nanda sa full skill casino. So before it was just a junket.
10: Sir Alan, to make it clear, so rin nga ng mga endorsement before, there yung mga manabatian ato yung mga junket casino sa ato yung mga hotel nga harot agin ubrat na nandang mabahog itang casino?
11: I presume that is the start of the transformation of the casino.
10: Mm-hmm.
11: Of the new casino. It was, they have a license for junket operation. Then sa ako nga pagka-insindi, ay ginagamit ang darabasin siya ngaroon or endorsement. Since they have a previous endorsement, so ginagamit ang da. But I don't know the process of the revision of from junket to full scale. So doon ang ako nga pagkalubot at pagka-insindi.
10: Mm, okay. Di karabi sir, sa rengarang mga reklamo nga right, 2017, may SB Resolution 0068 nga nagadeklara nga may una nga 15 years karang moratorio, may medyo nakasugod siguro mga kondasyon sa 15 years makara?
11: I don't know, no, sa background kung kano nakabuo ulit endorsement ang former endorsement ng das ay junket operation, kung anong nagdagoon. Ang ako nabi pagkaisayod sa 15-year moratorium during some time ni Presidente Duterte, mm, nagambal mo nga bawal ang casino.
10: Tama, no, tama.
11: Kung hindi mo ma-recall.
10: That was right 2018. That,
11: yes. Pero, ging, nag-declare tayo moratorium, nag-declare it moratorium because of the strong statement of then former President Duterte. That's why may moratorium of 15 years. So, do yun, no? Pero ang 15 years nga pagka-incidin ako is that there should be no new application.
10: Mm-hmm.
11: Magambag itang moratorium ay ang nahatawan ni before, so they are considered exempted or exempted to sanda. And by declaring 2017 resolution for the moratorium, that means that the local government or the municipality is not welcoming new applicants for casino operation.
10: Okay. So, di karama lang kitabi, sir, no? Sa, I don't know kung may inyo karang hagin revisit rin rang SB Resolution 68 nga ro sanggunang ng bayan ay nag-determine gid, no, sa feasibility at viability at gaming activities sa inasama isa't Boracay.
11: Sino lang ang bago ang dati?
10: Basta
11: 2017?
10: Di ko makanda basta Resolution 68, sir.
11: Ang Resolution 68 is 2017. Hindi pa ako kato remember kay Romy, no?
10: Okay,
11: 2022
10: okay.
11: Ta ako nagpungko.
10: Mm.
11: So, aktibo pa ako sa media kato nga time. So ako nalugtan ako noon dahil nabalita man namo noon nga ding deklara nga may 15 years moratorium that time 2017.
10: Mm-hmm. Okay. So as makarang at simple
11: so, wala kita ko idea no. Sorry wa kita ko idea kasi pagdeklara ng dahil moratorium long time 9 years siguro ni.
10: Eh. Mm-hmm. So as makarang at simple nga iya kon sa sang kuning bayan nagharo haircam no hay na-approvean yon nagnaumpisa na yung arang mabaho nga rang kaban casino sa hotel casino sa Boracay. Sir ano rin mo man abing asta no bilang sanggo ng bayan nga amo no yaron radio tanga ni ag aprobado ta before. Ano man imong pananawon sa mga igmanghod naton sir nga nagapangutana nga si Pedro or impreso taway sa LGU sa sanggo ng bayan.
11: Ako I am very vocal kita kung wa kita ko nailas dahil hindi ako kung sa'yo magsugal eh. Mm-hmm. And there was a time that I think twice sa akong nga pagkasunod sa history sa Boracay, twice na nga nag-rally against casino.
10: Mm-hmm.
11: Nalipat ako sa dating apare, no? Nalipat ako. Pero I was even the host of the Noto Casino Rally during the time of Father Adlai Placer. Uh-huh. Nalipat lang ako kung anong dago na to. I participated during the
10: 2021 nga to sir. But
11: nalipat lang kita ko no. Mm-hmm. I cannot recall at si Father Adlai Placer I think mga time ka to ay mga in between 2008 to 2013 mm-hmm. si Father Adlai nga Placer no. 2008 to 2013 on that period no. May isa karali nga ding stage man dyan sa Boracay. I think the casino proposal was also a junket casino. Saking pasara nga mabahol nga resort ko dyan. Mm-hmm. I think that was Crown. Mm-hmm. Crown Regency kung ako magsara. No? Harap ako ng pagkalubot. Pagka-recall na ako ng pagkadumdum na ako. Pero with regards to this new casino, syempre, isa dira, they have a previous resolution, a previous endorsement through a resolution, and they applied sa PAGCOR, and since they have a resolution, they used the old resolution, subject for revision, parang ta siguro naging rason, no? Because I'm not a member of the Committee on Games and Amusement, and since nga, naging unod man sa akong privilege speech early this year. I wanted to be clarified kung may endorsement ini. So only to find out, no? Kami una lang tagali nga previous nga endorsement ang naging gamit.
10: Mm-hmm. Okay. Sa call nga ko aton nga simbahan, sir, no? Nagawag ay rumay papil malang kalag, makakontrol man, no? Sa pag-operate, simpre do permit ay bisan oldo matod nga it is a national project ra ala ita PAGCOR pero ro aton nga LGU may papel man gihapon nga pwedeng pundohon abangan ano yung pananawan sa college simbahan nga sir because we are talking about morality ay in terms man of economics ay buko mata dairo tinutuyo gid sa isat Boracay pwede mataba na mag-unlad do Boracay without casino sir Alan.
11: Yes, every opinion is every opinion is very much welcome. Ang ako mo lang siguro na makomentar, everything should be balanced. So, balance yun ang mga bagay-bagay. But of course, no, first and foremost, ginarespeto ginator opposition kag concerns it simbahan and sa kita nato the morality and the possibility nga doon gani no basi mag-ingganyo pagit sa iban nga mga bukon manami nga mga ibidad by which kakatabo man no, sa ibang lugar. But as one of the elected official, siguro ro ako nagit siguro nga mahatag nga guidance no sa aton nga mga kibahan or especially sa local government is that there should be a close monitoring.
10: Mm.
11: Especially isa sa mga guidelines na insugtan gani ro mga junket casino ka to is that there should be no locals na makasulod. So, ang ako naman nga pagka-insinte sa makaroon is that this new casino will not be welcoming any locals.
10: Mm-hmm.
11: Same man ta sa Gihapon noon. Pero, ang ako ganing inhambal nga paano abiro iba nga mga may ID nga pupunta is Malay pero taga ibang banwa kaya sa probinsya Taklan. Doon pa lang mabahol nga question mark. For example, may mga una taga mahilig maghampang sa casino from different provinces. From different provinces, they will just go to Boracay for that purpose. So, again, no, at the end of the day, it's their choice, but I do not promote gambling. I do not promote gambling. Mm. And ako, abe, ay, halin pa ka to, I always support the stand of the church. Rallying, and of course, campaigning of anti-gambling operation. Ako, respeto kita ko sa simbahan, and I'm not surprised that our diocese will issue such statement na kailangan ay proteksyon natin na ito welfare, it atong constituents, your morality, and siyempre, imonitor natin kung anong mga possible na mga criminal activities in case na mag-tangkilikon ang ininga klase ang aktibidad, no? Especially sa mga gaadto sa Boracay for that purpose. So kami sa local government, since gagawin gani ang naging chronology of event, they were able to secure a license from PAGCOR and they have an endorsement previously. So sa makaroon, unless otherwise, na may una kita nga mga movement or may mga petition from the community, then the role of the Sangguniang Bayan is of course to also to entertain kag kinabukas kita ro Sangguniang Bayan kung may una magkita nga mga grupo nga nagapamalabag kag may una ta nga mga petition or may mga panawagan. No, kita sa local government, we are a government of the people, and we are always open for any comments and any sentiments, especially if it involves the community or the locality sa K5 Romney.
10: But as of this time, no, nag-istorya kita, sir, wapat nakaabot nga formal complaint petition sa inyong opisina sa Sangguniang Bayan?
11: May una kang grupo sa Boracay. I think ro pangalan ni grupo ay NABSI, Natives of Boracay and Business Stakeholders Incorporated. They're asking for a copy of the resolution of the resolutions during the declaration of 15 years moratorium and the copy of the resolution lifting the 15 years of moratorium and endorsement. So we provided a copy for the spirit of transparency. Kay hindi kita man wa makita na ila, especially kita, no, we are an advocate for transparency, wa makita na ila. Ang akong ganis sa ginopin na pinisang last week during the regular session or 2 weeks ago, one of my comments is that we shall provide them because any documents of the local government is a public document. So what is being asked or being requested that we shall provide them a copy.
10: Okay, sige. Sir Abo, nga salamat kid sir ha, sa imong oras sa tiempo sa K5 News FM Kalibo.
11: Abo, nga salamat sa K5 Roaming sa opportunity man nga makapagtao man nila ako ng personal nga opinion, personal na ako nga pananawan sa mga issues and concerns about this casino operation. Abo, nga salamat.
10: Okay.
0: High-speed na balita, optic fiber na komentaryo, kasama ang inyong K5 Roaming kahiling 11 Mbps.
10: Nabata naton si SB member Alan Palma, no? Sa milog sa mga mahugod nga Sangguniang Bayan man ina sa Banat Malay ay ratong timpo gali ay 2017 pati mo sa aton nga kwan sa aton bang Sangguniang Bayan ay kung pati mo sa media pati mo tong timpo matuod dag rayo pangutana makaraka timpo kun rayo bang siyempre buko man kita wa man nabi kita buko man nabi kita eksperto mahilig sa mga sugay nga ra di ba ga? Bisan tumbo nga ni siguro lipat kita ko paano ga tumbo nga ra. Ro kan baga, ro permit, ro authority baga in PAGCOR nga gintao sa Runday kara nga mga junket casino, pwede ba ma-convert into a full or large scale nga hotel nga mangin casino mga kagipaib? Pero sabi lo nga pangutana kara. Apres ba ko mga maintok nga negosyo imong negosyo small business enterprise tapos manangan gulpit ang bumahori mong negosyo, Di large sa talibagati, large sa taron. Pero pangutana, hay, is it carried over gihapon doon? Nga bisan, kabugbaho, department store, try mo nga negosyo rin mo gihapong permit tayo small scale na gihapon. Ha? Yo, doon akon, raakon mo lang ha, as layman nga pag-intindi sa rayang-arang sitwasyon nga ra. Nga gulping nga, kibot kita eh. Hindi ko na ito yung matumduman man kung saan oro. That was 2016-15 nga to, nag-amnesia na ako pag mamakaroon nga rong year nga nung hindi matumduman kung may natabo nga endorsement matood. Ag sino katoro alkalde, sino katoro mga minusang kunyang bayan, di ba ka? Pero doon ay hatat ko ra, ay may gin paabot karang sugat sa bilog man, hindi na sa mga reaksyon it pumuyo. May anagitang ginhat-hat nga litanyari ka ra. Anagitang ginbutang ro, pati ro mga moratorium nga ra, ro ginumpisahan itunday karang kasino sa Boracay nga may mga oposisyon, no? Ag of course, bisan do atong simbahan, katupang chimpo ay nag-aupunod nga gikara. Ag may first, may second part pa nga watong hatapos sa simbahan ni kara, ah, nga aton tapuson, agud nga ni makompleto man, ro atong karang discussion pagkabot sa ronda karang kasino sa isat Boracay. Magapanumbalik kita pagkatapos ko atong nga Mighty C Network News.
7: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
12: Katalina Habagat, sang puro kang tabo, barangay Kamingawan, Kabankalan City.
13: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sa TTX 500?
12: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasapdol, kag domicho may nag, ano na, hindi na ko kakita. Nagbakal ko dahil sa TTX, inang pulo kabilog.

0: GTX 500.
1: Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan ta karon. Ano nga madulot nga mga balatian kung ikaw ang may buyon? Kaupod ta siya na karong nga diskasyon aton CEO si Doc Ramil. Oy, Doc Ramil.
2: So good plan Sir GP ang pagdako sa tiyana. Number one, sala sa pagpili sa iyang iginakaon.
1: Oo, choice.
2: Mahilig magsigi kaon tamis, ice cream, soft drinks. Ah, nya bilog nga adlaw pungko, pagbugtaw pungko kaon kadto opisina. pungko. Snacks.
1: Oh.
2: Di sinundim dako chan. May tani kong ga naka ano, DTX 500. Bisan pa ano, mabuligyan ang metabolismo.
3: Correct.
2: Ang problema, why pagid gakaon utan? Why gakaon utan, why gakaon prutas. Tapos, why pagainom DTX 500 by TCD? Dako tiyan eh.
1: Gusto, no? Ang pagdako actually sang buyon, hindi lamang ini isa ka aesthetic concern, no? Kundi ini ang may dala nga risgo sa health. Kabalo bala kamo nga ang mga dako tiyan, especially ang mga overweight, ang nagresulta sa mga major diseases, kaangay sang heart disease, kaga heart attack.
2: Kung dako imo buyon, Sir GP, siyempre, taas imo bad cholesterol.
1: Gusto.
2: Taas imo triglycerides. Ang mga fatty substances nga gabara sa ugat, ga-oxidize na. Mga rason nga ga-problema ka sa imo nga korason. Nya, okay, good, tani, kung ga-inom ka dito X500 para mabuligan nga hindi ma-oxidize ng mga tambok nga ginakaon mo. Mga tamis nga ginakaon mo, ma-neutralize sa DTX 500 kagbay TC. Malikawan ang mga plaque formation, malikawan ang mga pipila ka mga balatian kun ikaw tani naka DTX 500. Ang purpose na kay kung taas nang imong blood pressure, hindi ka dali ma-stroke. Amo na nga permi ginamo gina-recommend. Isa sa mga sign nga makadto na kasda mga balatian ang pagdako sa imo buyon. So pag medyo dako na imo buyon, sa high time nga medyo mainom na kadamo ni TX500.
4: Ako si Juliet Nol. Ang akong nga blood sugar, pagpa-check ko sa doktor, 446. Pagsugod sa lawag-lawag sa radyo nga may DTX nga bulong sa diabetes, gintilawan ko dayon, inom miro ang inom ko, isa-isa lang kadadlaw. May kilala ko nga nagambal sa nga 2 times balanay. Kaya muna gin 2 times ko, subong 136 na lang ang sugar ko.
0: DTX 500.
1: So, kung ga-DTX 500 ka, malikawan ang iban pa nga mga health risk kung dako ang buyon. Kaangay sang high blood pressure, kag stroke. Another health risk is ining type 2 diabetes.
2: Correct. Halin pa sa pagsugod, Sir GP, hambal ko sa radyo. Hindi magsigi kaon, damo tamis, likawi ang mga pasta kapag kaon, mga concentrated starches, kay mabankrupt imo nga pancreas.
1: Posto.
2: Ang matabo, Sir GP, sige bu-bu sa insulin. Di, ang iya insulin nga kapasidad, di man masarangan sa ginakaon mo. So, sobrang kaon, na-stress imo pancreas, tigubay, here comes, mamroblema ka, may mga insulin resistance, diabetes eh. So, sige yun, pagid kaon sa tamis, kagabusar sa lawas, Sir GP, mabot ang panahon nga, di na mag-produce ang imo pangkreas ang insulin.
1: Gusto.
2: No, so, maulat ka, nga mabangkrap imo pangkreas, kontrola ang pagkaon, inom sang DTX 500, kag intermittent fasting man. Ang inyong budget para ikaon pamahaw, tibakal mo na lang na kuhan, DTX 500. So, ang matabo ni Sir GP, kung di mabangkrap ang imo pangkreas, isa sa solusyon, Sir GP, is, siyempre, pawayanan mo, agad di matamaan gamit sa cellulas ang pancreas, ang mga cells na kontrolahon gid Sir GP. Dapat lifestyle modification importante na, inikon mamati pa.
1: Gusto.
2: Kung maumpawan pa.
1: Oh.
2: Pero kung gainom ka DTX 500, mabuligan ng imo pancreas, balik normal. Tapos makaproduce na siya sang nagakaigo ng mga insulin, ang mga oxidative stress ng katabo na kag free radicals nga among gapaguba sa pancreas, man-neutralize niya, Sir GP.
0: DTX 500.
5: Imo pangalan na partner.
6: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
5: 41. Nagpa-check up ka sa among nga free clinic, imo nga blood sugar test, nakita ko daw, kinatong score ganit?
6: 470.
5: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
6: Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad, bali 2 times at
5: it. Bila na lang imo nga blood sugar sang last mo nga nagpa-check?
6: 160.
5: Sa may mga diabetes, kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
6: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven na best get ang DTX 500 para sa
0: DTX 500 DTX

0: sa matinong nga dugo.
1: DTX 500
0: para sa healthy gatay.
1: DTX 500.
0: Ang DTX 500
1: ang may mataas ka antioxidant.
0: Nga amo naman
1: ang nagatilo sa imo atay.
0: Basta tilo atay,
1: happy kanunay.
0: DTX 500
1: masalika.

0: 95 News FM.
1: Dominate the lives of the Filipino.
2: Sa ulo ng mga pangunahing balita ngayong tanghali, Kalayaan VM Albaida Mariing pinalagan ang kasinungalingan at pangaharas ng China sa WPS. Magsasaka Pinas lang habang nag-aararo sa kanyang bukirin sa Negros Occidental. At 22 anyos na lalaki na bumili ng beer sinaksak patay sa Culas Antique.
0: YTC Network News.
1: YTC Network News.
2: Magandang tanghali, Pilipinas! Ito ang MyRTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpila ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita ngayong tanghali, Kalayaan VM Albaida Mariing pinalagan ang kasinungalingan at pangaharas ng China sa WPS. Detalye ng balitang yan hatid sa atin ni K5 Ray Almudal.
3: Mariing pinalagan at tinawag na kasinungalingan ni Kalayaan Vice Mayor Maurice Philip Alexis Albaida ang mga pahayag ng China Embassy hinggil sa kanilang operasyon sa West Philippine Sea kasunod ang panibagong panghaharas ng mga barkong Chino sa mga Pilipino. Direktang binueltahan ng Vice Alcalde si Chinese Ambassador Jing Quan at binigyang diin na ang Kid Drown 9 Dash Line at mga artipisyal na isla ng China ay hindi kailanman kinikilala ng international order at rule of law. Tahas ang tinawag na sinungaling ni Albaida ang imbahada ng China sa pag-claim na pinoprotektahan nito ang kaligkasan habang ibinubunyag naman ang malawakang pagwasak ng Chinese Maritime Militia sa mga coral reef gamit ang dynamite fishing, cyanide at mapanirang superlights. Giit ng opisyal ngayong taong 2026 ang batas ng Pilipinas ang umiiral dahil may epektibong kontrol at okupasyon ang bansa sa Pag-asa Island sa may babala sa China na gisingin ang sarili mula sa kanilang mga makalumang imperialistang ideal. Para sa MyTC Network News, ito si K5 Ray Almudal. Para sa impilang kampiyon sa balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
2: Samantala, magsasaka Pinas lang habang nag-aararo sa kanyang bukirin sa Negros Occidental. Kabawang detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Sunshine Lacson.
4: Dahil sa tama ng bala, binawian ng buhay ang isang magsasaka sa bayan ng Binalbagan sa probinsya ng Negros Occidental. Naganap ang insidente kahapon Lunes, Oktobre 5, habang nag-aararo sa kanyang bukirin sa Barangay Santol sa nabanggit na bayan ng biktima na si Jolito Arnado, 56 anyos at residente ng naturang lugar. Nagtataka ang pamilya ng biktima kung bakit pinatay ang kanilang kaanak na si Julito dahil wala naman umano silang alam na kaaway ng biktima. Nananawagan na ng hustisya ang asawa at ina ng magsasaka. Para sa MyTC Network News, ito si Sunshine Lacson. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas, K5 News FM.
2: At balita mula Culas Antique, 22 anyos na lalaki na bumili ng beer sinaksak patay. Kabuang detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Junal Tives.
5: Patay ang isang 22 anyos na lalaki matapos saksakin ng ilang beses alas 4:55 na madaling araw nitong Oktubre 4, 2026 sa Barangay Naba, Culas Antique. Kinalalang biktima kay alias James, habang ang suspect naman ay si alias Joel, 27 anyos, isang laborer, parehong residente ng nasabing lugar. Ayon sa Culas Municipal Police Station, magkakilala ng biktima at suspect bandang alas 4 ng madaling araw nang bumili ng beer ang biktima at sumunod sa kanyang suspect na nakisama rin sa pag-inom. Habang umiinom kasama ang iba pang individual, nahulog ang kutsilyo ng suspect at pinulot niya naman ito. Nauwi sa komisyon ng insidente nang tumaas ang boses ng suspect at sitahin siya ng biktima hanggang sa magsuntukan ng dalawa. Gayunman, napayapang sitwasyon at napauwi ang suspect. Dinala ang biktima sa Culasi District Hospital para sa paunang lunas at kalaunan ay inirefer sa Angel Salazar Memorial General Hospital, ngunit binawian rin ito ng buhay. Samantala, naaresto ng mga pulisa ang suspect na ngayon ay nasa kustodiya ng Culas MPS at nahaharap sa kasong homicide. Para sa MyTC Network News, K5 Janel Nangantives. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
2: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga Ate K5 sa detalye pa rin ng mga balita. LTO sinuspindi ang lisensya ng mga rider sa ilegal na karera sa Isabela. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni ka K5 Dan Chavez.
6: Pinatawan ng 10 araw na preventive suspension at inilagay sa alarm status ng Land Transportation Office o LTO ang mga lisensya at motorsiklo ng mga riders na sangkot sa mapanganib na karera sa San Agustin Ecotourism Ride 2026 noong Oktubre 3 hanggang 4. Ayon sa LTO, umaksyon sila matapos lumabas sa mga viral videos online ang lantarang paglabag sa speed limit na nagdulot ng pinsala sa ari-arian, katawan at naglagay sa panganib sa buhay ng mga biktima. Naglabas na rin ang showcos order si LTO Chief Assistant Secretary Marcus Lacanilaw laban sa 4 na organizers upang tukuyin ang mga sangkot sa loob ng 3 araw. Bukod sa paglabag sa RA 4136 o Land Transportation and Traffic Code, iimbestigahan din ng ahensya ang legalidad ng ipinagawang waiver of liability ng mga ito. Para sa Mighty C Network News, ako si K5 Dan Chavez nagulat para sa impilang kampiyon, K5 News FM.
2: Samantala, tiniyak na Department of Agriculture na mayroong sapat na supply ng bigas at iba pang mga agricultural products hanggang matapos ang Super El Nino. Ayon kay Agriculture Spokesperson Assistant Secretary Arnel Demesa, na dahil sa phenomenon ay inaasahan na mawawalan ng hanggang 700,000 metric tons sa nampalay ang bansa. Nagpapatuloy naman ang local production sa pamamagitan ng National Food Authority o NFA at tuloy-tuloy ang kanilang pagbibili ng mga palay sa mga magsasaka. Binigyang halaga ng opisyal na dapat ay mas marami mga cold storage facility ang bansa para doon mailagay ang mga agricultural products.
0: YTC Network News.
1: YTC Network News.
2: Samantala, transport leader sa lungsod ng Iloilo, nakuhana ng mga baril at suspected shabu kasunod ng paghain ng search warrant. Kabo ang detalye ng balita, hatid sa atin ni K5 Kim Kaluyo.
7: Arestado ang transport leader na si Warren Jason Gangoso, 37 taong gulang matapos makuhana ng ilegal na droga at hindi lisensyadong baril nang inihain ang search warrant sa inuupahan nitong bahay sa Barangay Takasaro, Iloilo City, Oktubre 5 ng gabi. Inihain ng Regional Police Drug Enforcement Unit o RPDEU-6 ang search warrant dahil sa paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act at Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act na recover sa inuupahang bahay nito ang 9mm at 45 caliber pistol, mga magazine at mga bala. Dagdag pa, na-recover rin ang plastic sachet ng pinaniniwalaang shabu na may standard drug price na 6,800 pesos at drug paraphernalia at classify siya bilang isang drug user. Napagalamang ibinida nito sa social media ang kanyang baril na may kasamang pagbabanta kabilang na sa reporter ng K5 News FM Iloilo. Siya ang chairman ng Negros Panay United o NPU at regional coordinator sa Western Visayas ng Rider Safety Advocates of the Philippines o RSAP. At para sa MyTC Network News, ito si ka K5 Kim Montaño Kaluyo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
2: Mga K5, balita mula naman Dumaguete City, 7.82 million pesos na halaga ng pinaghihinalaang shabu na samsam. Detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Shara Humilio.
8: Isang 35 anyos na individual na kinilala bilang isang high value individual ang naaresto sa isang bypass operation sa Proxan Toll, Barangay Balogo, Dumaguete City, ganap na alas 11:09 ng umaga noong nakarang araw. Isagawa ang operasyon ng City Drug Enforcement Unit ng Dumaguete City Police Station na katuwang ang PDEA. Na-recover mula sa suspect ang humigit kumulang 1.15 kilo ng pinaghinalaang shabu kabilang ang sachet na ginamit sa bypass pati na rin ang iba pang mga sachet at isang pakete na kuha sa isagawang legal na body search. Ang mga nakumpiskang droga ay may standard drug price na 7.82 million pesos. Dinala ang suspect sa Dumaguete City Police Station para sa booking at karampatang disposisyon at inihanda na mga kaso isasampa batay sa Section 5 at 11 Article 2 ng RA 9165. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete at sa K5 Shara Marie Humiro pa sa kampiyon na balita sa Serbisyo Publiko at Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: At pideya tayong pinag-iingat ang publiko laban sa mga ipinapadalambang na posibleng may lamang droga. Detalye ng balita hatid sa atin ni K5K Bustaino.
9: Pinag-iingat ng pidayatan ang publiko laban sa mga ipinapadalang bag. Posibleng may laman itong droga at magamit ka bilang drug courier nang hindi mo nalalaman. Dagdag pa ng pideya, may karampatang parusa ang pagiging courier. Upang maiwasan ito, huwag basta-bastang magtiwala. Alamin ang laman ng bag bago bumiyahe. Para sa mga hinihinalang kaso ng drug courier, makipag-ugnayan sa PDEA, maaaring tumawag sa numerong 0931-027-8212 at 0955-3547-020. Maaari ding bumisita sa Facebook page ng PDEA. Matatandaang may mga OFW o individual na inaresto dahil sa pagdadala ng bag na may lamang droga.
10: Ako si K5K Buscaino para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan, K5 News FM.
2: Gayun din, tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang patuloy na pagpapalawak ng mga allowance, benepisyo at oportunidad para sa mga guro bilang pagkilala sa kanilang mahalagang papel sa lipunan. Sa kaniyang talumpati, sinabi ng Pangulo na patuloy na naghahanap ng mga paraan ng pamahalaan upang higit pang mapabuti ang kalagayan ng mga guro. Binanggit din ng Pangulo na masa pinalawak ng pamahalaan ng mga oportunidad para sa career advancement sa ilalim ng Expanded Career Progression System kung saan umaabot na sa 82,105 na guro as school heads ang na-promote hanggang Setyembre, kabilang ang 4,125 education personnel sa Region 2. Dagdag pa ng Pangulo, patuloy rin ang pagproseso ng 2024 performance-based bonus upang mas mapabilis ang pagpapalabas nito para sa mga kwalipikadong guro.
11: Network News. YTC Network News.
2: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ng mga balita. Magkakasabay na nagpatupad ang mga kumpanya ng langis ng kanilang dagdag bawas sa presyo ng kanilang produktong petrolyo. Ngayong araw, kanina alas 6 ng umaga, nang ipinatupad ang 1 peso 30 centavos na bawas sa kada litro ng diesel, habang mayroon namang 1 peso 93 centavos sa pagtaas sa kada litro ng gasolina at 3 pesos and 30 centavos sa namana na taas sa kada litro ng kerosene. Ayon sa Department of Energy o DOE na nanatiling mataas ang presyo ng langis dahil pa rin sa patuloy na tensyon sa gitnang silangan.
11: YTC Network News. YTC Network News.
2: At sa detalye naman ng ating balitang abroad, nagtipo ng mga supporters ni dating Pakistan Prime Minister Imran Khan at nanawagan na siya ay palayain na. Ibinunyag ng pamilya ng 74 years old na si Khan na halos mabulag na ang kanang mata nito, subalit walang hakbang na ginagawa mga prison authorities. Si Khan ay nahaharap sa mahigit 100 kaso at nahatulang makulong na mahigit 17 taon dahil sa korupsyon noong nakaraang taon. Nakakalat naman ang mga kapulisan sa paligid ng prison facility kung saan nakapiit si Khan para maiwasan ang anumang masamang mangyari, partikular na sa ibang mga inmates.
11: YTC Network News. YTC Network News.
2: At mga K5, sungay niyo ang kabuuan ng YTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News of AM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News of AM Antique at K5 News of AM Kalibo, antabayanan na ang pagbalik ni K5 Reynard Barcelona Pustol at K5 Romy Cahilig.

0: Roman 107.1 K5 News FM on Longapo 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro 103.9 K5 News FM Bacolod 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko. Sa Kalibo 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. High speed na balita, optic fiber na komentaryo, kasama ang inyong ka K5 Romy Kahiling 11 Mbps. High speed na balita.
1: Okay, patayin kita. Yes, aton nga pag ililiba may 18 minutos yon doon nakataliwan sa oras karang alas 12. Happy labas kids sa aton nga may manghod nga naga-uilabas yon sa makaranga panji po. Sinaman ka mo sa makaranga pang orason, ano man yung kalagayan, no? Nakailabas uwa, basta enjoy yan. Sa mga naga-pupahuwa yun, no? Sige, mag-relax na pilang inuras sa bigid sa aton nga mga taga-gobyerno. Balik trabaho habi makarang adlawon. Aton nga mga estudyante nagbalik na ita iskuylahan, no? Kahapon majority hagos ko aton nga mga public school, no? Yes, sa probinsya Taklan hay white klase, no? Ay depende man abi ron ay depende ta kuno man sa kwan sa principal galing aron nga aton ginangawhan kato kahapon ay government yon mismo nga anak DepEd hay wa naga-synchronize ro ginatawag nga order dahil siyempre ginaintrahan ta ko aton nga mga alkalde. Wrong decision tayo naghalinta sa atong alkalde nga bukod ta mismo sa aton katong anay chimpo na komentuhan ko ang katong chimpo tag mga siguro teenager man siguro gid ako ay wrong mga naga decision tabi katong chimpo wrong mga mabataan mo sa radyo anay katong kapamati kita sa radyo wrong mga pakabot sa mga kwan ngara sa mga suspension classes. Permit ay mabatian sa radyo katuro mga aton nga mga DepEd supervisor, DepEd superintendent, no? Di ko tato malipatan kato si tokong buhay si buhay pamakara si Ma'am Alabado nga to, no? Permit sa radyo katuron. Basta may mga suspension classes, advance information sa klase o klase kung ano may mga activities, permit aron. Ha? Mabatian mo sa radyo ay makaratawa ta aton tang mga alkalde aton. Aton permit na kwan. Although may Facebook kon, ayon ko namat may konflikto. Pero sa gihapon, anyway, kung sa pagtanaw mata, it nasakupan it alkalde nga medyo para kana ay in favor man para sa mga teachers, sa mga estudyante kahapon, ay okay man gihapon. No? Galing nga siyempre, may mga hindi na malikalan kahapon nga may mga himumunot raton nga mga teachers, particular sa Kalibo, no? Parang ginabasog pa may kunur teacher nga sanda pa mismo ro nangin nagakontra ba ya eh, pero wasa nagakontra da man lang kontay clarification kan hamat makaron ba na tabo nga dapat hayin parehas lang ko tanan. Okay, sige, di kita mag dugang. Okay, bago kita magbalik sa ato nga mga taupang don araw ay makaraga simpo matapos kamo nga mag-uilabas una ay magtumanon kita ko aton nga mga food supplement agod nga bilog man nga hapon nga ra kargado man kita ko aton nga bala mga K5. Ni kita duygo, ni kita maguya ag ma-perform naton do mga nabilin pa nga mga inuras sa aton karang pagpanabaho mga K5. Rong nga klinika di tribayo nga sang ka superfood supplement hay nagataog gid protection may nang tawag nga powerful nutrient nga nagaprotekta gid sa pag pamayad, pag repair ko aton karang nga mga tissues, aton nga mga nagkasamad sa aton karang nga gawas, no? Inside man or out, di ba ya? So because of medium chain na fatty acid, halin sa aton karang D3 bio nga superfood supplement, nagatawag gid immune defenses. Tanan nga sahi itunday karon nga bagatian para sa aton karang gawas. Rong medium chain na fatty acid, may anaron nga lauric acid kompleto ra, capric acid. Dayrong may potential nga klase ta monoglyceride nga gina-convert into monolaurin nga rayrong mabaskog nga antimicrobial protection sa atong gawas. Nga rayrong D3 bio ay may mga compound ni mga K5

0: 5 nga naka rayro na gatao it protection sa atong gawas, no, bukod na play nga D3 biome. Ray mga compound nga, siyempre of course matapos itong karang matunaw ay naga matunaw imaw, no, di ba? Aga siyempre once nga matunaw, ray karon dayon don nung ana karang effectivity nga kontrahon dayon karang mga bakterya, mga fungi, mga viruses nga nagakaus kung tayo karang infection sa aton karang gawas o nagasamad sa aton karang kagawasan mga K5. Aga sa di kara, aga siyempre of course ginaprotektahan man, no, ro aton karang immune system sa nanday karang kung ano ka basko gray nga mga kunyara mga bakterya nga ra mga punjay nga ra ay mas doble man do pagprotekta katon ita aton nga nga food supplement pinaagi sa nanday karang mga compound mga K5. Ro nga medium chain na fatty acid nagabulig man sa pag-absorb kung tayo karang vitamin K. No, rin yung proper nutrient para sa proper blood clotting, no, sa itong karang mismo nga gawas. Kailangan gidra. Agod nga ni nga sometimes, bukumat manami nga ratong dugo ay malapot. No? Rukusong nga bagon, ay rupag clot ba ay bukon git ita malapot git nga itasipingin di ito magsikulit to dugo sa imong gawas. Rukusong nga bagon, siyempre kung may mga nina ka-bleeding, that's why nga madugo man na imong nina, it is because nga may problema ka sa kakuyangan it vitamin K. No? So, kung bukot madugo imong nina, it means to say nga abo kang vitamin K, may suspension nga hindi gigil maubos rin dugo. Bangod nga nagaklot, mataburan niya gigil, mapundo agiro, bleeding mga kakipay. Agasay di kara, manami pag-idahay rong D3 bio, may nakarang ginatawag nga probiotics. No? May mga good bacteria, nga nagabulig sa pag-enhance ko aton nga mga good bacteria sa aton karang gawas. Gray nga nga good bacteria rin na karang probiotics, nagaproducer at vitamin B, kaparas kong thiamine, riboflavin, folic acid, colobamines, ang ipapagid nga mga initial karang nga nutrient para ron sa leukocyte, no? Rayang white blood cells formation, kinangan natin na makarang at simpo, rayang white blood cell nga ra. Especially gid kung may mga dinggi ka mga kaso, ay nagadumo inyong platelets, rayroon white blood cells doon dapat ay normal ro aton nga white blood cells. Mag tissues repair, ag madasig nga pagmayad ko aton karanga mga nina mga K5. So aside kara, mayon naman nga cold press extra virgin coconut oil nga nagabulig man, no, sa pag panami ko aton karanga panit, no, mangin hydrated kita, nabig makarangat simpo, mostly cloudy kita, ay mainit aron. Diba ka? So, protektado kita, kung ano man nagkakasamad ko ato nga panit, ay ginarepair itong day karon nga, cold press extra, virgin coconut oil, mga K5. Agod mangin smoothness, diba ka? Mag, siyempre, protektahan para atong yawas sa mga posibleng pagtuhal ko mga scars nga ra, no? Mga piklat, mga wrinkles, atong gawas, mga K5. At siyempre, nagpaabo pag production ko atong collagen, no? Ay kung abo atong collagen sa atong gawas, siyempre, malikawan natin din nga ng mga natawag nga early sign of skin aging na ginatawag, mga K5. So, rayong Clinica D3 Bio ay nagabuligid, no? Kompleto gid mga K5. Ano patong usoy hindi kara? Adlaw-adlaw, protektado kita kung adlaw-adlaw kita nagatumar ita Clinica D3 Bio. Kung siyempre, asin mata kung nagadiet kita, nagakaon kita, pero iba naton it food supplement. Iba gid man kung may aton nga food supplement agod kita hay mapag-on adlaw-adlaw sa aton nga gawas mga K5. Aprobado ko aton karang nga Food and Drugs Administration. Magbisita yang sa aton karang nga butika yaron sa Clinica de Alternativo and Medicine and Wellness Center nga makita kita sa Repenor's Building, Osminia Avenue, Calibo, Aklan.
1: High speed na balita, optic fiber na komentaryo, kasama ang inyong ka-K5, Romy Kahiling, 11 Mbps.
0: Mga feedback ay nga ginpaabot iya sa itong nga pag-ililiba kay Jose, kay Sir Osinison Del Pino na sa Aklan State University Banga, nakatutok kung saan sa maganda, grabe, magandang programa. Sabi ko magandang bayan ay. Thank you Sir Osinison Del Pino, Sir, always good nag-monitor iya sa aton nga programa. O naman kay Sis Tisisuk Gang sa aton nga mga drivers, operators, yaton nga nagabiyahe ta Altabas, Baliti, Batan, ano pa, vice versa. Mayroon kayo nga pagpamatigin sa aton nga mga drivers, sa aton nga mga pasahiro nga nagamonitor makarang otro adlaw. Una ka mo sa nangangangan ka mo man sa biyahe o runan sa kwan pa, no? Kung si Inman, basta importante may nakatune in gihapon sa atong programa. Kay Sis Maria Lisa na Cor, may dami nga pagkumatikin mo sister, oh, long time no sinin sa may partikara ita Banga ag Altabas man. Una man kay Risty Paulo, good PM o good AM ko no po, idol shout out iya sa Kamalikan Batan. Gapamati kami Paulo family ag Terry family. Tanaw kami sa FB Live. Oo, tanawan niyo ako sa FB Live. Sige. Thank you kid brother Resty Paulo ag mga ano na mga ano po, no? Anong pamilya dan ano kinang pamilya to? Paulo family ag Terry family. Happy pamatilo na sa may party karait Kamaligan Batan. Okay, sige. Thank you kid. Ako naman kay Bro Andre. Sino man imong mga grupo kara basawon kamating kanang karakon. Great man kuno ya sa The Boss Barbershop rika pinamati sa programa habang nagapupahuway gid. Wakat customer yun ay nagapupahuway or take ilabas gid. Sige ya. Kasi importante bago mag duyan-duyan ka muna. Kay Sister Jo man nagapamati man makara ho. Una sa Dabuya. Sa may blessed site Kalibo, no? May happy pamatilaw na ag mga Sarabia family. Una man kay Nanay Ining ha, may dadaman nga pagkamati sa inang karang panimoy na sa blessed site. Thank you kid kinyo una. Kay nung Stephen man na sa poblasyon sa nakarang panimagay, may dadaman nga pagkamati kay nung Efren Rapis sa kay Sister Susan Flores una sa Leso happy pamati kid. Okay. May aton karang 20 na bibinotosyon doon nakataliwan sa oras nga alas 12. Now, hindi na sa itong karang pag-panumbalik. Balikan tagihapon na yung kasino nga sa Boracay, nga mga K5. Mabutaman ita report halin kay K5 Regilin ay kainaman may ginpatagayin karang press conference o ato nga Department of Education. Akong gustong masayaran kara ay ano kahaumunda aton nga departamento sa masunod nga ng mga inadlaw sa runday karang tigilinit. Makarang at simpuro, may dingging ra. Wata maalarma kara atong Department of Education sa atong mga school ay rugi na turo karang rason kung namat gindinggi sandahay sa eskwilahan pirmi ginahambay. Siyempre, adlaw-adlaw ra itong mga unga sa eskwilahan. Hagos bilog nga adlaw, eskwilahan dada karang klase. Ay, isin, kitabis na mabodinggi. Ay, gabi siya na maulis ng panimagay. Hapon yon, di ba ga? Ay, siyempre, sa bilog sa adlaw nga ron, nagadinohong ka muna, dapat siguro ba kung may mga katol man doon aton nga eskwilahan o magdapong ka muna sa... Ano ba? Dapat rin ha, may, doon akong pangutana, may, dapat may action taken doon aton DepEd sa dingging arang kaso, gaban do mga biktima aton nga mga inunga sa eskwilahan. Agra yung arang posibleng nga pag bag-ok atong panyimpo nga arang posibleng mga mainit ay ready yun baga? Huwag mangin problema kara kung mag alternate kita ita atong yung mood of learning no before man ba gina practice atong ato may mga expert iba gi matabi kun umagi si COVID no di kana kita naka nagkaroon kitang tawag nga mga alternative learning mood of learning di ba kaya man gali no di ba kaya man magtrabaho ng bisan kaya nagkauso-uson makararo compressed work nga rahay mahamba nga work from home di ba usol makararay. So pasabatan ta si COVID bisan recovered niya to ay bukod ba nami ro nang ginda kato na yara nag-create man imo ita bagong experience sa learning mga K5. Okay, magapanumbalik kita pagkatapos nato dugang pa nga mga reminders. Kindly stand by.
1: Ang kakampyon ng estasyon sa Kalibo Atlan 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
2: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya pinadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops.
1: para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Kabalubala ka mo, nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata, iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris. Lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina, na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-iCare Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang iCare Drop.

0: nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.

0: 龙嘅独孤
1: DTX 500，
0: 我是 healthy 嘅泰
1: DTX 500
0: ，DTX 500，
1: 我系 matas 嘅 antioxidant，
0: 我阿木阿妈，
1: 我那个天龙生意冇阿泰
0: ，master 天龙阿泰
1: ，happy 嘅努力
0: DTX 500
1: ，master 力卡
0: ，epic
1: 天后
0: DTX 500
1: ，DTX coffee mix，
2: Eric Ledis mas matas ang ako nga sugar na batian ko ang DTX coffee mix nga bulong galiini nga kape hintilawan ko man nagpagsik ang ako nga lawas kag nagnubo ang ako sugar kami yara inigali nga sang ang palaya extra
1: DTX coffee mix
3: mabaka
1: sa mga butika
3: DTX

0: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C, available nationwide.
1: Extend Food Superman for Men.
2: Ako si Bartolome Lucas, may erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sa Extend Food Supplement for Men, ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin, nakamuligid sa akong problema. Namungin niya salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Superman for Men.
3: Nagabaho ba lang ilok mo?
4: Yucky!
3: Tama na nga palupok! Mag-Clinica Dio Fresh. Kada tapos ligo, Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Sa Clinica Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyong lugar.
1: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine, ako gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisture, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani, may yara inisang antimicrobial property, kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, kaginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
3: Mabakal sa mga butika.
1: Nagkapangita ka pala sa food supplement nga barato, de kalidad, kag-aprobado sa mga eksperto? Clinica, Alternativo Medicina and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento. Clinica DTX 500, Clinica D3 Bio, Clinica Sport Bionics, Mighty C, DTX Coffee Mix, Free Bio Coffee, DTX Beauty Soap, DTX Herbal Oil, Clinica Deo Fresh Roll-On, and many others. Plus, sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, may free check-up ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
6: You're listening to 94.5 K5 News FM. K5 News FM.
1: High-speed na balita, optic fiber na komentaryo, kasama ang inyong ka-K5, roaming, kahiling, 11 Mbps.
7: Patayin kita, yes, aton nga pag ililibat, 37 minutos yon doon nakataliwan sa oras nga alas 12. Aga sa aton ka nga pag patayin gihapon mga K5, yes, aton nga pag ililibat. Bago tabalikan na yung aton nga rang ginatalakay nga rang isyo sa maisat Boracay, particular doon dahil ka rang Hotel Casino, kayang pastoral letter itatong simbahan agrayang reklamo naging paabot man it pila ka mga netizen no sa aton karangasan ko ng bayan agka parte kong petisyon naging paabot no ay ato na nang si Carondo report. Okay na ni K5 Brazilian Tornino ay kaila tagahon no before mag lunch may nagpatawag it press conference sa aton karang DepEd iya sa probinsya Takla no kamusta unta kun ano mga balita man nga gin istoryahan sa runday karang nga andang nga press conference. K5G para sa kampiyon karang nga balita kay ni standby.
1: K5 News FM live report.
7: K5G
8: K5 Romy, nagabot doon sa Kapin, 235 ka mga estudyante sa Aklan. Pero naakaangkon ita dengue, K5 Romy.
7: Sa public?
8: Tanan kabilugan nga sa kupitas ng karanga DepEd sa K5 Romy. Kung sa sinsa na yung karanga number, ay trying to isa-is rung kinahanggan nga i-hospital. Kay depende abira no, sa severity, anda karon nga bagatian K5 Romy, may una nga na dehydrate o tagid mayad or nabao tagid nga mayad pero platelet so nga ni kinahanggan o tagid nga dagon sa ospital. So, Rai High Bay sa datos as of September 2026 da kay Fibromi ginagauman niya ni nga posible nga magtaas pagidra kay Fibromi bangod niya ni nga abot na sa gihapon makaroon nga kaso itay karanga dengue. Sa bilog sa mga intervention itatang karanga DepEd Aklan ay ginaabisuhan ng mga estudyante nga magsuksok ita mga makulay baga nga mga panapton kay Fibromi.
7: Eh paano ay randang ambong sa bilog mo lang doon?
8: Kay daga kita siguro it extra kay Fibromi or pabagunan kita sandara kay Fibromi it mga tag mga colorful kay kung itom abi mga dark color daya usually ro gina
7: attract
8: attract it dengue ginasugod nanda so as much as possible mga mahaba sunod sa aton karanga schools division superintendent aguyon
7: dapat kana siguro K5G ay di ba ganang kapaldaro aton nga mga babayi nga ron dapat siguro tayo puro tanang sagwa kunta siguro or jogging pants siguro
8: Pwede man doon kay Fibromi, kayo mga eskwelahan, may mga PE uniform man, or may ibang klase uniform. So, ang mga colorful man doon, mga PE nga rin kay Fibromi, jogging pants man doon. So, pwede kita nga niinanda nga, bago nun kay Fibromi, isokso. Kapin paro mga classroom baga, nga magapit sa mga kagamuhan, especially kung medyo bukid-bukid gira kay Fibromi.
7: Mga sapa-sapa nga ron.
8: Oo, mga may sapa, may stagnant water. Hay, din gitaro ginaistaran, abi ita namok nga prong, gito sandaron nga makaangkon, itay ka na nga dengue, just like sa natabo, ikara sa may pilot, kay Fibromi, nga na-discover, tagali nando sa inspeksyon, ay himo, tagali nga pigilakan, itbasura, ikaiting building. So nga ni nga, since among basura, mahigko, may stagnant nga tubi, kaya dato taro ng inbreeding site. Oo, ag may una pang fatalities na nga sa pilot ang kaisek kay Fibromi. Pero sa daytime, atun ka nga daped, wala naka-specify rin ka ra, negative sa da sa fatalities, kabilugan nabi nga kaso do, agintao kanda kay Fibromi. So nga nga 235. So, ag kama naman, ay nagapatigay man sa daytime lang ka mga misting kay Fibromi, ag pagwasak sa mga breeding site, ag pagpanglimpyo gid kay Fibromi. So, nakar nga panawagan nga mag-cooperate rong tanan para malikawan rong makamagatay nga bagatian kay Fibromi. So, ato nga pamatian, ro pagpahayag ni Dr. Feliciano Benafe, nanday Sir Marvin Gregory Parelman, PIO at ating karangadepen, sa ngintatigay ng press conference, at pagtalakay sa ibang pagid ng mga issues and concern kay Fibromi.
7: Okay.
4: Sir, may I ask if may mga available data kita, sir, regarding sa mga cases pala sa dengue, sir, sa mga schools kay here sa kalibong may mga fatalities na, and ano ang ato yung mga intervention, sir, sa mga school para malikawan hindi na pala kaya sa ating mga
9: estudyante? Yes, thank you for the question, and our medical doctor is attending the seminar today. She's not around, but I believe Sir Architect Parel has the data of the dengue cases. Now, it is quite alarming about the dengue cases here, not only in Calibo, but in the entire province. No? So I will give the floor to Architect Parel to report on dengue cases and what are the things to be done in all of our schools to mitigate, to get rid of these mosquitoes attacking our learners in the school. Okay.
10: Thank you, Sir Cian. So, as of the moment, no, since September 18, the data that our medical officers have submitted as reported to the region was that we have 235 cases, and most of the interventions that we have made is home medical, and we have some referred to the for hospitalization, 34 or 36. Then the interventions, we stick to the 5S. The 5S is search and destroy. We locate the sites of the mosquitoes where they are and try to prevent. And then the next is wearing of the self. The next S is self protection. We wear light colored clothes and long pants, long sleeves, para hindi maangkit ang damok. Then, support fogging. The schools, through their school heads, will request for fogging from the LGU for the school, so that the school will be driven off of mosquitoes. And the other two S are, I think, prevention of the dengue. No, so these are being implemented by our medical officers and also the coordinators and representatives in the school and district levels.
9: Okay.
10: be part of our monitoring. Thank you, RT. We try to coordinate with the barangay officials to have the early morning and afternoon cleaning of streets, especially near the schools, and to ensure that the breeding ground of mosquitoes were destroyed by constant and consistent cleaning of surroundings, no? Not only in school but in nearby residents of our learners through the health support of the barangay council or officials and also our dear parents.
11: Ang pamangkot ko lang kay nag-declare na ang aton pag-asa, no, sang ano, super El Nino, no? So tapos subong nag-ano kita, nag-problema kita sa dengue. So basi makon mag-conflict ka, masyado kainit tapos naka long sleeves kag naka mahabang aton nga mga students, pero syempre safety first man. And may plano ang aton nga DepEd kung paano ini kay syempre ang ilang forecast is hasta pa next year ang ini nga super El Nino na balaan aton, no, that the following years nga nakikita naton nga ang iba na dati ga klase sa idalong puno kay sobra kainit sa classrooms. So ano ang mitigating ng mga ano plano sang aton nga DepEd Subong?
10: Thank you, ma'am, for your concern about the coming, no? Though we are aware of the El Nino phenomenon, and based on the report, it is quite serious, yeah, and it's very hot because of this phenomenon. And as far as the DepEd is concerned, SDO Aklan, although we are waiting for the national issuance of what must be done, like for example, there are mga not yet in the document that we are anticipating that classes will be shortened, like for example, time sa mga bata sa school, medyo ma-limit na lang, no? Kung tama kainit duman sa lunchtime until sa 3 p.m. Basta ma-adjust man kita sina. But so far, as of this moment, we don't have any guidelines to follow. But in SDO Aklan, we are planning already of some mitigating interventions in cases that there are severe weather condition like El Nino that we are talking. And sadibot man ako, no, because I have my 5th year of having my bisita eskwela. I could not be in all schools in the whole province, but most often every week I see to it that I could go to the different districts to monitor, ensure that the learners, the teachers, and the school heads are well, no? So in that case, pag sobra na gid kainit, maybe sometimes we could have our classes in places where cool gawa ang condition, like we have covered courts na mas higher ang ceiling. We have also some big trees na found in our schools kung maka-accommodate man lang sa mga bata, no, nga mas matnami ang pamatsagan yung digit matamaan sa kainit, no? Kaysa nadumduman naton for the past years after the pandemic, ang klase naton hasta May, di ba? Because we are starting in September. And we experienced that April and May is very hot. So, nag-permit kita, nag-cancel classes, suspended ng classes because of 2 months in. No? So, that's why nga na-move na nga ito niya school year from June to March more or less, so that we could free them
9: sa April and May na summer na experience ang sobra kainit. But now, based on the report, it will start October until February, March. No, grabe din ang init. So, maybe after this paisayon, we have plans already to meet with our SGOOD, our School Governance and Operations Division, with the CID. Because as a matter of fact, we will have our next week our division mancom, where we are going to gather all our school heads and
4: although
9: one.
4: December man, daw lamig pero hindi.
9: So one of the agenda to be taken is about the preparation for the El Nino phenomenon. So maybe the as good as part of their mandated task to come up with an intervention plan in cases na this phenomenon will worsen and will affect the teaching learning process in the school. So rest assured that we will always do something to get rid and to ensure that education continues despite the challenge of El Nino. One more.
12: All right, thank you so much. Yes, sir, from RMN DYKR Calibo.
13: Sir, good morning. Regarding, sir, sa security sa aton ng mga schools, no, kaysa nagligan nga mga months ang partnership sa aton ng PNP kag DepEd Aragin, no, pertaining sa mga incidents sa iban ng mga parts ng atong tungsod. Kamusta, sir, ang coordination sa DepEd kag PNP in terms sa security, kag kung may plano ba, sir, ang atong DepEd nga magbutang sa mga security personnel sa mga dalago nga schools natong diri, sir?
9: Thank you for the question, and I just would like to express that we are thankful in SDO or in the province of Aklan na and we are not praying for that we are free from any kind of violence, no, happening in the schools, merely because of the close coordination with the provincial police office, municipal police office, and other stakeholders. We are having monthly meetings, ensuring protocols and activities to be taken during the classes, no, days that there are classes, and we have police personnel who are visible in some of our schools. Of course, it is quite impossible that they are in all of the schools, but most of probably they are in our big schools.
7: Okay. Well said, you man. Siguro K5G, ro importante rin dingging rin nga pag-abuton nga summer season na K5G.
8: Ayun, so dito ka K5, ro meron silang pamangatikang itatong karagadat at makaroon ay pag-abot mo sa mga security at sa luwi pong estudyante ay currently hiring no, ro atong sarang nga DepEd is guidance associate kay Fibromi para nga niya mag-address it silang mga problema at mga estudyante sa sugod at eskwelahan kay Fibromi. So, dahil atong karang report magkaling sa opisina at atong karang nga DepEd Aklan with kay Fibromi, siyempre ito ro try naman si kay Fibromi Jeline Tornino para sa kampiyon nga balita at servisyo publiko. Ang kalingawan sa Kalibo, K5 News FM.
6: K5 News FM Live Report. High-speed na balita, optic fiber na komentaryo. Kasama ang inyong ka-K5, Romy Kahiling, 11 Mbps.
7: Agrong dahil karang balita, ginagin kinyo it DTX 500, the super antioxidant. Ro, bukot pa namin, ro, pag-clean-out, kardinger, adlo-adlaw, ha? Or sinima na mga kipay bangod nga nagakosrat kabaabo nga batian sa aton karang gawas, no, i-prepare na to nga magkaunta tinuga, no, basta anong klaseng tinuga o prutas bangod rengarang mga karne nagakosrat ite cancer, cardiovascular disease, agiba pagid nga mga batian, special gedro na yung mga processed food nga mga kipay mangin na rescue para sa aton karang gawas. Limpyuhan nato na aton nga kagawasan. Rong DTX 500, may nakarang nga detoxification, may nakaroon nga 1.3 million antioxidant properties nga nagalimpyo sa aton nga gawas mga kapabagid sa runday karang mga free radicals nagakos matbagatian sa aton nga gawas. DTX 500 aprobado ka aton karang Food and Drugs Administration. Magbisita yung sa butika yan sa Clinica de Alternativo and Medicine and Wellness Center nga makita kita sa Repenros Building Osminya Avenue Kalibo, Aklan. Hasta lang kita rikara anay sa atong pagpanerbisyo balikan tagang ina kumandong Boracay. Ang casino mga kakipay. Sangan ko tonangin partner technical atong broadcast engineer K5 Fred Batoy. Sangan ko atong station manager K5 Gloria Villas Manyo. Ako atong president tag CEO Doc Ramiloy. Ako sa gyapon si K5 Romy Kahilig nag-aiwan kayo at paydayad gid nga hapon. Standby na sa masunod nga programa Secret Memories with Sweet Terry. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko ang kalingawan sa Kalibo. K5 News FM.
14: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.

0: D3 Bio. Ang D3 Bio, yung may Vizio. Ang Vizio, yung may D3. Mga butika.
1: So ano ba lang cytokine storm? Ang cytokine storm caused nearly more than 50% to 60% sa nagpatay sa COVID. Amuni ang isugid, no? Kaya ang cytokine storm, amuni ang pag hindi na pagkilala sang imo immune system kung anong kontra niya. Kung ang virus or ang imo na lawas. Kumbaga, nag-wild na siya, no? Nag-wild na ang imo immune system, kiga-worried siya, kabasi ma-overwhelm siya. Kumbaga, ma-perdi sa sang virus nga nagsunod sa lawas mo. Amuna, ang...
2: Nagulpihan ka. Gamurag-muragan ka.
1: Gamurag-muragan siya, no? Correct. Ang una...
2: Ibubo niya tanan niya yung persa.
1: Bala na, alin ka mo di, kabasi mapatay ang lawas.
2: Sad to say, ang natabo, hindi na ang virus ang ginpatay niya.
1: Correct.
2: Imo na mismo nga lawas.
1: Imo na healthy cells, dok.
3: Ang
1: imo na mga good cells, ang imo na mga healthy tissues, ang ginpang atake niya. Ginpang markahan niya sa tanan-tanan as non-self atakihon tanan. So ano katabo? Ang una ginmatubang sa COVID, magsulod sa lawas mo is your adaptive immune system. Amo ni mga macrophages, amo ni mga monocytes. Ini nga mga monocytes nga ini, marilis ni sila sa isa ka-enzyme no, called interleukin-6. Ang ini interleukin-6 nga ini, basically, will trigger cytokine storm, no? Ang macrophages marilis ni siya cytokine enzyme. Ini nga cytokine enzyme basically will react padamuon pag ini interleukin 6. Ano ba lang ginaubra ni D3 Bio? According to studies and research, ang medium chain triglycerides ni D3 Bio suppresses macrophages activity lalo na sang pag-release ang interleukin 6 nga ga-trigger sang cytokine storm sa COVID. So by doing this, amat-amat ang intervention sang aton immune system. Hindi mag-wild ang imo immune system.
3: Correct.
4: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
2: Ang unagin nga ubra ni D3 Bio, Sir Boy, the MCTs like monolaurin, monocaprin, monocaprilin. Sila na ito yung mauna yung control sa ano.
1: Correct.
2: Kapabatyo na ito ni Anay. Basin maabta ni karon sa kagout. Basin mabagyo naman ang gandi sa ito kain. Amo nang bintaha kung D3 Bio ang ginainom, Sir Boy.
1: Exactly.
2: Kaya kung D3 lang, medyo may posibilidad. Kung BCO lang, kulang man.
1: Kulang man.
2: Dapat duhagit.
3: Partner gina sila.
2: D3 kag BCO. Makita mo lang na sa D3 Bio.
1: And that is the perfect combination, no? Extra virgin coconut oil, may jutay nga vitamin D3, is perfect and only found in D3 Bio. Hindi mo na makitaan sa ordinary nga mga D3 supplement.
2: Actually,
1: no?
2: Ining mga cytokines, useful gini sa aton nga lawas. The works la as pro and anti-inflammatory, Sir Boy.
1: Correct.
2: Anti-inflammatory, pro-inflammatory. Sila. Depende sa...
1: Kondisyon. Ano?
2: Kung alibabi kagaw, di...
1: Pro-inflammatory.
2: Mabago nila. Butangan na kordon. Pero kung may hubag na daan, maproduce naman sila anti-inflammatory. Damo-damo ni sila ang grupo mo.
1: Cytokines.
2: Kung pala inom ka D3 Bio, ang cytokines mo, gaalaman, way gamanguya, these cytokines nga gamiton sa imong akuan, immune response, may ara na sila gitawag, Sir Boy, nga TNF.
1: TNF,
2: Mga cytokines.
1: TNF na siya. That's a kind of cytokine.
2: Tumor necrosis factor. Ang may ara man colony stimulating factors.
1: Cytokine man na siya gyapon.
2: Cytokine man na sila. Chemokines.
1: Chemokines,
2: amo ni mga largest family sang cytokines nga ang purpose nila ginakontrol nila ang migration sa imo nga immune cells. Di ba paggusto la ba? Di magpagusto.
1: Di magpagusto nga.
5: Border check.
2: Ganami ni sila kung pala inom ka D3 Bio, Sir Boy. Ganami ila function kung gainom ka D3 Bio. The MCTs of D3 Bio, ang hindi mo na makita sa ano?
1: Hindi mo na makita sa ordinary, oh, vitamin D3, hindi mo na makitaan.
2: Correct. But, so, amo na nakarami, interleukins. Di ba sa cytokines? Interleukins. No? Interferons. Ini nga mga function sa mga cytokines, ganami kung pala inom ka D3 Bio.
0: D3 Bio.
6: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako. Sa isa ka bulan, nabatsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. D3 Bio.

0: wala ko labot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka, kag ano ka man. Ang importante sa mga palangka, taka. At tubangon kong mga pagtilaw, nga kaupod ka.
1: Hindi pwede nga mangin kita nga duha. Hindi pwede nga

0: Nagaburod nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakaton, mag-eye care go. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, may yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye care go. Ang maskin pambasko nga kapsula para sa mga mata, eye care go. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang eye care go kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold. Eye Care Gold. Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
1: Nagaburo na nga ako ng mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga testingan ko ang Eye Care

0: Bugid ka tama.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
2: D3 Bio.
3: Ako si Norberto, isa ka atlet. Dako gina ni bulig sang D3 Bio. Tungod gina papagonya akon maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sang pag-ehersisyo.
2: D3 Bio.
1: Ang D3 nga may Visio.
2: Ang Visio
1: nga may D3.

0: Superman. Food Superman.
1: Ako si Bartolome Lucas, may erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sa extend food supplement for men. Ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin. Nakamuligid sa akong problema. Na mo gin salamat sa extend food supplement for men.
0: Extend food supplement for men.
2: K5 News FM.
3: Reopening the lives of the Filipino.

kamu mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid.

0: Nga, ikaw nag-obra sina. Di na yung bana mo tina.
1: Nagbakal sang luto nga sudan sa gwa ma.
0: Karon siyang palabha sina ha. Hulat ta siya nga mag-abot.
1: Sige lang bala ma. Tuyo pa to siya gani eh. Kabalo ka naman nga gabiha na subong duty ya.
0: Hey, dayo ko sa iyo mga bata ka. Sige, sige. Ba't siyang lawas mo? Base yung magbalatian kasi na ha. Base kung ha. Bayaan ka malang dayo ni Marco.
1: Ara ka naman bala ma mo. Lain-lain gid balaya perming ara sa utok mo.
0: Ay, na-advance lang kuya Christina. Kay kon matabo ina. Ikaw naman ang makaluluoy. Ha? Te. Indi bala nga ako manggiapon ang dangpan mo kung matabo ina. Ako manggiapon ha?

0: Ah, Ga? Na ano ka?
1: Mahalin na kita diri sa balay, Ga.
0: Ano? Nga manaw?
1: Si Mama. Ginakontra ka gid niya.
0: Pabugi din na iya si Mama. Pabay lang ah.
1: Daw ikaw pa ang bata niya ba? Ako ang nasakitan para sa imo, Marco.
0: Insindihan na lang si Mama. Bisan ginakontra niya ako. Palangga ko man siya gyapon na.
1: Mangita na lang ta sang arkilahan, Ga.
0: Oh.
1: Nagalumon kita eh. Mas maayo yan nga may privacy man ta.
0: Ay, nako. Ta sige. Kung amo nang gusto mo ah. Pero malisensya lang tatarong kay Mama.

0: desisyon nyo, ina. Pero masarangan nyo mga buhi nga kamo lang.
1: Masarangan na mo ni Ma.
0: Ikaw ya, Marco? Wala ka ga sa bataw? Kasarang ka mo?
2: Ma, bisan din kami makadto. Sarangon namon nga mga buhi nga kami lang. Ha. Ugaling, nagkakabalaka lang ko sa imo eh. Kay ikaw na lang di isa sa balay.
0: Ba? Ano?

0: Da, na ano ka?
1: Oh.
0: Ano? Hindi ka pala makasaho sa ginarkilahan ta?
1: Hindi ako makatulog eh. Si Mama Muga ang ginapaminsal ko eh.
0: Kung makariak ka ba do, ikaw po yung tuntuod na bata.
1: Oh.
0: Ginakontra ka na gani ni Mama, pro.
1: Ah, wala sang kaso, ga. Palangga ko si Mama mo eh. Nabala ko sa iya basi kung may malain nga matabo sa balain ninyo.
0: Marco, nano ka manan? Kahubin pa kay Mama. Ngamugisin ang pagkabalaka mo sa iya. Ano? Naluyag ka kay Mama?
1: Ano?

0: the food superman for men.
1: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang extend food supplement for men. Thank you, Gid, sa extend. Paayaw, Gid, kami ni mister.
0: Extend food superman for men.
2: Nagabaho ba lang ilok mo?
3: Yucky!
2: Tama na nga palupok. Mang Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar.
4: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
4: Oo talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
5: Mag-Clinica Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinica Dayo Fresh.
3: Nagabasa na naman bala ka.
4: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinica Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
5: DTX Beauty Soap.
7: Amakang sa mga butika.
8: Nagkapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag-aprobado sa mga eksperto?
5: Clinica, Alternativo Medicina and Wellness Center.
8: Kumpleto sa mga suplemento.
5: Clinica DTX 500.
8: Clinica D3 Bio.
5: Clinica Sport Bionics.
8: Mighty C.
5: DTX Coffee Mix.
8: Free Bio Coffee.
5: DTX Beauty Soap,
8: DTX Herbal Oil,
5: Clinica Dayo Fresh Roll-On,
8: and many others.
5: Plus, sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, may free check-up ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon.
8: Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center.
9: K5 News FM.
10: Championing the lives of the Filipino.

0: Christina, ano man ang ginapanguhakal mo, Yaman?
1: Ote, nga amugisin na ang pagkabalaka mo kay mama. Nga kung sa bagay, kontra ka niya. Tapos umagad ka lang.
0: Ga, nagsala ka sa ginapaminsan mo. Kabalo ka na gid eh. Nga ilumulumulo ako. Uhaw ako sa pagpalangga sa isa ka Iloy.
1: Okay. Ote, anong plano mo? Mabalik ta dito?
0: Kung magpasugot ka eh.

0: type si Marco. Indigin ko na namian nga siya ginpamana mo. Mantikalon.
1: Ma. Abi mo bala? Siya ginadi ang gusto magbalik. Kaya nagkakabala ka siya sa imo. Tapos paamanan mo pa siya sang istorya.
2: Gusto na ina. Gusto na ina. Bago lang ta di nagbalik, tapos kamog naman kamuliwat ni mama. Ma, sorry gid ah.

0: Ah, ga, malakat na ako.
1: Ay, oo ga. Sige, maghalong ka ha. Ah. Ay, oo gali, ang balon mo ara na sa bag mo.
0: Salamat gid ga.
1: Ay, siyempre ga.
0: Uy, ga, ari na gali oh, ari na si Migo Bingo. Sige, malakat na ako.
2: Marco!
0: Malakat na ako ga.
1: Ay, okay, sige ga. Maghalong ka ha.
0: Oo ga. Si mama ga ha. Hindi pagpabayi ha.
1: Akong wala, Drea.
3: Dapat na naglakat ang bana mo? Ikalong tao, no?
1: Ma?
3: Wait ko na may ana.
1: Ma!
3: Ano?
1: Hindi mo yung pagtawga si Marcos ang amo si Naay? Kalaway pamatian.
3: Laway? Tuod gidman? Ha! Tagoy, Christina. Base makibot ka lang, may kirita galiin na siya.
1: Ba? Ma?
3: Wala ka gadud, ha? Ang upo dyan na si sino na? Si Bingo? Kapila na mga asawa. Base sunod ba na lang bana mo?
1: Ba?
3: Mabalaan ko lang gano'n. Uy, nga ginatinuntos, ha? Ma, ako git mismo mapalayas eh. Uy, ma, katilaw git siya sa akon po.
1: Ma, ano ka ba naman? Ma, nag-aobra si Marco para sa amon. Kag para sa aton, di.
3: Ma, ano siling mo? Nang ginapagwa mo, ginasagod ko ni Marco? Ha?
1: Ba, ma.
3: Amo na?
1: Ma, hindi man sa amo sina, ha?
3: Lugay na! Amo gina yung punto mo!
1: Ay, patay mo, maa! Nga ka!

0: ka man? Nga nga nagahibi ka? May problema bala?
1: Si Mama, nag-away naman kami kagahina.
0: Na naman! Ay, nako, bago palang ganit tadi nagbalik. Away naman ka mo dayo?
1: Ano, abi, kinagabukagin ang dugo yan sa imo eh. Agalin mo kagahina. Ginaliba ka niya. Dayon, basta, nagalaing ganyang buhat ko ka.
0: Ga, pabayi lang si Mama. Naintindihan ko man siya. Tugod din na sa katigulangon niya.
1: Marco, mahalin na lang tadi sa balay ah. Hindi ko yung kasaho niya. Adlaw-adlaw na lang kami nag-aaway ni Mama.
0: Kay tungod sa akon?
1: Oo eh!
0: Ga, sa nasiling ko na, makaluluoy man si Mama. Kung bayaan naton diri. Tigulang na gani siya eh.
1: Pa! Ano ito?
0: Ano ito? Do sa kwarto ni Mama, ha?
1: Oo!
0: Dali ga! Kanto anta!
1: Dali ga!

0: Doc, kamusta si Mama?
1: As of now, ginaobserbahan pa namon siya. Bayan ang gani ka, pagkatumba niya, wala pa lampos ang ulo niya.
0: Doctor!
1: Hindi ka mo magabala ka, Mrs. Stable naman ang kondisyon niya. Aryo, liyaw lang ko pakal sa mga resita ko sa iya. Excuse me.
0: Ay, salamat kay Doc. Si Mama.
2: Ga, hindi ka magkabala ka. Nabatian mo naman ang hambal ni Doktor, di ba? Okay na siya. Ma?
3: Nagpakita si Papa mo sa akin. Hambal siya. Sala ko nang ginabuhat ko na umagad ko. Marco.
2: Ma?
3: Patawaragin ko to.
2: Ma? Wala kasing sisala sa akin. Ang paminsaron mo na lang, magpayo ka. Ari ka subok sa ospital eh.
3: Sabi ko gani, hindi na ako makabugtaw. Salamat sa imo, Marco. Bisan malain ang magtatar ko sa imo, pero ikaw pa mismong gusto magmalapit sa ako.
2: Wala sang problema, Ma.
3: Sana siling ko na hindi ko mag-untat sa pagpangayos sa patawad sa inyo ni Christina.
2: Ma?
3: Kalang po sa sala ko sa imo, Marco. Ma?
0: Salamat. Salamat kinabato na sa hugot si Marco.

paigid ako sa ginpanghambal ni Mama. Kag-abi ko anay kung sigisigin ang kalipay nga ato, tungod liwat nga nag-upod kami nga tatlo. Pero pagkaligad sa pila ka mga inadlaw, napatay si Mama. Naglalain si Marco tungod basi siya ang ginhalinan sa kamatayon ni Mama. Tungod ang sa pensar niya na stress si Mama sang ugtas sa iya. Pero ginpa-intsyende ko siya nga ginpatawad na siya ni Mama. Kaginbaton, antes nagbalik sa kamot sa mahal nga Ginoo. Kutob na lang diri. Madamo gid na salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akong sulat. Ang tagpadala, Christina.

0: mo ato ang kasaysayan nga ginhatagan nato sa sangkabuhi diri sa mga pinalid sa gugma.
1: The Pages of Love.
0: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plotinia. Recording Engineer Noli Aparicio.
2: Musical Score Michael Tabaki Jr.
0: Special Sound Effects Chester John Veronque. Buggal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center. Ang kampyon nga istasyon.

0: Sakal di Buatlan. Dari 4.5 K5 News FM. IK Gold Capsule. Ang kapsula gagit hugot obra para sa mata. Mas epektibo pa. IK Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pampaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na ipapanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag-IK Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa marami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang iCare Drops at Doatla. Ang iCare Gold Capsule, mabagal sa mga leading drug stores sa manubo na presyo. iCare Gold.
1: Ako si Oscar, nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bangunin ni siguro sa akon nga edad. 55 anyo.

0: C3 Bio with Physio.
1: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio, ang Physio yung may D3.

0: mahig ko pala ang imudugo?
1: DTX 500!
0: Masamit ka pala ang gina-allergy?
1: DTX 500!
0: Ang DTX 500!
1: Ang nagatimlo sa imo mahig ko nga dugo.
0: Nga sa masami,
1: amo naman
0: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
1: DTX 500!
0: Masalika DTX 500!
1: DTX Coffee Mix!
2: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panamigid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix!
3: Pamahal sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Inaang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Naka-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
3: Mabahal sa mga butika.

0: C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Mabali si Bibi, masami ko gina-allergy. Kasi magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
0: Mighty C, mababaka sa mga butika. For Biotics, kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. For Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. For Biotics.
2: Nagabaho ba lang ilok mo?
3: Yucky!
2: Tama na nga palupok. Mang Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar.
4: Preto nyo, tayo, musta ang bulang kape, pre?
5: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko?
4: Di nakabalumanusik?
0: Performance mo pala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka kag vabuwaska. Ganag kapataas ang energy kag stamina para sa mas matukay nga performance.
4: Di, pre, musta ang bulang kape, pre?
5: Ah, apat gig kasultada, pre. Biyag si misis, eh.
0: Extend Food Supplement for Men.
6: Tikasin!
0: Pinapakilala ang bagong produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniaisa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunauna sang aton kabataan. Nagabulik kayo sang neurological disorder. Nagabulik improve sang ila panghunauna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
7: You're listening to 94.5 K5 News FM.
8: Mayroon ka bang kwentong buhay at pag-ibig na di mo makakalimutan?
9: I remember the days when you're here with me.
8: Mga nakaraang nais mong balikan. O mga tanong na matagal mo nang nabigyan ng kasagutan. Bibigyan daan natin yan sa programang Secret Memories.
10: Secret Memories.
8: Kasama si Sweet Terry.
11: My

0: Secret Memories with Sweet Terry.
1: 44 minutes after 1 in the afternoon. Welcome ka na sa Tuesday edition ka K5 sa ating programang Secret Memories. Panibagong araw na naman po, panibagong kwento rin ang ating napakinggan sa segment The Pages of Love. And of course, kwento ni Christina ang ating natunghayan. Ang kwento po ng ating bidang karakter na may kaunting reminder para sa ating lahat. Para doon sa mga kaka-K5 natin in particular na medyo nakakaramdam na ng pagod sa kaka-K5 po natin na parang nawawalan na ng reason to be kind and good. Well, kaka-K5, again, etong kwento na ating natunghayan ay magbibigay reminder sa inyo na you can never go wrong with your kind heart. Ay paminsan sinusubok ka, natitrigger ka. Minsan kasi hindi rin ka K5 madali na maging mabait o kaya naman maging mabuti. Lalo kapag hindi mo nakikita na may sense pa. Diba? Because siguro sa pagiging tao na pumapaliya ka rin sa mga ganyang eksena. As a human, ka K5, dumarating ka rin talaga sa point na kahit gaano ka ka-understanding, kahit gaano ka ka-empathetic, o kaya naman kahit gaano ka ka-positibo sa mga bagay-bagay, umipitik ka rin eh. Kumbaga, natitrigger ka rin sa mga eksena, sa mga sitwasyon, at sa mga tao. Kasi sabi nga natin, because isang tao ka K5, yung mayroon din na hangganan ang iyong pag-intindi. Mayroon din na hangganan ang pagpapatawad. At ganun din ang pagbibigay ng another na pagkakataon. And that's normal, siguro, dahil sabi nga natin ay tao ka naman. Pero ka K5, kung iyo talagang iisipin at iintindihin. Alam mo, minsan, sa kabila ng mga ipinaparanas o pinaparamdam sa iyo na mistreatment, marirealize mo rin ano, na parang wala ka rin mapapala kapag pinatulan mo. At sa mga sitwasyong ikaw, sarili mo at emosyon mo lang, kaka-K5, ang pwede mong mahold. Yun lang din ang sisikapin mo na makontrol. Yun lang din ang iyong rerenda. Kasi again, yun lang ang kaya mong kontrolin. At hindi ang feelings ng ibang tao at hindi rin ang kanilang personalidad. Ganun ang nangyari dito sa ating bidang karakter. Parang na-master ang art of yaan mo na lang. Line po sa ating kwentong natunghayan. Handa ng ating tanong kay ikaw. I-ready mo na rin ang iyong kasagutan. Ang ating question of the day ay, ano nga bang dahilan kung bakit hirap kang patawarin ang isang tao? K5, ano nga ba ang dahilan kung bakit hirap kang patawarin ang isang tao? Ang inyong sagot, maaari nyo pong ma-send, ma-comment sa aking page. In a while, ipopost ko na po yan sa Sweet Terry K5 News sa FAM Kalibo. Aminin, ka-K5, kapag paulit-ulit na ginagawa sa iyo, kapag paulit-ulit kang nagbibigay ng pagkakataon, tapos paulit-ulit rin ang kanyang sisi, na parang nagiging expression na lang ang sorry, o kaya naman, wala kang ang maririnig na sorry, eh nakakapagod. At medyo yun ang nagbibigay pahirap din minsan. Kung bakit ikaw ay di na makapagbigay ng another chance at mahirap na para sa iyo ang magpatawad. Well, for some, siguro kapag nakikita nilang wala talagang remorse, walang regret, hindi mo mararamdaman na sila talaga ay true to themselves, na sila ay nagsisisi, na sila ay humihingi ng patawad, at syempre, hindi lang for a word. Hindi lang siguro para ipakita sa'yo na humingi naman sila ng tawad. Kapag nakikita mong hindi talaga bukal sa kanilang kalooban ka K5, eh mahirap nga naman talagang patawarin. And of course, may ilan din na hirap magpatawa dahil nakaramdam sila ng betrayal sa kabila ng kabutihan na iyong nagawa. Diyan ka rin siguro marirremind ka K5 ano, na kahit gaano mo man tulungan, na kahit gaano ka man naging mabuti sa kanila, ano man ang iyong naiparamdam o naipakita sa isang taong kabutihan ka K5, hindi pa rin talaga yun magiging dahilan para maging same ang ibabalik sa iyo. Para gantihan ka rin ng kabutihan. Kaya nga sabi nila, gumawa ka na lang kung ano yung alam mong tama. Kumbaga, mag-spread ka na lang ng positivity. Maging good ka in your own way. Nang walang ini-expect na return. Kasi hindi natin alam eh. anyone can betray you, sabi nga. Aww. And syempre, pwede rin kapag alam mo daw na gagawin pa rin, mahirap din patawarin. Hindi lang kasi dahil walang pagsisisi, kundi wala ring pagbabago. Alam mong uulit at uulitin. Kaya bago pa pumangalawa at pumangatlo na chance ang maibigay mo, ay wag na lang. Yan Pero ikaw baka kay 5 anong yung take sa ating question of the day? Alam mo yung i-send, i-comment sa aking page once again. That's Sweet Terry, K5 News FM, Galina. 1:48 ang ating oras. As usual, hanggang alas 3 naman tayo magkakasama at magkakaroon. Kaya huwag ka na maglilipat mo ng radyo, manatiling nakatutok sa istasyong may puso, ang K5 News FM.

0: with Dr. Ramil Uy.
1: PTX 500.
2: Ginakano nagpuyo sa Uptown Barangay Mabigo, Canlaon City. Ang ginabatsya ko sir, ang ako niya UTI, kasakit git sa ako niya puson, kag sa ako niya baywang. Pagka bati na mo nga may PTX 500.
3: Sa kapila ka maginan?
2: Sa pilmero katatlo sa Subong Kaduana.
3: Subong kamusta?
2: Huwain niyo ginabatsya at maskin gamay.
3: Anong mambal mo sa mga wipe na katumaras ang PTX 500?
2: PTX 500 lang amugin na ang makaayo sa aton.
1: PTX 500.
4: Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan ta karon ha. Makabulag baya ang diabetes? Base bilang taas sugar niyo, bulag ka mo bala, no? Istoryahan ta na karon upod ta sinang diskusyon si Dr. Ramil Uy, ang amon CEO. Base sa statistics, ang pagkabulag bangod sa diabetes amo ang pinakamataas nga incidence sang blindness sa mga hubin nga pangidaron, Doc.
5: Grabe, no? Wala lang kita kabalo sa feeling, Sir GP, sang isa ka bulag. Sigurado ko, Sir GP, hindi gid mahapos batonon eh.
4: Oo, husto. No?
5: Okay lang tani kung pagbugtaw mo bulag na. Pero nang nabulag ka tungod sa diabetes kay why ka kainom dito X500 kag Mighty C or Pure C. Imagine bala, hindi mo na makita imong kabataan, hindi mo makita ang imong mga plangga mo. Hindi sakit kung halin pa sa mga bata bulag ka, pero lang nakita mo imong mga plangga sa kabuhi imong kabataan, taposan gulpi ka na bulag tungod sa diabetes.
4: Tapos nabulag ka biga may pabata mo. Tapos ultiro na, ala ti paano ano na insura ka bata ko, no?
5: Amo na ang gitawag masubo nga kamaturan. Adlo kita mabulag, pero wala ta mahadlok magkaon todo sang tamis.
4: Amo na
5: damor nga tamis, damor ang tsansa nga mabulag ka. Amo ginipirmin nyo paminsaron. Damor nga tamis kaunon mo, damor nga ang tsansa nga mabulag ka. Bisan pa may diabetes ka, kag na-diagnose na ka sa doktor nga diabetic ka, hala, sige gyapon kaon sang tamis, inom gyapon soft drink sa GP. Ang question, gainom baka ni DTX 500 kag may TC or PRC? Kagari pa, nugunan pa sa magbakal DTX 500. Pero wala man nugunan mag-inom soft drinks. Nugunan magbakal may TC kag PRC. Nga mo tani na makabulig yung magdubo ang ilang mga blood sugar.
4: Oh, gusto correct gi doc, no? Nanugunan magbakal sang DTX ug Mighty C, pero wala man nugunan yung ilang mga mata nga mabulag.
1: DTX 500.
6: 27 lot, 57 akong edad.
3: Ano ginabatsyag mo sang una?
6: High blood gid ko, magasuka ko, tason akong ulo daw mabuka. Pagkuan sang DTX 500.
3: Pagtumar mo sang DTX 500, sa isang adlaw kapila ka magino.
6: 3 times a day ginakon ang DTX.
3: Okay.
6: O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
3: Pila sa una ang imo blood pressure?
6: 180 over 100.
3: Pero subong pila na lang imo blood pressure?
6: 120 over 90.
1: DTX 500!
7: May budget sa JP sa tamis, pero sa DTX, why isang budget?
5: Amo ginang tao, no? Doy, bakal na mo na DTX, pure sick at mighty C.
4: Ustugin. Ang diabetic retinopathy, Dok Sam, Dok Ramil, or pagkabulag bangod sa diabetes, amo ang pagkaguba sa mga magagmay nga kaugatan o kon retinal blood vessel sa aton mata, nga nagaresulta sa pagkabuslot sang ugat. Pagdugo, grabe ka dugo, gigil isa sulod, ha? O kon retinal hemorrhage. Nga mo naman ang nagaguba sa aton vision o kon pananawan. Kag kun malala na ang kondisyon, ini ang pwede nga maging irreversible, meaning hindi na mabalik, Dok, no? Kun mabulag ka, bulagin.
5: Kung may kumpisa na, bakal ka bag umata, islan mo?
4: Islan mo, no? Wala na chance ang mabalik
5: na
4: mo
5: pa. Na mo. Ang problema lang sa diabetic retinopathy, Sir GP, amoy ni nga hindi mo may baluan, bla. Diabetic ka na, pero amat-amat ang galito, ginakapatay ang imo mga nerves sa imo sa imo mata. Te, huwag ka balo? Uli na? Nabulag ka na ya? May baluan na ni mo kay nga diabetic retinopathy kung daw pigaw na imo panulukan.
4: Sugod na buro na, no?
5: Gaburo na.
4: So, munang masubo actually, Doc, no? Kalabanan, uli na ang tanan.
5: So, kung diabetic ka, hindi pagulat na nga magburo ng mata mo. Kontrola. Inom gid ya DTX, inom ITC.
4: Bisan hindi pa dok diabetic ha, pero parents mo nabulag, nautod ang tiil bakod sa diabetes. So good ka na.
5: Ti amo na nga adlaw-adlaw gid inom gid DTX 500 kag ITC para hindi ka mabulag tungod sa diabetes or GP. Grabe ka epektibo sir GP ang DTX 500. Ginakontrol niya imo blood sugar kag kadamo na sang diabetic ko nga nag-inom DTX 500 nga nakontrol ila blood sugar.
4: Agree ko da dok.
1: PTX 500.
8: Ako si Tumasyon sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyag ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, at din sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
4: Sugod lang nag-inom ka
8: DTX 500.
4: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
8: Almost 3 months na.
4: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom?
8: 3 times hindi.
4: Kamusta ang alay sa kamot?
8: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig kamo sa DTX 500.
1: DTX 500. DTX 500. DTX 500.
0: Health Alert with Dr. Ramil Uy.

0: sa balita, kampyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Secret Memories with Sweet Terry.

0: Secret Memories with Sweet Terry.
1: 12 minutes after 2 in the afternoon. And oh yeah, kaka-5, araw pa lamang tayo ngayon ng Martes. Today is Tuesday, October 6, 2026. Pero kamusta naman po ang pagod at antok level? O kung i-measure mo kaka-5, akong iyong ili-level, akong iyong titingnan, parang pang-Biyernes na yata yan. Grabing pagod yan, ha? Grabing antok rin yan. Talagang lumalaban. Alam mo, mahirap i-manage, mahirap pigilin ang antok na nagpaparamdama sa mga panahon na kinakailangan mo ng focus. Pero mapagbiro rin minsan ang tadhana. Kaya hindi nang inyong nararamdaman ka kay 5 na antok sa mga oras na ito. Kasi nagpaparamdama na andyan bumibisita kapag hindi mo talaga kinakailangan. Hindi mo hinihintay. Sabi nila, usually daw inaantok ang isang tao kapag walang ginagawa. Ganon din siguro kapag masyado kang busy, ano? Kapag masyado kang focus sa mga kailangang ayusin, sa mga dapat unahin, sa mga dapat i-comply, eh may mga pagkakataon na kapag walang break na tinatawag ka kay 5, yung matik mong nararamdaman, yung susunod mong gagawin ay maghihikas. Diyan na papasok yung the rest is history. Kasi hindi natin sure kung ikaw talaga iiidlip o talagang lalabanan ang iyong ano. Yung iba naman, inaantok daw kapag nakikinig ng mga musika. Well, truly, kaya siguro may mga taong hindi rin nakakatulog kapag wala silang napapakinggan. Kapag yung napapakinggan lang nila ay yung mga kuliglig. O kaya naman, ihip lang ng hanap. Kailangan talaga nila ng something na soothing din sa kanilang pandinig ka kay 5 so that ay mafe-feel nila na sila ay safe at mas mafe-feel nila na makakatulog sila ng mas maayos. And syempre, siguro ay may mga masisisi na namang weather. Masisisi na naman yung panahon. Kasi lakas daw maka-influence yung mga scenery ka kay 5 na, alam mo yun, yung di masyadong mainit, di masyadong malamig. Tapos yung hangin, dumadapyo-dapyo lang sa skin. Na para bang kahit tapos na ang siesta moment, gusto mo pa mag-extend. Tapos yung iba naman, ang kanila namang alibay kaya nakakatulog kaya inaantok dahil sobrang pagod. Well, syempre, minsan kailangan din po natin pakinggan ang ating mga sarili. Kasi hindi ka naman robot. Though nagpa-function ka, pero kailangan mo rin mag-recharge ka kay ito. Yung mga gadget nga, kailangan ipahinga. Nangangailangan ng pag-charge, ikaw pa kaya. And kapag may sakit din, notice mo ba kapag ikaw may mga iniinda, kapag may mga karamdaman, eh mas mabilis kang napuan ng antok. Kasi siguro ay napupuyat ka rin. Hirap kaya magkasakit ka kay 5. Yun bang kahit antok, kapag meron kang karamdaman, ginigising ka, lalo sa gabi. Pero kapag mga ganito namang maliwanag pa, ay talaga nga,

0: ay mas malilesen yung risk ka K5 na ikaw ay dapuan ng sakit. Kasi syempre with vitamin C, mas itibay ang iyong resistensya. Hihina daw po kasi ang ating resistensya the moment na tayo ay magdag ng edad. Kaakibat, kasabay ng iyong pag-age ka K5. Siyempre may mga parte rin sa iyong sarili na hindi mananatiling immortal. Kaya naandyan yung factor kung saan na humihina rin ang iyong immune system, ang iyong resistensya. That is why nagiging lapitin ka na, hindi na ng swerte, hindi ng sakit. Again, para tayo ay magkaroon ng matibay na immune system at resistensya ka K5, para may panlaban sa sakit. Mighty C, ang alkaline-based na vitamin C. Anyway, sa mga nagtatanong, pwede niyo po yung i-check kung available sa pinakamalapit na branch ng klinika sa inyong lugar. Ikaw naman dito sa Bayan ng Kalibot, mga kalapit na bayan, mari naman po kayo magtungo sa Refenders Building, Usmania Avenue, Barangay Estancia, Kalibot. And yes, mga ka-K5, nag-offer pa rin tayo ng free consultation. Kaya sa mga nais mag-avail, go ka lamang sa ating klinika. Bukas po tayo Sunday to Friday. And nagsisimula ang ating clinic hours, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 sa hapon. Anyway, 2:19 ang ating oras. Later on when we get back, final hour na po natin. Ha? Kaya sa mga hindi pa nakakasagot ng ating katanungan of the day, amari pa rin kayo humabol, makibahali. Check mo aking page. Posted na po ang ating QOT. And bibigyan na rin natin ng final take later on when we get back. Ang kwento ng ating bidang karakter sa segment The Pages of Love. For now, balikan natin ang ating musikahan. Still, kasakasama niyo pa rin.
1: Sweet Terry!

0: sa Kalibwa Clan. 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
1: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo na nga akong panulukan kung wala akong antipara. Hindi din ako makabasa kag hindi makakita sang insakto. Testing ako nga magtumaras ang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops. Sa sunod sa isa kabulan, ako natalupang dan nga wala na ako nagasuksok antipara. Kag masanag, nagidya nga akong panulukan. Ako na mismo nagambal. Epektibo, gidya.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Gabalo ba na kamo nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata? Iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang Aton Iris lymphoma. Gaapekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon. Para sa manami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drop.

0: si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio nga makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng pagsiklawas.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidants. Nga amo naman ang nagatindo sa imo atay. Basta tindo nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masalika. Epektibo. DTX 500. Madalas na pag-ihi, paglabo ng mga mata at mamamanhid ng mga paa. Baka may diabetes ka na. Mag DTX 500. DTX 500. Ito'y gawa sa pinag-alungang paraya at the sugar cane extract. Kung may pinakamataas

0: DTX Coffee Mix.
1: Eric Ledis, mas mataas ang ako nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang ako nga lawas kag nagnumbo ang ako sugar. Kamayara, inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
3: Mabali si baby. Masami ko gina-allergy. Kaya magwalaan ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Kagrabing epekto inuras lang. Dula na dayo ng ako nga allergy.
0: Mighty
2: C. Mabaka sa mga butika.
4: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
5: Nagabaho ba lang ilok mo?
6: Yucky!
5: Tama na nga palupok. Mag-Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputin ang ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyo lugar.
0: Extend Food Supplement for Men.
7: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, ang Extend Food Supplement for Men daw hindi ko kapati mo na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
0: Extend Food Supplement for Men.
8: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo?
9: Bigyan ng Memory Advance Serum. Ang Memory Advance Serum

0: Secret Memories with Sweet Terry.
1: Final hour ng Secret Memories at 2:47 ng ating oras. And as promised, mga ka-K5, bago tayo umexit, bibigyan po muna natin ng final take ang kwento ni Christina, ang ating pong bidang karakter sa segment The Pages of Love. Tulad ng nasabi natin kanina, mga ka-K5, you can never go wrong by having a good heart. Kasi yun naman talagang pinaka-importante, diba? Kumbaga, sa panahon ngayon, hindi rin talaga guarantee na babalik sa'yo. O kaya naman, may kasukli ka K5. Kung ano man ang naipakita na iparamdam mong kabutihan sa isang tao. Sa mundong maraming triggers ka K5, isipin mo na lang na sila ay humps. Diba? Sabi kasi nila, hindi naman daw pwedeng laging smooth sailing ang iyong buhay. So, ibig sabihin na mayroon talagang up and down. Mayroon din talagang mga humps. Mayroon din talagang mga sagaba. Pero ang importante lang naman dyan, control what you can. Hindi mo nga daw makokontrol ang emosyon, ang ugali, o ang personality ng mga nasa paligid. Then, kaya mong kontrolin kung ano ang meron sa'yo, ang ugali mo, at syempre yung personality mo. So, doon ka mag-focus. Ikaw na lang ang mag-adjust. Ang importante dyan, ka-K5, ay hindi ka mapapagod na maging mabuti sa kabila ng mga ipinaparamdam at ipinapakitang mistreatment sa iyo. Naniniwala naman na tayo na kapag kabutihan lamang ang iyong ginagawa, ay good karma will follow. Diba? May karma ka, pero at least good. And of course, lesson din sa kwentong ito na hindi mo naman siguro kailangang all the time ay patunayan kung ano ang iyong halaga. Hindi naman siguro sa lahat ng pagkakataon, lagi mo nalang lilinisin ang iyong pangalan. Kasi may mga nasasabi at masasabi talaga ang ayaw sa iyo. Nga siguro dahil you cannot please everyone. Kahit gaano ka pakabuti, kahit gaano po kaganda ang iyong pakikitungo ka K5, may umaayaw rin talaga, and that's okay. Okay lang yan. Hindi naman kailangan na lahat ay goods and pros sa iyo. Gawin mo na lang kung ano ang tama, kasi naniniwala rin tayo na time will reveal kung sino ka. Hindi mo kailangang ipakita kung sino ka. Panahon ang magsasabi ka kay Five at magpapamukha sa kanila kung gaano ikaw kabuti. Yun ay kung mabuti ka talaga. Alam mo, mas magaan mabuhay ka kay Five na walang excess baggage. And excess baggage means excess na galit, excess na puot, excess na inggit, kaya naman bitterness. Kaya piliin mong maging positibo na. Kahit mahirap, kahit minsan ay medyo imposible, pero dapat daw tinuturuan natin ang ating mga sarili na laging tumingin sa brighter side ng buhay. Kasi kahit gaano ka pakagaling umiwas, sinusundan ka rin talaga ng malas. May mga times na rin, ano, ka-K5, na hindi pumapabor sa'yo yung sitwasyon, yung pagkakataon at yung panahon. But then, kapag marunong ka daw mag-appreciate sa mga nangyayari sa iyong buhay, kumbaga, marirealize mo na, syempre, kumbaga, blessing in disguise din ang mga pangyayari. May mga gustong iturong lesson. At siguro, ay may mga kailangan ka rin baguhin sa part. 51 ang ating oras. Shout out sa lahat ng mga ka-K5 po natin na still nakatutok sa ating programa. Lalo na sa ating Facebook Live. To Joe Tabanera Sarabia at sa kanilang mama daw na always nakikinig sa ating programa. And likewise, hi to Cesar Cruz. Papa-shout out sa ating Facebook Live. Asya Siga dito na rin. Nagtatapos ang ating programa ngayong hapon, ka-K5. Maraming salamat once again sa inyong pakikinig. And of course, dahil araw po tayo ng Tuesday, it's Tuesday with Sweet Terry. Abangan mo ating Facebook Live later. Now, kailangan po muna nating pansamantalang magpaanam. And again, this has been your DJ, Sweet Terry, wishing you all a great Tuesday, everyone!

0: News D3 Bayo.
1: Ako si Norberto, isa ka atlet. Ako kita ni Bulig sa D3 Bayo. Tungod kinapapagod niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
0: D3 Bayo. Ang D3 nga may visyo. Ang visyo nga may D3. Mamakal, sumang
2: mudika. What makes D3 Bayo extra virgin coconut oil produce more collagen in the body? Number one, D3 Bayo, because of its extra virgin coconut oil, will increase zinc absorption in the gut. Mm-hmm. Zinc is one of basically the raw material in producing collagen, no? And of course, ano pagiginoo brand ni D3 Bayo? It improves because may vitamin D3 siya na may ang pag-absorb sa ginatawag nga calcium sa lawas. Mm. Kung tam-an kadamo free calcium sa imo blood, collagen production is affected. That's why ang calcium dapat sa bone lang, no? Hindi siya dapat ara sa galibot-libot sa atong lawas. That's why calcium should be deposited in the bone, and D3 Bio helps you that because D3 Bio does not only improves the absorption of fat-soluble vitamins, it also increase the absorption of micro and macronutrients in our body, including zinc and calcium, which are both picto sa collagen production. Mm. Collagen
3: aside
2: production.
3: Sa collagen production, sir boy, pwede mo magamit topical ang kuana, D3 Bio. Kaya nga man, ang pilas, hindi basta-basta mag-ayo tungod sa kagaw, bula nga hindi gini mo maano, basta-basta mapatay, sir boy, sa guwa.
2: Oh. Exactly.
3: Kung imo ipatuluan sang D3 Bio ay mga pilas, dasig mapatay. Either ang kabangdanan sina sa pilas mo, mga kagaw, or special ang punjay, grabe, dugay-dugay, gini mag-ayo.
4: Megit. Fungus.
5: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas ng gali akong blood pressure. Pahin ang paninisis ng D3 Bio, tatlo kabisi sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mga butika!
2: Your tissues will only repair itself once na patuan na ang infection. Mm. Meaning to say, tapuson anay sang lawas ang kontra sa infection.
3: Kagamo pagkayo
2: ano
3: niya.
2: Pagkayo niya.
3: Niya.
2: Hindi siya kaubladungan, no? Kung hindi na magkugan na siya po, may na sa sulod.
3: Tsunami ang himuon, sir boy. May nunggit siya, D3 Bio.
2: Kampiyon.
3: Tapos, patuluan pagin niya sa guwa. Kagang naka namin, sir boy, once si kainom D3 Bio, siyempre, ginabos niya ang production sa collagen.
2: Mm-hmm.
3: So hindi ka dali magtigulang eh.
2: Correct.
3: Oh. So tapos ang absorption sa calcium, nami. Kaya siyempre nag-combine na mo.
2: Combine na, oh.
3: Oh, ang BCO, kag D3, makompleto ang calcium absorption, nami ang imong mga tulan, tubo ang imong collagen, ang cartilage mo, nami ang production, wala arthritis.
2: So pagpatulo mo sa extra virgin coconut oil nga din sa D3 Bio sa imong pilas, ano matabo? May ala kanadaan.
3: Inside and out, sir boy.
2: Inside and out.
3: May D3 Bio nga gaupod sa dugo, pagkanto sa pilas mo, makumbat infection, mayara pagid ka sa guwa.
2: May external effect pagid.
3: So, ang imo nga mga wounds is gangrene because of diabetes. Makorek mangyapo na.
2: Kaya
3: inom ka D3 Bio kung ina nga mga pilas is caused by diabetes.
2: Diabetes, no? So that is the effect of D3 Bio regarding wound healing. Ang D3 Bio hindi lang para sa sulod sa lawas. You could use it topically. Kwa ka gunting, kwa ka sang dagom, tos lukon mo gamay, apply it in your wounds, no? Para dali mag-ayo. Cause extra virgin coconut oil for many years and for many centuries has been used by traditional medicine in treating wounds. Gadali pa, hindi pa ma-impactar because of the antibacterial and antiviral and antifungal ability of MCT. So, medium chain triglycerides nga ara sa D3 Bio, nga ara sa extra virgin coconut oil.
3: Kaya ba, sir, boys, ang nadiskubrihan ko ang suplemento ng D3 Bio, naghatag sa akong kumpiyansa or trust. Hindi ka mahadlok sa mga viral infection. Kung ako lang pagustuhan, sir boy, hindi na ako magmas-mas. Ah?
4: No.
3: Siyempre kung may kumpiyansa ka na, ngayon mag-inom ka D3 Bio mo nga kaya nga i-fight sa kagaw. Kaso kaya yung gobyerno na to nagtudlo nga mag-mas,
4: nasunod na lang.
3: Nasunod balay? Wala na mas. Ah. Sa mga kagrupo, wala na. Kaya kita yung kapati nga amo na ka-importante ang D3 Bio sa atong kabuhi. Basta importante, sir boy, pag may hilanat, may sugod ng ubo, may sugod ng sipon.
2: Ditribayo mo na.
3: Every 4 hours, ditribayo mo na.
2: Ditribayo na.
6: Ditribayo! Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang ditribayo ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabulan na batsyagan ko ang ipikto ng nagpagsiklawas.
7: Ditribayo! Ang Ditribayo!
8: Yung may visio!
7: Ang visio!
8: Yung may
7: Ditribayo!
8: Ditribayo!
7: Health News!
9: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM, kajamig mo sa musikahan, sa balita, maaasahan sa public service. Always number one, number one, number one. K5 News FM.

0: Salamat gid sa Eye Gold kag Eye Care Drops.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakan sa Shopee kag mga butika. Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sang mga nagkalain-lain nga sahe sang sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag Bilberry Extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health.

0: D3 Bio with Physio.
1: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang cardiologist nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio, ang Physio yung may D3. D3 Bio.
2: Ako si Boys, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton, gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio, ang D3 Bio yung may Physio, ang Physio yung may D3.

0: Ako si Barangay Kagawad, Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.

nag-mighty C ako kasi alam kong malakas ang immune system ko nito. Malalabanan bago mapo ang mga sakit. Kaya kayo, kung gusto ninyong humaba ang buhay ninyo, mag-mighty C kayo. Mighty C, alkaline-based vitamin C, available nationwide.

0: Preton nyo, day, musta ang bulang kape, pre?
1: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabalo manusik?
2: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May baka, kag babuwaska. Nga nagkapataas ang energy, kag stamina. Para sa mas matukay nga performance.
0: Di, pre, musta ang bulang kape, pre?
1: Ah, apat gig kasultada, pre. Biyag si misis, eh.
2: Extend Food Supplement for Men.
3: Tikasin.
4: Gagabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
5: Mag-Clinical Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinical Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman bala ka.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinical Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Lagi bang matamlay?
7: Umahina ang memorya ng anak mo?
6: Bigyan ng Memory Advanced Serum. Ang Memory Advanced Serum.

0: batere ng ating memoria.
1: Memory Advanced Serum.
0: Araw-araw,
1: mabibili sa mga butika.
0: Memory Advanced Serum.
2: For Biotics, kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. For Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imocellula. Paskog ang resistensya sa klinika. For Biotics.
1: DDX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikodang nagamit ko sang DDX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DDX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DDX Beauty Soap.
4: Mamakang sa mga butika.
5: Nagkapangita ka bala sang food supplement nga barato, tegalidad, kag-aprobado sa mga eksperto?
6: Clinica, Delta Nativo, Medicina, and Wellness Center.
7: Kumpleto sa mga suplemento.
8: Clinica DTX 500.
9: Clinica D3 Bio.
10: Clinica Sport Bionics.
11: Mike.

0: Clinica Alternativo Medicine and Wellness Center. May free check-up ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon. Clinica Alternativo Medicine and Wellness Center. You're listening to 94.5 K5 News FM. K5 News FM.
1: K5 Galingawan Time!
2: Day, alam ka sa mat?
3: Ay, oo, day, best in mat ni sang kinder, ya?
2: Bo, abisigit, tisningan ta?
4: 4 plus 2.
3: Ay, kahapos? 6, eh?
2: Bo, alam, gid man. Tisningan ta pagid, be?
4: 2 plus 4.
3: Ay, 9, eh?
2: Ha? Nga, nag-9? Do, ginsuli ko malang pamangkot?
3: Bo, ti, siyempre, ginsuli ko manang sabat, eh? Best in mat, gani mo?
5: Aga pamati ka sa K5 News FM.
6: Aga pamati ka sa K5 News FM. Kaya kada adlaw, gusto bay-bay ka sa ila drama. Kung may sadya ganing storya, dugi na kulit, manakon kilid kadlaw. Kung subo gani, tugulumaw lumaw, manakon mata. Ako gali si Ted and Manuel sa ang Pavia Iloilo, tunay naka K5.
5: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa kampyon nga istasyon, K5 News FM.
7: Wow, my puso.
8: Ang kampyon na istasyon
9: K5 News FM.

0: GX 500.
1: Imo pangalan na partner.
2: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
1: 41. Nagpa-check up ka sa mga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw kinatong score gani?
2: 470.
1: Sangsano ka nagsugod inom na DTX 500?
2: Nagtiko duwa sa gabi, duwa sa agad. Bali, 2 times a day.
1: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nga nagpa-check?
2: 160.
1: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
2: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven na best get ang DTX 500 para sa
0: DTX 500.
1: Ako si Jean Paul Generoso, istoryahan ta karon nga nagatigulang gidyang tawo, no? Ano ang aton mahimo agud nga mapunggan ang pagtigulang naton? Kaupod naton sa nagdiskusyon karon si Dr. Mel Oy, ang aton CEO. There was a time nga ga problema ang tawo kun nga ang kabuhi naton kalipot. There will comes a time nga makurinot ang imong panit, minano mo nga hindi ka magmasakiton, mapatay ka gidyagyapon sa katigulangon. Sa kabangkalan ang aton nga pinakatigulang longest living person si Lola Francisca is 100 kundi ko magsala 122 123 years old.
3: Wow, sikreto to palakaon gulay.
1: Husto kag nami blang ila klima to sa Uringaw, no? Sige, so
3: palakaon gulay nya palain ang pagka DTX 500 kag may TC champion nga ano kombinasyon.
1: Husto
0: DTX 500.
1: So, ang abigan nila, Doc, may ginatawag na sila nga nag-formulate sila sang self-limiting theory. Nga mismo ang organism nag-limit sang iyang existence. So, diri na nag-sugod ining pag-study sang telomeres. So, dako ang palaligban, Doc Ramil, kung nga ang nagatigulang ang tawo kag nagakapatay. Bisan ano kahalong, ano kakahealthy, mag-abot ng tiyon nga mapatay gid ang tawo sa katigulangon.
0: PGX 500.
4: Si Edwin Grace Paglimutan, 45 years old, kagahilamunan, barangay.

0: 100.
1: So, Sir GP, in the dawn of the millennium, nagasintro ang pagtuon sa genetics sa kang tanan sang kalabaon sang telomeres. Muna siya, sa mga chronic diseases, kaangay sa diabetes, heart disease, Alzheimer's disease, depression, anxiety, kag-cancer, ganubo ang kan mo, katasoon sang telomeres. Amo na gani, permine mo, ginahambal nga, inom ka DTX 500 para maglaba ang telomeres. Sa study na, Sir GP, kita nila ang pagliwat sang lifestyle sa tao nga may dako nga improvement sa kalabaon sang telomeres. Imagine, Sir GP, 10% ha, nga gindugang sa link ka telomeres. Sabtang yan to, ang nagapadayon nga kaon sang tamis, sige kaon baboy, karne, manok, mantikaon, mga processed food, 3% gid ka porsyento ang ginubo sa ilang telomeres sang gin-examine ini sang microscope. Balo ka, Sir GP, kung ano nga lifestyle changes ang ilang ginhimo? Exercise. Cut down of fats and sugar consumption. Kag 100% vegetarian and antioxidant supplementation. That's why, sininga program, permi na muna balik-balik, nga ang magsika inom DTX 500 para maglabay mo kabuhi. Para hindi dali yung mapatay ang selula. Imagine lang, 1.3 million ang ORAC unit.
2: That's the capability of DTX 500, no? In fighting oxidative stress. 1.3 million.
1: In layman terms, Sir Boy, damo kawatan sa sulod sa lawas. Pero, hapos lang mag-neutralize ng kawatan nga rin sa itong lawas. Kawatan, amo na sila ang mga free radical. Gusto ka man-neutralize sila, sundi lang antioxidant. Kaya pangatagan, asapan, antioxidant.
3: Kaya hindi na ito yung mangungkap, ah?
1: Tuli, Sir GP, compare mo lang mga taos Canada sa Bukid Canada, kung ikumpara sa kabuhi sa Pinoy, mas laba sila. Japan. Ang Japan, mga tao nga ara sa mga bukid sa Japan. Grabe. Hindi lang 10 or 20 years ang indiferensya sa mga life expectancy dito sa Pinoy. Russia. May research man sa Russia. Nga 30 kalaba ang ila edad kumpara sa mga Pinoy. Ang sikreto, prutas lang gid kagulay.
4: Correct ka.
1: Actually, Sir, puro antioxidant. Kikita yan eh, damutan niya tubo. May DTX 500 na ito, may TC pa. Hindi pa gid maglaba itong kabuhi.
3: Amo na ganito nga kinanglan ta mag-food supplement kaya hindi ta niya makuha sa utan lamang.
1: Correct.
3: Kulang.
1: Imagine ba ng research sa National Cancer Institute, you need 15 kinds of fruits and vegetables daily, ha? Grabe. Ang purpose na para makuha ang nagakaigo nga puntos ang gitawag antioxidant, Sir GP.
3: Sige. Again, mag-exercise, no? Mag-count sa gusto, Doc. Kag mag-DTX 500 sila.
0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.

0: D3 Bio.
1: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo. Sa adlaw-adlaw kong aktibidades, parehos ang pag-ehersisyo.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3. Para sa malinis na dugo. DGX 500. Para sa manusog na tayo. DGX 500. Ayon sa mga eksperto, ang DGX 500 ang may pinakamataas na antioxidants na nagpapahusay at nagpapalinis atay. DGX 500. Subok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
2: K5 News FM.
3: Reopening the lives of the Filipino.

0: Mayong hapon mga pinalangga, namon nga mga tagpalamati, padayunon natong subong sa pagsipad-sipad ang matahong nga kasumpon sa atong drama sa kaginan. Ngayon yung magkuhaan sang leksyon, yung ginating uluhan.
1: Rehas sa kasaysayan, pili ka mo!

0: okay man nila nga batas ang kumari ko, ho? Ay! Oy! Noki! Ay, ano to? Nga nagadalagan ka gidaw.
1: Ta! Si Tito Ongong! Si Tito Ongong!
0: Ano ang natabo kay Ongong? Ha, Noki? Ano ang natabo sa iya?
1: Kakita siya kontrata!
0: Pa! Oh, Ginoo ko! Ay, sige, sige. Makanto ko dito sa bye-bye, Noki, ha? Ay, salamat gin sa pagpahibalo mo sa akon. Ay, Diyos ko. Ay, nga nakakita may isang kontra si Ongong man. Ay, sige na, Noki. Malakata kita dito.
1: Oh, tita.
0: Nga nakakita man siya isang inkwentro man. Nga, ah?

0: Agoy. Agoy, agoy. Gay, gay. Inay lang, gay. Inay lang pagbutang siyang ay sa black eye ko, gay. Agay, gay, gay.
1: Ay. Abi. Anay ka bala. Ano gid bala ang ginhalinan sang away niyo ni RG Haw? Naginunahan mo gid siya kuno kasang sumbag?
0: No, abi kay ginbastos ka niya.
1: Ano? Ay, ano kuno Haw?
0: Nga kuno wala ko siya kuno naunahan. Tani kamo kuno subong nga ngasway nga duha. Kag siya ang ginatawag nga papa sang duha. Sherry Kagrima.
1: Wala, huya. Ginhambal niya ina?
0: Oo eh. Nalainan, hindi ko hindi mamati nga ginbastos ka mga tatlo sang isa ka lalaki mo.
1: Ote, ano kuno yung ginhambal niya sa duha ka bata?
0: Hindi na. Nalawayan ko manumdum eh. Tagday, palo nga ginang duha ka bata ha? Kay daw ginapantasyaan sila sang animal garche.
1: Ba, ano?
2: Ma? Ma? Ma? Nanyo si papa? Ma, nanyo si papa, ma? Ay. Papa, nanyo ka?
1: Nakakita kontra si papa nyo ah.
2: Ay. Hala. Hala, naghabog kitang mata ni Papa Ongong ho.
1: Ay, mangani.
2: Papa Ongong, sakit.
0: Ah, sakit dahi, Chere. Pero gamay man lang ah.
2: Papa. Grabe akong kulba, kagisugiran kami ni Nuki. Nagsumbaganay ka mo kuno ni Joarje.
1: Ay, ay, ay. Mga bata, ilis na ka mo to ah. Ang lago ninyo nga mga uniforme, ibotang ninyo sa laguan, ha?
2: Pa?
3: Oo, ma.
2: Papaayo ka pa, ha? Kaluoy sa imo pa, oh.
3: Oo, man, papa, oh. Kung sakit pa, ambal ka, kikisan ko imo mata.
0: Salamat kid mga anak ha. Pero okay na ako ha. Maayo na ini kiti ginkisa na ni mama ninyo eh. Kabinti gani kabisis.
1: Bam! Ikaw yung makuha mo pa yung maglahog-lahog sa sitwasyon mo no?
0: Ay siyempre papa. Parang hindi magkabalakan mga bata. Sige na. Dere ma. Dere chire. Ilis na ka mo. Kaya manyapon kita timprano ha.
1: Salamat gid sa pagpalangga mo sa amon sang mga anak ta. Salamat gid.
0: Para sa inyo gang. Imuon ko ang tanan. Isang adlaw nga una kita diri nga nag-star sa isa ka bubong.
1: Ay.
0: Kita nga apat. Ginpangako ko sa akon kaugalingon nga hindi ko gid kamo pagpabayan.
1: Ay.
0: Nga imuon kong tanan. Para ipabugal niyo ako. Kag imuon ko ang tanan. Agud nga maprotahan ka mo sa tanan nga butang nga mahimo makatugas ang halit sa inyo. Nga unahon kong inyong kalipay.
1: Ay.
0: Nga, inanghantum ko para sa inyo.
1: Ay.
0: Pamuko ka mo sida kapalangga.
1: Ahay ka nga. Abi mo, wala gid ako naghinulsol nga sa kadamo nga nagapangaluyag sa akon. Ikaw gid ang kinpili ko. May ara maestro nga nagapangaluyag sa akon, may driver, may panday. Pero ikaw gid ang kinpili ko. Ang isa ka mangingisda. Ang ginahikaya nila nga langsa kay isda permi ang ginakuti.
0: Oh.
1: Pero wala sila kabalo nga. Perti ka kabuot kag kapisan. Amo na gang wala kita ko naginulsol. Ikaw ang kabuhi namon gang. Nagsasina. Salamat gid nga ginhatag ka ni Lord sa amon sa mga anak ta. Salamat gid ka.
0: Gang.
1: Oh. Anong ginalingas mo gang?
0: Gang, suguabla na yung mga bata nga magbakal sang duwa kalatas ang sardinas kag sutangon.
1: Ba, ha? Eh, may sudan pa man kita.
0: Eh, kukukon ka nga eh. Doon, naganahan ako eh.
1: Nara naman.
0: Masyagan ko balagang kung ang gaon mo ko. Maumpawan kitang kasakit sang lawas ko nga ginsubag niya rin mo.
1: Ano?
0: Ito balagang. Ito ba kung doon nag-amatamata sa akong pitik sa dugan ko, ha? Kag-simpre ni Junior. Ikaw pa pala, oh.
1: Ikaw pala ka.
0: Oo, sige, sige, sige.
1: Sige na.
0: Sige na.
1: Okay.

0: the food Superman for men.
1: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang extend food supplement for men. Thank you, Gid, sa extend. Paayaw, Gid kami ni mister.
0: Extend food Superman for men.
2: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Lane. Ako, Gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpuputi sang akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap.
4: K5 News FM.
5: Shopping the lives of the Filipino.

0: tritan ko siya. Ha! Gabalang-balang alipungoy mo. Why gid siya sa... Why gid siya kabalo sa akon?
1: Basko gid siya galing inumol mo galing yameg. Basko gid siya migin
0: mo. Ang inumol ko yameg, anad niya sa rubo-rubo. Ha? Masuya sa construction ang ilaman tiner sini, alos ang lawad-law.
1: Aba?
0: Ako ba yung ang katunya?
2: Pero... Bisan ano pang sugid si Ibo, Migo Adje. Berde ka gidyagihapon, kay hindi ikaw ang ginpili ni Rosana. Buot silingon, the best niya sa panulukan niya si Ong-Ong.
0: Hindi pala mga pare?
3: Bugid!
4: Katsakan ko, mas basgugan siguro maghihirit si Ong-Ong.
1: Sanalan pala nga daan nga Ong-Ong. Wala na na yan, Jay. Ong-Ong na.
0: Ipos ka ba?
4: Ops, amit.
0: May isa pa magambal kontra sa akon. Waskon kong butilya sa whiskey, kuya.
4: Amit.
0: Ang tinawin nyo?
5: Ano naman?
0: Eh, may mambal pa na. Ambal!
4: Kusta?
0: Suta ka mo. Ambal! Ay!

0: po siya sa labot, oh. Lakat-lakat pa to siya yaman.
1: Ay, ginuho ko palayo lang, palayo lang. Palayo lang. Kabay pa nga nakadungka na sila sang upod diyan ng mga hista. Kabay pa.

0: Jusko!
1: Julisto!
0: Tak guru pengatur bangkal!
1: Oh, Jusko! Julisto! Ngalang-ngalang kita! Naptan kita sang ikong sang Bagyo, Joy! Kung hindi ako, kung hindi kita ako maluwas, Joy! Palang ka pa sa pamilya ko, Joy, ha?
0: Oong!
1: Palang ka kung sila, Joy! Palang ka kung sila! Oh, Diyos ko!
0: Hindi kita pagpapahiyari sa barga, Diyos, ha? Oong! Maluwas kita! Pangapiyot na mayo sa kahoy! Kaghakos kita mayo, ha?
1: Diyos ko! Parti ka tagas ang kagdala ko sa balo, Joy! Junister! Ang baga! Ang baga ka nagkulob! Ginano sa balut pakanto sa aton hantangan?
0: Ta!
1: Ide!
0: Pap!
1: Ide! Malapit kita sa iyo, mga ina! Ide!

Ahm, sa diin ka na, ahm! Ahm, balik ka na, ahm! Magbalik ka na! Diyos ko, Lord! Diyos ko! Pinanakad lang, naglihingan ang bagyo, walang isang mati-mati ko sa diin ka na! Kung manabuhi ka pa, ahm! Hanggang upo niya, wala lang natin! Mabuhangin ko yan kung manula ka sa awan sa kamataan, oh! Mabuhangin!

0: Chicks Coffee Mix.
1: Eric, ladies, mas mataas ang ako nga sugar. Nabatihan ko ang Detex Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang ako nga lawas kag nagnumbo ang ako sugar. Kamiyara, inigali nga sang ang palaya extra.
0: Detex Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: Detex Coffee Mix.

0: paginayahan ng matabo sa kagayunan nga to. Mga abyan, sunagin niyo sa pagpamati ang mga matahong makasumpun sa atong drama sa kanginan. Ngayugid makuhan sa pagtunuan, gaginatig unuhan. Rehas sa kasaysayan,
1: pili ka mo!
0: Ginsulat kas direksyon ni Lilia Santiago Miranda, Musical Director Michael Tabaki Jr., Recording Engineer Nuli Aparicio, Special Sound Effects Milvin Potenya, kagini ang inyong alagad EJ Liva, bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon ng istasyon.

0: 500. Imo pangalan na partner.
1: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
0: 41. Nagpa-check up ka sa among free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw kinatong score gani
1: 470.
0: Sang sano ka nagsugod inom na DTX 500?
1: Nagtiko duwa sa gabi, duwa sa agad, bali 2 times a day.
0: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nagpa-check?
1: 160. Na best get ang DTX 500 para sa
2: ako. DTX 500.
0: Ako si Jean Paul Hineroso. Istoryahan ta karon. Ano bala ang aton nga stool o ang pupo? How does it correlate sa aton ginabatsyag? Istoryahan ta ni karon kag-upod naton ang aton CEO si Dr. Ramil Oy. Dr. Ramil.
3: Importante ni nga may balaan la Sir JB kung anong sinyalis nga makita nila sa pupo. Dira mabalaan mo kung may problema ka ba sa colon or digestive tract. Kag syempre sa time mo or ang pupo mo, manifest ang color sa imo pupo mo. Ang pagkaon sang madamo nga fibers, no? Pag inom sang husto nga kadamuon sa tubig. Ini makabulig sa kuko.
0: Normal nga normal passing sang stool.
3: Labi na kon adlaw kag inom DTX 500, ga normal ang pupo, ginaatipan niya ang imo nga large intestine. Nga at least biskan paano magnami ang imo nga pupo kung nakainom ka DTX 500.
0: Oho. Correct. Agree ko na doc. Well, ano bala ang normal nga pagpupo? Ang color doc should be dark brown or medium brown. Amo na siyang normal nga color sa aton pupo. Ini bangod sa pigment nga bilirubin, di ba? Naintindihan naton Sir Kevin ano?
4: Basically, Sir JP, ang color nila is a lin from bilirubin.
0: Oho.
4: Pag sa ihi, nagahimo siya urobilinogen. Pag sa pupo, stercobilin.
0: Ay, katanda sa ngamon nga. Medtech. License medtech.
3: No? Ang baho sa pupo, Sir JP, actually, halin man sa kuan mo mga bakterya. Na, siyempre, damo kagaw da. O nga, nag-produce ang mga gases.
0: So, wala nga medyo pupo.
3: Baho, o. Meaning pa, di damo bakterya eh. Damo gas nga gina-produce. Kag dapat, hindi sa sakit magpupo kag hindi budlay magbuna. Try nyo bala no mag-shake mo kada gabi isang kapayas lang tawo nato kung hindi ano.
2: DTX 500
3: shake kabi kapayas imnon mo isang kabaso tapusan parisan mo.

0: DTX MyTC.
1: Pagkaga, wapak.
0: Amo na nga, dapat gidya, makainom giga DTX 500 para hindi ka mag-almoranas. Once nga constipated ka, kaga na kanami pag ganami ang imo nga sphincter sa imo nga.
2: DTX 500.
0: Bakod po ang mga veins mo sa imo lakrasan. Once nga bakod ang veins, layo ang constipation. Kung naka-DTX 500.
2: DTX 500.
3: Katalina Habagat, sang puro kang tabo, barangay Kamingawan, Kabankalan City.
4: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sa DTX 500?
3: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasapdol, kag di na ko kakita. Nagbakal ko dayon sa DTX, inang pulo kabilog, isa ka stab, dason sa isa ka adlaw. Two times ko, tagdawa-dawa ka kapsul, morning, oo, dua-dua ko. Tapos yung pagka-ubos ko, sir, may alibyo gate. So, buong gimintinans ko, nag-exer ka namin namin, nag-exakon nga mata.
2: DTX 500!
0: Ang healthy nga bawel, pareho sa pupo sa karabaw. Ang sinyalis naman sa hindi namin nga bawel, pareho sa pupo sa kanding. So, kinanglan ang pag-exer niya, at least yung pinaka-the best niya, once, twice a day, ang pinaka-the best nga toilet practice. Hindi man namin, Sir GP, nga once a week, ang iban gani once in 2 weeks, di may mga problema na ang kulon da, no? So dapat kinahanglan nga ano ang frequency sa pagpupo man normal mo. So muna pirmi na mo balik-balik, ano ka importante nga gainom ka DTX 500 kag Mighty C para magnormal imo pupo kag maamligan ang imo nga large intestine.
1: Justo.
0: Kay once nga may bukol da, hindi na normal ang healthy sa imo nga tinai, dira naga problema ang frequency sa imo pupo. Tinga ka kung kaisa lang ko magpupo man.
1: Justo.
0: Kay wala ka kan DTX 500. Wala nimo atipa na ang health sa imo nga tinai.
4: Justo. May ginatawag kita doc nga Bristol stool chart, no? Ini ang device sa mga doktor sa Bristol Royal Infirmary sa England. Pagi sa pagbasi sang history sang pagpupo sang 2000 ka mga tao, Sir Kevin, ginastudyahan nila kag nakahimo sila sang Bristol stool charts, no? Amo ni ang ginagamit karon bilang basihan sa mga different types ng pupo.
0: Pito na ka type, Sir GP. Ang 1 kag 2 ga indicate na sa constipation. Ang 3 kag 4 ti kulang fibers.
4: Kulang fibers.
0: Ti dapat ya kaon gigaya gulay kadadlaw. Kaon kaya prutas kadadlaw.
4: Gayum-yum si boy.
0: Inom ka DTX 500. Ang type 6 and 7 nag-indicate na siya sa inflammation. So ang importante dre, Sir GP, amo ni. Gavari lang ini nga mga type tungod sa either gahubag imo tinae. Kung gahubag imo tinae, iti expert da ang DTX 500 makabulig sa health sa imo nga tinae para magnami ang imo nga kulon, imo nga tinae.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.

FM, championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM Champion.

0: Oras sa K5 News sa FAM Calibo, alas 4.31.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
2: Number one.
1: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. El Castigador. Ang tinig ng bawat mamamayan.
2: El Castigador.
1: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
2: El Castigador.
1: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador.
3: Grabe po.
0: All right.

0: Alas 4:34 mga ka-K5. Good afternoon sa aton kira nga mga suki. Aton yung mga suki nga mga tag pagamati. Aton yung pagpanamyaw pag-abi-abi mga ka-K5. Maayad-ayad niya kahapon anon katon tanan. Adlaw kita makaroon it Martes. Martes good ah. Petsa 6 sa bugat Oktubre dagon 2026. Nagapagayag sa inyong apagamatinan ro aton nga programa El Castigador. Broadcasting it live sa 4th floor Garcia Building 2 Osmania Avenue Estancia Calibo Aklan. Babatian ninyo mga ha K5 sa live programs K5 News Calibo. Di magkalipat mag-like, mag-follow, mag-share it aton nga official Facebook page. K5 News sa FAM Calibo 94.5. Makaduguyog no. Manami man nakaramag magduyan-duyan mga ka-K5 sa idagom it mangga. Pero kagang hiitihan it pispis. Atong kilaga nga to partner hay ging itchan ni mot pispis. Hay mayad gani makon uwa ka naging bato. Ibong adar na talaga. Ite. Pero swerte ka naroon mga ka-K5. Kabay pang ging swerte mo. Swerte gin matay mo. Sa aton kira nga mga listeners sa kuto mga butan ko signal aga waragwagan it 94.5 K5 News Kalibo. Sa gihapon sa 327 ka mga kabaranggayan, 17 ka mga kabanuahunan sa kabugusan nga probinsya at Aklan. Welcome! Welcome! Welcome! Welcome! Sa aton kira nga pagpangalagad mga ka-K5, mag-ililiba kita hasta sa isit kahapon na noon. Sa gihapon ro inyo karang magiging alaga. Inyong kastigador mga ka-K5. Ako si K5 Gloria Villas Manio. Sarang man ninyong mabatian sa inyong karang live audio streaming. Pwede ma-install sa Play Store mga ka-K5. Type ka mga K5 News of FAM Philippines. Aga tanan karon yung radio stations under 5K Broadcasting Network from Luzon, Visayas, and Mindanao, mga ka-K5 ay inyong mabatian. Sin man kamo kara nga parte it kalibutan. Sa mga naghabol sa Teacher's Day celebration, mga ka-K5, may habilin pa kamo una ang mga handa. Ay, anyway, happy listening and thank you so much, Gid, kay Ma'am Honey at kay Sir Maylord Unaya. Thank you, Gid, Ma'am Honey, ha, kay Sir Maylord at sa anda nga mga mabuot, mga maabi-abihon, nga mga staff at Jassy Catering Services. Na kay Toto Hans at kay Nini Jassy. Ano, aton yung mga top stories of the day, nagapanguna nga mga balita. Aton kira pagatawan it dagan, makaroon nga kahapon anon mga ka-K5. Araro makabaga ka nga balita ho, 235 ka mga estudyante sa probinsya at Aklan. Nagkadengge mga ka-K5, 36 na ospital. O, kagadlok na kung ikaw na may imo karang estudyante nga nag-agto sa eskwelahan adlaw-adlaw. Mga K5, inyong pabagunan ita daya ka ng mga insect repellent, daya ng mga lotion baga nga makakontra sa dengue virus. Aga syempre hay pabaskogon ro immune system it aton nga mga unga mga ka-K5 para whatever nga virus rong dumapo karon kanda hay kaya nandang malagpasan. Ay bangod nga mabaskog ro andang resistansya, mabaskog ro andang stamina. Ay kung unga malang man nga maguya, nagatuplik-tuplik lagi. Bukod pa't pagkakaon ni tinuga, perming prito rusuga, perming itlog, perming hotdog. Ay what resistant siya ron mga K5, mani kung magka-dengue virus ron, ay malisdan kakaroon magbugong. Ay ano tabi, makarang at siyempo nga rahay kung nagaminahay ron mga bako. Nagabinaskog man ro virus it dengue. Gamit ah! 235 ba ka mga estudyante sa probinsya at Aklan mga ka-K5 ang may casualties. Take note, sa Banuat Kalibo may binawi at hugam nga kinabuhi bangod sa rundaya karang dengue virus. Kung maubos akararo imo nga platelet mga ka-K5, ganaba tabing platelet ka na eh. Nani ay dapat mabasko gitaro atong resistensya aton yung mga inunga pa imno natong vitamins mga ka-K5. siyempre pakanod mga masusansyang pagkaon. Di naton permis na pagsanayon sa mga fried nga ron, fried chicken. O dahil yung karang mga pagkaon nga maabong preservatives, agud to ay mabasko grandang resistensya, mabasko grandang stamina. O magkagabali manuna tusik ro namok, anang sungo-sungo nga ron. At least ay hindi tayo mo madali ma-rindi at doyon karon nga dengue virus. Ay kainaro aton karang Department of Education mga K-5 nagpatigayon at press conference. Andang kinakabagakan, rong raya karang pag-inabot kaso ita dengue sa mga estudyante sa aton karang probinsya nga kung sa siin nga ni ay masubo-subo mga K-5 bangod nga may binawian yung karatugam nga kinabuhi. Sa dugang paginaton nga balita, kauna-unahan man nga hotel casino sa Islat Boracay, ugot nga ginkontra it Diocese of Calibo. Ayrong raya karang hotel casino mga ka-K5, mga bugan it Setyembre 2026, nag-soft opening ra. Ay sa aton karang nabuong impormasyon sa October 11, makaangkon it grand opening. Pero kabaga ka kara it aton nga simbahan. Siyempre, kung may casino, mabuon rin karon rong pamilya nga masama. Kapin pa kung ruyun karon nga tao ay madaling o madali nga malulong sa sugay. Madali mo madala. Abot ana rong winasak na tahanan mga K-5 it pamilya nga pagkasino. Manami mataruan ang karon nga impact sa aton nga ekonomiya. Siyempre, gakita ta karon ro isla eh. Gakita ro local government unit. Gakita ro Auckland Provincial Government. Pero ro ana ba nga magiging epekto mga ka-K-5? Tanawan nyo sa Metro Manila, ay abong nag-casino ito. Haman man at nagbugag, as ikuan man na ho. Lugi, tama na ro anda man ang negosyo man na. Inano, bimana ro ana man ang asawa man na, ay adik man na sa casino. Tama na permi mo sa sugagan, ubos na tama na roon ang kwarta, nagkanda utang-utang pamanay mo. Doon doon, taansyak to matalo ginahambal ng simbahan mga hakita. Siyempre, apektado ka roon ro pamilya, pero paano natin roon masolusyonan? Eh, dapat ay may nagakaigo mga K5 nga pag-studio, may nagakaigo ka nga pagtuon. Ay kaina, gin-interview ni K5 Roms Kahilig. Nung sambilog sa aton karang miyembro sa Sanggunyang Bayan sa Banuat Malay, partikular kay Sir Alan Palma Senior, na karang ginpahayag nga bagoy mo nagpungko sa runduyon karon nga pwesto. Bilang sambilog sa mga SB members ay may endorsement yung tagali ron. Endorsement yung tana. Ngani ay nakaangkon ta imaw itrundaya karang soft opening ko September nga to. Nagpang-imbita sa nakato mga K5 ita media organizations. Agod nga i-cover, randa ka nga soft opening, ay tao, iwa mata kami ka to. Pero yun mga K5 bro, nga makaroon nga ay ginapetisyonan. Ay negosyo, tabi ron eh, business is business mga K5. Galing hay ano roan na karoon nga magiging epekto. Ay maisot malang ro Islat Boracay. O ay kapin pa kung makaangkon ni Tulay sa Islat Boracay. Wow. Makaangkon ni Tulay. Hindi matabok igto ro mga sugaro iya sa mainland. Tabok sa igto ron igto sa mga kasino. Ay kung mga gabubag sa bagsa pa ano nag motor bangka pa ay mingkuri ba karon ginaawatan. Ay kung may kasino sa Boracay, ag tapos may tulay pa, bow. Puno siguro sugarog, mga ka-K5. Sa dugang paginaton nga balita, standby ka mo, si K5ville, may ginpatigayon nga interview kay Police Major Aubrey Ayon. Raton ka rang Public Information Officer, ita Auckland PPO. Anungod man sa rundaya, karang pagpatigayon at bypass operation sa Banuat Ibahay. Kama naman, dugang ka nga mga update sa aton nga mga police report. Iga secure ni K5ville, maghalin sa aton ka nga Auckland Police Provincial Office. Na Yamaha K5 rong natabo nga sa Banuat Ibahay nga controversial. Maabo ka nga mga netizen rong naghahambal nga planted. Ay ginasabat man ni Police Major Francis Andrade. Sabat man ni Sir Andrade rung raya karang mga aligasyon kontra sa mga katapot kapulisan. Maintindihan ta naton mga K5 nga ro aton yung makatapot ka pulisan. Handa karon nga mandato hay to serve and to protect. Agsambilog rong illegal nga droga. Kaya ro nagasamad sa puturo it mga pamatanon sa mga bagong henerasyon kapin pa kung ina rong ginatawag nga curiosity. Sa mga millennials, mga Gen Alpha, ano pa, mga Gen Z, mga hakipan. Hindi nyo pagsugtan rin yung kaugalingon nga hikaon kamot inyong curiosity. Sigurado gid, magugang kamo, hinugsugan ninyo ron mga hakipan. Ngayon do aton nga ginahambag nga may aton man matuod nga Korte Suprema. Pwede man andaron igto ay suko yung mga hakipan kung saan nga pagtanaw ay planted o planted man o sa uwa. Pero pagabasihan karon mga K5 kung magguwa rong resulta at drug test. Ag magpositibo rong raya karanga daywa. Ay pag user ka, sigurado gid may sagabton ka sa layi mga K5. Ang alang man nga kung magpositive ka sa drug test ay dinoktor gumanman at pulis roy. Ngayon daton niya ginahambal nga ro, raya ka rin ang mga katapot ka pulisan. May anda ron mga K5 nga intelligence report. Bawa man na, sangbugan, monitor ka, nagagamit ka't illegal nga droga, nagaduso ka't illegal nga droga, tawaan ka pananda ka ron itsansa. Ay ga-operate sanda ron mga 2 months. Ani ko mga ga 2 weeks kagon nga nag-engage sa illegal nga himuon, kun dinhi mga sangbugan yon, ay may chance ka pa para magbag-o, para punduhon ro imo karon nga bukot mayad-ayad nga ginaubra. Ay kung hindi ka gihapon karon magpundo, ay syempre may asset ro mga pulis nganon sa lugar, sayod anandaron mga hakipan. Para siin nga nakaangkon sanda i-training, para siin nakaangkon sanda itaron daya karang pag-studio sa anda karon nga chosen field. Para ano nga naging pulis anda kung hindi sanda kantiguhan mag-gather it mga intelligence report. Ang man tong gapinaumang sanda ron. Ay abutan karo daywang bugan. Sige kapag ihapon. Sige man naghihapon mana yung mora. I-operate yun mana. Mana raita. Kuan mana. Wat naman pagbagura. Ay kung planted gid man ron. Ay tanawo naton rong magagawa sa anda karang nga drug test result mga kagipan. Ay, kung ikaw matanabi matuod magpamantaw, wag magpamati sa anda karang mga pahayag, mga hakipan. Kung mapati, kagid matimo eh. Dali ngayro korte, takaroon ng mga desisyon, mga hakipan. Masabat matana ro pulis nga ron. Masayid matananda karon ko ano ro, andang ginaubra, mga hakipan. Ngayro pangutanang, ani karon na eh. Ako man ka to partner, kat ginapamantaw ko baga, tanaw nyo man siguro mga K5 ay viral eh. Kat ginapamantaw mo bagay, ay, kung may something, tama ako. Galing hay, na pagtanto ko, aba, na pagtanto ko. Tao nga, ngayon syempre, dugang pakararo mga investigasyon, ay bantayan ng naton nun, di man kita ka, base man lang man kita sa aton nga observation, sa mga nakikita naton mga K5. Ako niya ta. Base kita sa ako niya observation. Di ba ka halin sanda sa birthday party? Halin sanda sa birthday party, tapos ay nagbuo pa sanda't pulutan. Ay what at pagkaon sa birthday party? Di ba ka mo sa birthday, ha? Amot pagkaon itong habuon? Mapati yun kung ta ako ay... Tao ga. Hindi man kita karon mga K5 maka-judge siya. Bawal judgmental. Depende ron sa rundaya karang mga ebidensya ay sa pag-hearing ita korte mga K5. Ngayon doon ginahambal nga kung sayod yun ninyo mga K5 na kamukara ay nag-aubra it bukon it maayad-ayad illegal nga aktibidad ay punduhago ninyo. Naila ta kamo bansagan kamo nga adik hay? Ila ta kamo bansagan kamo nga pusher man naron. Tapos ay may kapamilya ka pa abi man nga professional, maagam pa. O di nagpakahuya ka rin ka to. Sa dugang naton nga balita mga ka-K5, balita nasyonal at Chinese Embassy hugot nga gen pamalibaran rong raya karang nga aligasyon nga pagpundo sa sangka political group. Harapagid mga K5. Balibad yata gid mintras nga may gutsan.
1: Grabe po.
0: Makaroon kita eh. entras nga may kaya kitang irason at may kaya kitang ialibay, ay maosoy gid kita karon ipamaagi mga ka K5 nga may hutsan gid kita. Yung mga roogali nato na may pagka pusong-pusong.
1: Grabe po.
0: Ay, makaruyon gid aroana karon nga try-tryon. Ay, hararo record it amlak ko mga ka K5 ko. Ang man niya nagapinuril do amlak nga rin. Dahil nga ni Roma nami, bangod nga may aton nga amlak. Ay, sandara mga ka K5 brong nagatanaw it bank transaction. Makitaan gida ron. Makon mo ha, white negosyo nga gindeclare sa Salen. Pero hay, saan nga bank account ay 100 million, million-million rong nagasugod kira nga kwarta, ay siya nagahalin ron. Diba? Kaduda-duda matuod. Kung ikaw abimana.
1: Grabe po.
0: Ngayon doon ginahambay ni Miriam Santiago. O, dating senador Miriam Santiago, ngawa sandaron na ila mag-agam rong mga Pilipino. Siyempre, kung manginagamon doon mga Pilipino, hindi yung nandaron ma-manipulate. Hindi yung nandaron mapasaot-saot sa andang alima to. Hindi yung nandaron madaga-daga mga K-5. Nani, kung ikaw madaga-dagahon, ba ni Atty. Plaridel Moranyang atong aro problema, abimana ka ton yung mga Pilipino. Ay kaabuan ka ton, madinagadagahon. Sa pihak man karang abahin, pagtaas ita presyo it baboy, bangod si El Nino, gin question. Itrundaya kara mga ka K5 nga PPFP. Para mga mapagsamantala nga mga negosyante. Kiri-kiri nga bagay, hey, basta gatana makapataas it presyo. Kung rong threat it El Nino, mga ka K5, may threat kita at super El Nino, epekto dundaya karang El Nino. Natural gataron niya magpahaom rong raya nga mga manugbakar sa posibleng pagtaas it presyo it pagkaon. Pero importante nga pangutana mga ka K5, nga kinahanglan ninyo karang sabto. Kung manaba matarong presyo it baboy sa farm gate, haman it magtaas kamot presyo pag abot kara sa tindahan. Diba? Ano ro, baboy nga ro na ginauhaw, ginadehydrate, agas ang kiriti ro supply. Ay suno sa Pork Producers Federation of the Philippines, wako no it may nagakaigong dahilan para ipasaka nyo rong royon karon nga retail price. Sobraro na it mga middleman nga ra. Bangod yamang sa threat mga ka K5 at El Nino. Ay suno sa grupo magapabilin yung manabarong farm gate price ag dapat bantayan rong agwat karon sa presyo sa wet market. Waka mo na kubait gaba mga waka mo't konsensya. Ay di karon dapat magsugod rong trabaho at gobyerno. Ano ginobrat atong yung gobyerno? Sin ka mo, ginamonitor nyo? Ginamonitor nyo itong store ang presyo at mga baboy sa tagsa-tagsa ka mga tindahan? Man makaibahan rong raya karang gobyerno sa magkita mga kita. Kaibahan sanda sa mas mabaho nga kita. Bukod mat magain nga kumita it mas mabaho rong mga negosyante. Ay parte tarot negosyo eh. Siyempre kung ikaw ga negosyo, gusto mo mabaho nga profit. Gusto mo maabo ro imong magiging ginansya. Pero kinahanggan mga K5 nga klaro kung siya nagahalin rong dugo duyon karon nga dugang pagtaas at presyo mga mapagsamantala. Alas 4:53 mga ka K5 ato man karang pagatalakayon hindu na dayang karang Nigerian Air Force aircraft nga nabagbag do sa Ondo State kung sa siin 32 ka mga patay rong na-record 32 rong sakay ubos na nansanda mga K5 8 kamatay nabagbag turo aeroplano ko siyang adlaw may balita may nga tong daya karang training Cessna plane na bumaliskad man mga ka K5 kung minatood taro hula nga tong gaban man ang aksidente sa mga kalsadahon man nag-aeroplano may mga barko ay galing medya usual man abi man gihapong gakaganabo kapin pa kung may negligence so wakara nag-check mga K5 bago ka mo magpanaw. Pero yun karon rong magiging resulta. Wa naga engine check. Check man aton rong iba pa nga mga police reports sa maghalin sa aton kira nga mga tagsa-tagsa ka mga police stations sa pinakaulihing nga magin pa blatter hindi na ron pagatutukan naton. gahatod kato ni K5 Val Rosqual, kama naman ni K5 Sandro Salazar, agarong raya mga K5 nga Kristo. Ba, pupunta ra ite si Hesus Kristo mga K5 ba? Pupunta ra si Hesus Kristo. Ay Kristo ara sa bugangan.
1: Oh,
0: naresto matapos mabuganit baril. Sagin pategayon man nga search warrant sa Banuait na Washington. Sa aton ron nga pagbalik pagkatapos gamang itpilang kamang reminders. Standby. Hit 3 Pio.

0: D3 Bio. Ang D3 Bio, yung may Visio. Ang Visio, yung may D3. Makatas, makabuti ka.
1: Paano bala si D3 Bio makaputik ta sa imuutak? Number one, D3 Bio improves metabolism in your body. Extra virgin coconut oil contains medium chain triglycerides that increases your metabolism by increasing your thermal temperature, your core temperature. Ano bala mabulig sini? This will cause better blood circulation in your brain. Cerebral circulation of blood will basically make your brain more healthier. Why? Your brain is the most voracious organ of your body. It consumes 20%.
2: Dalok.
1: Consumes 20% of the oxygen you breathe, another 20% of the glucose that you consume. Amo na siya.
2: Kung mag-uba ang mga neuron, sir boy, sa imong brain, meaning pa, gakatumba ng mga puste, dere ma-start ang gitawag Alzheimer's disease.
3: Correct. Brown out sa utak.
1: Brown out nga ah.
2: Ang lipatan nami ni siya sa mga palautang niya.
1: Hoy! Karoon na na pala. Ang D3
2: Bio. Gusto niya mag-brown out niya utak para lipatan utang. Hindi mo mag-inom D3 Bio.
1: Ang D3 Bio, di ka padamo sa imong metabolism, kapanasig. Meaning to say, nami healthy ang brain. Ang D3 Bio liwat. May isa pa gid ka purpose. Gina-produce yun yung ginatawag nga ketones. What are ketones? Ketones are byproduct once your medium chain triglycerides are metabolized by the body. Ang ketones does not only gives your brain energy, it also cleans your brain from beta amyloid plaques. These dead proteins in your brain causes the disruption of signals between one neuron to another.
2: Di ko naka-D3 Bio siya, sir boy. Ginatinloan
1: na. Ginasilhig na, sir. Ginasilhig sa D3 Bio, ang tunga-tunga sina. Meaning to say, ang wire o ang synapse sa aton brain, which basically connects one neuron to another, ginatinloan, ginakuhaan sa beta amyloid plaques.
0: D3 Bio with Physio.
4: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
0: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio.
2: Lantawab lang mga kuan, mga gabasa, mga ga-study. Siling tla nami ko ng mga chocolates, mga tamis. While nga study, kaya daw ka-active ang brain. Active gid man, kasi sa ginasiling na ni Sir Boy, dalok-dalok ni mga brain niya.
5: Correct.
2: Pero, ang oxidative stress nga matuga niya, grabe kalala, matumba ang mga pustida. Sa kalawig.
3: Sa tuman niya kagamit sang glucose, Doc, kamo man siya ma-produce nga free radicals.
2: Amo nang matabo. So, kag matumba ng mga neurons, tumba ang pusti. Sa pero okay. Tingala ka, Soli. Siling sa kaalaman man ako sang bata pa ko, subong niya, nagindada ko rin. So, ito kapigaw na ako memory. Kaya nga man, wala matudlo isang nagakaigo nga kaunon para sa brain.
5: Correct.
2: In short, sir boy, kung halimbabi, studios ko. Ang akong trabaho is more on kuan, tuon. Abogado kabi, doktor ka, researcher ka. Mas palabihon ko ang mga ketones from D3 Bio nga inumon ko. Kaya wala latak ni mo. Kung hatag energy, pero wala latak.
3: Wala latak.
2: Less ang free radicals ang matabo. So, kung may edad ka na, medyo malipaton ka na, or bisan di pa ka malipaton, try nga mag-supplemento sang D3 Bio, sir boy. In short, sir boy, ang D3 Bio nga ginainom mo over ordinary nga D3, kaya niya mabuligan ang may problema sa Alzheimer's, dementia, mga seizures, epilepsy.
5: Epilepsy, kayang-kaya.
2: Kayang-kaya na. Alamin akong bata pagit. Pasigyon mo pa inom sa D3 Bio, sir boy. Ang epilepsy, pa, no? Makurik pa na siya. Kung may mga inflammation ka sa brain, like meningitis, or ano klase nga mga inflammation nga ara sa brain, dako gid niya mabuli.
5: Even migraine to ka?
2: Yes, migraine. Even migraine. Tapos, isa pa sa makurik, sir boy, it's the anxiety and depression.
3: Anxiety.
1: Ang aton gut bacteria nga ginapadamo ni D3 Bio produces majority of the serotonin, 90% of serotonin is produced in the gut.
2: Ina kung gainom ka D3 Bio.
1: Ina kung ginom ka D3 Bio.
2: Because D3 Bio, the BCO in D3 Bio is the prebiotic. Ang pagkaon sa imo nga good bacteria nga among ga-produce sang
3: serotonin.
1: Kita mong advantage.
2: Ang ordinary nga D3,
1: wala na.
2: It's not prebiotic, sir boy.
0: D3 Bio.
6: Ako si Gabriel, nagalibog ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So, weeks ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. D3 Bio. Health News.

0: Impunto alas 5 mga HK5, bro, aton karang oras. Balik kita sa aton yung pagpangalagad El Castigador. Igat siya kanay naton si K5 Velro Squad. May sangka Kristo mga ka-K5. Kasama dra sa pangaga ni Hesus Kristo. Kristo ara mga K5 sa bugangan. Naaresto matapos mabugaan it baril sa ginpatigayon nga search warrant sa Banwa Karat no Washington sa line number 2 si K5 Villas. Standby.
1: K5 News FM Kalibo Live Report.
0: Sa kampiyon nga balita, K5 Ville, with your report, please come in.
2: Pakistado, K5 Lo, akong 41 anyos nga din kinila kay alias Joven, no, anak ang kapaho kay sangka Kristo sa bugangan, no. Nga kung siin nga ni Kaina itaagahon, mga alas 6, no, kung pang-okason, na tigayon kung dahil kang pag-implement it search warrant, it aton kang New Washington PNP sa panimagay it aton nga subject ina sa may barangay Tambak sa New Washington, nga kung siin nga ni K5 Lo, na recover, no, successfully recovered on the ground sangka baril nung 38 revolver K5 Glo at tatlo ka mga bala kung nabuo sa anak kang panimagay K5 Gloria. Kung daya ka kang nasambit nga subject, bali, native na kaimawit ang Dagaw, Kalibo, pero presently, no, nag-a-star na sa Tambak ni Washington. Aga, actually, no, may 1 month ko ni mo kang gina-monitor K5 Gloria. Aga, for soon, may nga battle man yung mga reports, complain, ito aton ka kang intelligence unit K5 Gloria. That's why nga gina-panaugan kaimaw it kung dahil ka nga search warrant, aga kung nga ni, na-recover yung mga dahil ka nga baril, aga bala, no, sa anak ka nga panimagay K5 Gloria. So, may aton nga pakikipag-angot kay Police Major Aubrey Ayon, aton kang Public Information Officer, itakla na PPO. Aton nga pamatian ko background, dahil ka nga successful nga Operation K5 Gloria.
3: Mga K5, aton makakon nga pakikipag-angutan no si Police Major Aubrey Ayon, aton karang Public Information Officer at Aklan PPO. Angot ka sa successful operation o no, pag-implement ita search warrant ina sa Banwa ita ni Washington kay ina. Ma'am, good afternoon. Alin do background ita karang operation, ma'am?
4: Yes, ma'am. Good afternoon. Good afternoon man sa inyong suki nga taga-subaybay. So, doon nga ni ma'am no, may aton nga operation kay ina successful operation daya ita aton nga Provincial Intelligence Unit sa pamuno ron ito aton nga bagong makarang chiefs nga si Police Lieutenant Colonel Dennis Lawrence Bautista nga kung siin nga ni successfully nakabuo sanda na ka-recover sanda it sangka firearm dahil nga ra is caliber 38 nga Smith & Wesson imaw and then may tatlo ron imaw nga ka ano tatlo nga ka bala sa sugod sa cylinder mismo during that time nga na ano ray nga ra ma'am na conduct do dahil nga ra nga successful operation ag doon nga ni na-arrest do suspitsado naton sa dahil nga ra nga subject naton it search warrant ma'am.
3: Sinda ma'am nga barangay sa New Washington?
4: Yes, ma'am. Daya nga ra isa Tambak, barangay Tambak, daya nga ra sa New Washington.
3: Okay. Background, ma'am, it aton nga subject, alinduan ng trabaho, aga how come, no, nga ginpanaugan kay mo search warrant, ma'am? Alindu mga complaint, reports, yung nabatot atong otoridad?
4: Yes, ma'am. Daya, abing nga ra naton nga subject person naton, or yung suspitsado naton is, as to the trabaho na naisga-ubra imo sa sangkabugangan imo okay. Ubra ra imo and then sa background kung hamanit naging subject naton imo sa day nga ranga search warrant is that imo ra abi is may mga report ina ron sa barangay although uwa imo it formal record pero din nga ni kung maano man naton si kapitan man mismo nagaano man karon eh may mga one of the interviews man imaw nga rin doon ang ginhamba man nga may nababaton sa nang report and then pag abot mata sa aton nga Provincial Intelligence Unit din nga ni central monitoring is may report man doon imaw nga engage imo sa mga conflict and then din nga ni may armas dotang imaw syempre ginvalidate doon imaw it aton nga mga operatiba naton sobra 1 month man karon daan nang inubra nga monitoring bago gin-operate daya nga ra.
3: Okay. Ma'am, tagasin gyud mo ka daya atong subject ta ka ma'am.
4: Bali recently abira inaot imo gay star sa New Washington pero native ko na imo ra it Kalibo Aklan. na ang Dagaw palibo Aklan.
3: Aga ako nga rin, no? 1 month man nga gin-monitor imaw, do, dahil ka nga subject at kainan na tigay yun, no, nga na-aresto. May iba pa man nga mga na-recover ko aton nga operatiba kainam sa anak ka nga posisyon, anong palimagay?
4: So, dahil yung gitmam doon na-recover na ton, ma'am, no? It aton nga mga operatiba sa bato nga caliber 38, and then tatlo nga nga ka bala nga inaroon mo sa suot, Cylinder mismo, ita yung caliber 38 nga nga na-recover.
3: So, makakon, ma'am, siya natin nga subject?
4: Pero atong subject sa makara, ma'am, is inaroon mo sa New Washington Municipal Police Station, and then ginaayos yung karado papers para sa filing it kaso.
3: Okay, sige, ma'am. Ma'am, siguro ko imo nga again, no, paulit-ulit man natin gina-remind ko atong nga public, especially pag-abot sa dekang mga armas nga wanganit nagkakaigo nga dokumento, agud nga hindi ko magamit pa sa anumang klase nga krimen. Ang paghikayat natin sa atong nga publiko, ma'am.
4: Yes, ma'am. Do aton, ma'am, nung Aklan Police Provincial Office through sa aton rang Provincial Intelligence Unit sa bagong pamuno ron ito aton nga Chief ITPIU nga si Police Lieutenant Colonel Dennis Lawrence Bautista. Siyempre sa pag-iya ron ito atong Provincial Director nga si Police Colonel Arnel Indico Ramos. Sa gihapon, ma'am, ay una-una, pasalamat kita, no, kasi rin ang successful operation is bunga raya nga rait kooperasyon it community naton. Kasi kung wa man sandara nag-report sa atong mga kapulisan, hindi man naton masayran nga may mga makarang klaseng problema. Okay. Sa gihapon, inaro aton nga paghikayat kandanoro, aton nga pag-encourage naton agro pag-appeal it andang kooperasyon at participasyon, especially sa mga campaign naton against loose firearms. Kasi kada armas nga ma-recover naton, mabuo naton, is mabuo dayang bagay para deterin sa mga posibleng krimen nga pwede gamiton do dayang mga armas do tangara.
3: Alright. With this information, Police Major Aubrey Ayon, ma'am, abugid nga salamat sa time ginrender nimo sa K5 News FM Kalibo.
4: Yes, ma'am, thank you, ma'am. God bless ka tong tanan.
2: So ato no K5 aglo, presente pa makakon nga kulong sa ating karang nga lock-up cell it New Washington PNP, kundi kang 46 anyos nga si Joven K5 Doria at karang nga nagpangatubang sa kaso ng pagbayulak sa RA 10591 o Comprehensive Law on Firearms and Ammunition Regulation Act K5 Gloria. Samtang dugang natin nga report man ng K5 Gloria, pag-secure man natin sa aton karang Provincial Health Office na may update sanda sa kung dahil karang nag-inabo nung kaso K5 Gloria, it's dengue. E kung sa inyo ni basis ang karang datos, no, at yung adita nga kahay halin ko January 1 hashtag September 19, no, makakon nga tag-on K5 Gloria nga kung sa inyo ni may kapin sa 1,129 na nga kabilugan nga kaso, no, sa dekara nga sakit na dengue. Iya sa aton nga probinsya K5 Gloria. Abo ta aga do destera or namatay hay up at K5 Gloria. Base sa aton karang information, no, hay do sa sugod ita sang Domingo pa lang K5 Gloria, hay 109 radiro dahi karang na i-record nga kaso ita aton karang PHO kaya kung si inga ni ro dahi karang up at karang K5 Gloria hay ginbawian kita ita hugam nga kinabuhi bangod gani sa kunday karang sakit nga dengue K5 Gloria. Base sa data, no, do may pinakaabo nga kaso hay sa aton kampanwa ita Kalibo nga konsiin may 33 nga ginsundan it Malinaw nga may 15 K5 Gloria aga Malay, no, Pugo aga Ibahay 7 agro naman siya K5 Gloria hay may 7 man agdubanga hay anom nga kaso it dengue K5 Gloria. Dumalino ka kung ginakabig nung may pinakamataas ng attack rate sa dekarang dengue, no, nga sakit K5 Gloria nga na may una karang numero nung 57% kung anak karang rate. Nga kung tingin din sundan, ita naman siya nga may 33.3% at ubang nga 22.3%. Atin karang nga gina-verify pa, no, atin karang gina-reach out dito, atin karang PHO sa update kung pangutan na binato, no, sa dekarang update nga yung pag-uwa nanda kung si inyong banwa kung dahil kang at nga deaths K5 Lord na matay nga nga bangod sa dahil kang sakit nga dengue. So far, no, pagid ka
0: sa Kalibo K5 Bill, sure ako may sambilog, eh, di ba? Kaging report niya to.
2: Yes, may kabilog. Oh. Yes, may nagit K5 Gloria. So, 2-3 siguro di pa natin mambang kung si Indra nga banwa.
0: Bro, may pinakamanaba nga kaso dengue nga K5 Ville, banwa tangalan?
2: do pinaka manaba is yes no based sa atong
0: tangalan gidman
2: data K5 Gloria tangalan
0: ang pinakamataas malinaw
2: malinaw K5 Gloria so gaano man nabigay dugang paghapon kay dayang total number of cases long update effect hay
0: September 19 malangas ta.
2: Yes, K5. So, syempre, patayin paghapon nag-gather ko ni itatong karang PHO o mga dugang nga cases, no? And hopefully, hindi pa mag-task kayo. Pero sa dahil nga, thousands na K5, no? Hiabo-abot na ka nga biktima ng order karang inigo kayo dito kayo karang sakit.
0: Ay, kayo na nga ni K5 Bill sa ginpatigayon nga press conference kaging atinderan ba kayo na ni K5 Reg? Ay, may pilaig to kato ka mga concern bangod nga, di ba, sa bilog sa mga advice, magamit it mga mosquito repellent. Aga magsuksok itrundaya karang mga lambong nga mahaba rong manggas ba K5 Bill mga pantalon gabigon sa mga lugar nga maabo karang mga namo kayro iba ka to naghambal nga may El Nino patama na makaron eh ano ta kararo pwede nga obrahon K5 Bill ano ra andang advice.
2: Yes, K5 Gloria, no? So, actually, din doon mga concern, itipila ka mga netizens na no, nahambaw ng dahon nga niya, mainit pa matood, mag-jacket, mag-wear kita.
0: Hindi ka man nga niya mamatay sa dingge, hay basi mamatay ka man sa sobrang kainit, ha?
2: Yes, K5 Gloria, so siguro na i-ano lang, observahan, git, at as long as siguro nga, aside natin kung safe ba kung atin ginahugasan niya lugar.
0: Ano, K5 Bill, buon dong doon yun yung mga natipon nga tubi.
2: Mag-5S kita K5 Gloria sa contrast na kanya dengue. Nang kasi nga ito, 5S nga ka, do search and destroy. So yun doon mga, or sama akong doon mga ginapamugaran
0: at kiti-kiti.
2: Yes, K5 Gloria. Seeker natin doon self-protection, of course, na maging responsible kita. Ang yun ay pantalon, long sleeves, aga mosquito repellent nga mga protektado, mga lotion.
0: Magkulambo. Magkulambo. Yes, ano yung magkulambo? No? Mosquitiro.
2: Mosquitiro. Mosquito. Para gano'n sa mosquito kung K5. So, aga yung seek man kita at early consultation. Kung mga mataas ang atong ngagnat or hindi ka pala nakito atong ngagawas, magpakonsulta lagi.
0: Napanuka ka una, may mga pantal-pantal ka una, gasakit ing tiyan. Oy, magpatanaw ka sa doktor, base kung masyadong manaba, hindi mo nga platelet.
2: Yes, dapat monitoring man natin ako. Atong ginabat siya, K5. Hindi natin talambang niya, okay lang ako. Hindi anay. So, dapat kung may mga ginabat siya, siyempre, ay mong gawas na yun. Imo dito ko nga, ma-feel man kung saan o maato sa hospital, K5. Hindi natin paghugaton.
0: Malalagon, mabuhay, malisod yung bungon.
2: Kay mabudlay kid no nga 50-50 ka uti nga mag-antupat sa imo nga doktor
0: 50-50 pa ba ayaw man
2: dapat ay monitor mo gito imo nga hinabat
0: hindi mag self-medicate mga K5
2: hindi gid dapat ay i-ano natin isalig natin sa mga doktor at yung mga expert K5
0: ay paano man ay waman man
2: at ay K5 supportan natin yung mga hotspot areas nga nga ginapatigayin sa ng mga health authorities sa K5 Gloria. Sustain do hydration. Padayon sa pag-inom it ube o ORS nila K5 Gloria. Kapingid kong may gagnat sa kita K5 Gloria.
0: Stay hydrated.
2: Yes, K5 Gloria.
0: Pag mag-inom it D3Bio, K5 Bill, ay antiviral, antibacterial, antifungal specialist.
2: Yes, sakto, K5 Gloria. So, kayo no, do dapat tandaan aga, ako nga ni, maging responsible kita, especially sa ato yung mga kilikanan man, K5 na sa mga estudyante natin sa mga schools, hindi natin ma-monitor 24/7, so dapat ay atin gid niya tutukan man K5.
0: At ang hanit mosquito repellent, at least ay may adaw ng ipahid sa andang nga paanit.
2: Yes, K5, Gloria. So, dinggid ng mga dapat tandaan. At kung may mga duga nga mga information masayo ka, update, no, hay, follow na the Provincial Health Office at yan, kayo naman doon nag-update, K5, Gloria. Samtang, dugang nga po natin yung report, K5, no, dahin yung gid, ako dahil ka kang daywang ka, senior citizen ka, K5, no, nga mga lola, haling ita, Boracay, kaya, base na sa anda sa kang report niya sa ating yung Kalibo PNP, hayhanin sa nagkapito. Nag-asikasi siguro at mga papeles, dokumento. Sa dahil ka nga gugta no, ng mga papel bala si Fred Gloria. Runtin niya ni base sa information, kaya sanda ka si Fred no, nag-asikang or nag-add to sa isang lugar, iya sa atong ka nga Kalibo, kaya naduwa, adubag niya ka nga may mga sugod. nga papeles nga very important do base sa dahil nga lola nga kapang idakot 82 years old. K5 no nga taga Boracay nga kung siin nga ni ginahin yung
0: kid. Wow, kagayo pa ta nang gihalinan.
2: Ag mga lola, pag ibsan na K5 lo, may mga baba natin nga medyo mabudlo ito sa nang part ba mag-ilinong sa'yo pa. K5 lo, yasugin, assist man lang okay. Sanda. Ita sang ka-tricycle driver ng ita poblasyon nga biyahe kina Ivanic sa
0: 82 years ADR. Old nang gabiyahe pa ta K5in.
2: Yes, di man yan nga nga bilib man yan kita rin nakakaya.
0: Ano ang nang dokumento nga to ay mga titulot yung ta? Basi baga may nagapamati aga pwede ninyo i-turn over ka K5 sa Kalibo PNP Station or sa Broadcast Center at K5 News FM?
2: Yes, K5 no, sakto no. Ta, titulo kahit yung ta ang actually ay angot ka sa mga yung sa Mindoro, may Boracay, may Romblon. So, delicate, I mean,

0: Manuel.
1: Ako si Tumasyon sa Barangay 4, Kabagalan City. Ang ginabatyag ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, at din sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
2: Sugod lang nag-inom ka
1: DTX? DTX 500.
2: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
1: Almost 3 months na.
2: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom?
1: 3 times hindi.
2: Kamusta ang alay sa kamot?
1: Wala na.
0: DTX 500.
2: Istoryahan ta karon, ano bala ining telomerase o nagapalaba, nagapabakod, tag nagapahubin sa aton. Kaupod ta sina karon nga diskusyon si Doc Ramil Uy, aton CEO. Before pa makita magsugod sa aton diskusyon, ibaloon ta nay anong kinalain sang chromosomes, DNA kag genes para maintindihan ta gid. When you say RNA, isa lang ka strand. When you say DNA, duha ka strand.
3: May longgo sa strand.
2: Dumulayan ko no.
4: Halayan.
2: Oh, da, oh, physically daw muna do isa ka higot, no?
3: Isa ka higot.
2: Isa ka banting. Kung DNA duwa. Ining duwa, kun laba na siya ginatawag na chromosomes. Amo nang ara sa aton silyula. Ang chromosomes is laba nga DNA nga double helix. Ang sa tunga sina, included dira ang genes. So in other words, a chromosome is a DNA with genetic informations or genes sa sulod. Sara na. Last time, Doc, inistoryahan naton ang nanungod sa telomeres. Ang pinakapunta nga bahin sang chromosomes. Nga amo ang nagabantay nga hindi maguba ang double helix DNA strands during cell division. Aton man ay baluan nga kada cell division, ang telomeres ang nagakaupod. Nagabuhin kag matapos ang pila ka dekada, kun ini ang tuma na kagamay, nagasugod na ang malfunction sang mga cells leading to old age.
3: Amo nang matigo lang, Sir JP. Hindi ka nga isa bacterial chromosomes, ang iyasang tao, ang rad ship, Sir JP. But silingon, may mga punta sila. Dari ka sugod ang problema during DNA replication. Ang DNA or genetic instruction, Sir JP, nga yara sa puntang hindi maubos kopya.
2: Husto.
0: PTX 500.
5: Ginakano, nagpuyo sa Uptown Barangay Mabigo, Canlaon City. Ang ginabatya ko, Sir, ang ako niya UTI, kasakit git sa ako niya puson kag sa ako niya baywang pagka batinamon nga may DTX 500.
2: Kasi sa kadlo ka
5: pila ka mag-inom? Katatlo sa subong kaduanan.
2: Subong kamusta?
5: Huwain ko ginabatsyag maskin gamay.
2: Anong mambal mo sa mga way pa nakatumaras ang DTX 500?
5: DTX 500 lang amugin na ang makaayo sa aton.
0: DTX 500!
3: Do pareho blaser JP nga huwag paputokopy ka, ang punta sa litra sang band paper, hindi madala.
2: So hindi na amo ang information? So,
3: meaning pa, sa sigi-sigi ang cell division or kopya sang cell, sulod sang 50, 60, 60 katuig. May kung kaabot ka 60 katuig. Kung ginom ka DTX 500, sure na ya? Inom ka DTX 500, may tisi? Kaya, Sir Boy. So, amat-amat nga gagamay ka galipot ang genetic information.
2: Sang bagong mga cells, ano?
3: Kung maubos siya, Sir GP, amat-amat talagid, madula, maubos tanan.
2: Kag hindi na siya among information niya, lain na, basi makancer cell.
3: Ang lain, kung wala nagiging na information, among mapatay nga mapatay na lang.
2: Husto. So, maayo na lang, Doc, nga may isa ka specialized DNA caps, no? Kaginatawag telomeres. In real sense, Doc, ang telomeres amo ni sa ang hundreds or thousands damo-damo ni replica or repeats.
3: Kung sa pisa pa damo ka spare.
2: Husto. So amo na, Doc Ramil, in real sense ang telomere siling ko repetition lang ni sang pareho lamang nga DNA sequence bilang preparasyon nga kun indi makopya ang portion sini may ara sa gihapon sang parehos nga information nga nakareserba.
3: Ang mangin problema, Sir JP, amo ni ti normal may oxidative stress.
2: Husto.
3: Target ni ang telomeres.
2: Ay!
3: Meaning kung wala ka kaon utan, wala kaga kaon prutas, ito maranta, kisa mahal guro.
2: Oh.
3: Kaglabi na wala kaga inom DTX 500T, ang matabo, dali maupod ang telomeres. Kag wala nakasang protective extra copies ang imo nga DNA.
2: Husto, Doc Ramil.
3: Dari na ito mention din, Sir JP, nga ang cellular proof sang aton, permigan na sulit-sulit, nga mag-inom giga DTX 500, kung hindi ka gusto dali magtigula. Bangod sa ginaprotektahan niya ang telomeres from oxidative stress.
0: DTX 500.
6: Imo pangalan na partner.
7: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
6: 41. Nagpa-check up ka sa among nga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw pinatong score gani.
7: 470.
6: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
7: Nagtiko duwa sa gabi, duwa sa aga, bali 2 times a day.
6: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mga nagpa-check?
7: 160.
6: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
7: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven na best get ang DTX 500 para sa
0: ako. DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Ang himpilan kabilang na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Oras sa K5 News FM Kalibo, alas 6:02.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Different Bio Evening Newscast. The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal, balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa, balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team. Ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM.
4: Headlines sa aton nga balita lokal, 235 ka mga estudyante sa probinsya Taklan gintamaan ni dengue, 36 isa na ospital.
8: Dugang headlines balitang lokal. Gasoline station sa Banwat Libacaw ginareklamo it pila ka mga residente bangod sa issue sa safety ag health.
4: Sa dugang headline balita lokal. Boracay nakalista it masubra sa 119,000 ka mga turista ko Setyembre 2026.
8: Dugang headlines balitang lokal. Menro Libacaw nagpanindugan na kompleto sa dokumento rung ginareklamo nga gas station.
4: Headline sa ato niya balita national. Rifle grenade sumabog samtang nagahampang rong mga unga sa Rojas Isabela. Apat patay kaibahan rong tatlong ka mga inunga.
8: Dugang headlines balitang national. VP Sara Duterte ginpamalibaran rong aligasyon ni Gracioso sa money delivery.
4: Headline sa ato niya balita international. 190 ka mga estudyante ninahan sa sunod-sunod nga protesta sa France.
8: Dugang nga headlines balitang international.
0: Balita international.
8: Yemeni forces nagpatigayon at opensiba kontra sa Houthi rebels.
4: Headline sa ato niya balitang negosyo.
0: Balitang negosyo.
4: Casino Plus nakipag-partner sa international game developer nga Peter & Sons.
8: Dugang headlines balita sa patagit negosyo.
0: Balitang negosyo.
8: DOE ginbaso rong NGCP sa mga yellow ag red alert sa Visayas grid.
4: Headline sa ato niya balitang sports, Andre Jackson Jr. ginwave with Raptors sa Rooster Move. Tyson Dejan Hart may exhibit nga pugong kontrata sa Toronto Raptors.
8: Dugang nga headlines balita sa patagit ni Nampa.
0: Balita sports.
8: New York Knicks ag Towns uwa nagkasundo sa bagong kontrata bago ng regular season.
4: Headlines sa ato niya balitang entertainment, Chris Lawrence ag Katrina Halili nagbalikan matapos rong pilang dagon.
8: Ag Marian Rivera ginkilala bilang top taxpayer at Mandaluyong City.
0: K5 News FM.
9: Ang
0: radyo ko.
9: Wow! May puso.
4: Maayad-ayad nga gabi, Banwa it Kalibo. Maayad-ayad man nga gabi, Probinsya Itaklan. Good evening, Western Visayas. Welcome mga ka-K5 sa ato niya pagpangalagad, D3 Bio Evening Newscast. D3
0: Bio Evening Newscast.
4: Adlaw kita makaronit Martes, pitcha sa Isa Bugan, ito Oktubre, Dagnon 2026. Inatod ka ito ni DTX Coffee Mix, DTX 500, D3 Bio Agmay TC. Rong mas ginpabaskog nga alkaline-based vitamin C. Live, maghaling sa Broadcast Center at 94.5, K5 News FM Kalibo. Kami ruin yung mga newscasters. Ako si K5 Gloria Villasmanio.
8: Ag ako man si K5 San Rosalazo.
4: Sa detalye at aton yung mga balita. Una kita mga ka-K5 sa aton yung balitang lokal.
0: Balitang lokal. Balitang lokal.
4: Umabot yun sa 235 rong kaso dengue sa mga eskwelahan sa probinsya at Aklan. Kung si Intrente sa is nga estudyante rong na ospital hasta September 18, 2026. Gin-describe ni Schools Division Superintendent Dr. Feliciano Buenafid Jr. sa ginpatigay niya press conference kay inang agahon nga quite alarming rong datos. So naman kay Mr. Bar Bien Parel, Division Information Officer at DepEd Aklan, nga bilang intervention, igapatuman at DepEd rong 5S strategy. Ag gina-advisean rong mga estudyante nga magsuksok at light-colored ag mahaba nga gambong bilang proteksyon. Ginmanduan man rong mga eskwelahan nga makipagbuligan sa mga opisyal at barangay agud sa paglimpyo kada gahon. Ag sa hapon, agud nga sa maron rong ginapamugaran at mga namok. Pati man rong pag-ayo at fogging sa mga lokal nga gobyerno kon LGUs. Angot ka na ginagauman nga posibleng magtaas pa rong numero at mga pagatamaan at dengue sa masunod nga buwan dahilan nga dapat rayang tutukan.
8: Dugang italya sa itong balitang lokal.
0: Balitang lokal.
8: Ginareklamo at pila ka mga pumuguyo at poblasyon Libacaw rosang ka gasoline station bangod sa health and safety concerns. Suno sa tagreklamo nga si Thelma nga nagahugom siguro gasolina sa palibot at lugar dahilan para ikabaga kanandarong adang ikaayong gawas imamanrong sa safety in kaso nga magkasunog. Ginakabagakan man it mga residente rong nahamtangan it establishmento bangod ginapalibutan si Gunraya it mga bagay ag magapit pa sa Aklan River. Sunong kay Thelma, sa pihak nga uwasanda nagpasugot sa public hearing. Ginpasugtan sa gihapon ipila ka mga tagatapan o pag-operate kara apisar nga may mga kinahanggan pa nga klaruhon sa mga permits. Sa makaroon nagasaligon lang sanda nga matawaan it sa batrong andang reklamo, may kaangtanan sa gasoline station.
0: Malipang
4: sa piyak man kirangabahin sa dugang nga detalye sa balita lokal. Padayon rong pag-aabutan it mga bakasyonista sa Islat Boracay matapos rayang makarecord it kabilugan nga 119,720 nga turista sa bilog nga bugat Setyembre 1 hasta 30, 2026. Base sa pinakauli nga datos it Malay Tourism Office nagapabilin rong mga lokal nga biyahero nga nagapangunang sa turismo at Islat Boracay ag sa kabilugan nga numero mga hakifive masobra 100,000 rong mga domestic tourist o mga bakasyonista maghalin sa nagakasari-saring partit Pilipinas. Samtang nag-abot man sa masobra 15,000 rong numero at mga foreign tourist o mga dayuhang nagabisita sa sikat nga White Beach at Isla. Naka-record man at masobra 1,000 nga overseas Filipino or OFWs nga ginpiling magbakasyon sa Boracay sa pareho karangabugan. Ginagauman nga magapadayon rong pagtaas it numero at mga turista sa Boracay sa masunod pa karangabugan kadungan man it pagsugod it peak season ag nagahilapit nga holiday rush sa nasyon.
8: Katapusan nga detalye sa itong balitang lupa. Ginpunto at Municipal Environment and Natural Resources Office Libacaw nga kompleto sa mga kinahanggan nga dokumento sa kagasoline station nga ginareklamo at pilang ka mga residente sa barangay poblasyon. Suno kay Maximo Sarceno at Menro Libacaw kakiw sa mga dokumento at establishmento rong fire clearance, zoning clearance at certificate of non-coverage o CNC halin sa Department of Environment and Natural Resources. Ginklaro man kara nga rong lokasyon at gasoline station ay una sa mixed commercial ag residential. Agbukon yamang it eksklusibo sa rekon nga residential area.
10: Ginpayag man si Gon at Municipal Health Office, Sanitation Office at Bureau of Fire Protection nga pwede rayang mag-operate basta nagasunod sa safety requirements kay akip rong firewall. Angot ka rin nakatagana rong joint inspection sa gasoline station, agod niya matauan at aksyon o reklamong ginpaabot at mga residente.
4: May 11 minutos ngon ro nagtaliwan sa oras at alas sa is. Aton nga oras ka K5 hatod katon at DTX Coffee Mix. The healthy coffee, nakakapi ka go, nakadetox ka pa. Ang DTX Coffee Mix may chia seeds, may sugar, sugar cane powder extract, may ampalaya leaves. Nagabulig sa aton nga digestion, sa aton nga metabolismo, raya maha K5 nagatap naman at Parkinson's disease. Ro DTX Coffee Mix, manggaranon sa fiber, nga nagasunog at LDL cholesterol, agod natural ro aton nga paglimwang. Nagabulig man, maha K5 nga proteksyonan ro aton nga kolon, agod malikawan ng constipation o kalisod sa pagbawas. Ang DTX Coffee Mix, aprobado at FDA, GMP certified, halal certified, associated ron sa USAID, sa RTI, at sa AUM. Quality coffee na mabakay naton sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
0: Balitang National!
11: Balitang National!
4: Up at rong patay, kaibahan rong tatlong kamaunga samtang up at man rong ninahan matapos nga sumabog rong sangka rifle grenade sa Rojas, Isabela. Suno sa PNP, nagahampang rong pilang kamainunga sa sangka residential area kat may sangka unga nga nakapugot itawa karan na panuhan nga bagay maghanin sa kanay. Kat ginhampangan aga bunagon si Gunraya, aghabyon it bato, gulpi raya nga naggupok. Sambilog sa mga namatay, haysang kawagong dagon nga grade 3 pupil, samtang kaibahan man sa mga namatay, rong sangka 85 anyos nga lola. Samtang apat pang ka mga ungarong ninahan, ang presenteng ginabugong sa magkasiparar nga ospital.
0: Balitang National!
11: Balitang National!
10: Dugang Italian sa itong Balitang National. Ginhatod katon it D3 Bio, the natural antiviral, antifungal, antibacterial specialist.
0: Balitang National!
11: Balitang National!
10: Ginpamalibaran ni Vice President Sara Duterte rong aligasyon ni dating police patrolman Rodolfo Mondigo Gracioso Jr. nga naghatod raya at maleta nga may suod niya kwarta para kana. Suno kay Duterte wa imaw it ginhimo ag kasayuran o kung personal nga eksperyensya sa mga natabo nga ginpahayag ni Gracioso. Saan nga sinumpaang salaysay sa agrekon nga interview. Ginhambang man it Vice Presidente nga ginsumite at anak karon nga kampo rong anang affidavit sa mga otoridad ko Webes, Oktubre
0: 8. International.
4: Sa aton man nga balita international, hatod gaton ka K5 it extend food supplement for men nga may makarot at clava waska. Sa mga mag-asawa nga narisdan makaangkon it unga, mag-extend food supplement for men, nagabulig sa fertilization, ag erectile dysfunction it mga gagaki. Mabakay naton sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
0: Balita International.
11: International.
4: Nagapahaom rong France sa magaparan nga protesta at mga estudyante makaroon nga Martes, kasunod at sunod-sunod nga demonstrasyon para sa dugang nga pondo sa edukasyon. Suno sa report, masobra sa 500 ka mga eskwelahan rong nasamad ag nagsara bangod sa mga protesta ku Lunes. Kapin sa 190 ka estudyante rong ninahan ag masobra 5,000 ka tawo rong naaresto sa sugod isang Domingo nga demonstrasyon. Nagumpisa rong protesta bangod sa reklamo sa gadugukot nga classroom, samad nga school facilities ag kakugangan it mga manugturo. Nagpanawagan mataro mga organisador it mga konkretong aksyon maghalin sa gobyerno.
0: Balita International.
11: International.
10: Dugang Italia sa itong balitang international.
0: Balita International.
11: International.
10: Ginatod katon it mighty serong mas gimpabaskog nga alkaline vitamin C. Ginhamba it militar it Yemen nga secured gon rong Bab al-Mandab Strait. Kadungan it pangaparan ni opensiba kontra sa Houthi rebels. Suno sa gobyerno it Yemen, habuan man si Gon, it anda karang nga puwersa yung syudad it mokha matapos yung operasyon nga ginsuportahan it Saudi airstrikes. Sa apiha ka na magkaibarong report bangod nga ginhambag it pilang ka mga Yemeni government ag military sources nga sa guwa pagamang it syudad rung anda karang mga puwersa. Unaon niya ginreport it militar nga nabuoy nanda rung Dubab military airfield ag naputo rung ruta paagto sa Bab al-Mandab nga area.
0: Yan ang radyo ko.
9: Wow! May puso!
4: Alas 6:15 maha K5 raton karang oras ang sa aton nga balitang negosyo.
0: Balitang negosyo.
4: Balitang negosyo, hatod gaton, eat prebio coffee, prebiotic plus probiotic, agmay malunggay, ag DTX Premium Coffee, nga may stevia, garicos masyo. Wow. Tanan ka K5, mabakal, sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
0: Balitang negosyo, negosyo,
4: negosyo. Nakipag-partner, rung digital gaming firm, Casino Plus, sa international game developer, nga Peter & Sons, para daghon sa Pilipinas, rung pilang ka mga gaming titles kara. Suno sa Casino Plus, amat-amat nga i-launch ng mahampang maghalin sa partnership hasta 2026 at 2027. Plano man itaywang kakumpanya ng mga co-branded campaign at exclusive games nga ginaangay para sa Philippine market. Rong Casino Plus, na isang ka-gaming company ng lisensyado, Itpagcore.
0: Balitang negosyo, negosyo,
8: dugang Italia sa itong balita sa patagit negosyo.
0: Balitang negosyo, negosyo, negosyo.
8: Ginabasog makaroon it Department of Energy rung National Grid Corporation of the Philippines akong NGCP sa mga nagtaliwan nga yellow ag red alert sa Visayas Grid. Suno sa DOE, posible kontrang halikawan rung alert kung insigida nga nakompleto it NGCP rung mga kontrata para sa dugang nga backup power reserves. Ginabag it DOE nga kinahangan it Visayas Grid it hindi magnaba sa 250 megawatts nga dugang reserves para ipabilin nga stable rung supply at kuryente kung gulping nga magkaeberya ng mga power plants.
0: Balita Sports, Sports, Sports.
4: Ang sa aton nga balitang sports sa tudgaton ni Clinica Deo Fresh para sa fresh nga pamatsyagan, fresh nga hugom ka K5, mag Clinica Deo Fresh. Ang organic nga Deo Roll-on nga may VCO ug vitamin E nagapakinis nagapaputi sa aton nga mga kili-kili. Wow! Ang Clinica Deo Fresh available gon sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center sa Refenders Building Osmania Avenue, Estancia Calibo, Aklan.
0: Balita Sports, Sports.
4: Ginpirmahan ni Toronto Raptors si Tyson Dejean-Hart samtang ginwave mata it team si Andre Jackson Jr. bilang parte it roster move. May exhibit and contract si Dejean-Hart, 23 anyos nga naghampang para sa Raptors 905 sa NBA G League o nagtaliwan karang season. Sa 50 kampang nag-average si Mao it 8.5 points, 3 rebounds at 1.3 assists. Samtang umabot man sa 54.7% rung anang shooting, maghalin sa field ag 38.9%, maghalin sa 3-point range.
0: Balita Sports, Sports, Sports.
8: Dugang Italia sa tunga balita sa

0: nga $45 million hasta $50 million kada dagon yamang rong offer it next. Ginhabang man ni Towns nga haumimaw nga magtaoy dagan para mapabilin rong core it team, pero gusto nana nga makabaton it kontrata nga naayon sa naging ambag nana sa team kung nagtaliwan nga season.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Balitang Entertainment. Balitang Entertainment.
2: Sa aton nga balitang entertainment, balitang artista, mga ha-K5, hatod kato ni DTX Birisog para sa Kutis Artista, Kutis Malapor Silala. Mag-DTX Birisog, rong organic antibacterial soap na nagatap na early signs of skin aging, nagapaputi sa aton nga panit nga may natural nga ingrediente. Organic antibacterial soap DTX Birisog, available gon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Balitang Entertainment. Balitang
2: Entertainment. Nagkabalikan yon sa Chris Lawrence at Katrina Halili matapos rong pilang dagon nga pagbugag bagay nga mabuhay gon nga ginaasam si Gon It Singer. Gin-confirmate it daywarong andang uman nga pag-iba bilang magkarelasyon ko September 13, 2026 nga ginpakigbahin nanda sa andang vlog. Bisan gin-imbitahan para maghambag parte sa andang reconciliation, nagpamalibad si Chris sa mga interview. Aginambang nga mas gusto na nang si Katrina rong mag-istorya parte sa andang relasyon. No, sa mga naunang pahayag ni Chris Lawrence, mabuhay yun na nga gustong uman nga makaibahan si Katrina Halili nga ina it andang unga nga si Katie.
1: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment.
0: At para man sa katapusan nga detalye, ipagmalaga dito Ibrayo Evening Newscast.
1: Balitang Entertainment. Balitang
0: Entertainment. Ginkilala si Marian Rivera bilang sambilog sa mga top taxpayer at Mandaluyong City makaroon nga 2026. Ginshare ni Marian sa Instagram rung mga litrato magaling sa recognition ceremony ko Oktubre 1 sa Revenue District Office No. 41, Mandaluyong City. Suno sa plake, ginkilala imaw bangod sa anak karanga ambag nga makaangkon rung idaikon nga revenue collection na targeted opisina para sa unang semestre ita 2026. Nagpasalamat mata si Marian sa pagkilala ginhambang nga sobra pa sa Sangka Award rong pagiging top taxpayer bangod ginapakita karang nga may ambag imaw sa nasyon ag kaparihong Pilipino.
2: Alas 6:22 mga K5, aton karang oras aton nga Pag-asa DOST. Check naton mga K5 sa aton nga special communication. Pag-asa DOST, please come in.
3: Happy Tuesday po sa ating lahat. Ako si Benison Estreja. Sa ngayon po patuloy ang mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Palawan, Visayas at Mindanao dahil pa rin sa Intertropical Convergence Zone or ITCZ na siyang linyang tagpuan po ng hangin from the northern and southern hemispheres. Kaya simula po ngayong hapon hanggang bukas ng madaling araw, mataas pa rin ang chance na mga light to moderate with at times heavy rains na posible pa rin magdulot ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Dito naman sa dulong Hilagan, Luzon, base sa ating latest satellite animation, merong hangin po na nanggagaling dito sa may Hilaga. Ito yung northeasterly wind flow o yung hangin nga dito sa may East Asia, isang paunang hanging amihan. Pero hindi pa ito yung ating tinatawag na northeast monsoon. At mataas ang chance na mga light to moderate or overnights, overnight na mga pag-ulan, light to moderate rains over Batanes and Cagayan provinces. Habang sa natitirang bahagi po ng Luzon, including Metro Manila, asahan pa rin ang bahagyang maulap at minsang maulap na kalangitan at may chance lamang na mga isolated na ulan dulot ng localized thunderstorms. Base naman sa ating latest satellite animation, wala pa tayong nakikitang bagyo sa loob ng ating area of responsibility at wala rin inaasahang mabubuong bagyo sa mga susunod na araw. At babala po or paglilino ng pag-asa, may mga pag-ulan tayo sa ngayon kahit natapos na yung tinatawag natin na habaga season or panahon ng tag-ulan. Dahil tayo po sa ngayon ay nasa tinatawag na transition period or panahon sa pagitan ng habagat at amihan season, so wala pa naman tayo dun sa tinatawag na cool and dry season kung saan mas kakaunti na yung mga asahang pag-ulan. Pagsapit po yan ng Nobyembre hanggang sa first quarter of next year. Para naman sa lagay ng ating panahon bukas, that's Wednesday, October 7, malaking bahagi pa rin po ng Palawan, Visayas, and Mindanao ang magkakaroon ng mga pag-ulan. Dulot pa rin yan ng intertropical convergence zone. So as early as morning, may chance na ng mga light rains.

0: dito sa may Katimugang Palawan, ganyan din sa may Central Visayas, Negros Island Region, at hilagang bahagi po and western sections ng Mindanao. Then pagsapit po ng tanghali hanggang sa gabi, mas makulimlim na ang malaking bahagi po ng Palawan, Visayas, and Mindanao at mas tataas na yung chance ng mga heavy rains at mga thunderstorms na maaari po magdulot ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. So sa ating mga kababayan po, nalalabas po ng bahay by tomorrow dito sa may Visayas, Mindanao, and Palawan, make sure na meron tayong baon na payong or kapote at mag-ingat na rin po sa banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Temperature natin sa may Puerto Princesa bukas hanggang 33 degrees, ganyan din sa may Tacloban City pagsapit ng tanghali. Sa may Metro Cebu hanggang 30 degrees lamang, habang sa malaking bahagi po ng Mindanao, lalo na sa mga syudad, hanggang 32 degrees yung average na maximum temperature. Sa ating mga kababayan po dito sa Luzon, asahan pa rin ang mataas na chance ng cloudy skies at mga light to moderate rains sa may Batanes, Cagayan at bahagi po ng Apayao. Yan ay dahil sa northeasterly wind flow o yung hangin nga galing sa may Hilagang Silangan. Dito naman sa natitirang bahagi po ng Luzon, including Metro Manila, bahagyang maulap at minsang maulap ang kalangitan mula umaga hanggang early afternoon. May chance na rin po ng mga light rains dito sa may Silangang parte, kabilang Isabela, Aurora, Quezon and Bicol Region, while for the rest of Luzon, including Metro Manila, more mga isolated rains sa hapon or sa gabi at sinasamahan din ng mga localized thunderstorms. Temperatura natin sa Metro Manila bukas hanggang 33 degrees bago magkaroon ng mga pag-ulan, habang sa may Baguio City mula 17 to 26 degrees Celsius. Para naman sa mga maglalayag nating kababayan, meron tayong gale warning or babala sa mga delikadong alon dito po sa baybayin ng Batanes dahil dun sa northeasterly wind flow. Hanggang 4.5 meters po ito or equivalent sa isang kalahating palapag ng gusaling taas ng mga pag-alon, delikado for our small sea vessels lalo na sa mga nangingisda. Asahan din po ang katamtamang taas ng mga alon dito sa baybayin ng Cagayan Valley, Aurora, Quezon and Bicol Region, nasa 2.5 meters po on the average ang taas ng mga pag-alon malayo sa Pangpang, so medyo delikado rin sa ating mga small sea vessels, habang ang natitirang baybayin ng Luzon dito sa may West Philippine Sea, sa may Visayas and Mindanao, generally kalahati hanggang 1 meter ang taas ng mga pag-alon at posibleng tumataas lamang ng bahagya kapag may thunderstorms. Then by tomorrow, possible na malift na rin po yung gale warning sa may dulong Hilagang Luzon. At para sa lagay ng ating panahon, simula po sa Thursday hanggang sa araw po ng Saturday, from October 8 to 10, ilang bahagi po ng Northern Luzon na magkakaroon pa rin ng pag-ulan, dulot ng northeasterly wind flow, lalo na dito sa may Batanes, Cagayan, Eastern Isabela, at dito rin po sa may northern portion of Apayao, more mga light to moderate rains. Habang dito sa may Bicol Region, pagsapit po ng Thursday hanggang Saturday, mataas ang chance na ng mga pag-ulan, kabilang na Legazpi City. Generally, mga light to moderate rains po ito dahil sa potensyal na mabubuong low pressure area dito sa malapit po sa ating Philippine boundary at magkakos yung trough nito, yung outer part nito, ng mga pag-ulan sa ilang bahagi ng Bicol, Visayas, and Mindanao. Habang dito naman sa Metro Manila, Baguio City, and the rest of Luzon, sa susunod pa na 3 araw, asahan naman yung partly cloudy skies in general at meron lamang pulupulong pag-ulan or pagkidlat pagkulog. Sa ating mga kababayan po dito sa Visayas, pagsapit ng Thursday, yung Samar provinces po sa Visayas ang pinakang ulanin dulot ng potential trough ng low pressure area sa loob or sa labas ng ating area of responsibility. Depende po sa formation po nito, malapit nga dito sa may Philippine boundary, sa may Philippine Sea. Then pagsapit po ng Friday and Saturday, malaking bahagi na ng Visayas ang magkakaroon ng mga pag-ulan. Yan po ay mga generally light to moderate rains din at hindi naman po tuloy-tuloy. Kaya make sure po na kung meron tayong ganap po pagsapit po ng Friday at may pasyal po tayo sa darating po na weekend, magbaon po ng payong or kapote. At sa ating mga kababayan naman sa Mindanao, pagsapit po ng Thursday and Friday, pinakamaulan pa rin sa malaking bahagi ng Mindanao, lalo na dito sa may eastern sections, sa may northern Mindanao, Caraga Region, Davao Region, more mga at times heavy rains yan pagsapit po ng hapon hanggang gabi. So mag-ingat pa rin po sa banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa dahil yan sa trough ng potential na low pressure area, hindi naman siya bagyo. Then pagsapit po ng Saturday, pinakamataas ang chance ng mga pag-ulan dito pa rin po sa may Timog at kanlurang parte po ng Mindanao, kabilang ang Zamboanga Peninsula, Bangsamoro Region, Soksarjen, Davao Region at bahagi ng Northern Mindanao. Yan ay dahil pa rin dun sa trough ng potential low pressure area, while the rest of Mindanao, asahan naman yung bahagyang pagputi ng panahon and more isolated rains na lamang. Ang ating sunset ay 5:42 p.m. PM mamaya at ang sunrise bukas ay 5:46 ng umaga. Yan mo na latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng PAGASA. Ako po si Benison Estarera ng sasabing sa anumang panahon, PAGASA maganda solusyon.
1: Thank you so much sa aton nga PAGASA DOST. Mga ka-K5, aton nga oras sa alas 6:29.

0: ho, Merry Christmas!
1: Maha K5, inyong nabatian, ro mga nagapangunang nga balitaan sa aton nga pagpangalaga, D3 Bayo Evening Newscast. Tuesday edition, October 6, 2026, ginatod ka ni DTX Coffee. DTX 500, D3 Bio Agma ITC, rong maskin pabaskog nga alkaline-based vitamins. Sa mga dugang nga balita, mag-like, mag-follow, mag-share, ito ato ni official Facebook page, K5 News of Am Kalibo 94.5.
2: Agin ni magkalipat nga sudan kami sa ato ni official website, www.k5newsfmclubblogspot.com, ag sa ato ni mga social media accounts, YouTube, Instagram, TikTok, ag X account. Ag sa mga gusto man, nga makita ano mga nagapanguna ng mga tourist attractions yes, sa itong Bilog ng Pinchay Taklan, bisitahon nga mang rong biyaheng K5 Aklan.
1: Sa nga ganit blog ng puwersa at K5 News of Am Kalibo, sa ato niya partner sa technical side, broadcast engineer K5 Oliver Cahill. Sa nga ganman, itamang niya president at CEO kay Dr. Emil Itang Uy, kamero inyong mga newscasters. Ako si K5 Gloria Villas Manio.
2: Aga ko man si K5 Santos Salazar.
1: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko at kalingawan sa Kalibo.
2: K5 News FM.
3: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo, 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kaligasan, sa kalagayan ng mga pamilya at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid, kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon. Tinig ng Reformasyon, ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo. Tinig ng Reformasyon. At ngayon, narito ang inyong lingkod,

pamilya, kagstanan nga mga tagpalmati sa aton nga palatuntunan, tinig ng reformasyon. Kamusta kamo? Sa gihapon, ang aton nga mga pagdayaw kag mga pasalamat, aton gid nga ibalik sa Dios bangod sa tanan nga mga pagkamaayo, tanan niya nga ginbuo sa aton nga mga bendisyon, mga pagkamaayo nga physical, mental, spiritual, financial kag protection. Amugid na ang permi naton ginabalik-balik diri kay hindi kita makanigar nga nabaton tana sa tanan nga tiyon sa aton nga kabuhi. Naman, pigado ka man o manggaranon ka man, inatanan bugay sang Dios. Amo na nga ang kalipay gid lang sa Dios. Amo na nga aton ibalik sa iya ang mga pagdayaw, mga pagpasalamat. Kilalahon ta siya, labi na sa sini nga mga tiyon. Kabaro na kita, ano ka kulba ang mga nagkalatabo subong sa aton nga kalibutan kag bisan diri sa aton sa Pilipinas. Permi kita ginabisita diri sang bagyo kag linog. Grabe mo na nga ang damo ang maginupla kulbaan, may mga nagkalamatay man. Amo na nga dako nga paandam sa aton nga tanan. Nga kay kabalo kita nga amo na ang mga tanda nga si Kristo naghambal nga lapit na siya magbalik sa kalibutan. Agun nga silutan ang tanan nga di Diyos nun. Suno sa aton mabasa sa 2 Pedro 3 versikulo 7. Kamulang na ang aton nga mga pauna. Samtang hindi pa kita magpadayon sa pagtuon sa pulong sa Diyos, sa gihapon, mga muyo anay kita. Nakilang Diyos, nasa kita saan po kayo ng mga langit. Sa mga sanalipong ito, kami po'y dumudulog sa inyong banal na uklukan. Pinasasalamatan po namin ang inyong nakilang pag-ibig, patnubayt nga bay. Maraming salamat po sa pagitan ng bugtong anak na namatay sa krus sa Kalbaryo. Kami po ay nagkakaroon ng ugnayan sa inyo at makakalapit sa inyong trono. At ang aming kahilingan lamang, nawa pagpalain mo ang mga nakinig. Simpilan po ito, K5 News FM. Pagpalain mo man ang CEO Dr. Milaway na inyong pinagkalooban ng impilan na ito upang makakatulong makarating sa lipunan ang inyong mga banal na salita. Pagpalain mo man ang mga nakinig, nawa maunawaan ang inyong mga salita naming pinag-aralan at kami nawa ay magbibigay ng aming buhay sa lubusang paglingkod sa inyo. Patawarin mo lamang kami sa aming mga pagkulang at pagkasalanan sa inyo. Ito ay aming inihiling sa pamagitan ng matamis na pangalan ng Pinesus. Amen. Now, ang aton nga pagtuon sa buong makaturan. Dari naman kita sa paghinulsol. May simpleng atuntun andre kay ang paghinulsol isa gid kabagay nga dapat maintindihan. Unas tanan kita naging malaot, makasasala bangod sa aton una nga ginikanan nga nagapakasala. Bangod kay natintar sila, nabiktima sila ni Lucifer nga nangin Satanas. Amo na nga nangin malaot kita. Huwag na kita mahimo sa aton kagulingon. Pero pasalamat kita sa plano sang kaluwasan inatagan kita sing mga pamaagi. Pero ang pamangkot diri, amuni ang dapat tatandaan, intindihon ta. Paano ang isa katao mangin matarong sa Dios? Paano ang makasasala mangin matarong? Pagi lamang kay Kristo nga kita madala sa paghiusa sa Dios. Pero sa pagkabalaan, apang paano kita makakadto sa kay Kristo? Madamo ang nagapamangkot sang amuman, nga pamangkot subong sang ginhimo sang kadamaan sang adlaw sang Pentecostes. Sang ang nahukman nga may mga sala, nagsinggit sila, ano ang amon himoon? Ang una nga tinaga, nga sabat ni Apostol Pedro, amo, maghinulsol. Kung basahon naton ang mga binuhatan, 2 versikulo 37 kag 38. Sa pagkation, wala madugay pagkatapos ang Pentecostes, nagsiling si Apostol Pedro, maghinulsol ka mo, kag magliso. Sa Inglesya, repente therefore and be converted. Maghinulsol daw kag makonverter, magliso. Magliso man lang diri, magbalik loob. Agon nga ang inyong mga sala mapanas. Importante katama nga ang atong sala mapanas. Ang paghinulsol nagalakip sang kasubo sa sala kag pagtalikod sa sini. Amo na ang matutuod na paghinulsol.
inursulan kag talikuran. Motambalon, inursulan kag aton nga bayaan. Isa ni siya sa dapat naton mahangpan magutoran, makaadyanan, nga nagapadayon paghihapon nga balido nga ang tao balido gid nga ang kasuguan sang Dios nagapadayon. Particularly ang napulo kasugo sang Dios. Nga man, ano ang sala? Paglapas ang sugo. 1 Juan 3:4. So, paano makilala ang sala? Pagi sa kasuguan. Amo na nga, hindi kita makahinulsol kung wala kita kabalo nga may sala. Pero nga ang may sala, bangod kay ara pa ang kasuguan na lapas siya. Kaya ang sala amo paglapas ang sugo. Hindi naton masikway ang sala kung hindi naton makita ang pagkamakasasala kag pagkamalaot sini. Tubtob nga kita magtalikod sa sini sa tingipusoon, wala sing matuod nga pagbag-o sa kabuhi. Amo gina ang matuod. Hindi gin mabag-o ang kabuhi kung hindi maguntat sa paghimo sala. Magdi maguntat sa paglapas sang kasuguan. Kaya ang sala amo ang paglapas sang kasuguan sa Dios. Madamo ang napaslawan sa paghangop sang matuod nga kinaiya sang paghinulsol. Ang kadamaan nagkasubo nga sila nakasala kag nagahimo pa gani sing pangguwa nga reporma bangod. Nadlok sila nga ang ila sayop magdala sang pag-antos sa ila kagulingon. Apang indi ini paghinulsol sa kahulugan sang Biblia. Ginakasubo nila ang pag-antos sang sa sala. Anong matambalon? Damo ang mga tao nga naguntat panghimo sa malain bangod kay may silot na. Halimbawa na lang, nga ang tao nadlok na magkaon karni. Kung ikaw dunay, kung may ara kabalatian, kung maghambal ang doktor nga hindi ka na magkaon kay stage 3 na imo gali cancer, ikaw gali may diabetes, delikado na ni ang imiya kriya, kreatinin ni mo, taas ka, tama na. Dayon, ikaw may high blood, taas na kayo imo pressure, hindi ka na makaon karni, hindi ka na mainom mga alkoholiko nga ilimnon, nga bino, hindi na ka makaon tamis ka, tama, bangod sa imo nga taas nga kriya, or ikaw, diabetic na, untat sila. Bisan mag-untat ka pa kaon, untat ka pa inom, sa maginbawal siya mo sa doktor, hindi na siya paghinulsol. Nga naman, kung hindi lang nahadlok ka sa silot, nahadlok ka sa mga resulta, hindi ka mag-inulsol. Pero bangod kay nahadlok ka, naguntat ka. Hindi na siya kay sa ato nang ginhambal diri, nga ang matutuod nga paghinulsol is nagalakip sang kasubo sa sala kag pagtalikod sa sini. Amo na nga ginhambal dit sa 2 Corinto 7:6, nga godly sorrow worketh repentance. Ang Dios nun nga kasubo nagahimo sang paghinulsol. Amo na nga importante kayo. Hindi na sa paghinulsol ang kalugan sang Biblia nga kung biblical ang aton nga basihan. Din kasubo nila ang pag-antos sang sa sala. So ikasubo nila, nasubuan sila, kaya nag-antos sila sa silot or sa pandam kaysa nasubuan sila, bangod kay sila nakahimo sang sala. Nga man, kaya nalapas nila ang balaod sang Ginoo. Amo sina ang kasubo ni Esau, sang makita niya nga ang tinawatarong sa pagkapanganay na dula siya sing dayon. Amo man eh, nag-wild si Esau. Bangod kay iagin baylo dito sang isa ka red beans nga gin loto ni Jacob, ang iya nga pagkapanganay, ang iya nga pagkasubang, ay dako mantani na nga, kaysa ilang kultura sang una, once nga panganay ka or subang ka, halos imutanan ang panublion sang imo ginikanan. Karon kay, pertito nga gikan sa pagpangayam si Jacob, si Esau, perti kagutom si Jacob, nagluto man beans. Dayon, nag-ayo tani siya, pakaunon, ay, mayo man namang hod kay kondisyon man nga kung ibaylo niya ang iyang pagkapanganay dito sa ginluto niya nga beans, pwede
Karon kay ano daw himuon ni isaw sa iyang pagkapanganay nga kagutom-gutom niya, mapatay siya sa gutom. O sige, imo na ang akong pagkapanganay. Basta pagkaonon mo ko sa imo nga ginluto nga red beans. Dito, kaon niya. Pero sa aktual na nga ginhatag na tani ni Isaac ang blessing sa nabalaan ni isaw nga dito na nahatag kay gindaya man ni Jacob ang ila amay. Bangod sa mga nakabalusugilan noon sa Biblia, hindi ko na lang iasoy diri. Kabalo naman mo. Amo na, hindi ito siya panghinulsol ang ginbatyag o nabatyagan ni isaw nga kasubo. Nga man, nasubuan lang siya bangod kay ang iagaling nga pagkapanganay na dula na. Pero nanghihinayang siya, isayangan siya, tapos na ang tanan. Amo man na, dali naman, si Balaam. Balaam, nga hadlok sa anghel nga nagtindog siya at alagyan nga may ginbunot nga espada, nagbaton sang iya sala, basi madula niya ang iya kabuhi, habang wala sing matuntuod nga paghinulsol para sa sala. Wala sing pagbag-o sang kinakatuyuan. Wala sing pagkangilad sa kalautan. Amo na si Balaam. Ang iyang kanlukan, basi kon patyon siya sang anghel, amo to, ituad siya, hinulsol siya. Pero hindi bangod kay nasubuan siya, amo na nga walay pagkabag-o nga resulta sa kabuhi. Si Judas man, kung basahon naton ang Mateo 27, versikulo 4, si Judas Iscariote, pagkatapos niya ginluiban ang iya Ginoo, nagsinggit, nakasala ako sa pagluib sa inosente nga dugo. Kay naanad naman to sila, damo man nga tion nga nag-updanay sila sa mga apostoles, kaupon si Kristo, nga samtang si Kristo gintinguhaan ng dakpon, gintinguhaan nga patyon, ay nakaikyas man, nakapalagyo. Sabi nila, total, may gahong man eh, may bertod. Kung ako ni siya itugyan, dayon ako ni baligya, iladakpon. Total, magpalagyo man eh, may gahong man eh. Di, okay lang karon kay si Kristo nagpadakop naman, kay nag-abot naman ang iya timpo. Amo naman tong katumanan sa propesya para sa iya. Di, isang nakita ni Judas, nga buot katama ang iyang agalon, ang iyang Ginoo. Tapos gindakop, tapos grabe, latigo. Tapos kung ano-ano patong ginhimo sa iya, ginduraan, dayon, ginyaguta. Di siya kagwanta, lagtaw. Amo to nga, ginhaboy niya, ginbalik niya ang kwarta. Dayon, nagtuan siya ng singgit nga, nakasala ako sa pagluib sa inosinti nga dugo. Pero ang pagkumpisar, inpilit gikan siya, nakasala nga kalag sang iya, sa isa ka makahaladlok nga pagbatyag sang pagpakamalaot, kag isa ka makahaladlok nga paghukom. Ang mga resulta nga, magresulta siya pa, nagpuno sa iya sing kahadlok, apang wala sing madalom, makakulugmat nga kasubo siya kalag, nga ginluiban niya ang wala sing dagta ang anak sang Dios kag ginpanghiwala ang balaan sang Israel. So ang iya paghinulsol walay ipikto, wala ginbaton sang Dios. Naman kay indi bangod sa kasubo sang sala, kundi bangod lang sang silot sa sala. Amo na nga dumdumon ta na tun atong ina ang tandaan, intindihon ta na siya. Parehas kay Paraon. Si Paraon sang nagaanto si Dalom sang mga pakukom sang Dios kami ang mga pulo kalalataan gan bubo dito sa Ehipto. Amo man tong gihapon. Terrible. Nagbaton sang iya sala, kalabi na kung sang napatay na ang iya nga subang anak, ang iya nga panganay. Nagbaton sang iya nga sala agod makalikaw sa dugang nga silot apang nagbalik sa iya pagsumpong sa langit sa gilayon nga ang mga kalalataan nauntat. Inis latanan. Nagpangasubo sang mga resulta sang sala, apang wala sila nagkasubo tungod sang ila mga sala mismo. Amo na nga mga paghinulsol nga indi mabaton sa Dios. Tandaan tana siya mga utod. Apang kun ang tagipusoon magpadala sa influensya sang Espiritu sang Dios, ang konsensya magakabuhi
Kag ang makasasala makahangop sang pila ka butang sang kadalumon kag pagkasagrado sang balaan nga kasuguan sang Dios ang sadsaran sang isa ka panguluhan sa langit kag duta. Ang kasanag nga nagaiwag sa tagsa ka tawo nga nagkari sa kalibutan nagaiwag sang tinago nga mga hulot sang kalag kag ang natago nga mga butang sang kadudulman ginapakita. Juan 1 bersikulo 9. Ang conviction nagagahom sa unahuna kag tigipusoon. Ang makasala may balatyagon sang pagkamatarong ni Jehova kay nagabatyag sing kahadlok sa pagpakita sa iya kagulingon nga sala kag kahiguan sa tubangan sang manugpangita sang mga tigipusoon. Nakita niya ang gugma sang Dios, ang katahom sang pagkabalaan, ang kalipay sang kaputli. Nagahandom siya nga matinduan kag mapasaguli sa pagpakigambit sa langit. Ang pangamuyo ni David pagkatapos ang iya pagkapukan nagalaragway sang kinaugali sang matuod nga kasubo tungod sa sala. Ang iya paghinulsol sinsiro kag madalom. Wala sing panikasog nga mapahaganhagan ang iya sala. Wala sing handom nga magpalagyo sa paghukom nga ginpahog. Nag-inspirar sang iya pangamuyo. Nakita ni David ang kadakuon sang iya paglapas. Nakita niya ang kadagtaan sang iya kalag. Kinkangilaaran niya ang iya sala. Hindi lamang para sa kapatawaran ang iya pangamuyo, kundi para sa kaputli sang tagipusoon. Ginhandom niya ang kalipay sang pagkabalaan nga mapasaguli sa paghilisugot kag pagpakigambit sa Dios. Amoy ini ang lingwahe sang iya kalag. Bulahan ang tao nga sa iya mga sala ginpatawad nga ang sala natabunan. Bulahan ang tao nga sa iya ang Ginoo. Wala nagasumbong sang kalautan. Kay sa Espiritu wala sing limbong. Salmo 32 versikulo 1 kag 2. Kaluwi ako, O Dios, suno sa ang imo may gugmaon nga kaayo. Suno sa kadu kadamuon sang imo kalulo ang mga kaluoy nagapanas ang akon mga kalapasan. Kag ginakilala ko ang akon mga paglalis kag ang akon nga mga sala yara sa gihapon sa akon

0: News D3 Bio with Physio.
1: Ako si Jay, tasa kong sugar. Pilasko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang Pilasko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, babakal sa mga butika. D3 Bio.
2: Kuya, epilepsy sa English. Ano bala ini, no? Ang ining epilepsy, tamaan kadamo ang signaling sa imo brain. Tamaan ang, kumbaga, hatag ng signal sa imo brain nga hindi nakaya sa neuron mo, way sa kabalo kung ano imuon mo, no? Hindi naka-formulate ang imo brain kung ano imo, anong unahon niya. Mag-iyon niyang kamot mo, giyon niyang ulo mo. That's why ang tao gakirig. Rapid firing of neurons because of increased level of glutamate. Ang glutamate nga ini, isa ka factor nga ga-hyper ang imo brain, no? Ang glutamate din mo ni makwa kung palakaon ka sa mga patis, palakaon ka sa mga junk food.
3: Junk food. Okay, damo na. Seasoning.
2: Mm-hmm. Ang pangunta sa glutamate level is GABA, no? Mm-hmm. Amo ni ang gamma amino butyric acid. Ang gamma amino butyric acid makita ni kung mag-inom ka sa D3 Bio. Kaya ang D3 Bio ginapadami ang absorption sa imo magnesium and calcium, which basically increase your GABA level and ginapanubo niya ang glutamate level.
4: Ang benepisyo kung ginom ka D3 Bio, Sir Boy, malikawan ang mga seizures.
2: Seizures.
4: Nagkatabo sa lawas. Aside sa seizures, Sir Boy, kinag yung loss of awareness, gulpi lang ga tulala, tagpila ka minuto. Daw kaurungan.
2: Oh,
4: dam na.
2: Compare mi ka kaurungan, you are prone for epilepsy, no? Lalo na, huwag kakabalo na nurungan ka, no? D3 Bio also increases the ketone levels in your blood. Mm-hmm. Ano bala ginaoblas ang ketones? Of course, balanta na si D3 Bio, puno ni siya ketones once ma-process ang aton lawas. Mm-hmm. Ang ketones, una-una, gatag energy sa aton brain, mas tinlo, mas tahome klaseng energy compared sa kalamay.
4: Mm-hmm. The best kind of fuel para sa imo brain.
2: Correct.
4: Aside na, ang sobra nga toxin nga ara sa brain, ginapanaog through your lymphatic system.
2: Wow.
4: Grabe ba, Sir Boy, no? Gapakaon, tapos ang mga hiko, ginapa, ano?
2: Anti sa magwasan, maniltig pa to siya.
0: D3

0: ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
1: Mga buti ka.
2: Ano pang nami mag sa D3 Bio kinami imutulog. Nami ang production sa serotonin. Ngagapulig yapon sa
3: ang
2: serotonin.
3: Ang imo nga awareness blaser boy, ara fermente. Kung nakainom ka D3 Bio.
2: Correct.
3: Kaya ang kalain atakyon kabi nga sa imo nga epilepsy nga especially sa loss of awareness. Ga-operate ka makina. Tapos gatanga ka. Kaya na kinaon nagaling imo kamot sa makina.
1: Oh, correct.
2: Research shows that ketogenic diet, no? Kumbaga good fat diet, no? Basically lowers the episodes of epilepsy. May, anong buot silingon ni? Ganubo ang imo, gabagwa ang imo epilepsy. Example, 3 times ka ma-attack sa kadlaw. Kung D3 Bio ka, which has good kind of fat, ganubo ang imo epilepsy. Coupled with diet, no? Importante na ginatawag na ketogenic diet. Kaya yung salon mo na yan, good fats lang.
3: Hindi ka na kamagka on carbohydrates, more on good fats.
1: Good fats.
3: So, siguro ma-turn ang ketosis level during 3 to 5 days, goro sir boy. Nga,
1: correct.
3: Hindi nakakita ang imulawas ang carbohydrates.
1: Correct.
3: Damo subong keto diet nga available sa market.
2: Correct. No?
3: Nga pwede ni mo gamiton, especially kung may history giga sa epilepsy.
1: Oh.
3: Ang nakanami lang gid sa kung pala inom ka D3 Bio, sir boy. Kaya ang absorption sa mga ginakaon mo nga taas ang magnesium.
2: Sulod.
3: Mm. Then, siyempre, once nga taas magnesium lawas mo, gataas ang GABA mo.
2: Correct.
3: Pero, take note ha, ang magnesium hindi lang para sa imo brain. Damo pag inaay sir boy. Aside sa sir boy, ang D3 Bio damo pag mabuligan, especially sa mga inflammation sa brain.
2: Correct. Nga ga trigger man epilepsy.
3: Meningitis. Tanan yung mga inflammation nga gakatabo sa brain, mabuligan sa ang D3 Bio because of the keto. Pala inom kagali ano, D3 Bio, may manug tinlo kapagid.
2: May manug tinlo.
3: Dili lang may pharmacy ka. May janitorial services pagid ka. No?
2: Waste management.
3: And lymphatic is the most active during sleep. And remember, D3 Bio will support serotonin production. Para magnami ang imong melatonin, nami mo tulog. So, sa sige-sige ni mo inom sa D3 Bio, so good nga manami imo tulog. It takes months nga pag-inom. Para nga mabalik normal ang imo nami ang tulog.
0: D3 Bio!
4: Ako si Lito, isa kamason na diagnosed na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3!
1: Mga butika!
0: D3 Bio! Health News! Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo, 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.
5: Drama 8.

Sakalye kung saan walang masagan ng trip. Unlimited ang tawanan, kulitan at mga pangmalakasang sound trip. Mag-ready na sa gabing

Magandang gabi! Metro Calibo, probinsya ng Aklan, Western Visayas. Welcome na naman sa ating programang Tambayan sa Kali 5 on a Tuesday today, October 6, 2026. At para sa ating Christmas countdown, mga kapatid, meron na lamang tayong 80 days to go before Christmas. Kumusta na inyong karanya mga gintigan ng budget? Ako tawa at ginatigan ng budget karon ah. Kung ano gat ah, rong habinlan. Kung mag-celebrate Pasko, doyon lang gid. Kung wahay, matugog lang kita. Ayro kasabihan na it maabo ka to, especially sa makaron no nga crisis yung man kita mga K-5 kamahag rong presyo karot mga petroleum products aside pa sa gatinaas nga inflation agharapan ani may ginapangatubang man kita karang super El Nino mga ka K-5 ay mas mayad lat akaron nga maghanda it sangkire igang total lilipas din yan. Mamaman sa mga birthday, anniversary, bisan kamo-kamo ang mag-celebrator na, hindi magpinangangay ah. Kangayon mo ag sende, libakon ka man gihapon, mas mayad pang naghimunong ka. Nagpaliwaliwa ka mo to kaysa mag-kinangay ka mo, pinakabudlay ka mo, tinaha man sa inyong bagay. Pagkatapos, pagtalikod, ay libakon ka malang man gihapon. Nag-awat lang. Lilipas din yan, kaya ang mas mahalaga, ma-enjoy natin. Dapat kung kita ro nag-celebrate it birthday, at dapat nga ginaisip, pero aton nga sarili nga enjoyment. Agro mga tao nga nakapalibot ka, aton na aton nga pamilya. Diba ga? Bukod isipon mo pat aro ka sa dyahan, at imo nga kapit bagay. Diba ga? Please your

itself ay birthday mo ron, bukod magaha kapati mo. Magkangay ka pa. After itanan, manghimos ka pa, manghugas ka pa at pinggan. Ito, no, may birthday ko, paro gaoy. Di ba nga? Mag-travel ka lang, magbakasyon ka sa Boracay kaysa maghanda-handa ka o kung sa siin nga lugar nga waong pamanaha at tunan, magpakagayo-gayo ka man. Especially sa mga ano nga rano, sa mga birthday, abi man, mga first birthday, second birthday, third birthday, ita inyo karon nga mga unga. Eh, syempre, hindi pa man nandaron ma-appreciate. Mas mayad ka ron, imbis na maghanda ka mo, mag-create lang ka mo at mga lasting memories nga ginatawag. Magbakasyon ka mo to sa Hong Kong. Aba, sana all Hong Kong. Or bisan na within the country ang mga ka-K5 nga at least years from now inyong matanaw-tanaw rin inyo karon nga album or magguwa karon sa inyong Facebook rin inyo karon nga mga memories. Hay malipay man buya kamo. Di ba ka? Pero kung abo matin yung kwarta at panggastos ninyo sa panghanda tapos may travel pagid, why not? Di ba ka? Pero kung nagatipid-tipid ba lang man ka mo, mas mayad lang doon mga K-5. Ngar kwarta, hay gastosun lang ninyo sa mga bagay-bagay nga ma-enjoy ninyo. Di ba ka? Happy birthday sa tanan yung mga abong naga-birthday at October mga ka-K5. Si SM, Ammonia Station Manager, si ka-K5 Gloria Villas, birthday na nakahapon. Aga dayang October man, ga-birthday man ako niya mama. Akon pagid nga unga mga ka-K5, birthday man dayang October. Aga baabo pagid akon nga brother-in-law, birthday man makaranga October. Anong gitaro may una sa bugan ito October man? Abot ang birthday celebrant sa October nga raan. Dahil kuno nga February, kuno rasan naging obra, February 14 siguro. Diba ka? Ay, sakto, no? February, March, April, May, June, July, August, September. Ay, sakto, good. 9 months! Mga first week at Pebrero ginobra or mga second week, di karong good. Di karong good. Sa 14, good, oh. Saktuhan kita. Ay, samahan niyo po ako sa ating programa ngayong gabing ito. Sa ating programang Tambahin sa Kalisingko. Bukas ang ating live stream para sa inyong mga pagbabati. Maaari lamang kayo magkomento ha, dito sa K5 or sa liveprograms-K5 News Kalibo. Si Ma'am Melda Baez, magandang gabi. Si Mama Bibing nga nag-birthday gon sa maabot ka rin nga Webes. Advance happy 61st yun ah. Kay Claire Hanson nga bagong change man it profile picture. Aba, mayad pa si Claire nga may oras nga mag-bailo it profile picture. Akon wakot bailohan dat pilang dagoon yun ah. Si Ian Ray Gonzalez loves ko. Hay nakatutok man sa aton nga programa sa radyo ag pati ko na sa Facebook. I don't know, man, ginadungan, ano? Si Ma'am Nerna Taplara si Rudo ay nakatutok na sa ating programa. Magandang gabi. Mamaya, pag-usapan po natin mga ka-K5 aside sa mga ginapangatubang natin nga problema sa aton nga nasyon ka mga ka-K5. Karong awayan sa politika, rayang-arang pag-abuton nga Super El Nino. Abaw, may una umatangarang nga balita nga sangka 28 anyos nga laboratory worker sa Russia rong namatay. Matapos kuno nga aksidente nga mahugog rong ginabuitan karang anong ginabuitan na? Medyo sample, abe mana, no? Oo. Or vial. It sangka klase it bacteria nga kung sasiin hay naging kabangdanan nga imora na matay ko October 2. So sa makaron may 200 yon ka mga tawo rong naka-quarantine ginaobserbahan. Natabo ra ito sa
Anti-Plague Research Institute sa Irkutsk. Lisod man basa ahon. Irkutsk, Siberia. Oro yun, parang ginabagbantayan makaroon mga K-5. Siyempre, abo nga posibilidad nga pwedeng matabo karan. Pwede nga magkaroon yung man ipanibago nga outbreak. Kabay pa nga hindi. So, aton nga pangamuyuan mga K-5 nga makontain. Rondaya ka nga mga na-expose nga around 200 people nga sa makaroon hay naka-quarantine. Dahil sa darong nga mga nakahalubilo, ito nasabitan ka ron nga 28 anyos nga laboratory worker. Sari-sari, tagi nagkatabo sa kalibutan ah. Para pagidrunggi nakahadlukan nga ra mga K-5 nga puro posibleng pag-take over it AI sa kalibutan. Sari-sari lang. Ano gin man baga? Rong matabo sa aton karon nga future. Rong Ginoo ang gidrong makasayod mga ka-K-5. Importante haom kita. Diba ga? Ag nakahinusogot akita sa aton karon nga mga kasaganan. Ang programa kita din po sa atin ng Mighty C, ang alkaline vitamin C para healthy ang ating body. Huwag kakalimutan mag Mighty C. Tuloy-tuloy ang ating tugtugan dito sa Kampiyon na Estasyon. Ang K-5 News FM.

0: choy jay remix.
1: Let's tambay and chill sa tambaya sa Kalye 5.
2: Ang kakampiyon ng estasyon sa Kalibo Atlan, 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
3: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka-office girl. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag taga-dry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sa eye care drops. Nami, siya kanadula ang pagpula sa akong mata matapos ang 3 ka-oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops.
2: Para sa epektibo ng kombinasyon, magtumar na sa Eye Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sa Eye Care Drops. Mabakan sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula kag ginhugot obra para sa mata. Mas epektibo pa. Eye Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sa lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Kag ginpapaskog sa dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kag glaucoma, mag-Eye Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sa Eye Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sa Eye Care Drops ato-ato. Ang Eye Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores.

0: ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Makakas, makabuti ka. D3 Bio.
1: At po si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Makakas, makabuti ka. DTX 500.
2: Ako sa Jubilin. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin. Kitistingan ako og inom. DTX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan. Normal na jud akong blood sugar. 70 na lang.
0: DTX 500. Mabali sa mga butika. Mataas ba lang ang imo blood sugar? DTX 500. Ikaw ba lang ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Yan ang kapanupo. Kagakontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Sa Rika. Epektibo. DTX 500.
3: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Naka-detox ka pa.
4: DTX Coffee Mix.
0: Mabakal sa mga butika.
5: DTX.

0: joyride man to bigga.
1: Wala sa kondisyon ang makina ko.
2: Hindi makariba? Mag-extend ka! Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
0: Tiga, mag-joyride na ta.
1: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno ha?
0: Sakay ka, Kidya!
1: Siyempre! Naka-extend ko yan!
0: Basta sagad nga driver, extend, lover.
2: Extend Supplement for Men.
3: Nagabaho ba lang ilok mo?
4: Yucky!
3: Tama na nga palupok! Mang Clinica Dio Fresh. Kada tapos ligo, Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Sa Clinica Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar.
5: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Serum. Ang Memory Advance

0: Sa atin ang ating memoria ng Memory Advanced Serum. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Serum.
1: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics, nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
2: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Elaine, ako gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sang akon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap. Okay, sa mga butika.
4: Nagkapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag-aprobado sa mga eksperto?
5: Clinica, Alternativo Medicina and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento.
6: Clinica DTX 500.
7: Clinica D3 Bio.
8: Clinica Sport Biotics.
9: Mighty

0: Si Papa ay na!
1: 7:50 ang ating oras. Kapiling pa rin yung Papa ay sa ating programang Tambayan sa Kalisingko on a Tuesday today. Batiin natin ang mga patuloy na nakaantabay na katutok sa ating programa ngayong gabing ito. Si Sir Jerry Suarez. Mga pita kay malamig ang gabi. Yan eh, Basko Groogan kayo na sa Balete, mga ka-K5. Mayad man ron nga naka-experience man kita ugan nga mabagbaskog. Kaya Yolalia Z. Fernando, magandang gabi. Hello po. Kaya Sir Jose Nelson Delphine, nga permigid ng kaantabay sa atong programa. Good evening lang, sir. Ah, nakaroon sa ASU ba nga. Na-mention natin kanina mga ka-K5. Rung about sa mga birthday celebration. Kasaan ba ka mo kung alin rung pinaka documented nga pinakamahal nga birthday party sa kasaysayan at kalibutan? Raya hayrong 50th birthday celebration ni Sultan Hasanal Bolkiah. I hope I pronounce it right, ha? Basta si Sultan Hasanal it Brunei, kudagong 1996. Ro estimated cost ita nakaroon nga birthday party ay umabot sa $27 million. Kudagong 1996, sa makaroon ay kung aton karon nga i-convert yes sa aton nga value it peso ay nasa 1.5 billion pesos. Parang sa birthday party, ha? Aman, ano kita man na ro andang ginubra sa birthday party na nang ato? Dahil sa nga birthday, ay ginubra gita ang two-week celebration. Dewang Domingo gita. Aga, rosambilog sa mga special guest. Ay si Michael Jackson. Oo, nga nag-perform it tatlong ka concert para sa nasambitan nga celebration. Reports at that time put the concerts at around $15 million US value. Medyo rator pinaka nagpamahal sa nasambitan karon nga anang birthday. Umatend rin si Prince Charles at nagroon ng polo match. May concert para sa humigit kumulang 60,000 people at nagroon ng lavish dinner sa 3,000 guests kung saan reportedly may gold medal, ha? Gold medal nga souvenir para sa mga bisita. Wow, sana all. Sana ba ako hikangay sa mga lavish dinner nga rahan. Bukod na abe ako at paborito nga ginakangay-kangay nga ra sa mga handaan mga ka-K5, kinahangan ko pata mag-agi-agi, anay. Bago magpatawag-tawag, baga anay. O kinahangan pata nga nga may iuli akong guwag, o may iuli akong silhig. Agod hambang, ay, ikaw yun manana, ikaw yaho. Total mana, iyakawin gidman. Hindi lang ito simpleng birthday party, parang royal festival na tumagal ng dalawang linggo. Kaya ito umabot sa mahigit 1.5 billion pesos ang naging halaga. Asya, sige. Ay, kamo, ano inyong budget sa inyo karon nga birthday? Ay, akato, no, pinaka-importante nga birthday is first birthday. Tapos ay 7th birthday. Kung ang matiyan, ginapalampas yun ng 7th birthday eh. Diba ka? And then, masunod yung karandahin, Hero Debo, 18th birthday. Tagagisa lang man, gadiburo mga gaki sa 21st, no? Pero, gaban-gaban na isa bayigid, 18th birthday. Tapos, masunod yung arayon, ay mga 50th birthday yung arayon. Ay, siyempre, mga golden year, abi man. Tapos, 16 ni mo. Siyempre, celebration doon nga, ikaw hon ay senior citizen kagon. Agkada ano na yun, 70, 80, 90. Ag siyempre, maswerte kung makaabot ka at 100. Blessing doon mga K5. Pero bawat adlaw nga ginatao ka ito natin nga Diyos, that's a blessing. That is why dapat i-utilize natin it mayan. Ha? Make the most out of it. Mag-zumba-zumba ka mo, Kapares ita paborito nga ranga kagantahon ni Sara Jeronimo nga Kiss Me Kiss Me. Number one requested sa mga sumbahan. Magandang gabi.

0: Let's Tambay and Chill sa Tambayan, sa Kalye 5.
1: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
2: Ako si Princess Chia Consular, taga si Chile Nag-Asan, Barangay Lamunan, Kabankalan City, 30 years old. Before, sang wala pa ako ga-take sang TTX 500. Taas ang ako niya cholesterol, around 200. Tapos, nagsugod ko take sang TTX 500 twice a day, isa sa aga, isa sa gabi. Nadulaan na ang pagpalanak isang dughan, pagpalang guto, kagpag dasig makabot.
3: Ang advice mo sa wife pa naka-try sang TTX 500?
2: I-try nyo get kay naamigid ang epekto, hindi ikaw mo ginulasol, proven and tested.
1: TTX 500.
4: Istoryahan ta subong adlaw ang isa sa leading causes of premature death sa bilog nga kalibutan, ang Big C or cancer. Kaupod ta sina karong diskusyon si Dr. Ramil Uy, amon CEO
5: sang nanligad nga tuig Sir GP, ang World Health Organization ang naka-record sang 1.8 million
4: grabe
5: nga bag-o nga kaso sang cancer sa bilog nga kalibutan. Kag ang nagkalamatay sa cancer, Sir GP, sobra 600,000 halin sa Amerika. Amo na ka prevalent sang cancer sa Amerika. Ikabalo naman ta ko anong mga pagkaon sa Amerika, Sir GP. Wait, us lagi inom detox 500 ya.
4: Amogit.
5: Wait, okay, no may TC. Nga man, siyempre, plakaon carne. Kag ang ila diet, kalabanan, highly processed foods. Amo na, Sir GP, nga, kung dito ka sa Amerika, amo nang nag-uso ang antioxidant ng mga food supplement. Kaya kulang sila.
4: Dito.
5: Gulay kag prutas.
4: Of course.
5: Kaya nahadlok sila nga magka-cancer. Kag nakaibalo sila nga ang antioxidant lamang ang makaprevent
4: sa cancer.
5: Okay, wow. That's why nga sang sagay nila ka-research, agud may baluan ang pinakamataas ng antioxidant na diskubrihan nga ara man galanggali sa panit sang tubo.
4: Dok Ramil is talking about DSE sang DTX 500, sir boy. Ang desugared sugarcane extract halin sa mapait nga bahin sang tubo nga sa karon ang pinakamataas nga ORAC value at 1.3 million antioxidant units ara sa DTX 500.
1: DTX 500.
6: Si Catalina Habagat sang Puro Kantabo, Barangay Kamingawan, Kabankalan City.
4: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sang DTX 500?
6: Ang left ko bala nga mata inang may nagasapdol kag domicho may nag ano na hindi nakukakita. Tag bakal ko dahil sa DTX, inang pulo kabi.

0: GTX 500.
1: Strata Sir JP, kung nga nagatuhaw ang cancer, kag paano makabulig ang GTX 500 para. Kag may TC kung adlaw-adlaw kag inom. Ang cancer isa nakabalatian kundiin ang selula mo nagatubo, hindi mo makontrol kag nagalapta na sa iban nga bahin sa lawas mo, partes lawas mo. Siyempre ang aton lawas may ara trillion of cells, kung hindi ko magsala Sir Boy, more or less 37 trillion. Kag ang cancer ang pwede makasugod lang bisan isa lang. Sagid lang mga corrupted cells kag magmutate siya. Pag once nga magmutate the abnormal, then it will divide faster than normal cells. And it will making another copy of itself. Now take note, wala ini nagakapatay through apoptosis or cell death.
2: Wala siya. So continue sa tribe.
1: Swerte ta kay nakilala na tong DTX 500 kag MITC.
2: Of course.
1: Nga available kag mainom, at least kampante kag protektado ang ato nga mga cellulas lawas. Imagine kung wala gigayaga kaon utan. May lang may DTX 500 kag MITC Sir Boy.
2: At least maka supplement sa no.
1: Hadlock kita sa cancer Sir JP. Especially kung ara na. Pero wala kay ginahimo para likawan ang cancer. Ara na sa palibot mo ang kuan, ang bulong, utan, prutas, pero hindi magkaon. Sa anong makaon utan kag prutas, may cancer na. Sa anong mainom DTX 500 kag MITC, may cancer na. Before ka pa magka-cancer, inom ka na DTX 500, inom ka na MITC, inom ka Pure C. So, makabulig sang dako to fight cancer formation. Do the research. Kaya ang free radicals, among nagaguba sang genes kag DNA. So, ang DNA ang munangga instruction kung ano ang seal ang iyang obrahon. While ang genes naman ang tawag sa gintingob ng instructions. Para masabapos, libro ang genes, pages ang DNA.
2: Doon isa sa kalibro ang genes, no? Mga pahina ang DNA.
1: Sila niyang gamando sang klases ang cell kag magproduce ang true cell division. Growth rate or how fast it can multiply sa GP. Kung wala ka gainom DTX 500, wala ka gainom MITC kag Pure C, wala sang makabulig kag magprotekta sa imo selula sa sulod sang lawas mo.
2: Husto!
1: Ako yung advisor GP, ha? Advice lang na mo. Likawan ta nga magka-cancer. Believe me, daw kaangay lang na sa death sentence ang cancer.
2: Ikamatay
1: mo gid na ya. So, join the fight against cancer. Start it with your family. Kag siyempre, sa kogalingon mo. DTX 500 kag MITC kada adlaw and be cancer-free.
0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the

8:21 ang ating oras, second hour ng ating programang tambayan sa Calle 5 on a Tuesday. Malipaton. Wapabe ako kay hapon. Oo. Ayan ka mo, ha?

Nung upang protektahan ang mga cells natin laban sa cell damage. Clinica DTX 500, the superior antioxidant. Ano nga ba ang epekto sa ating katawan ng madalas na pagpapalipas ng gutom o pag-skip ng pagkain? Diba? Maswerte ikaw kung humatoo dahil nalilipasan ikaw gutom, pero optional nga ginatawag. Pag naman natin optional is dahil nga choice mo, it's because nga, for example, diet ikaw, may gusto ikaw i-attain nga body figure or body weight. Diba nga? Pero kung paginambay natin nga nalipasan ka at gutom, pero bukod mo't at gusto, nalipasan ka at gutom dahil wakat choice, pero yun, araw may problema kita, malisod ang klaseng problema. Araw. Narito ang mga sumusunod na epekto: pangihina, nangihilo o nahihilo, at panginginig. Sabi ko tara, ang mga sintomas ay kung malipasan ka timot kwarta. Kung maubusan ka ba at kwarta, ag medyo mabuhay-buhay ka pati mo makabaton, hey, makabatsyag ka man matuodit, pangihina, pagkahilo, at panginginig. Kapin pa mana kung makita mo mana sa Facebook nga ro nag-utang kay mo, hey, kabok-kabok kita mana, may bagong binaka nga gamit pero hindi mo makabayad sa anang inutang kay mo, ba siguro nagakurog ka gid imo sa kaakig. Yan, isa rin yan sa ano ha, sa initial na epekto ng pagpapalipas ng gutom o pag-skip ng pagkain. Bumababa yung ating blood sugar levels. Sakit ng ulo at pagiging irritable. Yan, ibukod at matuod mga kaka-K5 nga love will keep us alive. Sa pagpilit imo karon niya karelasyon, bukod niya ta it enough nga palangga niyo ro kada isa ga. Ay, kung gutomon kamo parehas, sa hay karon niyo nagasakit yun yung ugo, ang naging irritable yun kamo. Karon yun kamo nagailinaway. Di ba ga? One factor lang ang pagmamahala na iyan. Mahalaga pa rin ang stability ng inyong relasyon. Pangatlo, hirap mag-concentrate. Pero sabi man nakakon, ay di ko nakakonsentrate. Nalilipat yun ako sa mga inughambay. Pero yun doon, signs man doon nga ginagutom kita o nalipasan kita. Nagabuhin yun, abiraton karon nga energy. Hisiin pa mabuog it fuel. Raton karon nga gawas ay wakamat kinaon. Diba ka? Ang matinding gutom later on ay maaaring mauwi sa overeating. Roy, dumalinson mga K-5 kung nag-diet kita. Kapin pa man, 1 week kayo man ng tiliniis nga half rice kayo. Tapos sa gulping may suga man ng manami, may kasag abi man ro na. Or let's say lechon. Abaw, pwede rin ikaw karon nga mag-resort to overeating. Kasi abo ikaw nga pagkaon nga nakahidlawan nga kanon. Or masyado mong na-miss ro pagkaon it rice. Di ba nga? Rin dumalisod kung nag-diet man kita eh. Pag-abot sa mga times nga may mga temptations gid nga maabot, hay we tend to overeat. Agmahamba kita nga maano lang galing, ma-start lang galing ako uman inaga. Yan, pagkawala ng muscle, kung palaging kulang ang calories at protein, pwede nga magkupos or imo karon nga, ah, kaya galing, medyo nagkupos na ako nga muscle, wow, charot. Kulang gala ako sa calories at sa protein. Kung nag-build ka mo at muscle, importante gin mga K5, sige ka mga gini mo, nag-bahaw na ako nga gawas. Ay, basi wa ka man nagkakaon it proteina. Roa, pinaka mataas nga kwan, nga source it protein. Hay, rong karni it manok. Yan, ano man, expensive man mga K5, ro magpakwan ka, mag-bodybuilding ka man, magpabahaw ka man at mga muscles. Dahil nga kinahangan mo man nga magkaon, it mga pagkaon nga rich in
protein, mga karne, ged, gaban. Agbawas-bawas ikaw sa mga

carbs, no? Para hindi magbahuri mo karon nga tiyan. Ay do yun gid numero uno nga nagpabahod ato nga tiyan, mga carbohydrates, sweets nga mga pagkaon nga abo nga sugar. Acid reflux o pananakit ng tiyan ang ilang tao. Kumatagal at sobra ang restriction, maaaring magkaroon ng nutrient deficiencies. Magkaiba ang intentional fasting sa basta-bastang pagpapalipas ng gutom. Ang intermittent fasting halimbawa ay maaaring maging okay para sa ilang healthy adults kung maayos ang pagkain sa eating window. Pag hinaba natin nga intermittent fasting, ay may mga specific period gang nga gintaga na ikaw nga hindi ikaw pwede magkaon. Pwede siguro tubig. Like for example, 8 hours nga medyo masyado mong manabaro 8 hours. 10 hours nga intermittent fasting. So strictly, sa sugod 10 hours nga ron, haywa ka gid-i mo nagakaon-kaon. Oo, pwede ka magtubi or pwede ka man na mag-black coffee. Pero you can't eat anything solid. Yan. Mga intermittent fasting. Mayuna man yan, ikaroon niya ginatawag nga one meal a day yan. Isang bisa na nagkakaon sa isang adlaw. And then the rest is tubig-tubig na lang tsaka kape-kape. Yan. Depende man dun sa inyo karon nga trip sa kabuhi. Ah. Ay nako, sana magtagumpay kayo sa inyong diet. October na ngayon. Mas manami man mga K5 nga syempre kagan-an yung man pag-abot December at January ay fiesta. Hay, mag-reserve man kita. It's space sa aton karon nga tiyan. Ay bulok ron nga makarahay, grabe kita magkaon hasta out December. Ah, pag-abot ita January, sama juman na aton karon nga diet. Mag-diet-diet, mag-jogging-jogging anay ka mo. Oh, intra-intra anay ka mo at fun run. Kamabong fun run makaroon. Sa Sunday, gaganapin na ang Lumina Run. Ha? Pagkatapos, mayuna, pagkatong sa November 1 yata mga ka-K5. Oo, kaparte at Halloween celebration. Zombie run matara to. Diba? May una unyani karon nga mga iba-iba nga tema kung running mga ka-K5, mga fun run. Nga mga wrong, for example, wrong outfit. Nga mga madigagan ka timo, nakagown ka timo. Yan. So, marami na ngayon mga activities na nag-encourage sa mga tao na gumalaw-galaw. Kasi, health is wealth naman talaga. 8:29 ang ating oras, tuloy-tuloy ang ating musikahan sa Kampiyon na Istasyon. Ako si Papa A. At ito ang K5 News FM.

0: Let's tambay and chill sa Tambaya sa Kalye 5.
1: Ang kakampyon ng estasyon sa Kalibuatlan, 94.5 K5 News FM. News FM. I Care Gold.
2: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office girl. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag dagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakat sa Shopee kag mga butika. Dry eye, pirmi nga katol imo mata, indi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sang mga nagkalain-lain nga sahi sang sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin

0: E3 Bio with Physio.
1: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man kag registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio, ang Physio yung may D3. D3 Bio, D3 Bio.
2: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton, gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio, ang D3 Bio yung may Physio, ang Physio yung may D3. Nagapalandulong bala ang imong panulukan. Magalingin bala ang imong nga uhaw. Masami nagkapangihi. Masami ginauhaw. Masi may diabetes ka na. DTX 500 na. Ang DTX 500. Ang may powerful compound. Nga nagapanubo. Sang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500.

0: Barangay Kagawad, Elgin Castaño, ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapika na, naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.

nag-Mighty C ako kasi alam kong malakas ang immune system ko nito. Malalabanan bago mapo ang mga sakit. Kaya kayo, kung gusto ninyong humaba ang buhay ninyo, mag-Mighty C kayo. Mighty C, alkaline-based vitamin C, available nationwide.

0: Food Superman.
1: Ako si Ere.
2: Isa ko ka jeepney driver.
1: Di nagid katosik ang akon man, no?
2: Siling sang migo ko.
1: I-try ang extend food supplement for men.
2: Kay epektibo ko, no?
1: Akon gintilawan.
2: Abaw.
1: Gatok tura ok gid ang akon man.
2: Kanamit gisa experience ba?
0: Extend food supplement for men.
3: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
4: Ay, ga, kabasa na naman?
3: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa?
3: Kag nagabaho ang kilikili?
5: Mag-Clinical Deo Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinical Deo Fresh.
4: Nagabasa na naman balaga.
3: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinical Deo Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Lagi bang matamlay? O mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang neurobiotic

0: battere la tua memoria. Memory Advanced Serum. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Serum.
1: For Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. For Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imocellula. Paskog ang resistensya sa klinika. For Biotics.
2: DDX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Ang nagamit ko sang DDX Beauty Soap, naghinahinay na siya na dula. Sa DDX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DDX Beauty Soap.
4: Mabakang sa mga butika.
5: Nagkapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag-aprobado sa mga eksperto?
6: Clinica, Alternativo Medicina and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento.
7: Clinica DTX 500.
8: Clinica D3 Bio.
9: Clinica Sport Bionics,
10: Mighty C, DTX Coffee Mix,
11: Free Bio Coffee,
12: DTX Beauty Soap,
13: DTX Herbal Oil,
14: Clinica Deo Fresh Roll-On,
15: and many others.
16: Plus, sa Clinica Alternativo Medicine and Wellness Center,
17: may free check-up ka pa
18: every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon.
19: Clinica Alternativo Medicine and Wellness Center.
20: This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
21: Si Alana Pacardon Marapa.
22: Ko, si Joshua Darin Villavion.
23: Ni si Kirby John Panes Agravan.
20: As the champion of the most awaited competition of K5 News FM Philippines. This is the K5 News FM Live Reporting Competition Year 2.
24: You're listening to 94.5

0: Si Papa A na!
1: It is now 8:53 on the clock. Oras na rin para kayo pansamantalang magpaalam. Sa ating programang Tambayan sa Kalisi, kung kinakit sulit tayo bukas, same time, same station, 7:09 in the evening. Programang hatid po sa atin ng Clinica DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa para sa kape na healthy. Dito ka na mga ka-K5, ha? Ito ay merong ampalaya leaves, chia seeds, and the sugarcane extract powder na tumutulong kung pangalilisin ang mga toxin sa loob ng ating katawan. Dito ka na sa kape na healthy. Maging kaibigan na sa Facebook, hanapin lamang Papa A, Angelo Cortez. At syempre, huwag kakalimutan, dapat naka-follow na kayo sa K5 News FM Kalibo 94.5 para sa kampiyon yung mga balita, drama, serbisyo publiko, kalingawan sa probinsya, Itakuan. Kailangan sulit tayo bukas. Magandang gabi sa ating lahat. I'll be living on this song. I'm from Andy Williams. Where do I begin?

0: at Tambay and Jill sa Tambayan sa Kalye 5.
1: D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. I-try namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
3: Mga buti ka.
4: Nga abala, nga ang D3 Bio ginatawag superfood supplement. So Dr. Ramil, ano nga ang special ang D3 Bio?
5: Huh? What makes cold press extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio nga special. Lantawa binabi nyo kada bi supplement kung may ara ba extra virgin coconut oil. Lantawa bina inyong mga suplemento kung may ara ba medium chain triglycerides. Ang MCT, ang monolaurin, monocaprin, kag monocaprilin nga ara sa D3 Bio, wala na sa iban nga food supplement. Makita lang ni mo na sa D3 Bio, the potent antiviral, antibacterial, antifungal nga klase nga suplemento, Sir Boy.
4: Correct, no? Sugod pa lang pag tumal mo sini, pag buka mo sa D3 Bio
5: sini. Pa lang, patay ng kagaw.
4: Kagaw nangigakos ang ginatawag nga dental caries or popular known as tooth decay. Ginapatay ni MCTs nga ara kay D3 Bio. So before mo siya tunon, yun palibot-libot mo lang na, pati pa mga bacteria that causes bad breath, kayang-kaya, may mga fungal infection kasi in my mouth, kayang-kaya man ni D3 Bio.
5: So moving down to your stomach. Pag sulod sa D3 Bio pagkanto sa imutian, ining extra virgin coconut oil mga makita mo sa D3 Bio, ginapatay niya mga bad bacteria sa imutian. Like E. coli. Di ang extra virgin coconut oil sa D3 Bio, gabulig mo na sa production sa imo chloride, no? Para magbalanse sa imong stomach acid. Kag ang nami gidya, may mga H. pylori bacteria sa imutian, Sir Boy, para ma-prevent ni mo ang mga hyperacidity, even stomach ulcers.
4: Grabe, no?
5: So, ba, pag-agi sa imo isopagus, kung anong kaya niya hapitan tong kagaw, patay. Pag-abot siya, ato pagin ang kagaw, patay. Tungod sa medium chain triglycerides, nga hindi mo ginamakita sa iban nga suplemento.
4: Wow, no?

0: D3 Bio. Ang D3 Bio, yung may Visio. Ang Visio, yung may D3. Matatas, mga butika.
1: From the stomach, it will go to the major absorption center of our body, which is our gut, our small intestine, particularly the duodenum. Ano ginaobra to? Medium chain triglycerides, no? In the form of capric acid, caprylic acid, and lauric acid. Inisya becomes a potent antifungal, antibacterial, antiviral agent. MCTs pa lang na, ha? Patsyon niya to mga yeast, mga bad bacteria sa imo chan, para tubo nami ang tubo sang imo bacteria, good bacteria like probiotics. But anti siya magsulod pagin sa imo portal vein, ang inimbuobrahon niya, padnamiun niya pang absorption sang imo fat-soluble vitamins nga hindi matawaran ang beneficyo sa lawas. Way labot na macro and micro minerals like calcium, phosphorus, zinc, potassium, all of this, ginapanami ang absorption ni D3 Bio.
2: Pagabot sa tinay engineer, bubuan na sa imong akuan pancreatic lipase.
3: Correct. Ay,
2: ang isa sa ilang fatty acids, mahimong ang monoglycerides.
3: Correct.
2: Ang lauric acid, mahimong monolaurin na.
3: Correct, correct. Kaga amon isang potent ng antiviral,
2: yes,
3: antifungal, antibacterial.
2: Malibot-libot na sa imong dugo engineer ang monolaurin, monocaprin, kag monocaprilin.
3: Correct.
2: Ang monolaurin, it takes 8 hours. Nga libot-libot na kung sinong maagyan niya nga kagaw, patay, engineer.
3: Patay.
2: Tika'y walo lang ka oras siya, nga malibot-libot. Ano himuon mo? Inumliwat eh. Sa D3 Bio. Ang monolaurin, it will turn to ketone.
1: Ay, usaron
2: pagid. Usaron pagid niya yan.
1: Pagid, bayad na bayad
2: ka. And that ketones, pinaka-importante sa mga tao nga may edad na, sa mga tao nga may ara Alzheimer's disease, mga tao nga may mga dementia, mga tao nga may mga anxiety disorder, may mga epilepsy. Take note, mga ginikanan, namigid ang D3 Bio when it comes sa brain degeneration. Eh?
1: Wow, no?
2: Grabe, no? May antibacterial ka pa, may antiviral ka pa, pagkatapos, kaunon pa sa imong brain para mag-nourish imong brain, din ka mangita siya ng suplemento. Yung gainom lang ka nga plain nga D3, D3 Bio ka na lang. Amo ni nga wala sa plain nga D3, sir boy.
0: D3 Bio!
4: Ako si Richard, isa ka tricycle driver, ng galingin mo loko, naibaluan ko nga taas, nagali akong blood pressure. Painong paninisis ng D3 Bio, tatlo ka sa isa kadla, 1 month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3!
5: Matatas, mga butka!
0: D3 Bio! Health News!

0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kompleto sa health tips and information.
1: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pagkaon. So meaning, pag namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
2: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragay po ng pain.
3: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
4: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
2: Hindi lang gani-carots.
4: Oo, hindi lang carots, mga kato.

0: sa ikaayong lawas.
1: Mga suki naton nga tagpalamatay sa programa mga impormasyon sa ikaayong lawas. Kamusta ang inyo sini nga health? Kamusta ta? Mayo balagyapon inyo kahimsog or inyo nga ikaayong lawas? Nakabugtaw ka mo si timprano, tulog si timprano. Ako fully mo na ha? Tulog timprano para bugtaw timprano. Hindi man nami nga adlaw kani imo gabugtaw. Kag hindi man nami nga gabi ka nagatulog. Most ideal is 10 to 11, no? Between that, tulog ka na mataka alas 6. Ang pagnami sang tulog, makabulig ang DTX 500. Once ka naga DTX 500 ka, mangin manami ang imo sininga tulog, no? So take it before you sleep, DTX 500 coupled with D3 Bio and Mighty C. Ako si Jean Paul Hineroso, nagaburon ba lang mata mo? Naka-experience ka ba lang ado hindi ka na mayo kakita? Ano blang astigmatism? Let's talk about it later on. Kaupod na sinang diskusyon si Doc Ramil Oy, amon CEO, Sir Boy Sulweta, and of course, Sir Kevin Vigay, Doc Ramil.
2: Sa tanan naton nga mga suki nga tagpalamati, kabay pa na inom nyo na inyo DTX 500 kag Mighty C para dugay matigulang.
1: Istoryahan ta karon ang about sa aton mata. Masami naton mabatian ang tinaga nga astigmatism. Ano bala ang buot silingon sini? Ini bala ang makabulag bago pa man naton istoryahan ang astigmatism? Kabay pa na inom nyo na ang inyo DTX 500 kag Mighty C. May dako ni karon nga koneksyon sa astigmatism. Istoryahan naton ang powerful duo para sa health kag proteksyon sang inyo mga mata.
2: Kung pala inom gid man ka DTX 500 kag Mighty C, Sir GP, layo ka sa kuan ni bulag Kita mo mga maayo nga butang sa palibot. Ang astigmatism, Sir GP, ang hindi gid man seryoso nga problema sa mata.
1: Gusto, correct.
2: Kung ikumpara sa mas seryoso nga mga balatian sa mata ka nga isang gatarata, inang glaucoma, high blood na sa imong mata mo. Nga lunsay gid na makabulag. Ang astigmatism, Sir GP, isa na siya ka refractive error. Hindi ni makabulag apan amo nang rason nga magburo ng imong akuan panulukan.
1: Correct, no? Isa gid lamang ka refractive error ang astigmatism. That's why magamba sa astigmatism ka, don't worry about it. Pero galing maburon mata mo. But silingon ni Abi, ang cornea or front surface sang imo mata daw kurti itlog. Imbis tani nga bulab lang at ipulon, perfect round. Iyan daw nag-itlog siya or bula sang saksang football, nga daw oblong bala. So meaning naglain ang iyang shape, kinaglain ang iyang shape, ini ang may problema sa refract. Refractive, may refractive error, no?
2: Namigida ang kan, Sir GP, ang ano na, ng ining gitawag prevention. Tama na, permi na mo balik-balik ang kan, ang pag-inom sining DTX 500 kag Mighty C or Pure C, dako gidya makabulig para nga hindi ka biktima sining astigmatism. Kalabanan sa astigmatism, Sir GP, ang yara nga daan halin sa pagkabata.
1: Oo, do in the inborn, no?
2: Siguro pagkabata ang nahin, sige lang kaon dyang po, Jay. Wala gidya kaon-kaon na kalabasa, wala kaon karot, kag iban pa nga mga yellow foods. No? Kag usually, ini naga kinahanglan sang koreksyon. Ang mga sintomas ang astigma amo ang pagburon sa panulukan. Kisa Sir GP, gasakit imo ulo.
1: Abi mo migraine gri sa mata mo na, no?
2: Oh, nabulayan ka, makita ko gabi.
1: Gabi, mag-drive ka nga gabi, hindi akita.
2: Pero si engineer biskan dulom niya
1: may
2: kita ya. Even ang simple nga pagsakit sang tissue sa palibot sang mata or eye strain ang isa sa mga sinyalis nga mayara ka sang astigmatism.
1: Posto.
2: So before pa matabo ina, tiinom na ko na DTX 500, Mighty C or Pure C.
1: Ang cornea, Sir Kevin, isa ini ka transparent avascular tissue. When you say avascular, matamudahan isang A ang isa ka word, meaning not, no? O none. Wala sa sang blood vessels. Meaning, wala ni sang blood supply. Gani mas vulnerable ini sa ultraviolet rays, no? Kag rason nga ikaguba sa mata mo kung magtulog ka directly sa silak sang adlaw, magtrabaho nga nag-atubang sa computer, paglantaw sang TV nga malapit, kapin pa sang una mga picture tube pang TV, kag paghampang sa imo nga cellphone, maguba sa mata.
2: Sigurado na mo na subong nga cases.
3: Isa lang ang common sa ila sa free radicals.
2: Gapabata ang kwan. Ang kaso sang astigmatism. Tungod sa cellphone. Grabe ang radiation. Computers, grabe, Sir GP. Bago din ina, Sir GP, tuman kataas ang oxidative stress. Hambali kwan, kwan ni?
1: Radiation.
2: Free radicals. Tugas ang radiation nga gaapikto sa imong corneal health. Di wala man sang iban nga kwan. Kung hindi ultraviolet rays sang adlaw,
4: Si Jason sang kwan sa computer.
5: Sa Diyos ko, may laptop, may tablet.
6: TTX 500. Ako si Tumasyon sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyan ko, amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot. Andin sang kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
1: Sugod lang nag-inom ka,
6: DTX 500.
1: Kailan nakabulan ka ginom, DTX 500?
6: Almost 3 months na.
1: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom?
6: 3 times hindi.
1: Kamusta ang alay sang kamot?
6: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig ka mo sa DTX 500.
4: TTX 500.
2: Attention sa mga office workers like Sir Kevin, Sir Boy. Bilog lang adlaw ya, tubang tubang sa computer para lang makadulong sa ano sa mga
5: information,
2: health,
5: no?
2: Mga information. Ti gin sacrifice nila ilang mata para sa mga information.
1: Para sa ako kasi.
2: Well, basta sila subong ang living hero kung lang
1: to. Oh, grabe.
3: Well, basta tema kami doc sa antioxidant.
1: Amo na da.
2: Kung gagamit ka mga anti-radiation ano,
1: sunglasses,
2: ti mas kuan gidya eh. Mas nami pagid nga magamit ka mga antioxidants. Oh, inom ka gid DTX 500 Mighty C or Pure C. Para nga ano, hindi magubay mo mata.
1: Correct. Correcto kami, no?
2: Damor nga kung office workers ka, sige, tubang cellphone, dapat painumon. Mga nanay, sige mo lang pa cellphone nyo yung mga bata. Kung may budget, may mo bata sa cellphone, dapat may budget na DTX 500 kag Mighty C kag
1: Pure C. Otherwise, kaguba sa mata. So, correct na, Dr. Ramil, no? Sa healthy nga cornea, may ara sang defensive mechanism, no? Agod nga mahagan-hagan epekto sang reactive oxygen species or ROS. 20 to 40% sang soluble protein sang cornea amo ang isoenzyme of aldehyde dehydrogenase o kon ALDH3 nga diretso nga nag-absorb sang UV kag nagakuha sang cytotoxic aldehydes nga ginaproduce sang UV induced lipid pre-oxidation. So dapat kargado ini sang antioxidants.
2: Ina kon healthy ang imo nga kuan. Imong cornea.
1: Oo, ma-absorb niya kung healthy.
2: But then again, ang kakulang sang antioxidants, agod batuan ang sobra ng oxidative stress, tugas ang radiation, amo lang Japon ang magguba. That's why importante nga mainom giga sa imong mga DTX 500, Mighty C or Pure C, kung gusto ka, hindi, dali, mabulag. Imagine ang mga kabats ko bala nga edad, Sir GP.
1: Ganti para na, no? Kita ganti kabats, tas dok, ganti para na ko bala. Hindi, I mean ko bala.
2: Ang mga kabats ko, ganti para na, pero ako niya.
1: Hindi, fourth year na po si Dok na elementary pa.
2: So, kinanglan sa mata ang kompleto nga protection.
1: Gusto.
2: Hindi lang nga, bakal ka na anti-radiation para sa nami pagin. Bakal giga detect.
1: Ang sa mata mo gigi sa sulod.
2: Isa, bakal giga yung may
3: kisi ng proof si Dok nga ang matatakin ng lanon sang antioxidants. Manotis nyo, Black, is akong grabe na ang strain sa aton nga mata. Nagaluha.
1: Galuha.
3: Ang luha ta is full of antioxidants.
2: Correct.
1: Grabe, no?
2: Kita gaya sa imo nga salsalon, sa imo balay. Uy, tuktok ko na o. Makal ko pintabla.
1: Oh. Worried para, ka sa salsalon.
2: Oh, worried ka sa salsalon. Imo mata, wala. So, ang DTX 500 Mighty C kag Pure C, hindi lang para sa stigmatism, mabuligan na. Pwede sa katarak, pwede sa glaucoma, kag iban pang balatian sa mata.
1: So talagit siya, no? So,
2: pati na daan ko ang Sir GP, diabetic retinopathy. Diabetic katarak.
1: So gusto gida, Dr. Ramil, no? Ang stigmatism is the least of our worries, no? Pinakagamay ni nga problemaon. Hindi man niya gani makabulag, kag correctable ni siya with lenses. Ang mas delikado ang diabetic retinopathy, kay sigurado, bulag kagid. Kadamo na ko sa nakilala nga nabulag sa diabetes.
2: So mo na, para tandaan gid nila, Sir GP, kalabanan sa makabulag na diprin sa bata, ulihin na taran kung mahibaloan na. Ang progression, grabe mo.
1: Dasig.
2: Pag-start na lang daw gaburo na mata mo, sa high time gid nga, you need antioxidant. Wala pa gaburon ang mata mo.
1: Oh, amo nang nami da.
2: Inom ka na DTX 500, inom ka na Mighty C, inom ka na Pure C. Wala pa mabulag ang imo nga mata. So, ala-ala ang dito pa ka mainom yan, bulag ka na. Sorry.
1: Ala nga, hindi na.
5: So, prevention is still the best, no?
1: Of
5: na bet is still better than that.
2: Mas nami pa, Sir Boy mo nga, bungol ka, hindi lang ka mabulag.
1: Correct, no? Kung bulag.
2: Papiliyon ko ba, bungol ka, kuhan, bulag.
1: Ako yung bisun.
2: Piliyon ko.
1: Bisan dala pa, apa?
2: Isulat mo
1: sulat
2: lang.
1: Sulat mo lang.
5: Naingid yung eyesight. Ang eyesight.
2: Tapos kung gusto ka maghambal, sulat mo lang. Kapag ano sulat, bakal ka DTX 500 kag Mighty C kag Pure C.
1: Si General, sagada na yan.
2: Kung ka DTX 500 ka, Mighty C ka, kag Pure C ka, nilamang kayang mata maproteksyonan.
1: Oh.
2: Madamo sang health benefits. Oh. Hindi ka mahiblat.
3: Kaling ngayon si Engineer Sir JP, mayogid mata. Layo pa lang kita.
2: Oh. Kung gainom ka, detects my blood kag mighty si, hindi ka dali matigulang. Ang muna ng
1: labi. Oo, sekreto ni
2: Engineer. Ang gusto ko mo nga, nag-edad ka 60, 40 ka lang. Nag-edad ka 50 to 30 ka lang.
1: Economy.
3: Ga minus 10.
2: Hindi lang minus 10, minus 20 git. Grabe, no? Hindi lang ha, tanan nga mga internal organs, it will stay healthy. Once nga ang organ sa sulod, hindi dali tugulang, ang sagwa hindi manadali.
1: Go, transcend ang sagwa. Galapos na.
2: Galapos na siya. No? Amo na siya. Amo ni, hindi maguba ang atay, hindi maguba ang kidney, layo ka sa stroke, kung naka DTX 500 na kamaiti si ka adlaw-adlaw.
1: Buti rin ko doon, paama na lang galing hindi ka mabulag.
2: Correct? This is the super antioxidant. No, kung gusto kaya. So, di ano pa, Bi? Ha? Saan mo mo ma-DTX 500? Bulag ka na? Saan mo ka mag-DTX 500 kag may tisi kag pure si balatianon ka na? Before ka pa na magbalatian, before ka, before pa magtigulang ang imo nga mga organs, mga parts sa lawas, kinahanglan i-DTX 500 mo na kag may tisi or pure si.
0: DTX 500!
7: Q7 lot, 57 akong edad.
8: Ano kinabatsyag mo sa una?
7: High blood gid ko, magasuka ko, tason akong ulo daw mabuka. Pagkuan sang DTX 500?
8: Pag tumar mo sang DTX 500, sa isang adlaw kapila ka magino?
7: 3 times a day ginakon ang DTX.
8: Okay.
7: O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
8: Pila sa una ang imo nga blood pressure?
7: 180 over 100.
8: Ano subong pila na lang imo blood pressure?
7: 120 over 90.
0: DTX 500! DTX 500!
6: Ako si Tumasyon sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyan ko, amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, at din sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
8: Sugod lang nag-inom ka
6: DTX 500.
8: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
6: Almost 3 months na.
8: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom?
6: 3 times hindi.
8: Kamusta ang alay sa kamot?
6: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig ka mo sa DTX 500.
0: DTX 500! DTX 500!
9: Para sa libreng check-up, bisitahan lang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Yulo Street, Corner Snart, Fronting Midtown Hotel, Iloilo City, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Roa City, Atubang sa PLDT McKinley Street, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, San Jose Antique, Juan Tiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, Fronting Quezano Mall, Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, Kilid sang LBC, Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office, and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex. Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Anyway, ambal to ni Boy, insakto gito, agree ko to. Prevention is better than cure. That's why, i-prevent po gitang baos ang ilok mo, Boy.
10: Correct, no? Mm-hmm. Kung ang DTX 500 para hindi ka magbulag, kung hindi ka gusto magbulagay ka mo, mag-clinica, di you fresh, no? Kaya, ang body odor, top na on gid na to, no? Correct hygiene gid, answer Kevin, maligo, no? Ligo,
3: maligo,
10: anay.
3: Gid dapat.
10: Santon Plus.
3: Gamit ang Santon Plus Herbal Soap,
10: no? With VCO.
3: Oh, with VCO and mangosteen extract.
10: Ang kampiyon.
3: Pag hindi ka pagalimtan, may dahon sang mayabas, kag-hundred kakao.
10: Ang muna to din, pagsunod mo ang klinika Dio Fresh, no? Hindi tao, hindi tanan nga tao nga galakat sa dalan nga kaisahon, isog. Iba niya isog ang gidabaho, no? So kanan magklinika Dio Fresh with VCO, ang bakterya nga gatap na sa pagbaho sa imo underarm, ang mga tawag nga underarm body odor, tap na on na sang VCO nga ara sa klinika Dio Fresh, no? 48 hours of fresh.
1: Kahapon, Sir Boy, nag-ride kami ni Doc, nagpamasahi ko, kimasahi ko ni Mrs.
10: Anyway, no? Ang muna advantage ang extend, no? Nami imo blood circulation. So, nami imo blood circulation, nami ang blood delivery. And extend is really good, hindi lang sa lalaki. This is really good sa mga babae nga nagminopost na, no? Ang experience, we're all adults here, nag-experience mga vaginal dryness after menopause, kinubo ng estrogen, nami gid ang clavowasca. Clavowasca is a Peruvian herb that basically improves lubrication of women. No? So nami gini siya, hindi lang pang lalaki, pang babae ng extend.
2: naka the best nga pang energize sa imong brain ang DTX Coffee Mix or DTX Premium nga butangan mo sang duha tubtub tatlo ka kapsula sang D3 ba.
5: Ay kam, yun bulletproof coffee. Yes.
2: Bulletproof coffee, oh. Mm-hmm. Mangin bulletproof coffee siya kung may D3 ba.
4: Kag namin pa kanya galido, kay kundi napusa mo sa, ang guado oil pooling lang man, pag inom mo sa kape, bumugmumug mo anay.
2: Kag inom lang kape?
4: Okay, inom na yun.
5: So ako niya, prefer kaya DTX Premium, no?
2: Kag butangan sang D3 ba, sir boy?
5: D3 ba, yung gapo, no? Tatlo ka D3 ba, pa isahay na lang abang you're enjoying your coffee, gambal ka sa lawas mo, ay putik tado ako sa mga adlaw. Kinaka DTX coffee ko, naka DTX premium, naka tawag si gani D3 Bio, kag may upod pagid nga DTX 500, kag may TC. Kampiyon na.
3: Ako niya Sir JP pang energize ang akong na heart. Nga kape. Ang kape nga may puso. Kayo coffee.
4: Ah, kampiyon.
2: Kanami. Butangan niya po ni mo D3 Bio eh.
3: Pwede.
2: Para boss, duha ka, duha ang epekto. Tuod-tuod nga may energize gidang imo nga kurason.
4: May nis pang utok mo.
2: Ah,
4: may energize pang utok mo.
2: Hindi, aside sa utok, inabang makabulig ka.
4: Ayo.
2: Makabulig ka.
4: The positive energy.
9: Impormasyon sa ikaayong lawas.
10: Ang suyanta sa mong is vaccination.
2: How did Tribayo makabulig sa mga gaplano nga magpabaksin?
10: And how did Tribayo could supplement you after tapos mo na pa vaccine?
2: Kaya ang matabo, sir boy, kung limbabi after vaccination, inuman mo di Tribayo dayon. Ang matabo, inuman mo di Tribayo dayon, di jutay lang antibodies maporma o basin unahan pa siya sa di Tribayo, wala sang antibodies na matabo. Ang sikreto, sir boy, san o ang proper timing sang di Tribayo inuman? Akon, sir boy, at least be after 24 hours.
4: Let after, them react anay, no?
2: Pareak anay mo immune system. Papormahan anay sang mga ano antibodies.
10: Correct.
2: Then after nga maporma na antibodies, amo na pag inom mo sa di Tribayo?
4: Kay ba lang action nga dan sang virgin coconut oil, sang lauric acid sa virus, ginapataya mo.
2: Correct. Eh,
4: pag contact sa vaccine. Kasi
2: pagsulod niya, dahil patay na niya tanan ang mga ano, mga kagaw.
4: Ano?
2: Ano pang antibodies nga matabo?
4: No?
2: Pero may antibodies nga po ng guru sir boy, diba?
4: Nga,
2: miskan patay, ang tanan nga mga patay nga mga kwan, gakilala niya po
4: na. Oo, may mga kwan na sa, may mga siling na ton, telltale signs.
2: Oo,
4: lusot si Gapon, no?
2: Miskan mapatay ang kagaw, the immune system will create antibodies.
4: Oh, because ang viral component ka ma-detect
2: yan. Correct. May rason gali, sir boy, guys, biskan din na 24 hours siya, mainom ka. Before and after, mainom ka di Tribayo.
10: Kaya may mga bilin pa ng mga proteins, mga genetic materials. Those genetic materials, amunay ginausaran

0: vector vaccine. Ano na ginatawag nga vector type vaccine?
1: Oras,
0: ang vector type
1: sa
0: vaccine niya, ammonia, kumbaga, ang virus nga ginausat, pasunod sa lawas, mula in nga virus. Example, COVID-19 ang vaccine. Mm. Pero ang virus ginsunod sa lawas mo, na in klase nga virus, ginbutangan lang sa party sa COVID-19. Mm. Nga ammoning rason, para weak ang ginaiyang virus na iyan, naka-form na immune system mo sa antibodies da. So, ang lawas mo hapos lang mag-form sa other sa protein nga ginpusulod. Mm. So, all in all, let's avoid the complexity of vaccine.
2: Mm. Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Ang vaccine, ang ginihimo niya, ginabuligan niya, form antibodies ang imo lawas para next ka malatnan. Yes, that's correct. O, hindi sa guarantee nga na hindi ka na malatnan.
3: Pwede.
0: Pwede ka man ga
3: malatnan. Pero at least ya, may napurma na nga antibodies sa iyo.
0: No? May napurma na nga antibodies.
3: May mga antibodies, may mga soldado na nga nakakilala sa imo. So meaning, oh, Pastor Boy, ang suggest mo, kung halimbawa gaplano gid man ka nga magpabakuna, maditribayo anay sila before.
0: Mm. Before. Nga, you need to lower your viral load para hindi stress ang imo immune system.
3: Preparado imo immune system.
0: Correct. Mm. Paano na lang na ang immune system mo stress tapos nagpa-vaccine ka bagid, uy, another stress for the immune system.
3: Correct.
0: So, mabudlayan ang lawas.
3: So, at least be 3 days or 1 week before ditribayo ka every 8 hours. Then, after sina, paturok ka. Mm. After halin sa pagturok mo, butang ta, Sir Boy, after 8 hours, halin sa pag-inject mo, another ditribayo, Sir Boy.
1: Another ditribayo.
3: Dako niya makabulik.
0: Correct.
3: Kung ikaw gaplano, kung may pagpati kaya sa vaccination, personally, Sir Boy, ako niya, huwag kuya ga pabaksin niya.
0: Mm-hmm.
3: Maditribayo lang, kuya.
0: Maditribayo ka.
1: Oh. Ako man?
0: Ako man?
1: Maditribayo lang, kuya?
0: Here's the point. Pagsulod sa vaccine sa lawas mo.
3: Eh, masugot ka sa hindi. Either makabaksin ka or hindi, masulod ka po ng kagaw sa imo. Okay. Ang importante yan, nakainom ka ditribayo.
0: Mm.
3: Eh, kung may ditribayo kaya, biskan wala pa ka-antibodies nga napurma, patsyon niya po na niya,
1: Sir Boy. Panigurado naman lang importante.
3: Kung makasulod gid man, kung may mga pila gid man ka-replication nga matabo, may antibodies gapon ka.
4: Mm. Ako si Richard, isa ka-tricycle driver ng galingin mo doko, naibaluan ko ng taas ng galing akong blood test. Yara yun ang paninisis ng D3Bio, 3 kabisis sa isa kadla. 1 month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood test.
5: D3Bio! Ang D3Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Mabagat, mag-abot ka. D3Bio!

0: And another thing, ang D3Bio has ketones, no? Ketones are usually amunin siya gatinlo sa ginatawag nga plaques caused by protein deposit.
1: May nabasan ko nga researcher boy, tatlo ka mga vitamins or essential nutrients nga gakulang sa mga may migraine. Ang mga research na mo, pag may migraine ka, kulang sa imo vitamin D. Pag migraine ka, kulang sa imo ang magnesium. Pag may ara ka migraine, kulang sa imo ang B-complex, especially ang B2 kag B6. Imagine ba kung paano ang D3Bio makabulig? Si D3Bio may vitamin D na. Hapos ang absorb, grabe, maximum ang absorption kay siyempre upod na niyang vitamin D bit BCO, kaya niya. Number one, masolusyonan ni mga number one niya cause. Magnesium. Kaya ma-absorb ang magnesium because of the BCO.
2: Correct?
1: Di ba sa ngon absorption? Ganami ang absorption sa magnesium kung may BCO.
3: So doon na, point 2 na.
1: Point, sulbad ng imong magnesium absorption.
2: 2 points.
1: Number 3, paano ang D3Bio makaproduce ang damo nga B-complex?
2: Through probiotics.
4: Probiotics.
1: Padamuon niya yung probiotics sa D3Bio. Din ma-produce ang probiotics sa B-complex, especially ang B2 kag B6 or boy. Sulbad ang migraine.
3: So perfect food supplement for migraine ang D3Bio.
0: Correct. Why ginagsakit ang ulo ko di sa pisina?
1: The serotonin level, happy ka. Kinapadamon niya. Kung happy hormones, once nga nubo ang imukan, happy hormones, gakuha na. Ga-atake ang ano ang migraine.
3: And while ga-enjoy ka na nga why ka na migraine, why ka ga-subo nami imo nga pamatsyag, ang kagaw mo to ginapataya pa. So bungkit urot gid saya.
2: Pa Sir JP ang imo nga brain kay kung nami ang serotonin production mo. Kanami man ang imo nga melatonin. It's because serotonin is a precursor for
3: again, hindi ta malipat nagligad ang hambal ni gin-discuss ni Doc ni Sir Boy, ang effects ng D3Bio from head to toe. Kung tumanta, so hindi lamang kay migraine ang ginabira, kundi debilitating abi kayong migraine, Sir Boy. Once ka atake yung kas migraine mo, guba gid sa trabaho mo.
0: Correct.
3: Guba gid sa.
0: Tanan-tanan, no? Imo mood, guba, aguba ang work mo, hindi ka concentrate. So, importante gid sa D3Bio. All of those health benefits kaya mentionan ni Doc Ramil, ni Sir JP, would you believe paaman na sa D3Bio?
1: Wow, grabe.
3: Kaya number one niya, ano ni Sir Boy?
0: Ayan, number one niya, it kills your virus.
1: Virus handler.
0: Virus handler. It kills bacteria, it kills fungi. Po hindi matawaran ang health benefits ng D3Bio, kadamo-damo gid.
1: Kung nakainom ka D3Bio, Sir Boy, no, wala na sang hulaton pa ka nga ketosis, kuan? Ketosis nga stage.
3: Di mo napagulaton ng ketosis stage, kay buligan ka sa D3Bio.
1: Saan no, mangin ketones ang napundo mo nga tambo? Kung tatlo hasta sa kasimana, wala ka na ka-on carbohydrates.
2: Correct.
1: But in D3Bio, no need na nga mabot ka. Himuon na din niya ketones.
0: According to studies,
1: kung dili na himuon ketones, Mr. Boy, himuon niya ng fats, himuon niya pundo.
0: Ah, naglain pa?
1: Hindi na ako mainom D3Bio. Madako na lang yung madako. Akong buyon, mag-amo na. Sir Boy, nagliwat akong kuhan sa sabat ni Sir Kevin. Dapat mainom ko gali isang ano sa akon nga D3Bio before ko matulog.
2: Correct.
1: Para pagkaaga, mahimo na to siyang ketones.
0: Ketones.
3: Oh. Kaya, while katulog ka.
1: Pag-inom mo, hindi pa na ketones mo. Monolaurin pa na.
2: Monolaurin pa.
1: Monocaprilin pa na. So, malagaw-lagaw pa na anay sa imo.
2: Mangita ano, sa ikagaw.
1: Mamatay, mangita kagaw. Din kakagaw. Kay Patyon, taka. Amo na si D3Bio mo. Pagkatapos, ginkapoy na siya libot. Ma-change to kuan siya, ketones. So, pagkaaga, Sir Boy,
0: energetic.
2: Well, but energize ka, nagniwang ka pa.
1: So, ano lang bintaha kung kuan ka? Palainom ka, ano na, D3Bio.
0: Kita man tanan na. So, may trangkaso, may sipon, may hilanat, relax, sabyan, i-D3Bio mo na. Ha? Hindi na magpakulba.
5: Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Wala na mi time. Ini naman si Doc Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, magaayog gid sa madamo ninyo nga balatian.
5: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Anamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas. Ang kakampiyon ng estasyon sa Kalibo Atlan. 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
6: Ako si
4: ni Zaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag taga-dry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kanadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops.
6: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakan sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga gihugot obra para sa mata. Mas epektibo pa. Eye Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc kag ginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism kag glaucoma, mag-Eye Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaubot sa pagbutang sang Eye Care Drops ato-ato. Ang Eye Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa

0: E3 Bio.
1: O si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi man nami akon na kutis. Nag-try ako to Mars ang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
0: E3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. E3 Bio.
2: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. I-try namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Visio. Ang Visio yung may D3. Mga buti ka. DGX 500.
3: Ako si Albert nga taga-Dumaguete.
4: Ako po nga akong mga tiil o mga kamukit. Napagadungom na ko sa DTX 500. Akong gidouble dose. Mga kapsul sa buntag. Mga sa gabi. Wala pa'y bulan. Nawala ang ubag-ubag og sakit sa akong mga kamukit. Epektibo kayo ang DTX
0: 500. DGX 500.
5: Pumali sa mga buti ka.
0: Mataas pa lang ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Nga nagapanupo. Kagakontrolar sa imo blood sugar. DTX 500 Asalika Epektibo. DTX 500.
6: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Nakadetox ka pa.
7: DTX Coffee Mix.
8: Mabakal sa mga butika.

0: Food Supplement for Men.
1: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon na sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
2: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
2: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
4: Always nagabasa.
2: Kag nagabaho ang kilikili.
4: Mag-Clinical Dairy Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: Clinical Dairy Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
2: Alay naman na iya.

0: best friend sa mga kababaihan.
1: Sforbiotics.
0: Dina-maintain ang pH level sa feminine area.
1: Sforbiotics.
0: Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sforbiotics.
2: TDX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gay na gid na kun ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Ang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap.
4: Mabakan sa mga butika.
5: Nagpangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag aprobado sa mga eksperto?
6: Clinica, the Alternativo Medicina and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento.
7: Clinica DTX 500.
8: Clinica D3 Bio.
9: Clinica Sport Biotics,
10: Mighty C, DTX Coffee Mix,
11: Free Bio Coffee,
12: DTX Beauty Soap,
13: DTX Herbal Oil,
14: Clinica Deo Fresh Roll-On,
15: and many others.
16: Plus, sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center,
17: may free check-up ka pa
18: every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon.
19: Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center.
20: This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
21: Ini si Alana Pacardon Marapa.
22: Ko si Joshua Darren Villavion.
23: Ini si Kirby.

0: Miloy. TTX 500.
1: Ang akong pangalan si Lilibet Ipanto. Pacheco sa akong sugar is 320. Painom ko sa DTX 500.
2: Ano sabi mong dosage sa DTX 500? Kapila ka mong inom?
1: Kabuntag na o gabi eh.
2: O, nakaroon pila naman yung sugar?
1: 136 na lang ang sugar.
0: TTX 500.
2: O si Jean Paul Hineroso, istoryanta ka ron. Ano bala mga sikreto sang pungsod nga ang ilang mga citizens, lawig mga kabuhi? Istoryanta na karon kaupod sinang diskasyon. Ang aton CEO, si Doc Ramil Oy, diin bala nga lugar sa kalibutan ang may pinaka-healthy nga lifestyle kagamay ang porsyento sang mga nagabalatian.
3: Kung kampanya lang be, Sir GP, ginapangita mo, sigurado guro ang Klinika de Alternativo Cagrayo ang damo healthy nga empleyado. Simple lang sabat. Kung nga, simple, adlaw-adlaw ganyan umiya DTX 500. May TC, adlaw-adlaw ganyan umiya pure siya. Ang adlaw-adlaw nga pag-inom sining powerful antioxidant, combination sang DTX 500 may TC or pure C, ang nagatap na mostly sa mga balatian sa tao. May diabetes ka, may high blood ka, layo, heart disease, kidney and liver diseases, wala problema basta naka-DTX 500. Lung disease, arthritis, impotent, so wala impotent sa sabon niya.
2: Wala impotent din.
3: Ano pa, damo pa nga balatian nga malikawan sa DTX 500 kag by TC or pure C kung nagainom sa adlaw-adlaw sa GP.
2: O si saunta ang mga sikreto sa mga pungsod nga may pinakadamo nga healthy nga population. On the top is Israel. Ang ila diet primarily rich in vegetable. Kag isda unsaturated fat.
0: TTX 500.
4: Ako si Herminia Titong.
2: Tilang imo blood sugar sa una?
4: Sobra 300.
2: So pagbakal mo sang DTX 500, paano mo iniginainom?
4: Nagainom ako aga 2, sa gabi 2.
2: So ano nakadugay ka naginom?
4: Mga sobra na isa ka bulan.
2: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
4: Oo.
2: Anong resulta? Pila na?
4: Sobra na lang 100.
0: TTX 500!
3: Isa sa pinakadamo, Sir GP, nga nakita ko sa Israel, siyempre nakakadto mo sa Israel, ang kadamo sa ilang ano, olive tree. Kung i-research mo ang olive, isa sa mga pinakadamo antioxidant.
2: Grabe
3: yan. Eh? Amo na ang mga sikreto dito sa Israel. Number 9, Norway.
2: Norway.
3: Matinlo nga hangin kag mineral filled water ang ila sikreto. Kag sila ang may pinakamataas nga life expectancy at the age of 83.
2: Grabe.
3: Ang isa lang ginainom ko halin sa Norway, Norwegian Spruce. Antioxidanta from pine tree nila. Kada inom ko sa pinya na ko kag carrots, ginapatuloan ko na tag 20 ka tulo. Aside nga nagbutang ko ya DTX 500, tag 5 ka blog DTX 500 sa ako nga Diyos, may Norwegian Spruce pa ko ya.
2: Sa Singapore anyway, number 8 sila dok ha, mga Singaporeans. Bangod ini sila, grabe ang disiplina sa mga katawan. Istrikto ang panggobyerno. Bawal to ya manigarilyo.
3: Bawal kay
2: sa Singapore. Tapos
3: may area gina sila nga para lang diha sa magsigarilyo.
2: So sa ila to dok, ang ila ya disiplina, grabe. Matinlo nga hangin, matinlo nga pangginawi, kag of course full sa antioxidant nga pagkaon, sikreto sang Singapore.
3: Ang Sweden, Sir JP, ara sa ika number 6.
2: Number 6.
3: Bala ko ano ang sikreto nga ada mo healthy sa Sweden? Low carbohydrates diet. Amo na ila sikreto, amo na ila to. Mostly la average sa average. Gaabot sobra 82.
2: Grabe, 82 ang life expectancy.
3: Te, nami na ya. Amo na ang target aton, Sir JP, kung adlaw-adlaw tag-inom. DTX 500 kag BTC, nagakaon ka sang damo nga utan, damo nga prutas, tapos gaiwas ka sa mga matamis, ga-intermittent diet ka, tapos di ka makaabot itito. Sobra paguro, Sir GP. Basta adlaw-adlaw ka binakainom DTX, tapos utan, likaw ka, wala ka bisyo. Abot ka 100 ah. Pero, gusto ka nga healthy habit sa mga taga-Japan, aras last number 4, Sir GP, ang oldest population sa bilog ng kalibutan
2: sila
3: aras sa Japan.
2: Damo tigulang sa Japan.
3: Tig 100 years old mong edad mo, kag healthy pa. Kaya ang sikreto na, Sir GP, kabula ka, exercise kag diet Japan.
2: Diet.
3: Puno sang antioxidant. Kag seaweeds, kag tofu.
2: Number 2, ang Italy. Bulo kag ilaman, pareho sa Israel, olive oil rich diet.
3: Mga extra virgin olive oil. Puno sang antioxidant siya.
2: Anong number 1 dok?
3: Number 1, siyempre Spain.
2: Grabe.
3: Sila ang pinakadamo, lawig nga kabuhi. No? Pinakadamo nga healthy nga tao. Tungod sa sikreto, always presko ang ilang gulay. Ikaduha, damo sila olive oils. So kung lang taon natin, Sir JP, ang sikreto sa good health, number 1, pure nga fresh air.
2: Oo, hindi
3: tapos,
2: polluted.
3: Fish, vegetable, fruits, kag healthy fats, exercise. Kag madamo nga antioxidants halin sa prutas. Kag mag-DTX 500 ta, mag-BTC, kag mag-PureC. Kada adlaw, mangin healthy ka na, nagahubin ka pa.
0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Ang himpapawid.
5: kapilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM Champion.

0: the show sa Kalibo Atlan. 94.5 K5 News FM. News FM. I Care Gold.
1: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office girl. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag taga-dry. Gintistingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sang eye care drops. Nami siya pinadula ang pagpula sang akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakat sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold, ang Eye Care Capsula nga mas ginpapasko kag mas ginpanami. Eye Care Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag Eye Care Gold na. Para sa epektibo nga kombinasyon, manginom sang Eye Care Gold kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.

0: D3 Bio.
1: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades, pareho sa pag-ehersisyo.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mabakal sa mga mudi. Para sa matilo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may

0: 500.
1: Oh my God! Ang dami kong rushes at pimples!
2: Pimples at rushes?
0: It's DTX 500 mo na yan!
2: DTX 500.
0: Ito ay may antimicrobial property
2: na nakatutulong sa pagtanggal
0: at paggaling ng pimples at rushes.
2: DTX 500.
0: Highly recommended
2: ng mga eksperto.
0: DTX 500.
3: Mabibili sa mga butika.

0: TX Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vistang, isa ka negosyante. Ako ni magpabilin na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mga butika.
0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Mabali si Bibi, masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ko kagmanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya.
0: Mabakal sa mga butika.
4: Ang inundan nga no, daghan mo sakit, kay daghan mo kwarta, ipalit o dili healthy nga pagkaon. Napay di mayong panahon karon, magsakit yun mo. Sunduga gani ko ninyo. Nag-Mighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster, Mighty C.
0: Extend Food Superman.
5: Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nag-get katosik ang akon man, no? Silang sa amigo ko, itry ang Extend Food Supplement for Men. Kaya epektibo ko, no? Akon gintilawan, abaw, gatok, tura, upgid ang akon man. Kanamit, gisa experience ba?
0: Extend Food Superman for Men.
6: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics, nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
0: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald, saka sales rep.
8: Una,
7: good day, magid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya nagid ako sa budig sang DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi, gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Serum. Ang Memory Advance Serum. Ito ay isang

0: ating memorya ng Memory Advance Serum. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Serum. DTX Beauty Soap.
1: Ako si Lay, nakogid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpuputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Pabakal sa mga butika. Nagkapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag-aprobado sa mga eksperto? Clinica, Delta Nativo, Medicina, and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento. Clinica DTX 500, Clinica D3 Bio, Clinica Sport Bionics, Mighty C, DTX Coffee Mix, Pre-Bio Coffee, DTX Beauty Soap, DTX Herbal Oil, Clinica Deo Fresh Roll-On, and many others. Plus, sa Clinica Delta Nativo, Medicina, and Wellness Center, may free check-up ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon. Clinica Delta Nativo, Medicina, and Wellness Center.
2: You're listening to 94.5. 94.5.

pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM Champion.

0: impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
1: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pagkaon? So meaning, pag namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
2: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya po ng pain.
3: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
4: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
2: Hindi lang gani-carots.
4: Oh, hindi lang carots, mga doktora.

0: ay kaayong jawas.
1: Storyan, takaroon, paano bala ang... ano bala ang epekto sa lawas sa pagkaon sa paborito nyo nga pula nga mga karne? Kaupunto si nakaroon ng dikasyon aton CEO, si Dr. Ramil Uy. We also have Sir Kevin Bigay and Sir Boy Surweta. Dr. Ramil.
2: Sa tanan natin nga mga suki, nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan mga informasyon sa ikaing lawas.
1: Isa sang paborito nga kaonon sa mga Pinoy, pigado man o may kwarta, Sir Kevin, amo ang karne. Karne sang baboy, karne sang baka, karabaw, kag iban pa. Ang diskusyonan ta subong amo ang red meat o kon pula nga karne sang sapat.
2: Sir JP, maghambal tag pula nga ano, pula nga karne, butsilingon mga karne or onod ni sang baboy. Pero may nakita ko subong baboy green ang color.
3: Do nakita ko man do. Green ka blue.
2: Baka pula na. Karabaw, kabayo, kanding. Amo na, especially kung katayon na, Sir JP, kita mo ginang mga pula, ginang ilakang.
1: Pula, ya, ilang kulor.
2: In contrast sa white meat, ti manok eh, pato, mga isda, ti mostly puti. Pero may isda, mga kanya ko, ano?
3: Oh, may pula.
2: Pula-pula.
1: Oo, may araman, ano? So, correct you, Doc. Ang mga nutritionist, kag mga health experts, ang wala untat sang debate about sa benefit kag risgo sang pagkaon sang red meats, kung bala, ini ang makamaayo o makalain. May malaing idulot sa aton ikayang lawas.
2: Kung sa personal ko lang opinion, Sir JP, unabis, way magugakaon karne ah. Since nga bata pa ko, way yung kitilaw, pero hambal na nami ko, no? Pero way yung mag-try ah. No? Way yung mag-try. So, pula, pula or puti, way yung na ako matilawan. Ang mahambal ko lang, Sir JP, if hindi mo gin malikawan nga magkaon karne, di sa iyo mga diet, mas maayo nga, damuon mo kaon prutas. Damuon mo kaon gulay. Because the only thing kaya nga mo neutralize ang malain nga epekto sini nga karne, prutas ka gulay malang mo. It's all about antioxidant. Kung ang kung sa kan pa, Sir Boy, sa isa ka kahoy para mabatuan niya ang mga kontra niya sa palibot, ginapadamol niya yung bark para hindi siya dali mapatay. Tilaway black kakasi bark ang kuan ang kahoy.
4: Patay.
2: Patay. Hindi wala na sa antioxidant kay mostly ang storage sa antioxidant ara sa bark. So, same man na kung di malagawan ang kaon karne, inom ka DTX, inom ka MITC. Inom ka taas-taas nga source ang antioxidant. Amo nang permi na mo di ginabalik-balik para nga hindi dali magtigulang imo selula, hindi dali magbalatean imo selula, hindi ka dali magmasakit.
1: Bagay ni Sir Boy, no, nga kung kaysang notice yung mga modern subong mga cuisine, may ara sila be red meat, may mga asparagus sa kilid, may mga carrots para nga mabalance, no?
4: Do ka nami na yung restaurant. Oh. Iba niya, red meat parisan french fries, no?
3: Pero kung kita ka red
5: potato,
4: kung red meat ya kag may ala kadi nga steam nga asparagus, nga steam nga broccoli, at least may bawi-bawi ka. That is the concept of DTX 500. Kung the more ka nga damo bisyo, the more ka ang gakaon sa mga unhealthy food, the more you need to take DTX 500.
2: Kag MITC.
4: MITC, bawi-bawi.
1: And PureC. So may mga researcher nga nagambal nga ang red meat ang mayara sa importante nga mga nutrients including protein, vitamin B12, kag iron.
2: Wala man sang debate sina.
3: In addition, Sir JP, no, regarding sa red meat nga rich in protein, kag iron, kag iban pa. Ina kung ang imo nga red meat is medium rare. Sagwa lang ang luto pero sa sulod hilaw. Kita nga nga Pinoy, wala tayaga kaon medium rare. Kundi luto-luto gid.
6: DTX 500. Si Erin Grace Paglumutan, 45 years old, kagahilamunan, Barangay 1. Ako

0: na kamo.
1: Sa Detex 500, kay namigit ini sa atin nga lawas.
2: Detex 500. Actually, ang B12 is importante. Mm. Pero masugot ko sa hindi. May mga researcher man nga nagadipindi nga combination of 2 to 3 kinds of plant protein. Makuha, mag-iapon mo bastante nga B12. Pero amaning malain. Although iron, B12, makita mo sa mga pula nga karne, sa mga pagtuon, mas madamo ang risgo kung nagkaong kaya karne. Pula nga karne. Way back, kanto ka sa kwan, mga Egyptian, sila nang grabing nag-introduce ang kaong karne mo. Even ang mga chosen people na latnan. Pero ang balatian, grabe ang balatian, sir boy, TB, cancer, amo na ang mga kwan mo, amo na ang mga risgo gid kung kaong ka karne.
3: So, paano gibala Doc Ramil makaepekto sa ikang lawas tawo ang pag-aon sa red meat?
2: Ti ara sa research mo. Ang sige kaon karne nga wala ka gainom di TX 500 kag may TC, pwede ka makancer. Pwede ka ma-TB, pwede ka mag-fatty liver, pwede ka mag-cardiovascular disease. Damuda mo nga may tuga nga balatian sir GP. So muna ganay perminato balik-balik, digin mo malikawan, inom gi ka di TX 500. Inom ka may TC or pure C. Christmas kan paano blaw? Ang mga destructive nga ginahimo sa ang ano sa karne ma-neutralize sa DTX. Pero mas the best gyapon ang ginasiling, prevention is better than cure. Kung kaya mo nga likawan ang mga red meat, kung occasion man lang ang ang imo schedule, di man guro problema.
3: Ang style sang iman
2: pero the best gidya kung mag-vegetarian ka. Actually sir JP, ang mga processed red meats delikado ni kaya isang bacon, hot dog, sausage,
4: check
2: ham, chorizo, corned beef. Ti, umunang namigit. Ini mga delikado ko. Nga, red meat pa. Butangan pa preservative.
4: Ay, sa friend ko na ha. Ang balya, abi ko, boy. Kung fermented foods may probiotic, lain niyang fermented meat ha. Why na yung probiotic? Sa ang fermented nga namin na yung mga mga sucraws, mga pipino, kag mga labanos, kag yan, no? Mga mangga nga ginferment na yung pwede. No?
2: Actually, ang mga B12, iron, damos DTX 500. Tingin parisan mo may TC, mas dasig ang ano, absorption sa iron. So B12, ba mo ito siling sir boy, combination sa mga protina sa from the plants, makuha mo na.
5: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Balik ta sa punto sa pagkaon sa karni, imo na yung choice ya. Labi na kung hindi kaya vegetarian, kaon ka lang sa ustos kada mo. Ano mo ito siling ko, sir boy, iba-iba ang sizes ang pusporo.
4: Kasi ang tag 1,000 match pa lang.
2: Kung makaon yun magkakarni, dapat mas damo kaon mo gulay. Pero suli, the moment nga ma-addi ka sa karni, wala na kagana magkaon gulay. So, I suggest, hindi kidya malikawan ha. Kaya siyempre, yawan ka ni mo. This is an appetite. Grabe ni nga kaaway sa raton nga lawas. Inom gi kaya damo di TX. Kung pala kaon kakarni. Inom ka damo vitamin C kung pala kaon kakarni. Amo na ang perminaton ginabalik-balik. Te, anong himon? Pabangkot, ga-exercise ka? Gakaon ka bala sa pagkaon nga mataas ang antioxidant?
3: Oo. Pwede ka kong kakarni, no?
4: Ganti text 500
2: ka pala. Ko bla, the more nga kakaon kakarni, gadula, ganamos kaon kuan gulay. Pero ang pala kaon gulay, hindi na mahilig magkaon karni. Mangkota.
3: Husto.
6: Text 500! Ako si Rosel Acuyan, taga-Kaban Kalan, 32 years old. Sang una, kadamos ang ako niya ginabat siya, may ulcer ako, kag nagapalpitate

0: TTX 500.
1: Para sa libreng check-up, bisitahan lang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Yulo Street, Corner Snart, Fronting Midtown Hotel, Iloilo City, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Roa City, Atubang sa PLDT McKinley Street, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8, Bagumbayan, Fronting kay Sano Mall, Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC, Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office, and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaum Sports Complex.
2: Para sa mga ano no, sa mga may problema sa baho ng ilok, pwede gid ka mo kagamit sa Santon Plus Herbal Soap.
3: Sir Kevin, hamisuna.
2: Hugasan nyo ang inyong alawas gamit sa aton natural germicidal soap na makapatay sang 99.9% sang kagaw.
3: Ay,
2: viruses nga nagapuyo sa aton nga alawas, ilabi na gid sa aton ilok kag mga hita. Kung sa diin, amo ining nagapabaho sang aton nga kwan na lawas kag amuning masami nga ginabalhas.
3: We campion ha, talking about Santon Plus Herbal Soap, babula ni, meaning to say damo surfactant, no? So kung ang virus magtapik sa imo skin, buka dayon, no? Kaya amo man ang
4: virus, bacteria,
3: bacteria, fungi, kakas dayon, kaya nami ang mabula kay surfactant siya. But anyway, suportahan mo ang imo Santon Plus Herbal Soap, no? Butangan mo pag isang pagdugan nga protection, Clinica Dio Fresh with VCO gapon ga patay ni sa mga mikrobyo nga gatuga sa pagbaho sang imo ilok. Kung iban nga deodorant pagputang mo lang after 3 hours baho ni imo ilok, kay wala gin patay ang ga way gin tapna ang mikrobyo nga ga pabaho sa imo ilok. So mag Clinica Dio Fresh, puti nang imo ilok, mumot pa.
5: Kaya nasa nga gaga program ko kay inom ko ya DTX Coffee Mix. Kanami isang pamatsyag ko Sir Boy kay
4: gat alert detox ka
5: na.
4: Alert ko. Alert kaya sa pala inom ka DTX Coffee Mix or DTX Premium, alert ka sa
3: correct. Ako niya DTX Premium ginaaga pa no. Habang gamuni-muni kung ano imo on sa adlaw nga ini, nag DTX Premium.
4: Pero
3: no.
4: Pero di kaya in general Boya. After inom niya DTX Coffee Mix, inuman din niya extend ka pa. Kag magpa-massage dayon. Then after massage, kabalo na kanong dasan.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
5: Ano ang mabulig ni Ditribayo sa mga fungal infection? Hindi lang viral, ha? Hindi lang bacterial, pati fungal infection. Let's talk about it.
3: Sakto si Sir JP, no? Mag-ubota. Binabasol na tayo ng bacteria, basol na tayo ng virus, o tigili kabalo, fungal infection. Kisa, may gamasakit, ha? Sa dudlawas, ha? Gatumata antibiotic, antiviral drugs, ay, fungal infection gili. Imagine, kung ga-D3-bio ka, hindi ka na iyakalanan magpa-test. Nga, ah. Kay ang D3-bio ginatap na virus,
4: parasites,
3: parasites,
4: bacteria,
3: bacteria, kag fungus,
4: may apat ka class,
3: urot. So hindi ka na magambal nga mapalab ko, pumabalaan ko kung ano gini. Cause medium chain triglycerides that are transformed to monoglycerides, tanan-tanan na ara kay D3-bio, hindi mo na makita sa other food supplements, no? Biskan sa other vitamin D3 supplements, hindi mo na makita. Because the combination of D3-bio and vitamin D3, makita mo, of extra virgin coconut oil and vitamin D3, makita mo na sa D3-bio. So ano bala ini? Ano bala ang anti-fungal specialist nga ara sa D3-bio? If you talk about viruses, bacteria, ano? Kung ano man naka...
4: ara si monocaprin.
3: Monocaprin?
4: Si monolaurin.
3: Ara tag monolaurin. Superstar nga tag team, monolaurin and monocaprin.
4: Ano pa na klase nga virus?
3: Ano pa na... Huwag na siya labot kung ano na sa klase nga virus, top na una ni D3-bio tungod may monolaurin kag monocaprin. But when it comes to fungus, ang eksperto na si monocaprilin. Monocaprilin is part of the array of monoglycerides found in D3 Bio, hindi lang isa, hindi dua, hindi tatlo, apat, lima. We will have time, we will discuss them all. But today, we will discuss monocapulin, how kills fungal infection, lalo na si Candida, no? Si Candida, hindi siyang traidora sa ano, ha? Telenovela, ha? Si Candida.
4: Di ba may kanta nga Candida, Sir Boy?
3: Dumduman
4: mo. Na. Oh.
3: I'll be cancer.
2: Pero ang ina nga Candida, makatol na iya.
5: Hindi lang niya kay traidora. Pati ba na ni kalalain?
3: Lain ni, no? Si Candida.
4: Grabe ni mag-attack yung mga fungos. Salis kokomo. Dunot kokomo, Sir Boy.
5: Kag sa panit mo, Dok? Attack yun sa fungos ang panit mo? Gililitom?
2: Kag mas nag-suffer sa fungal infection ang aton mga suki nga kababaihan, Sir JP. Dok Ramil, no? Kay because mas ang ilang reproductive organ bala is much shorter compared sang sa aton sa mga lalaki. Kag mas open ang ilang reproductive organ,
5: mas exposed. Oh,
2: mas exposed siya sa ano. Kag ang ila sini symptoms is sila ya ang nagabatsyag sang masakit nga pagpangihi compared sa aton nga mga lalaki nga example nagka-infection bisa Candida.
3: Mamuna ang mga example ni Sir Kevin, kung may mga infection ka sa mga fungal infection ka sa imo ano no reproductive organ lalo na sa aton kababaihan, no? Kay ang Candida albicans will just wait for the perfect opportunity, magdamo na ni sila, budlay na sila punggan.
4: May nami subong ako nga na-discover na to, Sir Boy. Di ba fungal infection ang dandruff?
3: Kaspa.
4: Nadumduman ko sa muna ang mga tigulang palabutang bla hiso. Hiso bla halin lubi, Sir Boy. Wala kaspa mo. Hindi ka pinitin.
5: Oo, no. Kaga, bati ko na dumbo nga. Butangan mo siyang lubi, ay mga ulo.
4: Makabulig.
5: Kung anak may mga...
4: Ang binta, Sir Boy, man, kung ako babaybe, palainom ka ditribayo every 8 hours, Sir Boy. Ang binta mo is, gada mo ang probiotics. Importante na para sa inyong female hygiene. Aside sina, pamatsyon niya ang mga Candida albicans. Because of the caprylic acid nga ara sa D3 Bio. So, amo na ka the best good for female hygiene ang kuan ang D3 Bio.
2: May nabasahan ko na, Sir Boy, nga research mga Egyptians kuno ang nagagamit ever since, no, sang kuan sang virgin coconut oil sa ilang mga reproductive organs as vaginal douching or washing na balay lang.
3: Douching means pagtinlo. So, D3 Bio through its caprylic acid could help you in two ways regarding maintaining a good healthy reproductive organ lalo sa aton kababaihan. Number one, by taking it. Number by taking it, you basically ginapadamo ang caprylic acid, ginapatay ang yeast infection. Kag ang kadua, ang balinister ni Dr. Ramil, ginapadamo ang probiotics para ka translocate. The term is translocation of probiotics. Coming from your colon, magwa na siya sa imo pupo, it will cross to the vaginal area, kag i-repopulate niya ang imo good bacteria sa imo reproductive organ.
4: Pwede man pahidpahidan niya, Sir.
3: Pwede man direkta, no? Amo na nga topical, no? Ang term gid gani kun reproductive organ na, Sir Kevin. Amo na pag douching na,
2: so, douching.
3: Douching. So, caprylic acid.
4: Pwede man ipahid mo kay butang mo sa ipahid mo kay Manoy.
3: Ay oo, ha.
4: Pag-swab.
3: Those who are sexually active, no? Pantabi tabita. Let's be professional about this. Those who have multiple partners, you take care of your reproductive organ.
4: Dari ko nakita, Sir Boy, ano ka namin gid sa D3 Bio, ah. Di ko mention dyan sa una nga patuluan ang imo mata, kung may psoriasis ka, patuluan sa ang gatas ang nanay.
2: Gatas ang nanay.
4: Gaayo ba lang iban?
3: Correct. Nung kapamati ko sa wali ni Sir Gabe, ni Sir JP nga sa aga, nga ang breast milk nga alat na daan sa gintukin yata gisan juice bala nga ipasa sa bata, multiple juice anong tagani sore ice na tuluan sa gatas ang
4: lanod sa lauric acid.
3: Lauric acid pa lang patay na ang virus ang sore ice. Ang damo pa ano pagid kon ang lauric acid na gintransform sa bata, ginimo yung muna laulin sa
4: ilawa. That's why nga inom gika ditribayo hindi naman ka pwede magdidi.
3: Correct.
5: Why is it, Sir Boy, ang Doc nga superior ang aeroplano sang Amerika sa dogfight kaysa ilang missile damo-damo, may surface to air, may air to air, may kumpleto ang yang sidewinder missiles. Array of defense. That's why di siya maperdi sa dogfight. Amo nang ditribayo, Sir Boy, may pang fungos may pang-bacteria, may pang-virus, complete.
4: Even parasites.
3: Ang munang kakampiyon sa D3-bio, no? Caprylic acid, lauric acid, all of these MCTs, once converted, including caprylic acid. Caprylic acid, once supercharged, no? Can convert sa liver to a monoglyceride called monocaprylin. It could help monolaurin and monocaprina in killing viruses, bacteria, and even fungi gapon.
2: Plus, sir boy, ang iya pangabintaha is hindi siya toxic. Hindi siya toxic sa aton liver, hindi man siya toxic sa aton nga kidney. It's because nga gani, kaya ang aton nga D3-bio, may extra virgin coconut oil, gina-convert sa aton nga liver, no? Wala gid siya yalatak, wala byproducts. Hindi puro tanan bintaha ang ginahatag.
3: Correct. Mabalaan mo, Sir Kevin, nga hindi toxic ang isa kabagay, si imulawas, once na ginausanan mismo sa selula mo. D3-bio converts to ketones, ginausar na mismo sa mitochondria. If it enters the cell, if the body allows that thing to enter your cell and stays there, it's good for your
4: body. Tantawab lang natural versus synthetic. Natural antibiotic and
3: synthetic
4: antibiotic. Ang latak sa synthetic antibiotic, grabe ang kwan, patay niya ang mga kwan, mga good bacteria, even free radicals, pwede niya mano, matuga. Pero ang natural, sir boy, after nga mahimo siyang antibiotic for 8 hours sa imong lawas, after siya na mahimo siyang energy. Ang pinaka the best nga energy nga gamiton pagin sa utok mo. Ikaw gani nga may motor gani, gusto ka to premium imo itugong, ikaw gusto sang ano na, ordinaryo nga gasolina.
3: Grabe no.
4: Especially ang mga may kwarta, gusto nila mga premium, mga
5: dito ko sa octane,
4: ato ko sa special ya. Pero ang isulod mo sa imo imuto kuan krudo. Na minaton is puro yap sugar ang isulod mo sa imong kwan kay ga-active ka kuno kung sugar tuod man ha. Pero why ka kabalo ang pinaka the best nga fuel sa imo brains, the ketones from D3-bio.
3: Correct.
4: Sana kung alam ka D3-bio ka na gid.
3: So amuna no, that is the advantage of D3-bio. May caprylic acid ka na.
4: May lauric acid,
3: may lauric acid ka, may caprylic acid ka. All of those turns to monocaprylin, lauric ang monocaprin. Ang monocaprin, struyahan ta na in the future, that is another superstar.
4: Hindi lang hasta da, sir boy. Diba, from lauric acid to monolaurin,

0: epekto.
1: Different bio.
2: O, si Karen, nandang mong isang akon hair fall, hindi man namin akon puti. Nag-try ako to Mars ang D3 bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon puti.
1: D3 bio. Ang D3, gamay visio. Ang visio, gamay D3. Pabakal, sumagot ka. D3 bio.
3: Ako si Jomer. Tumarget ko sa D3 bio kag ang bilog ko nga pamilya para maligawan ang infeksyon, tuga sa mga virus kag bakterya.
1: D3 bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Pabakal sa mga butika. D3 Bio.
4: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel, Iloilo City. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Roa City, Atubang sa PLDT McKinley Street. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, San Jose Antique, One Tiong Building, Barangay 8, Bagumbayan, fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC. Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office. And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
5: Anyway,
6: doon ang mga benefits. Ano ang bintaha pa?
5: Ang bintaha nga, gusto ko mag D3 Bio. It's because pag tumar ko D3 Bio, sa intestines ko pa lang may protection na sa nga ginahatag. Ang aligning sang akon nga bituka dati, likupon na sang medium chain triglycerides para ang mga toxins hindi na magbalik sa akon lawas. Toxins nga halin sa akon ginakaon, halin sa pollution nga akon mahaklo, hindi na magbalik sa akon sistema. Ipagwa na lang natanan. Plus, ang imo nga cleansing nga tungod sa D3 bio mo, kay coated ang imo nga lining sang intestine, ang higko madalhay na lang hindi na magbalik pasulod sa imo lawas.
7: Gusto. Isa ka research, abita na ito, ang Baltidri Doc, balang monolaurin is only for antiviral. May isa ka research, Doc, nga ang monolaurin kampiyon sa pagpatay sang salmonella. Ang salmonella nga bakterya, naturally occurring sa aton nga large intestine or sa aton dira. Pero kung ini siya, ang mga kanto sa pupo ag mainom mo will cause you diarrhea. So ang nami gali subong Dr. Mel, Sir Kevin, Sir Boy, if you want to go into places hindi ka sigurado sang ginainom mga tubig, you take D3 Bio. Kay ang D3 Bio will efficiently and effectively kills salmonella nga bakterya. Hindi ina mahimo ni plain D3, ara lang sa D3 Bio.
8: Correct, no? Suportahan ko lang ang bali Sir JP. Nga gusto ko D3 Bio. Kung magbiyahe ko, isa na lang yung dalon ko. Yung D3 Bio na lang ko, DTX500 kay Mighty C nga. Kaya ang D3 Bio ko sa tanan, halos sa tanan ng infection, ara na siya.
6: Kung may D3 Bio ka, daw alsa ka sa pharmacia.
8: Pharmacia, no?
7: Kumplito ka na.
8: Do, example, may pharmacy ka, ngalan, may Rayo Pharmacy. Do, ginhakwat mo ang Rayo Pharmacy, upod si imo. Sakit sa tiyan, ara siya. Sakit sa ilanat, ubo, sipon, ara siya.
7: Diarrhea.
8: Medyo tired, may ano ka, may brain fog ka, kulang sa energy, pwede man siya.
5: Kung may hyperacidity ka, pwede man
8: ang
5: siya.
8: Ang pinakanamigit, anakas to nga sa biyahe, hindi ako ay kabaklan pagkaon, hindi ka magutom.
5: Hindi ka magutom.
8: Tungo nga ka lang, no? Kimara siya, dahil yung source of energy.
6: Namiangi ko yas D3 Bio. Kabalo ka, huwag ko kabalo, sino akong mga kilala kung na-infeksyon na ba na?
7: Ay, amo na da.
5: Amo na.
6: No.
7: Realidad.
6: Realidad. Pwedeng posibilidad nga may infection imo tupad, imo co-worker, imo mga tauhan. Need ko gid nga every 8 hours, Sir Boy, mainom ko liter bio para may first line of defense na ko against sining mga kagaw. Nasugot ka sa hindi, wala na ikaw ang tataning flu ni, kaya para ma-flupigado ta.
8: Flupigado ginagid.
6: Masugot ka sa hindi, miskan ano pa ni mga mask, miskan ano pa nga gloves, ang chance sa kagaw, yung masulod gina. So, ang question is, diin kaya mag-gasto dra ka gasto sa imo nga mga mask, sa imo nga mga gloves, kung ano-ano pa da. Or inang ipasulod mo sa imo
7: na punto
6: sa sulod. Ako yung mas gustuhon ko nga magasto ko sa pag-inom ni Tribayo kaysa magsigi ko mask, balik-balikon ko singhot ng akon nga ginawa.
7: Ang iba na ganito,
6: nanglan ko oxygen, puro lang carbon dioxide ni akong ginasimot. Ang ikada pa gid nga nakabulig sa akon sa ni Tribayo, ang imo blood trust, dula ang anxiety.
8: Amo ginasa, amo la
6: versus anxiety. Trust versus anxiety. Once nga naka-Tribayo ka, grabe ang trust mo.

0: Oh, may nakatitribayo kuya.
1: Correct.
0: Kaya niya pat yun sa kwan?
2: Oh.
0: So piece of pero mind. Kung wala ni mo maintindihan ang titribayo, miskan wala kaya balatian niya ang kulban ko. Ang iba niya, gayermitan nyo na lang.
2: Gayermitan nyo na lang.
0: Gamay nga trangkaso, gamay nga ano. Basta so COVID na ni. Ang bintahagin ni Ditribayo. Instead nga, hindi parang patay. Kaya nakaditribayo ka, buhi pag-iapronsin nila. Kaya man, kung wala ka Ditribayo, pangatakiyo na sa imong mga immune system, pati ang mga good cells mo, patay.
2: Ang magpupila ka milyonis na nga si Lula
0: na patay. Ang matupan na yaya.
2: Himuon mo pa na liwat.
0: Iyan na kordonan niya, para di na maglapta. Kordonan na niya daan, hubago na niya daan na, para hindi maglapta. Kaya once nga, hindi na niya kordonan at ipatay, pero kung nakaditribayo ka, malikawan ang paghubag.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Wala na mi tayo. Ini naman si Doc Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, magaayong gid sa madamo ninyo nga balatian.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Anamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinanghumunahan ni Doc Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas. Ang kakampyon ng estasyon sa Kalibo Atlan. 94.5 K5 News FM. News FM. E3 Bio.
4: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang Ditribayo with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamay na akong nga buyon.
3: D3 Bio. Ang D3 yung may BCO. BCO yung may D3.

0: get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline na vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C!
1: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
0: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska. Nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas. Para sa mas astig, nga performance.
1: Ka! Shoot na ga!
2: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
2: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
3: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
2: Clinica Deo Fresh. Available now.
4: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpuputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginhalinan sa mga skin diseases.
4: DTX Beauty Soap.
6: Pabakan sa mga butika.
7: Nagkapangita ka bala sang food supplement? Nga parato, de kalidad, kag-aprobado sa mga eksperto?
8: Clinica, Delta Nativo, Medicina, and Wellness Center.
7: Kumpleto sa mga suplemento.
8: Clinica DTX 500.
7: Clinica D3 Bio.
8: Clinica For Bionics,
7: Mighty C,
8: DTX Coffee Mix,
7: Free Bio Coffee,
8: DTX Beauty Soap,
7: DTX Herbal Oil,
8: Clinica Deo Fresh Roll-On,
7: and many others.
8: Plus, sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, may free check-up ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon.
7: Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center,
8: Eye Care Gold, ang superior eye formula. Eye Care Gold, ang kapsula ng may mataas ng lutein, vitamins, minerals, kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata nga may mataas nga anthocyanin. Isa ka potent antioxidants nga nagabulig sa pagtinaw sang panulukan. Eye Care Gold, ang superior eye formula para sa epektibo nga kombinasyon. Mag-inom sang maskin pabaskog nga Eye Care Gold kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
9: You're listening to 94.5. 94.

0: salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan ngayong 2026. Sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Well, mga ka-K5, at ang oras alas 4:39 na tagahon. Good morning, mga ka-K5. Gising na.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Balita K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Ang inyong tagapagkising tuwing umaga. Ito ang Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Ang kalipunan ng mga balitang lokal. Balita sa loob at labas ng bansa. Balitang K5 sa umaga. Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga. Kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Michael Solorio
2: sa Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
1: Well, good morning mga ka-K5. Medan niya agahon gid sa ating mga tagpamati sa bilog nga probinsya Takayan. Gising na. Well, good morning mga ka-K5 sa ating mga tagpamati sa bilog nga probinsya Takayan, Banua, Itag, Calibo, Macar, Medan, niya agahon sa ating mga suking ang mga tagpamati nga nagapamati unsa nang mga panimbagay makaon sa mga karadyohan. Good morning. Nagapamantaw makaron sa ating nga Facebook Live. Adlaw makaron niya Miyerkules, October 7, yuta na October 7, 2026. Oy, daya makon anniversary ra ita pagsugod karat hama sa Israel eh. Ah, Domingo gid atong adlaw, unang-una kita kata nakabreak it balita. Pagsalakay it hamas ngadto sa Israel, 3 years tagali no. Dasig. Oh, anyway, sa ating mga paliliba, good morning sa ating mga negosyante sa Kabani Tuting Reyes. Daywang ka mga public market, good morning sa ating Banua Ita Calibo. Ito yung mga negosyante. Meron niya gahan, mga driver, at sa mga nagpamati, makaroon sa mga karadyuhan, mga giniganan. Good morning kayo tanan-tanan. Meron niya gahan, may classic, may opisina, mga kakayfad. Sa ating paliliba, makaroon mga balita lokal, mga balita national. Ah, makita man kita sa bilog ng kalibutan pag sa ating official Facebook Live, sa ating live programs das K5 News FM Calibo. I-follow, i-like, i-share para maging updated kita sa mga balita lokal, mga balita national, pati sa ating international nga mga senaryo mga ka-K5. Ato na niya pag-istoryahan makaroon. No? Ano rato niya nagapaw ng mga balita? Rato niya managapaw ng makaroon yung mga headlines mga ka-K5. Para makaroon sa ating mga nagapaw ng mga balita sa ating pag-ililiba, no? Una kita makaroon sa ating mga headlines sa mga balita lokal mga ka-K5. Sa ating mga balitaan na lokal. Atong mga balita lokal, LJO Calibo nagpatigay ni random drug test sa anda kara sa daya karon niya mga empleyado. Daya roman namin mga ka-K5. Ako tangani bukod nyat mga barang bukod nyang it mga empleyado kundi pati rondaya mga ka-K5 nga mga barangay officials ag mga local national ag local officials alin sa presidente asta sa daya nga konsyala pa drug test a surprise drug test baga oh. May surprise sa kapon no, galing nga drug test mga ka-K5. Samtang dugo natin yung mga balita, USP score mainit yung inabi-abi, ita Office of Provincial Agriculturist. Simbahan, Diocese Calibo kontra sa kasino sa Islat Boracay. Samtang dugo natin yung mga balita, makaroon mga kakaifive. Sal-in ni BP Sara, ag-asawa kara, uwa naga daya karon nga, uwa naga sinanto, suno ron sa... Daya karang presiding officer nga si Senador Daya nga Chis Escudero mga ka-K5.

0: Samtang adugan natin yung mga balita nasyonal, grupo kara it mga pamatanon, nag-file petition sa Supreme Court para abangan do pagpaatras ita rondaya makaroon nga eleksyon, mga KK5. Dahil sa balitang abroad, mga estudyante padayon do pag-eskwela sa Yemen bisan may civil war. Dahil mga balita, ginatod-gaton makaroon ni Extend Food Supplement for Men. No? Magalano sa amino acids at phytonutrients, ginsang kapanit, makarot, aglavo, waska nga makabulig. Para masolusyonan ng frigidity, erectile dysfunction, nagkapataas manit potensya ang passion, mapagaki man ako ng mapababayin, nagataman ni Extend Enerhiya, nagkapataas pagidit libido, nagataman ni Extend Performance. Mabakay sa atong klinika, The Alternative Medicine and Wellness Center. Yung naman sa Refiner Building, Osmaini Avenue, Calibo, Aklan, sa Prente Dating Garcia College of Technology, ang mga pitman sa ABL Sports Complex.
1: Balitang K5 sa umaga.
0: Una sa mga K-5 sa umaga. Headline, Balitang Abroad. Mga estudyante makon sa Yemen, presko na yung napungdagon karang estudyante nga babae, no? Alasay spagat anak ra nang manghod kar amat-amat sa natpagpaom suksokit uniform o ay nagake nagasalig sa na makita mananaraanda karon yung mga classmate igturon nga gusto magantigo sa mathematics ag Arabic ag especially sa Islamic studies at sa piyak nga adaya rasandahay may itong civil war ay samta nagabaktasan ng mga KK5 na makaiba ng mga sniper o ag bisansin niya tamanahay gakuan sa bisansin tamanahay gahalin taro murtar. Her school in Taiz, southern western Yemen, stand on a mountain at the edge of a valley known as No Man's Land. Imagine na ba? Bisan may civil war ay mahugod sa naki sa pagtuon, no? Yata sa ato na, hindi na pagtawat bagon, hindi na mag-agduskulahan. Oh, hamba na now, she can't wait to start studying English next year. Okay, gusto tananda mag, ano ba? Amin ko na pagkabasa ko, kainahay na, ano gidang, no? Known as No Man's Land, a heavily contested front line in civil war between the forces supporting Yemen's internationally recognized government, which is backed by Saudi Arabia, and Iran-backed Houthis. Nga ni sa tunga ita, gobyerno ita Yemen, agdaya karon nga Houthis, hala, sige ta nga, buyakbakan, mortar, bugarilan, drone attack. Ay, gaagdot sa eskwilan ng mga unga. Yata sa ato na, sang kiri itang hanginangin ay, kung tama na, ay, walang manakita at klase, your, oh, mga monta baga, no? Grabe, tagali man masanda makon pag-abutig do sa edukasyon, eh. Oh, hay, ro edukasyon kilang abi katon do makabangon kunta sa kapobrehan, eh. Preska akon kuno gid ako nag-eskwela, abi, siyempre pobre man. Ay, nag-umpisa gid ako sa uwa. Oh, makaron. Uwa-uwa man gyapon. Hindi aton nga gusto nga bagon bang at least ay wa ka nag-obright mga mabugat nga trabaho kuno nagagana nga trabaho ka aton ay medyo maugan kasi naka-eskwela kay. Wa matanggambay nga ruwa ka eskwela ay magto sa construction maroding mga trabaho nga disente pero kun syempre kun gusto mo matanat man ko naka-aircon kat imo ay mag-eskwela ka, di ba? Kung naila ka matimong mo, suksukat barong, agigto ka sa magamig nga mga lugar nga na yung magpolitiko kating. Ah, di ba ga? Eh, pares lang sa akong yun na istorya nga to nga ni ko siyang adlaw nga to. Sugid ko niya ni Kenyora nga. Kumusta man makondo kita ni mo ka ni mo sa pagbaligat man ni sir? Ay, man sir. Bisan maura ka, tama na rin. Kalibre, tama na rin. Bugas-bugas ka. Oh, ay, nga ni. Galing man na, nagmahago tayo. Ay, pati suga man na, libre man ta. Ay, kung makaubos man ako at mga, doon yung mga pugong kilo sa isang adlaw ay sarangan mata. Pero bisan makaraga, tama na rin sir ay. May unga tama na ako ito sa Manila man sa Ateneo man nag sa UP. Oh, makon. Ito taga eskwela. Oh, man nang gabligi amat man ni. Hambay ko nakaka-proud ako ng tao na. Nga niya, gusto ko i-point out sa atin yung mga inunga sa mga estudyante. Tuon ka mo't mayan. Oh. Ayaw ka mo tugad ka akong gatong gininom ta kami katutuba. Yeah, pero gaininom to ba tapos sa taro klase mo. Pero dapat mag-eskwela gidaman. Ay, dahil do edukasyon gilangatan makabatak sa kapobrihan. O, ikita mo, dahil ito sa may civil war, ito sa Yemen. Ah, sige, taro mga unga. Aba na now. But for Rafif Imora Taganong Madagon, journey to school involves far greater risk than crossing roads or missing the bus. Mas matindi pa man ra kiro delikado kaysa pagtabok sa kalsada o kung katong niya iwanan katbas ka among pag-eskwela. One side of the school government held territory and the other Houthi sniper position. Okay, kagooy ta na. Nga nero na, ako nga gina-report na para sa mga estudyante makarang bugtaw, tanawan nyo rin ang sitwasyon at mga unga sa ibang nasyon. Oo, ay, harun ta na nga. Sige, tarugira, sige, ta na pag-eskwela.
1: Balita, KK5, sa
0: Dahil mga balita, ginatid ka itong makaroon it extend food supplement for men, manggaranon sa amino acids, ag phytonutrients, kisang kapanit, makarot, aglabo, waska. Nga makabulik para masolusyonan ng frigidity ng erectile dysfunction. Nagkapataas man it potensya ang passion, mapagaki man ako ng mapababayin, nagkataman it extra enerhiya, nagkapataas mat libido, nagkataman it extra performance. Mabakal sa klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center. Yagamang sa Defender Building, Osmania Avenue, Calibo, Aklan, sa printeron ni dating Garcia College of Technology, magkapit man sa IBL Sports Complex. Atan yung mga balita, lokal atan galing istoryanda. Na may Kristo karang hadakpat baril. Kita mo, pangani mga konsimana santa, dinakop, gaginan na si Kristo. Ito kung matat, Kristo rin yun. Kristo eh. Kristo sa bugangan. Oo. Dahil may mga pamatanon, may mga balita national, nag-file karat petition sa Supreme Court to block the postponement of 2026 barangay sa Gunayang Kabataan election, arguing that move would deprive young voters and candidates of their right to participate in the electoral process. Tama. Oh. Ano ko no? Makaroon may mga grupo itpamatanon na nagpasakat petition sa Supreme Court. O ay manay, rupag paatras ng rat eleksyon, ay ginabuan at kinamatarong mga pamatanon. Oh? Ang mga kandidato, saan ang kinamatarong sa pagpartisipar sa daya karon ng eleksyon? Ang kupuro eleksyon ah. Romang pamatanon, according sa report, composed of incumbent SK officials, prospective candidates, students, leaders, and youth organization, filed a petition before challenging the Republic Act 12326, which extended the terms and o barangay and SK officials for 5 years and moved the election on November 2028.
1: Balita, KK5 sa umaga!
0: Ay, alin eh, gusto at mga congressman nga niya ay mapa-atras tayo. Siyempre, iba mataka ni Yaki po, taro papugi para sa 2028 national election. Imagine mo, baliwala o taro billion yung gingastot kumilik sa preparasyon niya to. Basta extend na raw kwan nanda. Pero sa iba matang mga incumbent officials na ila matakita, mas kapin sa mga mahugod. Dato matang mga barangay officials nga to nga, andat ang mga unga, rugintawan ni 20 mil nga to. Oh, andaman nga mga iskay kagawa doon, nakabuhit 20 mil nga to. Ay sa inyo, ninyo rin nga, extend pat anas na 2028 yung kalbaryo. Oh, may gareklamo pag-abot sa ayuda eh. Kung lista man na sa ayuda, wa man na ako, pero kung lista sa purga, ito ako, ano man na kami ka, bituson, hay. Oh, doon yung gitar, mabudlay mga ka-K5. Nga ni, dapat, hay, kung kakon matanga ni, pabor ta ako nga, padayunon yung gitar, election naman, i-deprive mo ta matuod ng mga butante. Oh. Buwan mo ta't kinamatarong sa pagpili. Ay, kabay pang umaksyon yung git mas timprano, daya ka rin yung Supreme Court mga ka-K5. Samtang nga, dugan natin makaroon yung mga balita. Iya kita makaroon sa atin yung mga balita. Lokal mga ka-K5. May iya karang Kristo nga itong nadakpan mga ka-K5. Oh, nadakpan yung matbaril. Timpranohon, panganima ko na dakpan, dadayang Kristo mga ka-K5. Ay, natakma ko sa prison at New Washington. Sa kasong violation sa 10591, rondaya karon niya. Nora, rondaya karon niya. O daya karang comprehensive law on firearms ammunition regulation act sa ginkasa karon yung search warrant balik kahapon di kara sa sitio sa Ugan barangay Tambak sa New Washington do suspect si alias Joven 46 anyos tubo tatandagaw pero nag-star sa Tambak New Washington inaboraan sa nang bagay kararosang kayunit at Smith and Wesson caliber 38 revolver nga waman niya mga serial number at tatlo pang mga bala. Sa interview kay Police Major Ayon Public Information Officer ko Aklan Provincial Police Office, ginabot itsambungan doon ginubrak ang surveillance at monitoring sa suspect. Ang sunod sa opisyal, nakabaton sa mga reklamo sa barangay kontra sa suspect. Makaroon ni ginapaom do kaso ka na mga kaibigan. Kita mo, kapat kwarisma dako po Kristo. Anyway, sana makaroon niyo pagpadayon mga ka-K5. Akon malang baga, tuon niya at mayroon mga estudyante. Ay, gising na. Kami ka to, ah. Kami ta ka to. Makaroon niya ni mga estudyante, mapagad eh. Sandat ang makaroon niya gahaandat pamahaw ka ng ginikanan. Kami ka to. Kami tagabog to maggaha. Hoy, bangon man na maggat pamahaw. Mas kapin pang tatay nga to eh. Ay, may mga baka na kami ka to. Tapos manatugon ka, nagihitaon baka. Manami, takon baka rin ginaguyod. Kung ano, rahogom ko baka mo, mandahogom King Short. Manghit a baka, no? Manghit a baka mo to, no? Ay, may mga baka kami kita eh. Na magapit kami sa suba eh. Ayos, tama ko na eh. Ay, makan mga unga, gabinugaw ta, gahaan niya. Para man na hindi tama na magkaon-kaon, gusto man hotdog. Abaon man na kita hotdog, ang bagaon na. Ha, inubos mo, tamaton kabi. Ang bagabi man na ni mo ay kabaw, ginaman na langgaring hotdog. So man ni mo kay papa. Inubos mo, tama na kabi, iman o. Ah, Jenny Herbacio, good morning ka K5MEC. Iyon kami nagapamati. Oy, good morning ha kay Jenny Herbacio. John Ryan na Bros Taho Bagabaldo pare, good morning na sa Balete Ray. Grace Libanyes ma'am, good morning ha. Manny Alanza, good morning ka K5MEC. Watching sa and listening iya sa terminal sa Poblacion Numansia. Oy, good morning sa atong mga driver ag kimo ha kay Manny Alanza. Good morning na sa gapamantaw mo konsanda sa kwan. Sa atong Facebook live. Oh. Marilo na layog plano, good morning Haragon, gapamati kami sa Tigbawan Madalag, akong nga asawa nga si Derek Piano. Ginibayag sa joke mo ang gagapit na mo no Baskog man do andang radio. Ni Winnie ag ninong Nonoy Syudad ag sanday ni Lin ag Efren Nasyon ag Robidayo. God bless sa radio niyo. Ay God bless man and good morning ho. Ag happy fiesta sa barangay Ginatuan Madalag, makaron nga adlaw gapamati sa anda kuno kimo habang gagaha itsuga ba kana miton mga fiesta pamangyara. Katuanay kat maisot ako ay mga fiesta nga ron ako, mga dispiras fiesta na gaya. Kainiway ko rubabo yung mga nangan, nagahugo mo at inihaw itong bagaubaw sa likod. Oo, magpamiesta na kami kato sa Lina Bansor sa mga pariente ko. Ah, inihaw at mga bagaubaw sa likod. Kay Marilo na layog pero Sir Mike, tuod, relate kita, kapin pa sa anuang. Ah, may dahil, drahugong anuang, ang lolo ka to may anuang eh. Rubakat ah. Ah, grabe tama ang hit, rubaka. Oh, hay. Kung gampang kami ka tay, una rubaka ron, good makampang ka. Oo, may baka ta kami ka tay, makon mutat baka. One time ni ka may bayi, anang asawang babae, tinaangis tay, mao naakig tay maduro. Sa mga gwapa gid pa man manar o aton yung mga kagapit man nagmang mga gwapo man makahambang man nasanday. Haman ano kambag ko anang asawang gaki ay kabatas kat imo man nga pag-agi ko man naging hambag man nananda ko na akong medyo manog arado medyo manguma ko naman arang itsura hambag ko asang anang asawang gaki biro gun man ay alinon mo man ay maurong gidaro tao ay mapanghusga man ang naghahambag gida san ano pa man kagwapaon man nakimo kasiksika hambon ko man ng medyo manog arado kung ano ima nakaputi man nakako nagkagwapa siksi pa. Ambon, naman nanda akong manug-arado. Eh, pasensya, hilang magkugaki, sangkiring bagay. Hambag ko, anang asawang kaya man, matginambag ang manug-arado. Ay, mong kuanwang, kung naman na rin mong itsura, kasinunod ka kakon. Hambag ko, kasi nga naman ang talibong, dawatan niya naman. Richard Rodrigora, sir, good morning. Watching in Barangay Puseo. Oy, good morning sa Puseo naman siya. Tesis Okgang, good morning sa tanan nga nagapamati. Kay Sir Jex Okate Terrazona, good morning. Good morning kay Ma'am Jonalyn. Good morning. Ha. Timprano pa ni sandawa ako ka-reply sa mga chat kay ina kasi nag-prepare ako kaakon nga program gid daw ay. Good morning kay Sir Jex o kati tira sa ano, magamig nga agahon. Sir Mike preparing sa imong program. Good morning man pati kay Ma'am ano ra Jonalyn. Kay Sir Isagani Ritero. Good morning sir. O una pa imo ka ako nag-chat kay ina. Trip at pila anang kwan iya hay ano dayang alas stress bugtaw tayo. Anyway, sa ating nga pagbalik, kay na busy ha, Los Bis Pamatian, good morning. Sa ating nga pagbalik, talakayon, taron daya, sus, taro dengue, galeria, mga ka-K5, 235 nga mga estudyante sa aklan, inigot dengue. Ag surprise drug test kahapon sa LGU Kalibo, balikan na tapos mga reminders.
1: Litang K5 sa umaga. D3 Bio Health News. D3 Bio with Physio.
2: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio.
3: Ano ba lang inflammation? Ang inflammation is just like quarantine, pero sunod sa lawas ta.
0: Mm-hmm.
3: Kung gina-quarantine...
0: Quarantine facility.
3: Kung gina-quarantine ang isa ka lugar, ano ginahimo? Ginakudalan. Ano pag ginahimo sa sulod? Ginabulong ang na-injure na part. Ano pag ginaubra kung gina-quarantine ka? ka, ginapangita ang cause sang infection, no? Or ang virus nag-cause na. Amuman na ang infection, no? Inside our body, ginakudalan sang aton immune system ang aton injured part, ang aton infected part of the body, ang lawas na nga part nga kalanlan ikuralan niya para hindi na maglapta. So, inflammation per se is good.
4: Di ba? Normal. Normal. May gahubag, may pilas, gulpi lang, ano? Gapula ang palibot.
3: Oh,
4: That's
3: wall. Perimeter fence.
4: Inflammation process. Uh-huh. Sir Boyamon, kung vitamin D3 lang imo inumon, ang inflammation, sigurado gina, may inflammation gina matabo. Kaya siyempre, activate niyang kuan mo?
3: Ang imo immune system.
4: Pero kung may BCO ka, Sir Boy, may posibilidad nga wala inflammation nga matabo.
3: Correct. Or limited lang.
4: Limited lang. Especially, kung ang cause ng inflammation is kagaw. Kung ang cause ng inflammation is kagaw, kung may BCO, Sir Boy, nga ara sa D3 bio, wala na sang inflammation matabo. Kaya naman, pagsulod pa lang sa kagaw, neutralize na. Na nga may inflammation pa matabo, kaya patay na ang kontra.
3: Correct. Patay na kontra, natap na ni monoglyceride, ni monolaurin, ni monocaprin. Kag ni monocaprilin ang infection, no? That's why limited na ang inflammation. Correct. But there are there are other factors nga ga-trigger sang inflammation. Number one, obesity.
4: Correct.
3: Obesity basically increases the inflammatory rate.
4: Amo na yung long-term inflammation niya?
3: O mo tawag nga long-term chronic inflammation. Amo ni giniiwasan ta. Amo ni nga son nga ga D3 bio ta. Iwasan ta ang chronic inflammation, ang dugay nga inflammation. Ki imbis namin isa sa lawas, lain na siya.
4: Cause what? Create na siya sa mga madamo nga balatian.
3: Correct.
1: D3 bio.
5: O si Karen, madamo isang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nagtry ako tumar sang D3 bio kag naghining akon buhok kag nagkinis ang akon kutis.
1: D3 bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mabakal,
4: sumagod ka. Boy, inflammation is a secret killer. Lang tawab lang, pakuha isang ano, sang mga inflammatory markers ang may cancer. Pero tikatas-taas ang kano na, sir boy.
3: Ang inflammatory rate, no? Tamo, markers ang inflammation.
6: Kung ang sobrab lang ang tambok na ton, ilaban na ang ginatawag visceral fat, ginakabig gali sa aton nga immune system nga kontra.
3: Oo, non-self.
4: Kung amat-amat na matubo imuboy on, madako chance nga may mga inflammation sa sulod.
3: Correct.
4: So, sa mga boy una na da, amat-amat na inom di tribayo.
6: Oo, para magamay yung boy
4: para on. Makontrol ang mga inflammation sa sulod.
3: Correct.
4: The more nga dakoy mo boy on, the more nga damo imnon mo nga, no?
3: Nga di tribayo.
4: Di tribayo. Para mag-init ang lawas mo, ikisa tamaran ka mag-exercise, at least makabuling lang, sir boy, kaysa wala exercise, wala pag ika di tribayo.
3: Gusto.
4: Pero kung may di tribayo pa ka, tapos ika-exercise ka
6: pa, kampiyon pagid.
4: Mas dasig ba tunaw ng mga visceral fats da ang mga buyon, Sir Boy. Ang chronic nga inflammation nga gakatabo sa lawas naton, it will lead to cancer, heart disease, brain inflammation.
3: Correct, that's correct.
4: Especially kung grabe ka, stressful ka, damo ka ginapalibugan. Ang problem, Sir Boy, is the more nga gaka-stress ka, the more ang imo yakaon sa ano, sa mga bawal. Dapat ani paminsaron mo nga the more nga stress ka, the more nga makaon ka sa mga healthy foods. Damo antioxidant. Inom giga D3 bio.
1: D3 bio,
4: Sir Boy. Basta may mga TIS, mga inflammatory response ang gatambo sa lawas naton. Arthritis, inflammation sa joints,
3: indigestion,
4: ha? Miska nang ano, rheumatoid.
3: Rheumatoid arthritis.
6: Arthritis,
3: asthma.
4: May inflammation na nga gakatabo sa lawas, sinusitis, prostatitis. Sa mga kalakin anab lang, sobra 3 times sako nga panghihi panahon sa gabi, disturbos katulogo na.
6: Basta prostatitis na.
4: Prostatitis. O, inflammation sa inyong prostate. Iditribayo na nila, Sir Boy.
1: D3 Bio.
7: O, si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako. Sa isa ka bulan, nabatsyagan ko ang ipikto ng nagpagsiklawas.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Bakal, sumang muli ka.

0: serbisyo publiko at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Balik kita makaroon sa ating mga balita. Alas 5.1 na tagahon daton nga oras.
0: Balita K5 sa umaga.
1: Di ako nyo gina. Sugid mo lang kinyo ako ng experience at tag-unga ako. Ano? Pero proud daw ka to. Nga nag, may baka. At kami minatun man. May naisip ko katumakon ko di ako mag-eskwila. Karay masakay. Gid ako sa baka. Karas uli. Nga ni ka mo, Mr. Jante, makaroon. Mapagad ka mo, haman. Yun ka mo gabaktas. Nahatod pa ka motor. Oh. Kami ta katong ginahatod at bunay kung mag-absent. Atod motor. Basta ka may service pa nga tricycle. Oo. Oh. Yan yung rin yung mga ginamba ko. Matod na rin yung mga sa baka nga rin ka to. Yan yung magbaha ka to. Ginatabok na mo na mong baka kung baha. Ah, sanay ta kami sa gangway. Magapit kami sa Aklan River, abi. Oh. Ngayon yung pag-training ko sa army ka to. Ayro mga gangway-gangway to sa training mani-mani ka to. Oh. Ay, dahil nga ni, di ka rin, do experience ni mo din kayo magabulig. Anyway, nasugid ko man lang para mangin inspirasyon mga unga. Bukod habang buhay, kundi, halimbawa, pobre ka, di ka rin ka sa baka. Ay, sa uli, masakay ka gadya motor kung nung iskwila ka. Mga R15 pang motor yung sakyan. Anyway, balikan natin. Mga ka K5, no? Good morning, Anay. Sa atin nga matagpamantay ako, di kita matambakan. No? Nichelle sa Ilog, Crispino. K5, Michael, good morning. Shout out sa Ebaw Leso. Crispino family, ag Tres Marias, no? Kay Ninya, Nichelle, Nika, ag sa asawa kay Donny Crispino. Yes, good morning, sir. Ha? Thank you, gidaw. Senyoro, dayang edukasyon, dayang katon doon naga. Nga ni, patuon gida kamutmayad. Pagtuon gida. Oh. Ay, bisan do, alibaw, ka pangasawa kaya, ginakotan na gagi. One time ko, may isang ka nanay, investiga na nahay. Ah, ka pangasawa ka, galima na sang. O nga, ho, mana. Kaaw na si kay Febro. May dalang kay Febro, ma. Gusto ko tama na rin ipangasawa man ako nga graduate naman at mga college degree 4-year course apat nga dagon naman na rin tinapos. Ay ikaw, ano yung tinapos man na? Tapos man ako, fun na. 8 years man nga tapos man na ma'am. Sa isip ka ng nanay, abogado siguro man na. Kasi ro abogado, may 4-year course ka nga pre-law tapos may law proper ka. Pag pre-law ginatawag, halimbawa man na si accountant siring na buo, o commerce, o kung pulsay, kung abogado. So meaning ba si Daya man na. O kung di man na doktor, ba si may pre-med man na ima, o agbago, nag-proper man na ita public health. O, wagong dagon eh. Ano man ang wagong dagon ay? Ano yung tapos sa wagong dagon ay? Tapos ko man ang wagong dagon, sintensya, kapatay ako. Ay, galit mana. Sige mana, pagpangasawa ro. Kinubaan man din nanay. Kampiyon niya balita kay Febromi.
0: K5 News FM Live Report.
1: Febromi, good morning.
2: Yes, K5 Mike, good morning. Sa aton karang mga tagpagamati, sa aton karang tipon balita. Yes, sa aton karong nga kalibo PNP Station, K5 Mike. Daywag ka mga motorista. O daywag ka mga motor. Pero nagbungkuan ay ka K5 Mike. Kaya mismo sa may kabaon ita Jaime Cardinal Chin. Iya sa atin karang banwa ita kalimbukra kipay Michael kabiira at abu iya rin karang mismo mapit sa may party karat GT Gasoline Station. Natabu orang sabitan karang aksidente. Masi abe sa lantay karang pag abot ko aton yung mga katapo ita traffic section ita kalibu pinpi. Anda karang abutan sa lugar nga ginugag at arantay karang daywak ka mga bihikulo nga rin kay Michael, dahil kunda nga rin GN125, agon dahil ka rin nga Honda Click 125 kay Michael. Agon dahil ka rin nga Honda BKL1 nga ginamaniho ni Pick Andrada, alias Dandam, ag saligal ka rin nga pangidaron, ag naka-istarya sa mga sitio sentro ang Dagaw Kalibo, ag kama naman, watat nagkakaido ay mga kwan, mga lisensya, driver's license, ginaobserbahan nga si Daumter at makakahilok karang linon kay Pai Michael. Rondaya karang nga driver. Rondaya man karang nga motorsiklo nga pangaywa nga Honda Click 125 kay Pai Michael nga ginamalinuman ni Jose Tolentino nga nag-istar man niya sa Banao Karata Kalibo ag legal aid man. Wa manit nagkaigo nga mga driver's license. Ag parehas man kay Michael nga si Daumter at makakahilok karang linon. So parehas tang hilong nagbuong-buuan at kay Pai Michael. Basi abe sa rundae karang investigation ko ato karang rundae karang traffic section ang sa pagsikerman rundae karang CCTV footage alin sa aton karang MDI mo kalibo rundae karang motorcycle nga rang Honda GN125 ay nagaparking dari kaon kay Michael sa nasabitan nga lugar. Aga samtang naga-parking, gulpit ay mukara nag-U-turn kay Pay Michael. Wala kung anong tanatanaw ba sa palibot kung may mga sakyan ba yung nagapaadto or nagapasubuang kay Pay Mike.
1: Nga nira, anang hamba si Kribala ka dyan, basta may U-turn ako.
2: Basta may U-turn, di ba? Oo, gulpit yung mga lubit ko.
1: Aramana kay Moy, i-U-turn ko manara.
2: Ay, wala na, ay timing kay Pay Michael na pag-U-turn na na, ay nagapaabot man doon dahil ngarang nga Honda Click 125 ilong man si Pay Michael ay
1: nagpatay
2: siya si Pay Mike alin sa may party kara itong dekaron niya patot kalibo kay Pay Michael na karang direksyon ag patot ka ano ag bunggu anay dito kay Pay Michael karang dahil wak karang mga vehikulo patero dekaron driver so inapok rung paras karang driver bagod na sa nakarang kahilungon galing rung na ako nakarang napuruhan si Pay Michael dahil ngarang si Jose Tolentino kontay kang driver tong dagklik mo tayo rubumunggo kay Pay Michael.
1: Oo.
2: Aga umaplak ang saton karang sa dahon. Madasig wanda nga gin respondihan ko aton ng mga katapo ita Bureau of Fire. Of course, aton karang PNP, gin tabangan si Pay Michael, gin tawan doon tayo karang first aid. Kontay karang driver nga rang sa si Jose Tolentino, aga gindaga sa aton karang provincial hospital nga makarang. Ay presente na ka-confine sa aton karang provincial hospital. Waman abit mga helmet at si Pay Michael. Siguro na karang mga biktima. Ag rumpares karang abit ko, ay temporary ane karang yung impound. Iya sa aton nga kalibo, PNP station. No? Waman itatabo kay Pay Michael nga settlement. So nga itong day karun day, wag ka mga mag-team partido itong day karun nga motorsiklo kay Pay Michael. Kay Pay Mike, so paro ang ito, kinarespondihan aton ng mga katapo kung kita sa dikarasan dahil kang aksidente iya sa ating karang banat kalibo sa sudra itong dahil karang 24 oras. At walang dugang kay Pay Michael or dugang ka mga balita kahapon ay medyo two bird in one stone kung kay Pay Michael kaso yung one bird is karang haigo kay Pay Mike.
1: Oo.
2: Sa ginkasang ron nga operation ko aton nga rang mga otorgad no, sa pag-serving itong dahil karang search sa mga panimoy kay Pay Michael out gihapon da sa pag-upot ng illegal karang drug ay ta armas kay Pay Mike. Nangin na kwan na kay Pay Michael no. Nangin negatibo rogin na patagayin karang pag-serve karang ta search warrant sa sangka 51 anyos karang tinuga sa may party karang barangay ta Malagon tangalan kahapon kay Pay Michael pero ita runday karang niya aga-aga na kondisiin base abisa atong karang tangalan pinto ay may mga reported ating reklamo kay Pay Mike sa nanday ka nga tinuga nga kay Pay Michael nang napamalag kay Pay Mike ag ngayon terming impulpato sa mga inaway ag damumit din mo nagpapalag kay Pay Michael ay nagahamba nga rin, may anak ko nung barilon ate no? May, may barilon mo kay Pay Mike so natabo ka ay siyempre tinipon man ko atong karon nga otoridad yung mga reklamo naging paabot man sa atong karon nga kung dahil karoon niya tangalan PNP, gawa din man ng buhay kay Michael, ay atigay niya man karain mo nga masirbihan, kung dahil ka nga search warrant. Galing, ay sa pagsirbi kahapon na pag-usoy at sa inutin kita kay Michael, kung atin parang operatiba, ay huwag kita kitit may nakita karang armas na alam mismo karoon ng panimagay. We don't know kung may nakamutik. At abinado mataroon dahil karang suspect na imo matahin ng kapinamagag kay Michael. Galing ay kapag hupot ka na itong dahil ka ng aparel, dahil na karang inapamaliparan, ag ron negatibo matakip kay Mike, pero sabi ka na ron, nga, so ginbalik na kay Michael sa aton ka ng aporte, ron dahil ka ng search warrant, bako dyan niya, negatibo, rogin pakidayin niya, operation. Pero, patabot matayas, may party ka rin.
1: Kay Pay Bromi, ding search warrant pa man, bago ka makabuo, kaunig ka panumpa, turo andang intel officer, at police ka ron sa,
2: witness.
1: Oh, the witness na nakanig sa korte nga. Mana sir, maura-maura. That's why, ga-issue korte. Tapos, wa, tagal eh. Basi, kung may information ko na nung, nag-leak nga, abi? O, naka, wa kita kasayan, abi?
2: Kabilog nga, kung kay Michael, and nga ton nga, sir, warrant ay nakabuta ko na kung ano dapat ito tina-search.
1: Oh, kung ano rin na, dakop.
2: Ano? Lugar, kung din, mismo kina-search, sa rundaya ka rin nga, kung ay pins kay Michael.
1: Oh.
2: At ito nabi na observahan kay Michael, sa pilag ng mga reklamo, may unap ang nagtapago nga pag-search na kusinsiin ang panimbagay sa nga nag-search. May sila ay may tugpon ang ako niya. Tama ko, tarong din nga niya, pero dapat ito designated ang kinsumpang itong day ka ng atong authority nga nagbuhit sa search warrant sa atong karang ng korte at kinbring naman ko judge. Ay very specific ang kipay-pike. Kapag tao karon iti information.
1: Ako nya ning nambay nga kwan ba nga information ni base mi nakasugid ka nang aga pinamaga ka man indo naman na research ka may naka-advise ta base ka na kun may una gin mata nga baril imo kun uwa man no base uwa gin mata.
2: Doon na nito kay Mike, no? Ay, nabulit ako magkuhan nga magbuwi-buwi sa tingit mga pinagawa. Oh. Ay, sigurado na tingin nga i-subject at matod cooperation. But sa gihapon doon ay pinatagihapon reklamo. Ay, pero timing nga nanggihapon doon kay Mike, may oras at simpugi doon nga. Itakpan nanggihapon doon isda. Sana karoon nga ba kay Michael. Sama, sa maabot ka rin nga simpugi hapon kay Mike. But sa gihapon naman, patagihapon doon na doon matait ka sa gihapon pagsalig atong PNP dahil trabaho naman na nagihapon man doon at siyempre nag-response lamang sa darang kay Michael pag may unat ang complain ay hindi mauwa man nagkanda kay Sir so atong PNP was kung wat reklamo kay Michael ay hindi mas namin sa ambas-tapasta mag ay mo himo at patulong kay Karang Sir so wat man ito reklamo ng mga pumuyo nga agrabyado o kinapuyag isang alan itong director ng armas kay Michael pero kahapon man gihapon kay Mike sa kadungan man gihapon karon nga oras kay Michael agahon kahapon ay nangin positibo at kay Michael pero rin lang search ko anak man yung serbiman dikaras may parte sa barangay Tambak asityo sa Ugan Tambak ni Washington kay Michael na posisyon na dahil karang usang ka warrant as a news karang Uga actually nag-andagaw at imorat pero presente yung talaga-estari ka sa may barangay Tambak ni Washington ay kinsirbihan man kung dahil ka rin search warrant at so pag serbi ko aton ka rin otoridad ay nabugit at kipay Mike, no? Kaya nga rin, hindi mo kita kapag itong branda eh, Smith and Wesson. Kaya nga caliber .38 at kipay Mike.
1: Ay doon abing nga mga branded baril nga doon daro manami kita basta patin, patented ba ga?
2: Oh. Oh, right. Oh, yes. At may mga sila number ka kay Michael. May mga may abo ka rin tatlo ka may ammunition ang nakabutang pa sa cylinder at ito yung mga na kay Michael medyo matigin presenta abi ka rin papel parang dahil ka rin yung suspect nga nag-tao ka na ito otoridad ngayon mo mag-upot kung dahil ka rin firearms kay Mike base sa ton karang otoridad sa ton karang PNP ay medyo umabot at binugan kay Mike kung ginpatagayin karang surveillance kung dahil karang suspect no? Pag-monitor eh at tama ang operation tangod niya ginasubaybay nito kung gusto kung ano nang bugag ag officially kita ay din kito may mga reklamo marabi kay Mike na nakakabot pa sa runday karang barangay kontra sa runday karang suspect ag garmin ay ikray may mga pagpumagagman, may mga armas man gihapon na ginasugin. Agaroon gin operate ag nangin positibo kay Michael. Huwag naman tanan ipapilis nga gin presentar kung dahil ka lang taganang kapalil sa imo karahay pagkapasakaan kung dahil ka rin kaso ipagkapagkaroon ka rin nga Republic Act 105-91 tama diba?
1: Kung ano sa 105-91?
2: Tama o, tama. Ako karang approved comprehensive firearms and ammunition kay Michael. So kay Mike, ato na karang mga initial nga report, balita alin sa atong karang area. Ako sa gihapon sa K5 roaming kay Eric para sa pampil niya balita. Serbisyo publiko ang galingawan sa kanino. K5 News FM.
0: K5 News FM Live Report.
1: Tapos si Amat kay Febromi, dayag ilang ro, ano ra, dayag ilang atong padumdum kung may mga illegal nga mga armas. Ay, i-surrender nyo sa polis. O, hindi ka mo maghupot. Ay, may una, gindakaroon nga makasugid, nag-search ka mo ito. O, dati may programa para polis nga rin, armas by lubugas ay. Pero may na-istorya ako nga, hindi ko tumanig by lubugas, mister, nga rin armas, bisan anong klaseng bugas. Matabaya ba akong armasa rata? Basic and antique. Diba? Jay sa Agwelo, good morning kay Febromi Mike, pangapita. O, nagkakapi man ako ma'am, oh. Dita X Coffee Mix nga niya. Pag-greet man na good morning ya sa Ilaya Pudyo Tangalan. Good God bless kana. Thank you ha kay Jaisa Aguelo. Ma'am, good morning. Ag kay Nairil Dakulan, good morning ka K5 Mike. Pa-shout out gani kay Nanay Erlinda Perez. Ag kay Tatay Isidro Perez sa Sitio Kampitan. Sitio Kampitan ha. Sitio Kampitan, Balete. Aranas, Balete. 4 a.m. pa yung nagagasak kong radyo. Yeah, good morning uman ha. Idol kag gidabi man ni nanay ho. Ikaw nya nga ba si K5 Michael yang ho. Anay ila gid si nanay mo ga pinamati. Hey, may adon abura nang abubo nga mga moral lesson man. Anyway, sana makarinya pag padayon. Daya mga ka K5 bo. Bugon ta nero kampyon yung mga balita bago balikan naton daya nga ano ra daya makaron nga Daya karang nga mga balitaan, ha? Daya karang nga kampiyon yung mga balita, mga kakayfabe sa Anora, sa daya nga aton karang newsroom department, badali ang buo naton, anaya. Kampiyon yung mga balita, K5, daya karang nga Fred, no? Sa aton nga pag ililiba makaron, buo naton natin yung mga balitaan sa aton karang newsroom department, mga ka-K5, no? Balita International, 32 nga sakay karat military plane sa Nigeria patay matapos sa mabagbag. Ag Moscow hugot nga gilipamalibaran do plague duro zone. It kamatay nit sangka labdik ni siya sa Siberia. Plague yun ding masakit abimana o parang COVID anay ka to. O may bubonic plague anay ka to ay. Ano yung mga 19 ano pa tao. Dato ko nung matindi. Pero anyway, kumusta na to ng mga balita nga. Kay Febrio, good morning.
3: Ginkumpirma it gobyerno it Nigeria nga namatay rong tanan nga 32 ka mga tawo kun si 25 rong pasahero ag 7 ka crew matapos kara mabagbag rosang ka eroplano it Nigerian Air Force kuadlaw karang Lunes. Halin sa Benin City ag paagto sa Lagos rong ATR-42 aircraft para sa sangka routine mission tagmadugaan it contact ag nabagbag magapit sa Naval Base sa Egbo Koda sa Ondo State. Insigida man nga ginmando ni President Bola Tinubu rong madaguman nga investigasyon para matumod rong rason it nasambit nga trahedya. Ginakabig makaron nga pinakamalala nga air accident sa kasaysayan it military it nasyon rong natabo nga pagkabagbag it nasambit nga eroplano. Samtang sa iba pang balita sa Guwait nasyon, hugot nga ginpamalibaran it Moscow rong mga report it sangka laboratory technician sa Siberia nga namatay bangod sa pneumonic plague. Ginklaro it mga opisyal it Russia nga negatibo sa mga makatagapon nga sakit sa anakarang ginhimo nga test rong biktima. Agrong rason it anakarang kamatayon hay bangod gamang sa malala nga pulmonya. Kasunod it insidente kapin sa daywang gatos ka mga nakasalamuha it nasambit nga empleyado rong insigida nga ginpaidawom sa quarantine ag medical observation. Sunod sa health watchdog sa Russia nga Rospotrebnadzor. Kontrolado rong sitwasyon agwa man it may nakita nga pagag nga pathogen sa lugar. Nagapabilin man niya nakasubaybay rong World Health Organization sa nasambit nga report. Balita rin sa K5 News Center hatod katon it DTX 500, the superior antioxidant, makabulig makalikaw sa oxidative stress, sa sakit niya cancer, diabetes, ag nagaregulate it blood sugar level. D3 Bio, the natural antiviral, antibacterial, ag antifungal specialist. Ako si K5 Rio Trico para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko at kalingawan sa kalibo, K5 News FM.
0: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
1: Abo sayamat kay Febreyo sa kampiyon niya mga balita. Dahil mga balita ginatod gaton makaroon, ita dayang Klinika Ditribayo. Klinika Ditribayo mga ka-K5, ay ginibaro ka baso, it-cold pressed extra virgin coconut oil, vitamin D3 sa sangkasop gel capsule. Dahil mga kamang sangkap Ditribayo, nagabarat napaka-importanting papel sa pagkondol, hindi magbaguro cellula at cancer, at bisan do pagbuo mismo ko cellula ko cancer. Dong Ditribayo, bukong niya mga manggaranon sa vitamin D3, ginapanami man kararong absorption at mga vitamins, maghalin sa ato yung mga ginakaon, agro-fat soluble nga vitamina nga sambilog sa nagpangon ng sangkap, ay kinanganon para makaobra kita at mabasa ng klaseng protina nga magasuporta sa atong immune system para kontra ang cancer. Mabakayron sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Yagaman sa Defender Building, Osmania Avenue, Calibo, Aklan. Sa prente dating Garcia College of Technology, ag magapit man niya sa aton karon nga ABL Sports Complex, mga ka-K5. Sa aton makaroon nga pagpadayon, doon natin yung mga balita, no? Sa ating nga pag-ililiba. Daya mga ka-K5 kahapon, may ginapatigayon karon nga, no? Daya nga surprise drug test. Oo, yaron sa aton nga LJU Kalibo mga ka-K5, no? Sa daya nga mga, daya karon nga mga empleyado mga ka-K5, no? Aga, according sa aton nga nabuo karon nga mga information do, daya nga surprise sa drug test mga ka-K5. Gin participaranda it mga ginapadaba na mga sanggatos. 100 plus ka mga empleyado, mga department heads, pati si Mayor Juris, Vice Mayor, ag pilang ka mga sangguni ang bayan members. Rairo, gusto ko rin ipakita makaw ni Tatong ni Banuit Kalibo, posibleng daya karang, uwa kita naga, ano rah, daya karang, nagakontra kita sa ding illegal nga droga. Of course, papano ka itong nga mayor, gusto na maglimpyo gido. Oh, ay although wa matarya ita daya karon sa aton yung mga empleyado abi pero mas mayad nga makita nga kwanta sandaran kung negative negative gid mata aga sambilog ra sa pag daya karon pagpagayo man sa mga empleyado kon sa dayang illegal nga droga no so congratulations sa mga dato kahapon nga random drug test to eh sa mga nagpartisipar aga congratulations man sa LGO Kaliba sa ginpatigan karon manaming programa dayang mga surprise drug test mga ka-K5 no? Anyway, sana makaroon nga pagpadayon. Ana rin nga ginhiwat ita. Ano rin, mga Saint Anya ta rin nagpatingin ita dahil yung drug test ni mga K5. Pati rin mga heads. Takapon, no? dapat maura gid dapat bisan alinya ni sa national daya karon yung mga elected officials sa national down to sangguni ang bayan down to barangay officials dapat sandaro manguna gid karay. Anyway, dahil mga balita, mga KK5, ginatod ka ito makaroon, ita DTX 500 ang kasuperior antioxidant supplement nga bung binipisyo para sa atong ikayong gawas. Nagapawang ng epekto, ginasukan do oxidative stress, sangka proseso. Ang naga, kung sa sinag kasama do, cellulite yawas bangon sa sobrang mga free radical sa mga molecules sa nagataw at premature aging pagi sa mataas ang antioxidant content nakakabulig rong DTX 500 yung protection ng cellula para hindi ramasama nagiging healthier organ ng immune system. Maliban karon dong DTX 500 may potensyal nga masuportan do tawo nga may type 1 at type 2 diabetes. Bangon sa mataas ang antioxidant content naganabad o inflammation nga nagabulig sa regulation blood sugar level parang importante para sukan do mga diabetes. Sa kabilugan dong DTX 500 wag man nagabulig sa pagdetoxify it yawas kunin nagaserbing natural nga suporta para sa healthy metabolism malimpyong agawa sa matibay nga resistensya kontra sa chronic disease kaparehas ko diabetes mga KK5 no? Of course anong partner is vitamin C ay kailangan man do vitamin C bilang nagapabasko kita resistensya sa kagawasan pero mas ginarecommend at eksperto sa medisina nga mabura may bulig ita alkaline vitamin C ay ginaproteksyonan datong kasu-kasuan proteksyonan datong nga gawas para hindi kita magmasakit ay ginadugang ang collagen production sa atong nga gawas ang alkaline daro mga KK5 partner is DTX 500 mabakay sa klinika de alternatibo medisina and wellness center Defender Building Osmania Avenue Calibo Aklan sa Prente dating Garcia siya kalit sa Technology mga pitman sa ABL Sports Complex.
0: Balita KK5 sa umaga.
1: Ay gising na mga estudyante, may klase, may opisina makon. Isang beses ko, may isang kananay nga. Sumugi naman sa nang asawa. Sweetheart, mana. Ato, mana. Napaadto, mana kita sa eskwilahan. Ay, aton, manang unga, ngagaki. Ato, mana, sa sugod at CR. Hadakpan, mana, sandak. Wana, manang maestra. May kaibahan, manang bayi sa sugod at CR. Ambay ko... anang tatay, bairo man na, higakit ang manaraaton. Ano, ginamana maduga kon? Ay, ginmana, namatamana siguro ra akong paging playboy ron. Proud ba yung mga? Wa man na, may ko, anang asawa, ginapaagto man na kita rito, yadakpan man na sandako bayi sa sugod siya, nag-make up sa nang daywa. Ayos ta, gam ko kung ano, nag-make up, tagal. Medyo pares ka raro istorya eh. Mama na to, may black eye ka. Yeah. Kaagi man ako, punitig to tayo sa guwa. Bayiwon ko man ay maway. Away man na kami. Ayan ba ka ng tatay ay manang ungara. Makaroon gid ang mana na irang edad kay mo. Katamon gid ang anima na kabaka sa guliro. Hamana mo gid ang manarang ugali. Kaya, gaking-gaking gid ang mana. Aman matag-away ka mo. Gusto na abi man ako, aywanan. Gusto na man akong break man na kami. Binayo ko lang mana imaw rundun hay. Kay Claire Eaton, good morning ka K5 Mike, no? Shout out man sa Nanay Norma, si Rambo, John Lister, Jocas, John, Jovelin Eaton, agla ni Ricardo ang nang bibing Ambrosio, si Auntie Idag, si Uncle Tick Boy. Agay, nang Janet Dandoy Gomez o nasa Cortes Balite, always ginagapamati ron sa programa. Good morning na kayo sa Cortes Balite. Kay Qualis Conception, ma'am, good morning. Ha? Good morning, Kefe Michael, always listening. Iya sa Bangbang Kaleso. Good morning na sa Kaleso, ha? Sa Banua, ita Balite. Sa itong mga amigo na sa Kaleso, mga EU family. Oh. Oh, good morning, kid. Oh. Kuryang sa nagapangurag. Agdogan na ito yung mga balita. Franklin Bilyones, good morning, Sir Mike. Good morning, man. Wida Inan, good morning, KK5 Mike. Good morning. Kay Alejandro Icamina, good morning, Pre Mike. Shout out si Boy Astig. Jote mo kara. Oy, si Boy Astig. Oh, ito yun ta. Good morning, kina sa atin yung provincial hospital, ha. Sa ating karang pag-apadayon, mga KK5, makaroon do diocese of Calibo, ay nag-contra sa Rondaya, makaroon niya kasino.

0: tang nimo kasama do relasyon pagkasama di da budget para sa pagkaon ido kasi nagsabuong aba ni Bishop Villarreal kinainbukot kinangan it bura Cairo Casino Cairo ana karon nya anang kanamion yo tako isla ang kultura at dapat manaro itagoy di turismo o mabuhay karon nya gina Conrad Diocese de Operacion itsugay sa isla yakip karon no rodaya nga proposal pa ko 2021 nag 2023 mga ka-K5. Oy, rusugay nga mga K5 ba. Iyan, nagiging legal malang ron kon may permit. Pare, sabi man ako, dayang mga bugangan. No? Sa atin yung magbangod yung mga sa bungiro, okay matan. Ay inyo matang bisyo ron. No? Sa bugangan, may illegal cockfighting law kita mga K5. Nakabutang rito nga dapat hindi ka magbugang. Hindi, bawag magbugang. O, sa daya karon nga illegal nga wakat permiso. Iyan sa Pilipinas, pag may permit ka, legal yung tadayin doon mga K5. Nga niro buo-buo ngon sa mga baryo ay siyempre bugang man doon sa awat permit ay linagsan gamot polis ron doon ay. Oh. Pares ko mga beer house. Anong mga front ko, ibang mga beer house, abiman na nga ray. Din man ang kwanya ta inom-inom, mga video okay. May permit doon eh. Pero ito to sa sugod ko, wakating kasayad ko, ano, tara nang ginabuit ang mikropono rito. Oh. Oh, diba ka? Kaya ko naman, galibag, utro kaganta rito ay. Nga ni pag may permit ka iya, legal ka. O pares ko bukis. O, what permit dun sa PCS? O, ay, dakop, matpulis on dunay. Isan pang baka it maintenance. Although ako gamba nga dapat magpataya kat bukis, no? Ay, ginadakop, isan pang baka lang kung tama na akong maintenance dahi. Pero kung may permiso ka, sa nakati mo sa STL, ay wakat pagdakop. O, ngayon, ay, kung may permit, narandaya ka ng kasino, syempre, ay, legal dun, ay ginakontra makarot simbahan. Gusto nga baon bukon ita, pag legal hay tama gon kasi pag bukod gusto nga ba niya tanan nga may permiso I mean hay tama may ginatawag abi kitang pag-abot sa moral do sugag tagyapon naintindihan niya ako nga gusto nga baon niya bukod tanan nga may permiso hay tama sa pananawon pag-abot sa moral aspect may una gid nga violation gyapon doyon ang gustong i-point out pag-abot sa moral aspect may violation gyapon Andilo, good morning Sir Mike ag sa taga Mina Lezo good morning sa Banwat Lezo ah. Ay, doon yung dangani nga, ano rin. Ay, kayo mga Pilipino mo to. Dahil, tamo, makaroon sa kalisuron ito pangabuhi, naging abo, ruso, garo, haman. Ay, tinaya lang man sa luto ron. Ay, makamikita mo ron na, ro, budget do, andang pa-premium man ka ba? O, basi kon tumama ta. Pero, may nabasa ako ron nga, kalisod-lisod, gating mag-igo kon sa luto. Chambag gila ta, umigo kon. Mabaho pa ro, chansa nga, igoon kat kilat. Kaysa itamaan mo man. Pero may nakakaigo mata. According sa mga report, matangani ho ay nag-iigo mata. No? One time, ikaw may tumama gida sa luto. Asin, mako niya sa kalibo. Umana. Papila mako na. Tumama man mo sa karatol at luto. Sa anunggo man mo. Gam, kumakon ko na nung luto. Ha, gano. Anyway, mga ka-K5, hay, tanawo natin na kung ano rumangin reaction ka ra. Itpamunuan, itdaya ka rang hotel casino. Oo. Sa daya karang isla it Boracay ay makaroon doon mga ka-K5 ay nagakontra kararon daya nga ano ra daya karon nga diocese ita Kalibo sa Sugal abiron mga ka-K5 tama mataan ra ay rondayang ano kaban yata kaban hotel and casino ra daya una sa isla it Boracay mga ka-K5 alas 5:30 na tagahon do oras sa aton karon nga pagpadayon dali ang mga mensahe ana yon dali ang bawasan naton dali yang ha. Ay, doon na lang siguro, K5 friends, sa ito niya pagbalik, rudugan na ito niya mga balita, nagadayang ang mga informasyon, tapos amang itpilang ka mga reminders, mga K5, standby.
1: Balitang K5 sa umaga, ang kakampiyon ng estasyon sa Kalibo Atlan, 94.5 K5 News FM. I Care Gold, Ina Reyes, isa ka certified I Care Gold, and

0: Pagpatibog ig katamat.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
2: Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas pinabasko, mas ginpandami. iCare Gold Capsule. Ang

mamumungod ubra para sa mata. May arang superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, at ginpabastog sa bilberry extract. iCare Gold Capsule, ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang iCare Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang iCare Drops. Adlaw-adlaw ang iCare Gold Capsule. Mabakal sa mga leading drugstores sa

0: E3 Bio with Physio.
1: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, mataas balak ang imo blood sugar. DTX 500, ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500, ang DTX 500 ang may powerful compounds. Yan ang kapanupo, kagakontrolar sa imo blood sugar. DTX 500, asal rikas, epic. DTX 500, mahigo ba na ang imo dugo? DTX 500, masamig ka ba na ang gina-allergy? DTX 500, ang DTX 500 ang nagatimlo sa imo mahigo nga dugo. Gasa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako gani sa bigay loser sa estudyante. Ga problema gid ko kay kada sigsa akong madulaan gana magtuon, sakit din akong ulo. Ti inom ko Mighty C alkaline vitamin C.
2: Kag subong kanami sa akong paminsaro.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika. For Biotics, kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. For Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. For Biotics.
3: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Serum. Ang Memory Advance Serum, ito ay isang neurobiotic serum.

0: memorya. Memory Advance Serum. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Serum. You're listening to 94.5 K5 News FM. K5 News FM.
1: Balik kita makaroon mga K5 sa nga mga balita. Ag sa nga pagpadayon, dahing oras sa tudgaton makaroon, 5:35 na tagahon, dahing oras ginatudgaton makaroon ita DTX Premium Coffee with Agaricus Mushroom for Cancer and Heart Disease. Agraanak ron niya pampatami sa Stevia. Mabakay ron sa itong klinika de Alternativo Medicinan. Wallace Under Defender Building, Osmeni Avenue, Calibo, Aklan. Parente dating Garcia, Kalens of Technology, mga pitman sa EBL Sports Complex. Ay, good morning, Ana. Yon, na-skip ko taro, Mrs. Seran ni Paring Simeon Drinacido. Good morning, kay K5, maanghit do baka, what paligos. Abo ang baka, Mike, bago ako nagsugod sa obra. Good morning sa mga bakiro, italaminos kay Bayaw Uben, agsatanan nga may mga baka una. Oh, good morning, kid, no? Maanghit, kid, matamato do baka. Bisa na ng karne, it baka. Ah, medyo may hugom, no? Oh, pero kung mag-ahagot, yung mga bulalo, namiton mo na. Kami ka to, ane, may baka. At kami ka to, pilat, among baka ka to. Tate, abing ito, mahilig mag-alaga at baka. Mga wago to, siguro. Imaginun mo, bago kami mag-agdo sa eskilana. Tapos mag-abot sa eskilana. Tuman na ko, kung ano, baka ko na. Tapos kami ko, nag-inugan sa ilaya, base man na magbaha. Oh, so, itabok, tanaman din kung magbaha. Kato, ane, sa suba. Ay, ginasakyan ko, ane, may baka, ane, nga to kaming turo, baga. Kato ako, gasakay, oh. Oo, nga ni Ron ay nasanay ta kita di karoin baga. Oo, ay manami mata ko magbaha ka to ay medyo rubaka ta imong sakyan kung namiton kayo kung may barutok ya. Oo, pero araw, dali nga. Kuning to ko sa Manila, mag-panaog sa sakyan. Mama, para po. Tagito kami sa Rojas, sa Iloilo man ay. Long lugar lang nong. Nong, da lang sa Bangga. Mag. So, kung niya, sa ato, may mga pasahero sa tricycle, one time, kasakay ako to. Siguro, mga college ako. Nagpamista kami kato siguro ay. Ay, nagsakay kami tricycle. Sing ka mo manane, kara. Nung karon yung mananong sa may baka nung. Pinanaw, taro baka, sinunod, tricycle ay. Karon yung mananong sa may baka. Ginasinunod, supag man na driver ha, ginasinunod naman do baka, hambay ko pa siya, ay karang mananong, oh, hambay manan mo sa may baka, higit pinanaw to baka. Oh, karang lang mananong sa baka. Yung dato ba yung mag-inang ato nga, pwede man naka ano, pwede man naka, daywa pa manaro, daywa man akunta kami ay sambilog at manaro, bakante nga raman na, nangay, sakayon man na, pwede man na sa baka lang ring, o nga, ay naging, dami dito man pwede, pasakyon mo tanong nga sa baka, giyat ang small tikab. Anyway, sa ito makaroon nga pagpadayon. Good morning, Anay Jose Nelson Delfin. Good morning, ha. Asa i-issue ba nga palagi nakikinig sa programa mo? Kampiyon nga kalingawan nga radyo, Kalibo K5 News FM. Makaroon umabot, ita 235 ka mga estudyante sa Aklan do Inigo at Dengue. Oh, grabe ito. Sa Dairo Hambay, Garani Schools Division Superintendent Dr. Feliciano Benafe sa press conference ko nagtaliwan nga Martes. Quite alarming, rudatos mga ka-K5. Suno kay Mr. Bien Parel, in Division Information Officer at DepEd. Bilang intervention, gina-implementar at DepEd o 5S strategy, gina-advisan ng mga pumuyo o magsoksok at high at light color, ag mahaba ang agambong bilang proteksyon. O nga ni, kung nakot anay, exempt anay, sanda sa uniform lang anay ah. O pasoksokon lahat at mga long pants nga raw, ag long sleeve, o kundi jacket. Ginamanduan makaroon ng mga eskwelahan niya makipagbuligan sa mga opisyal at barangay para maglimpyo kada agaw naghapon. Usoy nyo ginapamugaran itlamok pati ro paghinyo it fagging sa mga lokal nga gobyerno no? Sa bilog ng probinsya Takan. May kang tanan kara ginasaligan daw subling pagsaka pagidit numero it mga igon it dengue sa masunod nga bugan bangod nga ni sa ay dapat gidra nga matutukan. Anyway, sa post kara itato niya Aklan Provincial Police Office. Ah, Aklan Provincial Police Office. Aklan Provincial Health Office. As of January 1 to September 19 is 1,129 do kaso. Oo. Pero September 13 to 19, 1 week, bagong kaso is 109. So, dapat doon. Agro mga barangay, taanay katong wat, hago si dengue. May dengue, kuta makaron. Oo, nga ni whole year round, tayo mga ka-K5. Meaning, hay, bisan, tigisilak o tingugan, hay, una, taro dengue. Ani maglimpyo gina kita. Oh. Ay, medyo pareho ko tayo itadaya nga pandisal na ikat ro pandisal ngan ko ni baligya alas 4 tatagahon makaon abilog tang adlaw kan mga alas 4 tapon ay malunggay pandisal which is din daring mabatian no mayo na ko namat nga yaw kol bata pa kukol mo Malunggay mo. Oh, eh, paka, sang adlaw, baligyan mo karot pandisal. Oh. Katot, ano, mga alas 4, put man. Ayan man na pandisal. Ama, karon hastaw, tat hapon. Walking yan ako kasi ang adlaw nga to, mga alas 5, imidya, alas 6. Ah, may pandisal, tiga pong baligyan. Medyo, rodengke, mao man doon, whole year round, mo, tingugan, og tigsigilak, may dengue. Gani, dapat, hay, maglimpyo, gida kita, ha? Pero ma, pati makano sa mga malunggay pandisal, no, may ayos tara andang marketing strategy. Andang mga busin ay malunggay pandisal, with cheese. Ang makatawag ba at attention? Oh. Yo, cool, bata pa ako. May bukot makaraya randa. Kung mga doyon, maadwing kagiting mabakay, katimo rin doon ay. Ay, agyan ko man, nag-walking ako. May isang kakarwas, nag-walking ako. Bakon nga siningit ngan pagtungod ko yung abatian kay Moro. Oh, doyin tara ako na. Doyin tanga abatian ay. Okay, okay tama ako na. Dai tang karwa sira. Yaros population kalibo ay. Tagbo tan. Bong Brinyo, good morning Sir Mike. Bong Brinyo ita Malinaw Rosario. Oh, watching kay watching man agay Beatrice Nicole Brinyo ag May Gregorio, good morning. Oy, good morning ha. Dugang po inaton nga mga balita. Makaroon na ginabi-abi ka right Office of Provincial Agriculturist, mga ka-K5. Rondaya, karoon niya sang ka-Peace Corps. Ayaw do, K5 kumos. Line number 7, K5 Mr. Visayas. Yes, good morning.
2: Lord, welcome and good morning, K5. Bacolod City, good morning, Sir Babes, Robert. Mm. Why pa sila? Oh, dahil lang gid, kay why pa kasulod? Why pa nakasulod as of the...
3: Arana,
2: go ahead.
3: Sige, sa maayong aga, Sir Jobert Lago, dire sa amon sa Bacolod, medyo manayang-nayang panahon. Kagisa pa, kondisyon na lawas sa amon kay bago lang kami nakapangapisan DTX Coffee Mix. Champion signal mo niya, Papangski, back to you, Kapis!
2: Thank you so much, Sir Babes. Karami sang signal sa Bacolod. Sa siling matinuon, mga K5 sa ito, sing pagpangalagad from Bacolod. Sa ilo kita, sa mainsang probinsya kang Antique, Sir Nestor. Good morning. Go ahead, please.
4: Good morning, SM Jubert. Kag sa atin mga tawag ka siya, Idols Bacolod, oh, Daddy Babes and Sir Robert. Sa kalibo, si Sir Michael. Kag ang atin idol man sa Iloilo. Ah. Nakapangapirin kami dyan kang DTX Coffee Mix, nag-uran-uran, Regia Santique. Kampiyon ng signal, balikan nimo, Kapis.
2: Thank you so much, Sir Nestor. Kanamis ang signal sa Antique. From Antique, check na ito natin sa sister station ng Amon Sininga, Kaluyo nga probinsya. Ang probinsya kang ka-Aklan. Sir Michael Kalibo, good morning.
1: Good morning, Sir Jobert. K5 is from Visayas sa Antique. Sir Nestor, kag Daddy Babe, Sir Robert, good morning. Kampiyon ng signal. Kampiyon ng signal. Naka-DTX Coffee Mix na kita. Manay-nayang chimpo di sa Amon. Balik sa imo, Sir Jobert.
2: Thank you so much, Sir Michael. Kanamis ang signal, baskong signal sa kalibo. Sa nang matinon, mga ka-K5. Ara ng Iloilo. Check na ito ng Iloilo, mga ka-K5. Arin na sa EBP. Wow, no birthday ni EBP sa mga aga. Iloilo, Sir Ray, good morning.
5: Mayong aga, ka-K5 Jobert Lago. Palo pa sinsyagid, kaya medyo nag-barabatsyag ang tiyan na ito. Pero yung nantan ni Karos ng Spore Biotics. Hindi ko birthday sa mong, pero kung tagaan mo ko Pasko, pwede man. Good morning.
2: Thank you so much, Sir Ray. Kinamis ang signal sa Iloilo. Sa sininga matinion, mga K5 storyhan, talang nasa sunod gabing. Ang aton nga Pasko, Sir EBP. I-check na natin, kumpleto nga mga balita, mga kaban, ara ng tanan nga grupo. Unaw na ton ang Bacolod. Dili kita sa mga senior citizen, mga K5, Sir Babe, Sir Robert, go ahead, please.
3: O sa mga Carabao pa ya, Carabao lang na yun nagagulang. Ang senior citizen, basilain ka gulang.
6: Doon pranuhon pa tani magsisintanyos niyo.
3: Sige ah. Baton gapon man, kamulukan, nagapa... Ba'y nila na yan. Basi mamalairan tani. Sige ah, mga balita na Monteria sa Jobar sa sudad sa Bacolod, Negros Island Region. Kahapon na maigin balita kita yang may nasapuan nga patay dito sa Victoria City ho. Ginarespondihan sa aton sini nga mga katapos ang kapulisan sa ulihin na kilala na ginman ang bangkay ba taga dirigili sa sudad sa Bacolod sa ginusisa mga kakibayb ang records ni ang background sini isa mga ginakabing nga notorious mas isa sa lugar diri sa may barangay 1 sa sudad sa Bacolod mga kakibayb. May kaso nga pagpangawat kag-involve sa droga mga kakivibe. Tinasapwal siya nga patay dito yao sa Victoria City sa mga kakampuhan.
6: Sa piyakabahin, isa ka lalaki, nagpa-murkday sila, pero siya gintiro. Upod sila sa pagkaon, sa inom-inom, apang sangulihi, may naglunta gindi pagintindihan ay tiniro ining biktima mga kakipaib nga sa diin ang sospek tigulang na ni ang ginkilala kay alias Frank kag ang biktima mga kakipaib 25 anyos. Natabo ni sa San Rafael sa Banwa sang Hinubaan alauna imidya kahapon kung sang nagligay dyan lang Oktubre 5. So no, sa investigasyon sang Hinubaan Police Station of the 9 nagtambong sa birthday ining mga ining biktima kag mga sospechado apang tungod sang agwa di Pataranta dito kag wala magintindihan ay natiruhan ang biktima kag padayon subong ang ginabulong sa ospital.
3: Amang mga balita na mo diri sa sudad sa Bacolod kag Negros Island Region. Back to you, Kapis.
2: Thank you so much, Sir Nestor, Sir, Sir Robert and Sir Babe sa mga balita mga K5 sa probinsya sang Negros Occidental. Sa ilo na kita sa siyudad, sa Iloilo. Check nato sa ninyo ABP. Sir Ray, Iloilo, go ahead, please.
7: Good morning, ganda. Sa lawat na Kepa Boston Visayas, mga nagpanguna na rin ang balita sa siyudad, sa Iloilo. Sa ito sa ninyo mga ka-K5, ang Banwasang Dubangas nag-deklarar sa state of calamity bangod sa tuman kagrabing init no? Nga tugas sa El Nino. Ginpaidalom sa state of calamity ang Banwasang Guenya sa Iloilo bangod sa na-experensyahan nga tuman kagrabe nga init sa ilabinagid sa halit kadalasang ining init sa mga talamnan. Ginapayagin ni Acting Provincial Agriculturist Jerome Bagbanwa kag tatlo ka bulan nga wala na katilawa sang ulan ang nasambit na Banwa kabangdanan nga naglala kag nagmala ang mga kabukiran pakipalakip na ang mga talamnan kag apektado ang pangabuy-an sang pila naton sini ka mga mangunguma. Ginga patuban ni magbanwa nga nakandang Iloilo Provincial Government nga magatag sang nagakaigo nga bulig sa Banwa sang Duenyas lakip na ang pagatag sang ukon pagpa sangkad sang irrigation na sa ukon irrigation assistance, solar lamps, kag insurance claims para sa naapektuhan ng mga pananom. Padayon ang nga nagabantay ang Provincial Agricultural Office sa ibang pagid ng mga kabanwahanan nga posible mahalitan sang sining Super El Nino. Sa dugang pagid naton sining ka mga balita, 27 anyos nga lalaki arestado matapos makuaan sang illegal nga droga sa ginpatigayon nga drug bypass operation sa may distrito sang Molo. Ang malala pa diri mga ka-K5, hindi lang illegal nga droga o konsabu ang nakumpiskar sa iya, pati man ang ginapatian nga liquid marijuana. So kapila na ni kabisis na ton nga gindala diri sa kahanginan sa ton sining pagpangalagad ang ining nagalapta nga mga liquid marijuana mga ka-K5 nga akong sariin na may pila na ka mga minor de edad ang nakuhaan man sini. Ining liquid marijuana mga ka-K5 ang nakita nga nakaimpon sa liquid vape mga ka-K5 sang ining subject. No? Ano yung ginahimo nila mga ka-K5? Ginalakot nila sa ila sining mga flavoring sa ila vape ang ining liquid marijuana. Sa karon nakahunong sa kustudiya sang Iloilo City Police Station 4 ang subject kag nagpangatubang sang kaso may kantanan sa paglapas sa Republic Act 9165 o kung Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang mga kabalita na mundri sa may probinsya kag syudad sang Iloilo, balik sa imo dira ka K5 Jobert Lago.
2: Thank you so much, ABB Sir Ray. Sa mga balita sa sudan, sa Iloilo, kag probinsya sa Iloilo, mga ka-K5. Binobisa na lang pamaagi, basta makasulod ang illegal drugs, mga ka-K5. Adin sa Iloilo, check na to ng probinsya kang aklan, Sir Michael, go ahead please.
1: Morning liwat, K5, Sir Bisaya. Sa mga kampiyon yung mga balita, diri sa Banwa sang Kalibo, hugot subong ginapamatukan sang Diocese of Kalibo ang pagbukas ang kauna-unahan ng hotel and casino sa isla sang Boracay, mga ka-K5. Sa pastoral statement ni Bishop Cyril Villarreal, official sang Aklan kag Banwa sang Malay nga mga official gin-store nga nagaayo gid siya nga dapat unahon ang ikaayo sa mga pumuluyo kaysa pagakitaon sa sugal. Kay suno gani sa iya kun ma lulong ka sa sugal posible ma madamo ka man utang, pagkasama sa budget sa pagkaon, edukasyon kag pati sa bulong. Nauna na nga ginkontra ini sang diocese ang proposal sa hotel, sa casino sang 20,000 sang 2021 tubtob 2023. Karon lang ni na materialize ang kanunahan niya casino sa isla sang Boracay. Pero ang isla sang Boracay mga ka-K5 ginadagsa sa mga turista December 1 to 30 naglabot sa 119,720 ang tourist arrival. Ang domestic 103,000, ang overseas Filipino 1,336, ang foreigner is 15,065 mga ka-K5. Sa kabilugan man sa probinsya sa Aklan, dugang ang mga balita 235 nga kaso sang dengue o 235 ka mga estudyante ang ginigo sang dengue diri sa probinsya sang Aklan. Quite alarming suno kay Dr. Schools Division Superintendent Feliciano Buenafe ang nasambitan nga insidente sa ang nasambitan nga datos sa subong ginapatupad sa DepEd ang 5S strategy gid-advisean ang mga estudyante nga magsuksok sang proteksyon kontra man sa lamok mga ka-K5. Ano nga balita di Sir Jubert? Balik sa imo.
2: Thank you so much Sir Michael sa Kalibo. Halin sa Kalibo mga ka-K5. Dali lang gid daw la intingog ko na. Trangkaso eh. Check na to ng report halin sa probinsya kang Antique. Sir Nestor, go ahead please.
4: Thank you so much SM Jobert. Mga balita Rigas Provincia kang Antique. Dayo sa may Banwa kang Barbasa, si SK chairperson ni Cor ginreklamo kang anang mga SK kagawad banged hindi ko no makita sa barangay. Wala ko no nag-attend kang sesyon, hindi ko no mamanan kundi in rin nag-agto ang SK budget. Kay ang masaba may mga withdrawals kuno kay 5 Western Visayas, may mga transaksyon kuno pero hindi makita kun sa diin nagagto ang masaba kay ginapambog pa kuno kang diyang SK chairperson nga si Kirk Patrick Nicor nga ang mga post sa Facebook. Isa talaga ginatinguan naman nga malambot ang diyang SK chairperson kun ano kamatuod ang diyang akusasyon kontra kana samtang sa San Remeo. May pandam ang San Remeo PNP sa mga pumuluyo nga maghalong kang mag-obserbar sa palibot ilabiren kun gabi kay may nagalagaw kuno nga nagatanyag nga magbakal ka mga daan nga cellphone gadget accessories kag iban pa nga mga gamit ambal kang San Remeo MPS indi kuno pag intertinaren amurang pira ka mga balita balik kanimo kapis.
2: Thank you so much Antique. Mga nagapanguna nga balita diri sa probinsya sang Kapis ang siyudad sang Rojas. Makabig ng close case mga K5 matapos kagabi nga nakumpleto na sa naton mga kapulisan ang pagdakop sang tatlo ka mga suspitsado nga nagpatay kay Police Captain Rian Ampuyo sa isa ka KTV bar diri sa Banwa sang Pontevedra. Sa ginpatigayon nga tingog nga puwersa kahapon sa Dumaraw PNP Mobile Force kag ang Kapis PPO mga ka K5 nadakpan ang ikatatlo nga suspitsado nga si alias Andy 24 anyos kag pumulyo sa Barangay Bungsuan Dumaraw Kapis. Isa siya sa tatlo ka nag-upod lutang patay sa isa ka chief of police mga ka-K5. Sa tinalikdan nga adlaw, nadakpan man ang trigger man mismo sa may banwasang Pontevedra. Ginakalipay karon sang pamilya nga natagaan sa hustisya ang kamatayon sang nasambit nga police officer nga si police officer Ampuyos mga ka-K5. Samtang sa Panay, isa ka top level, provincial level 2 ang na-recover kag nadakpan sang aton mga kapulisan. Pulo panago pa sa tani mga ka-K5 ining top wanted person mga ka-K5 sa Kugon Panay sa probinsya sang Kapis mga ka-K5. 23 anyos ang kaso paghimulos mga ka-K5 at the same time inisa ang ginsakit niya pa ang babae mga ka-K5 sa ginpapanawagan kang warrant of arrest ang aton mga tapos ang kapulisan nag-ako ang nasambit nga persona nga siya ang naghimo sa nasambit nga krimen. Why na ta panahon? Kita na'y naman kita. Buwa, salamat, Gid, sa inyo tanantara. Anong mga ka-K5?
1: Inagaman mga ka-K5. Sana makaroon nga pag daya karang ililiba, makaroon nga agahon. So, aboy niya siya, madabada, nakabilugan niya mga balita sa atin nga Negros Island Region, nagsakabilugan nga Western Visayas mga ka-K5. No, sa atin nga pag ililiba, sa lang kita kara. Kasago sa paghato dit mga balita, may mga mensahe pangara akong wakot ang ani mabasa kung tao ay galing hinaga lang siguro ra mga ka-K5 ay ano ra basahon ko lang personal ay alinon tay what at oras kasagas pagkatong mga balita sa atong kalibo PNP si K5 daya karon nga Romy Kahilig Of course, aton karon niya Technical Engineering Department kay Fred Batoy ag sa aton niya Newsroom Department balitang abroad K5 Rio Trico. Mga ka-K5, no, saan ka mo station manager Ma'am Gloria Villasmani o ag sa maluan niya CEO kay Doc Ramiloy, good morning. Kinagay libati kita taman 4:30 to 6. Sige, abon ako sa K5, Michael Silorio para sa kampiyon niya serbisyo publiko o kalingawan sa kalibo, K5 News FM.
0: K5 News FM. Shopping the lives of the Filipino. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
8: Tapos itumasyon sa Barangay 4, Kabangalan City. Ang ginabatyag ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot. Andin sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
9: Sugod lang nag-inom ka
8: DTX? DTX 500.
9: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
8: Almost 3 months na.
9: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom?
8: 3 times hindi.
9: Kamusta ang alay sa kamot?
8: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig kamo sa DTX 500.
0: DTX 500.
9: Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan. Karon ang number one nga problema sa mga babae, the most prevalent health issues ang babae ining mayoma. Kaupod ta sina nga diskusyon si Dr. Ramil Uy, amon CEO. Ano bala ang mayoma? Kag paano makabulig si DTX 500, Dr.
10: Ramil? Si Mighty C. Now, actually, kung pala inom ka antioxidant, palakaw ka prutas, palakaw ka gulay, layo sa imo ang chances nga matubuan sa mayoma sa GP. Kaya nga man, pag puno ang lawas ang antioxidants, pag pala inom ka DTX 500 kag Mighty C, malayo ang abnormality sa imo hormones. Kag hindi basta-basta magtubo buo ina ang mga bukol. Ang mayuma sir GP isa na ka-abnormal growth nga usually nagatubo either sa sulod or palibot sang uterus sang babae. Good thing lang kay 95% sini
9: hindi siya cancerous.
10: Hindi cancerous pero disturbo eh. Imagine way pakabana gabusong kalang taon. Dako chat.
9: Dako na ya.
10: So pero ini ang posible nga mga dako kag ipiton yung iban kan. Isa na da sa simptoma sa mayuma dugay-dugay ihi.
9: Ihi. Kay bladder mo ginaipit
10: niya. So kung dapat babae ka, kinahanglan mo gid ang damo nga antioxidants. Kinahanglan mo ang pag-inom gid sang DTX 500. Kaya mo yung pinakadamo ng antioxidants nga suplemento so far nga na-discoveryan sa market, ha? DTX 500 kag Mighty C. Kaya once nga damo ang antioxidants, layo na ang pagtubo sa cancer GP. Ang mga fibroids da. Ang prone sa pagtubo sang fibroids, malayo ka tama kung puno sang antioxidant. Ang imo nga lawas.
9: Lawas. Oo. Pero sa mga lalaki man da, ha? Bangod nga wala ka mo uterus, you are prone sa prostate cancer and BPH, benign hyperplasia, no? Gadako ang imong prostate gland.
10: Oh, natapos disturbo sa katulugon.
9: Pusto.
10: Imagine, kaihi. 3 to 10 times.
9: Kamangihi.
10: Ngi sa isang gabi. I-enjoy ni mo tulog, hindi lang. Ang mga rason, Sir JP, nga aga inom giko adlaw-adlaw sang DTX 500. Adlaw-adlaw Mighty C or Pure C. Kaya di ko gusto nga maproblema ko sa akong prostate.
0: DTX 500!
11: Ako si Laylay De La Cruz, ga-star sa Barangay Masulog, Canlaon City.
9: Ano ang imo ginabatsyan?
11: Taas ang ako nga sugar, 375.
9: Saan nag-inom ka, ma'am, DTX 500? Pila na lang subong imo nga sugar? Nakapacheck ka?
11: Partigi ka namin isang DTX 500 kay ang akong blood sugar subong 165 sa dugo ko man 120 over 80.
9: Subong pila na lang imo nga blood pressure?
11: 120 over 180.
9: Wala ka maintenance?
11: Wala na sir, kundi DTX lang.
0: DTX 500!
10: Ang problema, Sir JP, ining mga mayoma or fibroids, usually wala simptoma. Matingala ka lang agad ako na tiyan mo. May ara gani Sir JP nga ang mayuma ga-prolapse sa ilang akwan, sa ilang vaginal canal. Tingala ka gasakit mag-contact si ano?
9: Mister? Mayuma nagali, Doc.
10: Kananan pa check up gid.
9: Oo, no? Sambali Doc, wala sang simptomas. Eventually matuhaw gid man ang simptomas.
10: Kung dako na.
9: Kung dako na. No, by that time dako na
10: actually,
9: mayuma.
10: Ang pinaka-common lang ining itawag dysmenorrhea. Ikuan mo na.
9: Absence of blood.
10: Absence of blood. Tapos,
9: aminorrhea.
10: Tingala ka, dugay-dugay ihi ka, huwag mo ka diabetes. Wala mga dapat ka bala cancer GP, ah. Kung gainom ka DTX 500 kag main siya adlaw-adlaw. Kaya nga man, siyempre, ang imo sila protektado, hindi na magtubo nga abnormal. Kaya nga man, puno sa antioxidant, may pambato sa mga gabo ang buang nga silyulada. Amo na kanami kung nagainom ka DTX 500 kag Mighty C. Hindi lamang cellulose ang pre-productive organ, kundi ang tanan nga cellulose sa imong lawas, halin sa imong mata, pagkantos pinakapunta sa kamalagko sa imong tiil. Protektahan ni DTX 500 kag Mighty C. Even your blood and immune system is made up of cells. Ang pinakadako gid nga factor nga dapat i-consider sa nga may mga mayuman is oxidative stress. Sa ginakaon gid sir boy.
9: Correct.
10: tamis, mahilig soft drink,
9: added sugar,
10: mga added sugar, cake, mga pastries, mga mantikaon.
9: Abaw!
10: Grabe, kontra-kontra gina niya. Kaya nga man, gatuga na sa mga hormonal imbalances, maguba ay mga cellular, kag mag-trigger sa pagporma sang tumor. Okay lang tani ngayon mo mayuma, hindi mag-tumor. Pero 95% safe ka lang pag safe mayuma ka. So, importante nga, inom gid DTX 500. Inom gid may TC or PRC.
0: TC

0: pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo, 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras sa K5 News FM Kalibo, alas 6:03 itagahon.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Live mula sa bulwagang balita ng K5 News FM. Narito na ang mga nagpapagang mga balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast Team. DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. Ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Headlines.
1: Para sa ato niya mga headlines sa headlines sa balita lokal. Kristo sa Buganga na arestado matapos mabuan ita baril ag bala sa banwa ita New Washington.
2: Headlines balita lokal, bagay itsang kabangunguma ginsalakay itangalan PNP subject ina reklamo bangod sa ginaaligar nga pagpamagag.
1: Headlines. Headlines sa aton yung mga balita lokal, Malay MPS nagpanguna sa Unit Operational Accomplishment at kubuan kara itsitiyembre.
2: Samtang kaso itdengke sa akla, nagsakagon sa 1,129, 4 rong namatay.
1: Headlines sa aton niya balita regional, Iloilo Provincial Task Force El Nino, ginapreparahan ngon ng rong Super El Nino.
2: Sa balitang regional, mga pamatanon sa Antique, nga uwa nag-eskwela, nag-abot ngon sa mas sobra 15,000.
1: Headlines sa aton niya balita national, kalitan sa agrikultura bangod sa El Nino, nagsakagon sa mas sobra 5.5 billion pesos.
2: Sa balitang national, Prosecutor Ridon ginabagan it good luck si VP Sara.
1: Headlines sa aton yung balita international, Nigeria nagpatigayon itatlong adlaw nga morning bangod sa pagkabagbag itsang ka eroplano it militar.
2: Balitang international, Port City ita Moka ag pila ka mga party at Bab al Mandeb Strait na bawi sa Houthi.
0: Balitang negosyo.
1: Headline sa aton niya balita sa patagit negosyo, supply it buga sa bastante hasta matapos ro Super El Nino.
2: Sa balita sa negosyo, retail price it karneng baboy hindi dapat magtaas sa pihakit pagagit strong El Nino sunod sa PPFP.
0: Balitang sports.
1: Headline sa aton niya balita sa patagit hinampang, Senator Bam Aquino nag-file it resolusyon agod niya kilagahon ng ginhimo ni Carlos Yulo nga nag-uliit daywa ka mga gold medal sa Asian Games.
2: Itang sports, Team Philippines mag-apokus gon sa LA Olympics.
0: Balita Entertainment.
1: At nais sa aton nga balita nga showbiz sa aktor nga si Wendell Ramos ang nag-training bilang bombero o panahon pa ita pandemya.
2: Itang showbiz P-pop group Echo member nga si Sphere nagtaliwan grupo gin kasubong.
0: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. K5 News FM.
3: Yan ang radyo ko.
4: Wow! Baitong
1: alas sa isa, 8 raton nga oras sa mga K5 nirabatianon nga pangunang nga headlines ginahatod kato ni DTX 500, D3 Bio Mighty C at DTX Coffee Mix. May dahil niya agahon na Banwait Kalibo. May dahil niya agahon na Provincia Itaclan. Good morning, Western Visayas. Adlaw kita makaroon ita Miyerkules. Kesa 7 sa buwan ito Oktubre, dag undusmel 26. Welcome sa pagpangalagat atong programa.
0: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
1: Live rin sa Broadcast Center 94.5 K5 News FM Kalibo. Kami rin yung mga newscasters. Ako si K5 Rio Trico.
2: At ako man si K5 Regilin Tornino.
1: Ag sa detalye at aton yung mga balita, una kita sa aton yung mga balita lokal.
0: Balita lokal.
1: Gulong sa lockup cell ita New Washington PNP ag nagapangatubang sa kaso nga paggapa sa RA 10591 orong Comprehensive Law on Firearms and Ammunition Regulation Act. Orong subject sa ginka sa karang search warrant ko adlaw karang or kahapon nga adlaw it Martes. It agahon sa sitio sa Ugan, Barangay Tambak sa Banwa ita New Washington. Ginkilaga rong suspect kan si alias Joven, 46 anyos nga native ita Andagaw Kalibo ag presente karang residente Tambak New Washington. Na-recover sa anak karang bagay rong sangka unit it's Smith and Wesson caliber 38 revolver nga may nga white serial number. Mauman ng tatlong ka mga live ammunition nga nakabutang pa sa cylinder. Sa interview kay Police Major Aubrey Ayon at Public Information Officer at Aklan PPO, nag-abot kara ita sang bugan rugin patigayan nga surveillance monitoring sa suspect. Sana sa opisyal nga nakabaton sanda itriklamo sa barangay kontra kara sa suspect. Sa makaroon ginaasikaso gon ruma nagakaigo nga dokumento para sa pagpasakay nagakaigo nga kaso kontra kara sa subject.
2: At balita lokal, sa lakay at pangatawuhan ni Tangalan PNP, rong bagay itsang kamangunguma matapos raya nga serbihan it search warrant sa barangay Tamalagon, Tangalan, kahapon ni Tagahon. Rong wagon ginpangaganan nga subject kay isang ka-51 anyos nga residente mat na sambit nga lugar. Sa initial nga impormasyon nga nabuo it K5 News Team, nakabaton it reklamo magaling sa mga residente sa lugar kun sa CN ginapahayag ay bulbado sa kinagamarong subject kag nagapamaga gamit rong baril. Rason nga ginserbihan raya it search warrant panghalin sa korte. Naging papanaog kahapon nga adlaw itlunes. O kung nagtaliwan nga adlaw itlunes, agin serbi man itangalan PNP. Aminado ng subject na may reklamo ka na maghalin sa barangay. Angot sa pagpamagagapang, ginpamalibaran ka lang nga may ginatago imaw nga baril. Samtang matapos nga usisaon it mga operatiba o anang abagay, haywa man it may na-recover nga bisan anong nga armas.
1: Samtang sapya kabahin duga nga detalye at aton nga mga balita lokal. Nagpangunaman rong Malay Municipal Police Station sa bilog karang probinsya it Aklan matapos karang masungkit rong number 1 rank sa Unit Operational Accomplishments para sa buwan ita Setyembre. Idam karang ipagpamuno ni Police Lieutenant Colonel Orlando A. Carag Jr., Chief of Police sa Gingklaga Rubilog nga Puwersa it Malay MPS bangot sa anda kara nga dedikasyon at professionalismo at pagbuligan para mapabilin rong kalinong at kaayusan sa Banwa kara it Malay kagakipuan rong isla it Boracay. Nagpasigamat man si rong opisyal sa anak karang mga tawuhan agagin punto nga rong kadagagaan ay nagaro kadagagaan kara sa idaong itemang The Orlands Way ay patunay yamang ita pagiging sambilog para maprotektahan ang serbisyohan ng komunidad sa Banwa kara ita Malay.
2: Balita lokal, mas pang agin pabaskog mga karunita authorities rong kampanya kontra sa dengue. Matapos nga mailista rong 1,129 ka mga kaso, ang apat rong mga namatay hasta sa September 19. Maghaling sa September 13 hasta 19, una sa 109 rong nailista nga panibagong kaso. kung sa sinag pangunang kararong kalibong nga may 33. Pangit sa padayon nga pagtinaan sa numero at mga nagabagantian, ang panawagan ng lokal nga otoridad sa publiko. Nga mangin alerto ang seryoso nga ipatuman ng 5 strategy para mapunggan o pag-inaboit na sambit nga o kung pag-inaboit na sambit nga masakit. Tayong search and destroy self o kung secure self-protection, seek early consultation, support fogging and spraying, ag sustain hydration.
0: Ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, Balitang Regional.
1: Alas 6:12 ang aton nga oras para man sa detalye at aton nga balita regional ginahatod kato ni DTX Coffee Mix. The healthy coffee na kakapikagon, naka-detox ka pa. Iloilo Provincial Task Force El Nino ginapreparahan ngon na so nagapaabot karang Super El Nino. May kampiyon nga balita si K5 ba Jenny Kauyuna na please kami.
3: Ginapanghanda na sa karon sa Provincial Task Force El Nino ang posibleng main epekto sang Super El Nino sa probinsya sang Iloilo. Nagsapol ang nagkalain-lain nga talatapan ng ginpahunahan sang Iloilo Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o kon PDRRMO. Sa diin ginplastar ni PDRRMO Head Mr. Cornino Salinas ang mga responsibilidad sa mga task force basa sa ginpapanaog Executive Order ni Iloilo Governor Arthur Daffenser Jr. Sa mga task force ang tanan nga miyembro ang gintunga sa lima ka sektor nga magatutok sa food security, water security, emergency security, health security kag public safety. Kada sektor ang magatutok sa pagdihon sa tikang kag plano nga mangin kabahin sa provincial action plan para sa El Nino. Nibaloan na inalauman ni mabatsyagan ang epekto sa El Nino sa masunod nga bulan, tubtub sa Marso sa masunod nga tuig.
5: Tagikan sa siyudad sa Iloilo ini si K5 Jenny Kauyunana para sa kampanya balita sa serbisyo publiko. Kag kalingawan sa Iloilo, K5 News.
2: Balitang Regional. Mga balitang regional, mga pamatanon sa Antique nga wa nag-eskwela nag-abotigon sa masobra sa 15,000. Sa kampiyon nga balita ka K5 Eileen Magbanwa, please come in.
6: Nagdangat sa 15,076 ka mga kabataan sa Antique nga nagaedad 16 to 24 anyos ang wara nag-eskwela. Base sa 2024 Provincial Education Profile halin sa Community-Based Monitoring System o CBMS, kang Philippine Statistics Authority o kon PSA Antique, 9,247 kadya ang mga lalaki, samtang 5,839 naman ang mga babae. Nagapangunang nga rason sa mga lalaki ang kakulang sa personal nga interes nga may 26.9% kumpara sa mga babae nga may 17.0%. Sa mga babae naman, nagapangunang nga rason sa anda paguntat sa pag-eskwela amo ang family kag reproductive factors nga ginalakipan kang pagbusong, family matters kag pagpakasal. Samtang may gamay naman nga factor ang mataas nga gasto sa edukasyon o kon financial concern, 22.1% sa mga lalaki kag 17.4% sa mga babae. Distansya sa eskwelahan kag infrastructure issues nga 1.2% sa mga lalaki kag 1.0% naman sa mga babae. Balita regional halin rija sa may probinsya kang Antique, K5 Eileen Rose Montero Magbanwa. Para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kagalingawan, ang kampiyon ng estasyon sa Antique, K5 News FM.
0: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast. Balitang National. Balitang
1: National. Samtang sa aton man nga detalye ta Balita National, ginahatod kato ni DTX 500, the superior antioxidant. Makabulig makalikaw sa sakit niya diabetes ag nag-regulate ta blood sugar level. Nagalobuon sa masobra 5.5 billion pesos. Rong kabilugan nga balor it kahalitan sa sektor it agrikultura sa nagkainyain nga parte it nasyon. Bangod sa padayon karang epekto it sobrang kainit nga panahon na bangod sa El Nino. Base sa pinakauling nga datos alin sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, nagabot yon sa 201,322 ka mga mangunguma ag mga mangiisda o direkta nga naapektuhan o nawad-an ita mayor karang pangabuhian. Bangod sa kainit karay panahon na pinaka grabe karangan na igo rong sobra sa it sobrang init rong Cagayan Valley, Calabarzon, Bicol Region, Zamboanga Peninsula, Davao Region, Sok Sargen, aga Caraga.
0: Balita National.
2: Balita National. nga balitang nasyonal, kinambaga ni House Prosecutor ag Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon si Vice President Sara Duterte. It good luck samtang nagapadayon ng impeachment trial. Rayay matapos ginakusaran ni Duterte si Ridon nga may conflict of interest sa nga papel bilang prosecutor bago dati imaw nga consultant ita Davao City Government sa mga programa kontra sa Kaimugon. Ginpamalibanan man ni Ridon ang aligasyon. Agin klaro nga wa imaw ng personal advisor ni Duterte katraya ay Mayor Pagamang sa Davao City. Samtang nagapadayon ng prosecution sa pagpresentar iti ebidensya para sa Article 2, iti impeachment case may kaangtanan sa allegasyon nga unexplained wealth ag bukon itama nga pagdeklara it assets sa SALN.
0: K5 News FM.
4: Yan ang radyo ko.
7: Wow! May puso!
0: Balita International. International.
1: Samtang sa aton man nga detalye ta Balita International, balita sa Guwait Nasyon, ginahatod katon ni D3 Bio, the natural antiviral, antibacterial, ag antifungal specialist. Para sa pabalik-balik ng agnat, ubo, ag sipon, maginomit D3 Bio, mabakag sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, nga makitaan sa Refendors Building, Osmeña Avenue, Calibo, Aklan. Nagkapatigayon rong Nigeria, itatlong adlaw karang morning o pagkasubo matapos karang mabagbag rosang ka military airplane sa Ondo State nga nagresulta sa pagkamatay 825 ka mga tawo. Suna kay Aviation Minister Festus Kiyamo, imanga sa mga namatay ay mga crew ag 20 man mga pasahero. Sa nasambit ng eroplano ay halin sa sangka routine mission sa Benin City ag pagtukunta sa Lagos sa nagraya ay maaksidente ag mabagbag sa sangka swamp nga magapit sa naval base. Raya rong pinakamal Raya Sigon ang pinakamalala nga plane crash sa lugar halimpakon 1992. Maod karay ginmando ni President Bula Tinubo nga ibutang sa half-mast rong mga bandera sa mga pampubliko nga tagatapan sa bilog nga nasyon.
0: Balita International.
2: Sa balitang international, habaw it mga pwersa it gobyerno it Yemen rong estratiko nga port city it Mocha. Kalkip rong importante ang posisyon sa Bab al-Mandeb Strait matapos nga maglunsar, it magapnagon nga counter-offensive kontra sa mga Iran-allied Houthi rebel. Sunod sa military it Yemen, naglunsar Sunday tagagong offensive pata sa kapital nga Sana'a. Kadungan it malala nga inkwentro nga nabilin sa maabo rong mga namatay ag nadakpan sa party it Houthi. Nasa Iran nga ginlunsar ang operasyon sa bulig it air support maghalin sa Saudi-led military coalition nga nagpadaga it mas o menos kapin sa 100 fighter jets. Agad nga waskon ng mga kagamitan ag linya at supply it mga rebelde.
0: Balitang negosyo.
4: Negosyo.
1: Alas sa 1:20 ro aton nga oras. Maraman sa detalye at aton nga balita sa patag it negosyo ginahatod katon it Mighty C rumaskin pabaskog nga alkaline nga vitamins. Ina pa siguro it Department of Agriculture nga may bastante nga supply it bugas ang iba pang mga agricultural commodities hasta matapos rong pag-abuton nga El Nino nga ginagauman nga magapadayon hasta kara sa 2027. Nasiguran niya nga bana mag-abot sa 70,000 metric tons itapagay rong posible karang maduga sa nasyon maot sa nasambit nga fenomenon. Yin pahayag ni Agriculture Sec a Spokesperson Assistant Secretary Arnel De Mesa nga nagahimoon sanda itikang para mapapag-on ng lokal nga produksyon samtang nagkapadayon niya nagabakag it mga pagay halin sa mga mangunguma rong National Food Authority.
0: Balitang negosyo.
2: Balita sa negosyo, huwag nasyano pagtaas sa retail price it karning baboy sa piyakit pagag it very strong El Nino sa nasyon. Sunod kay Eric Harina, President it Pork Producers Federation of the Philippines Incorporated, ginagamit lamang ipilang ka mga retailers rong rason nga El Nino para magpataas sa presyon sa mga bagakan. Ginpanindugan ni Harina nga nagapabiling nga manaba ng farm gate price it mga baboy. Mangod kara uwasigun it minatood nga rason para magmahal rong karne natatabo nga pagtaas hay makabi nga pagpamintaha gamang sa sitwasyon nga mas pa nga nagapabudlay sa mga bumagakag.
0: K5 News FM.
4: Yan ang radyo ko.
7: Wow! May puso!
0: Balitang Sports.
1: Samtang sa aton man nga detalye ta balita sports sa balita sa patag itinampang ginahatod kanto ni D3 ita Klinika Dio Fresh may bisi og vitamin E nagapaputi nagapakinis ug nagapahumot it aton nga mga underarms para sa 24 hours total protection sa aton yung mga kilikili magamit ta Anita Clinica Dio Fresh. Nag-file ita resolusyon si Senator Bam Aquino. Agod nga pasidungga na kilagahon rong kadagagaan ni Filipino star Carlos Yulo matapos makabuuray at daywang ka mga gold medals sa Asian Games sa Japan. Personal nga gintaon ni Aquino rong kopya at anakarang ginfile nga Senate Resolution No. 689 kay Yulo nga nagpanguna sa nasyon nga makabuuit apat ka mga gold medals. Suno pa kay Aquino nga anaman niya ginistorya si Yulo kung ano raan nga mahimo sa gobyerno agod nga maimprobar rong ginatao karang suporta sa mga Pinoy nga mga atleta.
0: Balitang Sports.
2: Dugang nga balita sa inampang matapos ng 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan. Pagatutukan ko ni Team Philippines ng pagpasakop sa bansa dagangkong na 34th Olympic Games sa 2028 sa Los Angeles, USA. Ginpahayag ni Philippine Olympic Committee President Abraham Bumble Tolentino nga nag-umpisagon nga magpabatsyag garong mga national athletes sa nabuo nga medalya sa mga Olympic events sa Aichi, Nagoya. Gakip kararong gymnastics kung sa siin ang kabuog itaywang ka mga gold medals sa 2024 Paris Olympic double gold winner Carlos Yulo. Agrong padayon nga dominasyon ni pole vaulter EJ Obiana. Sino kay Tolentino dapat ibubuit Philippine Sports Commission rong sulido nga suporta kara sa mga atleta nga magpasakop sa mga Olympic qualifying tournaments sa masunod nga dag-on.
0: K5 News FM.
4: Yan ang radyo ko.
7: Wow! May puso!
0: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment.
1: Alas 6:22 rong aton nga oras para man sa detalye at aton nga balitang showbiz, balitang artista. Inahatod katon na ita DTX Beauty Soap. Sangka inspirasyon rong gindaga it aktor ag komedyante nga si Wendell Ramos nga nagtraining bilang sangka bumbero po panahon pa ita COVID-19 na pandemic. Sa sangka interview karaga mga buwan it Oktubre ginpahayag ni Wendell nga nagapausoy raya ipaagi para makabulig sa iba man na sa ibang tawo sa nasambit karang pandemya. Sono sa aktor gusto gamang nana nga ma-inspire ang mga tawo gabi ungid mga nadugaan it paggaom pinaagi kara sa anang pagtraining bilang sangka bumbero. Naka-experience man raya ita nga magresponde sa sangka insidente it sunog kung sa siin nagsaka raya sa atop ag nagbuliga sa pag-rescue it pilang ka mga tawo. Hasta makaron hay on call sigon sa gihapon si Wendell bilang sangka bumbero gabi gon kon uwaon gid itrabaho raya bilang sangka aktor.
0: Balitang Entertainment.
4: Balitang Entertainment.
2: Ugan nga balitang entertainment, kinanunsyo yung K-pop boy group nga Echo rong pagtaliwan ni tandang miyembro ag main vocalist nga si Jasper Cabangon. Bukod mas kilaga bilang Sphere, kasunod ikin pagwa nga pahayag nga temporaryo anay raya nga magapahuway matapos nga ma-ospital. Rong nasambit ka nga pahayag hagin sa publiko ay tandang management sang adlaw bago rong pagtaliwan ni Cabangon. Waon man yung pasay dit management kung ano rong kabangdanan ni tandang nga pagkamata ag nagpangayo man sanday pag-intindi sa mga fans nga respetuhon rong privacy it nasambit nga vocalist. Kilaga man agin dumdum itana nga grupo rong naging kontribusyon ni Cabangon.
0: K5 News FM.
4: Yan ang radyo ko.
7: Wow! May puso.
0: Ang kampiyon nga istasyon. K5 News FM. DTX 500 Morning Newscast.
4: Morning Newscast.
0: DTX 500 Morning Newscast.
1: Alas 6:25 ro aton nga oras sa mga K5 ni Robati ano nga pauna nga balitaan sa programa.
0: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
1: Wednesday edition October 7, 2026. Para sa dugang mga balita hindi makalipat, i-like, i-follow, i-share ang official Facebook page sa K5 News FM Kalibo 94.5 at live programs -K5 News FM Kalibo. Standby sa masunod niya programa Foro de los Pueblos kay Bansika K5 Leonard Vira. Sauman kami rin yung mga newscasters. Ako si K5 Barrio Trico.
2: Ako si Bansika K5 Regiline Tornino.
1: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kalingawan sa Kalibo, K5 News FM.
0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. I Care Gold.
8: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office girl. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag dagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya pinadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa I Care Gold kag eye care drops.
0: para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakat sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula gagitungod obra para sa mata. Mas epektibo pa. Eye Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagginpapaskog sang Dilberry Extract. Kung pigaw na ipapanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag-Eye Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang Eye Care Drops ato-ato. Ang Eye Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo. D3 Pa!

0: Daga palang durum pala ang imo panulukan.
1: Magalingin pala ang imo nga uhaw.
0: Masami nagkapangihi.
1: Masami ginauhaw.
0: Si may diabetes ka na.
1: DTX 500 na.
0: Ang DTX 500.
1: Ang may powerful compound.
0: Nga nagkapanubo.
1: Sang imo blood sugar.
0: DTX 500.
1: Garantisado.
0: DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
2: Eric, ladies, mas mataas ang akon nga sugar. Nabatihan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga mani. Nagpagsik ang akon nga lawas. Kag nagnubo ang akon sugar. Kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa magabutika.
1: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akon ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panamigid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akon ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa magabutika.
1: Excel Food Supplement for Men.
5: Ako si Brid Domingo. Extend Food Supplement User. Dakogin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Ipitibo gid.
1: Extend Food Supplement for Men.
6: Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya.
1: Mugs 4 Biotics. Katap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag Klinika Spore Biotics na.
7: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
8: Ay, ga, gabasa na naman?
7: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
9: Always nagabasa.
7: Kag nagabaho ang kilikili.
9: Mag Clinical Dairy Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Clinical Dairy Fresh.
8: Nagabasa na naman balaga.
7: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
9: Clinical Dairy Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
10: Nagkapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag-aprobado sa mga eksperto.
11: Clinical Deltanativo Medicina and Wellness Center.
12: Kumpleto sa mga suplemento.
11: Clinical DTX 500.
12: Clinical D3 Bio.
11: Clinical Sport Bionics.
12: Mighty C.
11: DTX Coffee Mix.
12: Free Bio Coffee.
11: DTX Beauty Soap.
12: DTX Herbal Oil.
11: Clinical Deo Fresh Roll-On.
12: And many others.
11: Plus, sa Clinical Deltanativo Medicina and Wellness Center, may free check-up ka pa. Every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon.
12: Clinical Deltanativo Medicina and Wellness Center.
13: You're listening to 94.

0: Luzon, Visayas at Mindanao and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras sa kampiyon nga istasyon, K5 News FM Kalibo, alas 6:36 na sa aga.

0: campeón, la estación K5 News FM. Yonar Viray, puro de los polos. K5 News FM. Yan ang radyo ko.
1: Wow!
0: Komisaryo na patas, kag servisyo na wagas.
1: Campeón, campeón, campeón, campeón.
2: Good morning, Pilipinas! Mayadayad nga gahon, bilog western, Visayas. Welcome sa aton karang palatuntunan.
3: Foro de los Pueblos.
2: Foro de los Pueblos, the People's Forum. Anlaw kita sa makaroon karang Miyerkules, petsa 7. Buga ni tayo karang Oktubre 2026. October 7, 2026, mga ka-K5. Wala siyempre sa nakangdan, inyo karang anchorman, K5, Leonard Viray.
0: Leonard Viray! Foro de los...
2: Agay liliba kita, daywang oras sa gatunga. Sa pagatod kinyo pilanaton ka mga nagapanguna ng mga balita. Mga balita lokal, balita nasyonal, issue lokal, issue nasyonal. Aton tawa nito oras sa aton niya pag ililiba. Well, partner ko, makaroon sa technical side, yas sa studio, si K5 Red Batoy. Morning alay sa aton yung mga suking, mga tagpoyamati, o mga aklanon nga nag-monitor makaroon. Una sa mga tsindahan, sa mga negosyantita, o sa mga bolantero, bolantera. Good morning kinyo tanantaran. Una sa may Kalibo Public Market, Kalibo Shopping Center. Agdi ka na sa may Juliana Market, nagpinamati man sa aton nga palatuntunan.
0: Foro de los Pueblos.
2: Good morning sa mga drivers naton nga nagalibot na. Iba nagapilaw na sa andang mga terminal. Ay mga migota nga mga drivers, good morning kinyo tanantaran. Agong kita sa pagmaneho ha, para likaw git kita sa disgrasya. Good morning sa mga ginikanan ta nga nagapupamati. Una sa andang mga panimagay. Kaya nga nag-prepare ita pamahaw kanda nga mga pinalangga nga may sugod sa trabaho, may sugod sa klase, may sugod sa eskwilahan. O yun ano paro ginahugata, bibugtaw, bugtaw, bugtaw, bugtaw, bugtaw, bugtaw, bango na!
0: Foro de los Pueblos!
3: Foro de los Pueblos!
2: Good morning sa mga listeners nato na abroad. Kaya nag-subaybay man sa aton yung Facebook Live. Kung gusto nyo makita aton yung Facebook Live, bag maka-comment, itin nyo nga mga mensahe rin na sa aton yung comment section. I-search yang sa search bar at Facebook rong live programs dash K5 News Kalibo. Sa ton nga mga mangungumag, mangingisda nga nagapamati naman, good morning. Sa ton nga mga kusinero, kusinera, nasa mga bukas nga restaurant, ha? Nasa Jassy Catering and Services kay Ma'am Honey, kay Sir Unayan, good morning. Sa may CEO listansya, gapamati man aton nga mga duty nga mga pump boy. Aga sa mga cashier on duty, nagasinigabong ro, andang monitor din na. Kaya pagpamati ng kinyo tanantanan, ha? Ago na sa may Pastrana Ubos kay Daddy Harley, good morning. Well, sa ton nga mga suki nga kutob kumabutan ka ton nga signal magarang nga laut Miyerkules. Welcome on sa ton nga Wednesday edition. Ita ton nga palatuntunan.
3: Puro de los Pueblos.
2: Ano ra ton mga nagapangunang mga balita? Aton tawan it oras sa ton nga pag ililiba. Balita lokal, balita nasyonal. Issue lokal, issue nasyonal. Aton tawan it oras sa ton nga pag ililiba. Balya kita sa ton nga mga headlines. Headlines naton, balita, lokal.
0: Headlines.
2: Sa ton nga headlines sa balita lokal.
0: Headlines.
2: Provincial Disability Affairs Office o kung tawgo naton PIDAW mga ka-K5 nagpanagtagit na kaya nga transportation at educational assistance para sa mga PWD, no, nga mga estudyante.
0: Headlines.
2: Hindi ang estudyante kundi bilog nga mga bilog nga probinsya na Tutaklan, may mga PWD nga ra, ginapang buligan ng gobyerno probinsyal. Hindi manami itong balita, pila ba kalibor ang ginpang panagtag. O, ag sa mga nagapamati rin na nga may mga PWD, nga mga miyembro sa nga panimagay, paano man na kami kong K5 NARD maka-avail. Ay may amon man manangarang PWD o mismo ako man na PWD, person with disabilities. Eh, ino na, pamangkuton taron with Sir Randy Rivaldo, itaton ka ng head it PIDAW para sa mga dugang detalye, no? Ang mga balita, halin sanda ka ng opisina, standby. Samtang sa pihak ka ng aparte sa dugang pagit ng mga balita, balita naton lokal, kasino nga ra sa Boracay, o uwa man mag-agi sa SP Aklan, no? Kay SP member Apolinar Cleope. Balikan tindo na ro party nga ra sa kasino sa Boracay. Actually nakibot ako kara ag nagtry kita nga ipaabot raya sa local government unit it malay But makaroon do local government it Malay headed by Mayor Fromy Trolibar Bautista. Sad to say, madya hindi tahagos available randa rito nga linyada, no? I don't know. Sa LGU. Basta, magayo manabi mana. Haba man ako iba, hindi ah. Dati, bisan gabi eh, nagpa-interview na si Mayo. Makarahay, hindi ta makontak rin ng linyada. But nag-aagi kita sa ng mga staff, no? Especially sa Malay Tourism Office. Eh, madya makalmagapon, masako man. Nanon bag kanabong ara sa Burakay. Nabalikan tabi ron ha. Kaya matatigayon ning casino nga ra may soft opening na to ko last month. Ag Rayang Bugan may grand opening na. No? Ag bukod at basta-basta lang nga casino ha. Indi ta kara makasugod ro mga mambay naton. Siyempre casino eh no. Kung mga bugangan medyo daw pang small time kuno eh. Pero casino nga ra, yung mga nagusugay takarakat mga may una-una, nga do 1 million pesos baga, eh do parang 1,000 ang kanda. Mauron do mga tao nga nagasood din na. Ag bukon taron it, naka t-shirt kaga nga bi daw normal nga pambagay kang rito. Pantaron, formal kating rito nga nagasugod. Ag aside sa mga casino rin na sugagan, ay abo parang mga sarang ni mo maantunan una according man sa ginpagwa ng nga press release no, ito na balikan tabiron mangusisa kita sa sangguniang panalawigan ay basi baga kon hibasugan na naman ro province naton nga man managin hiuhip san yung mana siguro ay amat nakatabok riturong sa Burakay ay ano paklaro ta ron sa Committee on Laws, Rules and Ordinances ag miyembro it game ag amusement no? Yes aton sa sangguniang panalawigan with the board member Apolinar Cleope standby. Samtang sa pihak ka nga parte sa dugang pagid nga mga balita. 487 no, ka mga pumuyo rin na sa may Altabas. Pamati sa mga taga Altabas. Nagbaton rasanda kahapon it ginatawag uplift program alin sa DSWD. Pero uplift anak ko mga nakapag-avail it na tong 12K. August, September, wa gyapon, October, wa man. Tawon tabi sa pizza 15, pizza 16 kuno nga ray, madya matupa kuno ay. Ang ani sa mga naka-avail nga ron ha, it ka binuganan nga tig 2K or 2,000 pesos alin sa DSWD paagi sa uplift. Huwat-huwat siyang kamoy, daw bati ko mga October 16, damasi may tupa na. Ay, watay, kabay pang idubla nanda ay, tag August, September nga wa mabaton, ang kabay pa ipusdak pagidan na Oktubre. Agod 246, aba 6,000 na kung mabaton. Tiba-tiba katimoy. Balikan talon sa tunyong pag-ililiba. Samtang sa pihak ka ng aparte, damage sa agrikultura sa Pilipinas. Nag-abot yon sa 5.5 billion pesos. Ima ko mo ron yung epekto ko ginatawag na ton Super El Nino. Mga buton niya Super El Nino kahapon, baw. Perti kainit. Ay, nagbaktas lang ko kahapon. Ay, gusto ko nga masakit. Tama ko narang tuhod ay. Kasi kung rayuma ko, tama ko na. Yan na yung makon ipark taraton yung motor. Pag bumaktas ako rito pa ito sa may likod Kapitolyo. No? O kilid Kapitolyo. Una sa Debris 83 na nagpinamati man magkaroon. Diba? Yung mga gwapo nga staff ng dag sa mas gwapo nga owner eh. Diba? Ayun na, baktas ko kapon. Wakong motor ay. Madya kuwang makon sa exercise yung itong tuhod ay. Ay, grabe tat init. Alas 11:30 yun to ay. No? Perti ta kainit. Yan yun sa aton yung mga pananom. Yes, of course, nakapagtanom ka mo. No? But, Ray-Bang ang nakapagtanom, kakabaga ka man doon. Hoo maton, nakapagtanom kami, pangutana ka kung may anihon kami. Ray-Bang rin ang awa makatanom, ti siyempre, what ama, kumbaga, wasan at may naigastos. Ba't kami nga ra, nagpreparar, binhi, nagpaabuno, nagpabayad sa tao, sa manpower. Eh, tanawon yung mana, Richura, ko amon nga, natubo ko amon nga pagay. Sunog, manarodahon. Eh, kung magbunga ra, basi kung puro upa na lang manara. Parang taro problema magkaroon. No? Iwa tayo eh. Ito pabayaan ta ka national government ro mga mangungumata. Ba't nambag kong napabayaan? Eh, wow. Harun yun do epekto. Tay, kung wagi na pabayaan ang dara, na prevent na ton ro mga damages. No? Ay ratong stadabi, magka-problema kita sa agrikultura, yes, Pilipinas. Mangkat pa lang man kita to't bugas imang nasyon. Diba? Tapos pag-abot riya sa merkado ka magmahagon. Tawat assistance ro mga pumuguyo, ay nasanay lang kita sa assistance. So tama ko na sa prevention, ta kita tumutok, baga? Prevent natin ng mga damages nga maura. O kaguoy man kito ng mga mangunguma. Tawaan nyo 5,000. O, ay man o gilanday bakal kulungnik. Ubos yun. Okay, kaguoy man natin ng mga pumuyong Pilipino.
0: Ang kampiyon na istasyon.
2: Detanan, datin ng mga headlines. Madawa nito ra sa ton nga pag ililibag. Siyempre, mag-check kita. Itadugang ng mga reports. Salin sa ton nga mga K5 patrol reporters. Ganit ka-standby. Nasandang ang mga areas of responsibility. Well, syempre, before natin i-check ito pag-asa DOST sa pinaka-latest nga weather forecast magkalangadlaw ita Miyerkules. O inom anay kamo it kape nga paborito at aton nga mga doktor iya sa aklan na bay syempre nano pa. Pero DTX Coffee Mix Pre-Bio Coffee ag DTX Premium Coffee. Rong kape nga kampiyon because nga ni mga K5 may unang asangkap nga ang palaya o nga may charantin nga ginabalik-balik ko. Pero charantin isayang ka bioactive compounds nga nagbulig ma-prevent hindi yun maglala kung kamo may mga bagatian diabetes. Tikon uwa pa, mag-serving sagang para nga hindi ka mo pagtablan ita rin yung bagatian. Plus, may una pang chia seeds. No, chia seeds, saan i-search ninyo ron sa Google, una magwa ron, kaya na nga i-burn dong mga extra fats sa inyong gagawas. Kaya kung gusto nyo nga magniwang, kapin kon rin yung trabaho bagahay uli, no? Gawa kaon it, haling kabit agahon, uli kathapon, di kon ba ka-exercise, eh masako man, no? Ati, magsaga tambok nga nagatambok ka. Ay mag-exercise ka kahit papaano, tawit mga pilang minutos, agsabayan mo't pag-inom it DTX Coffee Mix. Ganiwang ka. Abong karoon nagapatunay mga nurse nga nag-duty sa mga private hospital ya sa Kalibo, nagabili na kay DTX Coffee Mix ya sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center. Dahil sanda nagapatunay nga nagapaniwang gidman. Royang kape. Kaping kat mga nag-duty man nga ron, nahabdan ko sa nauna sa klinika nagabakay. Ang duty ay sa halin it hapon, hastagit at pakaaga. Eh siyempre, watugog. Hindi man mana kami K5 nun, ka-jogging. Pero ba namon ka ron, bago magbalik sa duty at hapon yun man, nag-adto man na kami sa gym. Nag-pahugas-hugas. And then, pag uli, higop man na kami DTX Coffee Mix. That's then unproven, good man. Nga nag-paniwang uray nga nga kape. That's why nga ginhambal ko, nakakape ka na, nakadetox ka pa. Ano basta kape na ton sa gahon, no? Aga sa hapon, di kita magkalipat. DTX Coffee Mix Pre-Bio Coffee at DTX Premium Coffee. May sangkapan doon nga DSE or Desugard Sugar Cane Extract Powder. Rong mapait nga party tubong ginbutang sa DTX Coffee Mix para nga mas makatabang pagin sa may mga bagatian nga diabetes mga kakipan.
0: Yonar Firay, puro Delos Polos.
2: Alas 6:50 na raton nga oras. Langged yon sa Piyakalinya raton pag-asa DOST with Ma'am Chinel Dominguez. May yain itsimpo o may mga pag-ugan nga posible nga mabatsagan kita riya sa may part it Visayas. O kung igo kararo probinsya at Aklan, no, mga kakifay, ay nagapanangasa rung inatawag naton ITCZ or the Intertropical Convergence Zone. O ang taghabagat ito. Check abin naton, may una ba ang low pressure area? Ma'am Chinel Dominguez, kamusta po ang lagay ng panahon ngayong araw ng Miyerkules? Good morning!
4: Malaking bahagi ng ating bansa ang makakaranas ng mga pag-ulan ngayon dulot ng Intertropical Convergence Zone. Maganda umaga po sa ating lahat. Narito ang ating weather update para sa araw ng Miyerkules, October 7, 2026. Meron tayong dalawang weather system na nakakaapekto dito sa ating bansa sa ngayon. Una na dito ang Intertropical Convergence Zone or ITCZ na nakakaapekto dito sa may Palawan, Visayas at Mindanao. Samantala, meron din tayong northeasterly wind flow na nakakaapekto naman dito sa may extreme northern Luzon. Sa ngayon din, wala tayong minomonitor na anumang bagyo or low pressure area sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Para sa magiging panahon natin ngayong araw dito sa Luzon, dulot nitong northeasterly wind flow ay makakaranas ng maulap na papawiri na may mga pag-ulan dito sa may Batanes at Cagayan. Samantala, sa Metro Manila naman at nalalabing bahagi ng ating bansa, magiging maaliwalas naman ang ating panahon, pero asahan din natin yung init at alinsangan lalo na sa tanghali hanggang hapon na may mataas na tsansa ng mga localized thunderstorm lalo na sa hapon at sa gabi. Kaya ugaliin po natin i-check ang social media pages ng PAGASA at ang ating Panahon app hinggil sa mga nilalabas po nating thunderstorm advisory. Para sa magiging agwat ng temperatura dito sa Metro Manila, 25 to 32 degrees Celsius. Lawag, 25 to 32 degrees Celsius. Puerto Guigarao, 25 to 34 degrees Celsius. Baguio, 17 to 24 degrees Celsius. For Tagaytay, 22 to 31 degrees Celsius. At Legazpi, 25 to 31 degrees Celsius. Buong Visayas, Mindanao, pati na rin dito sa may Palawan ang makakaranas ng maulap na papawirin na may mga kalat-kalat na pag-ulan, dulot ito ng Intertropical Convergence Zone or ng ITCC. Pinag-iingat po natin yung mga kababayan po natin dahil ilang araw na rin po sila nakakaranas ng mga pag-ulan, kaya saturated na rin ang ating kalupaan at mataas na yung tsansa na mga pagbaha at mga pagguho ng lupa. Ugaliin po natin makipag-ugnayan sa ating mga local government units hinggil sa mga paglikas na kailangan po natin gawin. Agwat ng temperatura para sa Calayan Islands at Puerto Princesa, 25 to 33 degrees Celsius. Dito sa Iloilo, 25 to 31 degrees Celsius. Gayon din dito sa May Cebu. Sa Tacloban, 26 to 33 degrees Celsius. Cagayan de Oro, 25 to 32 degrees Celsius. Zamboanga, 25 to 32 degrees Celsius. At Davao, 25 to 33 degrees Celsius. Wala na tayong nakataas na anumang gale warning sa anumang seaboards ng ating bansa. Ang sunrise mamaya ay 5:46 a.m. at ang sunset mamaya ay 5:42 p.m. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang aming mga social media pages at ang aming website pagasa.dost.gov.ph. At yan po muna ang latest dito sa PAGASA Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po at magandang umaga.
0: Ang kampiyon na istasyon, K5 News FM.
2: Thank you so much kay Ma'am Chanel Dominguez. At ito talaga ka ni Chempo, magkarangan daw at Miyerkules. Ang mga pag-ugan, manami man doon, agad at least ay kahit papano, gaton nga mga pananom, mabasa-basa man, madiligan. Ang rumanga kaganasan nga mapatubian, kabe pa kuntang bunok man nga raw nga kat kasarangan niya ayaw man pagbahaaman, di ba? At bunokan nga makapaganab-ganab sa ton nga makaganasan, ang pasir iba makahingabot pa, no? Nga makapananom ang mga kaki-5.
0: Puro Delos Pobos.
2: Alas ay 55 yon daton nga oras, ag sa ton ka nga pagbalik, aton balikan ng mga ginpang headlines ta nga mga balita, matapos siya may importante nga mga pahanom daw. Standby!
0: D3Bio Health News. D3Bio.
5: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3Bio.
0: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabakas,
6: mangabot ka. Ano ang mga bintaha kung sige ka inom sa ang D3Bio sa boy?
7: For me, ang bintaha is nubo gidi ang akong viral load.
6: Yeah.
7: Nubo ang viral load, layo kasi ginatawag ng mga masakit ng mga hepatitis, layo kasi ginatawag ng mga masakit ng mga virus gatag si mukatarot lang kaso kiginatapta ni D3Bio adlaw-adlaw ginatapas
6: ang likod sa D3Bio sir boy ano gani ang likod,
7: the monolaurin
6: hindi na ma-produce ang lawas
7: kay
6: kung tugutan man tani nga pa no i-produce na sa lawas to fight against army lang gid yang i-provide sa lawas sir boy
7: that's the reason siguro Doc Camille nga damo-damo gid lubi sa kalibutan
6: correct
7: no
6: kay kabalo ang rason nga ang lubi is tree of life
7: that's the reason ang monolaurin makita mo lang sa D3Bio hindi mo na makita sa ordinary nga vitamin D3. That is the advantage of D3Bio. Kilometers away from ordinary vitamin D3.
6: Hindi lang may ano ka, imnon ka nga ano, nga pangkontra kagaw, nga ang imo lang nga mga soldado sa lawas, ga relax-relax.
8: Oo, oh, gapahuway.
7: Kadami, no?
6: Amo na mga benepisyo lang kung ga inom gigaya D3Bio. But, kag naghatag sa aton sang trust blaster boy, nga, ah, miskan wala mas da. Dali kay tungod sa protocol nga ginasulat.
7: Gafalo kita.
6: Gafalo ta. Especially kung aras 2.
7: Correct.
0: Alright. D3Bio.
6: Another benefit sa Sir GP. Oh.
8: Ang bintaha sa Ditribayo is ang iyagidya again nga virgin coconut oil. Ano ang pinakagrabe nga virus bilog kalibutan na? Not the COVID-19 ah. Again balik kita sa HIV. Hasta subong way panayapon bulong, waay panayapon vaccine, but do you know nga ang pinakauna nga clinical trials for virgin coconut oil is in San Lazaro Hospital. Kinsi ka HIV patients gitagaan nila Sir Boy virgin coconut oil kun pwede pa lang alanan ko subong ni Ditribayo kay same component naging painom sa ila sa kinsi sa ila after 2 weeks of study napatay ang isa Duksam kinsi sila gintunga ang iban placebo ang pito may ara ang tatlo traas ang concentration nga nahatag isa sa ila napatay sa tatlong grabe ang hatag sang virgin coconut oil napatay ang isa after 2 weeks kay manulihin na siya natagan lala na siya nga daan ang duwa naka-recover ang isa Sir Boy kakas ang iya nga viral load sa virgin coconut oil wala sang bulong nakahimo sina it's only virgin coconut oil nga ara subong sa D3 Bio kag wala sa plain D3
0: D3 Bio with Physio.
9: Ako si Jay taas akong sugar pilas ko dugay magayo pero sa nagtumag sa D3 Bio ang pilas ko dasig na lang magayo
0: D3 Bio ang D3 yung may Physio ang Physio yung may D3 D3 Bio mabakal sa mga butika D3 Bio
6: sa mo na nga sa ako niya adlog-logi ko gayon ng D3 Bio Sir Boy number 1 nga namiyaan gigit ako sa D3 Bio na blang dugay man ko mag-ulian nun at least lang nga at least blang bisan edad ko 80 Sir Boy CEO niya po kong kumpanya so, ha? Healthy ang imo nga mga brains
7: 6 ko ba?
6: Tama na bintahan kung nakainom ka D3 Bio
7: nabudol ko sa
6: ganami ang imo nga mga brain cells meaning pa kung nami imo brain cells decision making mga plano mga nami nga himuon mo ara na Sir Boy hindi bla silinga
7: hindi aburido ka
6: nang ulihano na si boss and take note ang D3 Bio pagsulod Sir Boy si D3 makadto na niya no sa imong army and the BCO mauna na siya daan
7: mga cells.
6: Sa simo cellula para magdepensa na daan grabe no
8: kung baga pag ino mo doc may mga 100 kakatrack nga army marikta sa kampo ang mga pulis amo na si D3 ang another 100 kakatrack marikta to yung mga cellula yan dito kami tawgan ka lang namon kung
6: kinangalan na mo backup kinangalan na mo support
8: hindi na kinangalan support Sir Boy kaya to na sa field mismo
6: manghimos na lang
0: D3 Bio
7: ang imo adaptive immune system will take around 4 days to react to a certain viral infection. 4 days. Imagine mo pila na nakasilula to ang nasudlan sa mga virus.
6: Ang replication, grabe na.
7: Grabe na replication to. Hindi nakasalang si macrophage. Hasta lang dahil siya si macrophage. Si D3 Bio, pag tumahal mo yan, hindi na 4 days. 8 hours, anak ka mo nulaw. Rin mo, anak na.
6: So, amo ng bintaha kung adlaw-adlaw ka gainom D3 Bio. Wala sang matabo nga matamaan ka sa infection.
0: D3 Bio.
10: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo doon po, naibaluan ko ng taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. Sandy Trebayo, 3 kabisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Mabagat sa mga butika. D3 Bio! Health News! K5 News FM! Kajami mo sa musikahan, sa balita, maasahan sa public service. Always number one! Number one! K5 News FM! Ang kampiyon na istasyon K5 News FM Yonar Viray Foro de los Pueblos
2: Alas 7 impunto gon daton nga oras ag balik kita sa aton karang pagpadayon sa programa sa Foro de los Pueblos The People's Forum Ag siyempre sa gihapon inyo karang anchorman K5 Leonard Viray Sa aton nga pag ililiba mga ka K5 good morning anay sa mga listeners naton ang nag pugo pamati no sa aton nga programa makaron nga adlaw ita Miyerkules una kay bro Ralph Jan Kahilig no nga nag monitor makaron nga gahon good morning aguna kay Jenny Nagrama Zaulda Jr. No nga nag monitor man good morning kay Five Nard Sarata Bakery Sanlod Libakaw shout out sa mga tagahulita no kay Jeya, Christine Joy Rata Zaulda ag kay Rena May Zata. Salamat gid. Ayan, sige, thank you so much ha, sa mga taga Rata Bake Shop kay nagamonitor makaron nga gahon. Ag syempre una kay Rostom Bake Shop bro, good morning ha, thank you gid. Ag una kay Mr. Rosenelson Delfin nga nagamonitor makarang nga gahon. nakatutok sa aton nga programa na sa ASU Banga. Anthony de la Cruz Cabales, good morning sa mga Cabales family sa Linabwa Norte, kay Nanay Pasing, kay Balong, kay Janice, kay Miko, at kay Kyrie. Salamat gid. Sige, sa mga taga Linabwa Norte, good morning sa mga Cabales family, ha. Kay Marjeline Magsipok Placido, good morning. Aga una kay Mr. Raymond Hervasio, no, nga nagatutok man sa aton nga pag-ililiba. Aga, by the way, happy happy birthday gali anay, no, sa mga naga-birthday makaron. Una gid kay Ma'am Neonet Zapico, no, nga naga-birthday makaron nga agahon, no, makarang adlaw. Bukod at agahon ni hapon birthday. Birthday na makarang adlaw ito Miyerkules. Ngani happy happy birthday kay Ma'am Neonet Naipa Zapico nga naga-birthday makaron nga adlaw. Bay kadlawan kita galit ag mailig. Ang awa ko kinat ga paganamgum ako nakot mga nagahugom tamakot mga inasag. Kay kon tagali kadlawan it barangay ag mailig, no, makaron na happy fiesta lang kinyo tanan-tanan una, no. Ag madyang agang tamakong nung bin makagusot kita karay kwantay, no, madyang kwantay makong masako. Ag kay secretary ni Mayor Tim Ryan Tudusio nga mahugod, no, kay Mandy Orbista, kwan man, happy happy birthday.
11: Happy birthday.
2: E birthday naman makaroon nga daw, happy happy birthday.
11: Happy birthday.
2: Ag happy happy birthday sa akon nga amigo nga dating provincial fire marshal naton iya sa province, kay retired alipatot na niya kung ano ang rangko pag retired na kara senior superintendent niya tayo, no, fire senior superintendent Sir Rowel Limhoko ng taga Roja City, Capiz. E nga birthday man makaron, happy happy birthday.
11: Happy birthday.
2: Okay, napapabisita na ko to sa anang farm to sa Capiz, ay makon ay magayo. Mga yo makon ay may anang mga farm to sa Capiz. Sige makon ay sa pilang adlaw hinagang galing itad Capiz na kay retired dating provincial fire marshal kay Sir Rowel Limhoko. Happy happy birthday man.
11: Happy birthday. Puro
3: de los Pueblos.
2: Ag sa tanan nga naga-birthday, happy happy birthday mga kakipay. Sa aton nga pagpadayon sa pagtalakay na naton kung mga ginpang headlines ta nga mga balita, no? Karanay kita may kantanan sa Rayangarang Casino sa Boracay. Ipakita bi partner, doon nga ron itsura it ginatawag Caban Hotel and Casino Boracay. Ayan. E may andaw't ana nga ginatawag soft opening ko tinalikdan niya September 16, no? Mga K5. Now, pag inamba binaton ginatawag nga nga casino, no? Pag inamba mo casino mga ka K5, ti siyempre una ginakaroon nagkakuan ikaw nagasugag, no? But hindi na kapareho it sugal nga kinabugtawa naton nga mga tigpilang piso gatos hikibot lang ani kitag madyamahamba naton sa aklanon term naton kun damat baskog tamana rusugay man narito tapin sa mga namatyan bay libo kun rutaya nan pat i-compare mo imaw sa ginatawag casino, no, hay masyado taray imaw nga iba kumpara sa nakaangda naton nga sugal riya sa aton sa Pilipinas sa Aklan, no, di ba? Kasi rumangan nakakasugod yang kun aton tanawon every day karon, like in Metro Manila sa Luzon, no, ag sa ibang nga mga bansa, no, nga may mga hotel and casino man mga big time, no, ro raya karang nga mga tawo nga nagasugod dina. Pero siyempre, mamba naton sugay man abi gihapon doon, no? Sugay man abi mato doon, involved man sa gihapon is kwarta. 'Di ba? Kwarta. So, dayon sa bilog sa ginapamagabagan, it aton karamisbo nga simbahan Katoliko, no? Especially ko aton nga Diocese of Calibo. Eh, may magin pagwa si Calibo Bishop Cyril Villarreal kon pamatian taro last program ni K5 Romy, gin plastar na, no? Ro mga kaparte ko statement, no, ginpagwa ng statement. So in short, katupaman, ito panay ko spiyakman, kat, ano paning kasino, ato rin ginabalak, mananay ka to sa Boracay, way back 2018, no, kung di akong kasabi, 2017, 2018. Napugan to because nga, babo nga mga sektor doon nag, builog, no, para nga ipaninggitan nga, no to casino. No. Wapatanay ko mo usoro singgit nga no to Boracay Bridge. Wapatanay ro mga Boracay Bridge karon. No to casino, no. Rin patanay ginapaninggitan ka to kasi amo nga mga negative effect. Once nga ma-i-decider kato nga chimporo ginatawag hotel and casino sa Boracay. At that time man, the previous administration nag-against man gid sandag kato ay because alinon ay dindo limog itaklanon eh, di ba? No to casino dahil abo nga masarang maapektuhan na sa Boracay ag finaka first na nga ginalatag katong explanation ay wata namon kinahanggan, no? Inita namon nidro mga mauron nga klase nga business iya sa amon sa isla ta Boracay. Para nga nano magsanyugang ro turismo, no? Para nga ro iba nga mga klanon nga wa itrabaho, may masudlan nga trabaho because of the hotel and casino sa Boracay. Hindi ko ba abo man nga pwede nga masudlan din nga hotel yang, no? Mga K5. Ag pila gid ro tax nga pagabayaron ita nga igabayad itay kada nga hotel and casino sa local government unit sa Tonyo province. Pagi sa mga taxes. No? That's why nga sumatotal, majority ka to ka mga klano na gambal, no to casino sa Boracay. Nga maroon nyo wag ito ang madayon. But nakibot kita, second week it na yung nga nagtaliwan nga bugan, Setyembre, nga may soft opening, agaron makita ninyo sa picture, bukon tarot AI, hindi ron imaw mahambay naton edited, no, kundi doon yun man mismo nung gin-post itra Facebook page itraya ka nga kaban, hotel and casino sa Boracay mga kipay.
12: Komentaryo nga patas kag servisyo nga wagas.
2: Aron makita ninyo ro taga kaban, casino sa tunga-tunga and then raton nga municipal mayor Itmalay Mayor Frolibar Bautista, ag sambilog nga nga taga, kung mamukaan ko ra mga K5 taga Kuwanda eh. Hindi ko mamaisot ra ng itsura eh. Yes, taga provincial government. No? So, kung naton tanawon, haron yung itsura ho eh. Sambilog pa partner nga slide partner, tag kung ano imaw kabahol, nga structure, no? Nga gin, gilatag sa Boracay. Yan. Himakon mo rin, partner. First, second, third, mga fourth floor imaw, no? Oh, hay makasugod ba karon do mga ring bit-bit nga kwarta hay mga 20 mil, 50 mil, 100,000 pesos. Oh, makasugod ka ba di karon nga ring bit-bit nga ron hay medyo imo ka pangani ka buyot ko 100,000 pesos. Oh, ay pang kwanta imaw, pang big time ta na nga mga sugagan. Nang anero mga nagasugag ta karakat mga kurap sa gobyerno. Nang mga nagasugag ta karakat mga nagaubra ko no sa gobyerno bananda like mga BGC boys ka to. No? Pag hinapa mo BGC boys, dato ro mga empleyado it DPWH sanday mga Henry Alcantara, Bryce Hernandez, nga kita mo during the Senate hearing, di ba? Ginapang galaglagan sanda nga ro mga imagine mo ha mga 10 million pesos pagkalintik grabe nga kwarta ginapang pirdiyang kuraya nga ra nga mga BGC boys tawgon it Senate that time. That's why BGC boys ay instead nga duty sanda karang opisina bilang mga opisyales, no, it Department of Public Works and Highways ito to sanda sa BGC. Sa ito sa mga kasino. Oh. Agro-kwarta at anong ginapang sugag, found out nato nga, kwarta at agaliron it gobyerno. Nga halin sa anda nga mga pangurakot. Imagine mo, di ba, sa presentation, ni Bryce Hernandez. Una nakatambak-tambak ro, raya karanga sa lamisat bilyaran, no? Sa bilyar table, una nakasagansan do tumpok-tumpok na linibo, bundle, no? Nga sa kanda sa kada bundle tig 100,000. I mean tig 1 million nga ginyani. Makon mo ron? Sus, Ginoo kun Dios patawarin makon kita. So guys, nagapierde sa na 10 million. Una sa record doon, ita raya karang kasinong ginadtunan nanda. 10 million. Kung gadaog man sana ko namat, 5 million. Pero gaban gid ko no, pierde. Pero yung galing, aron, mga kickback nanda, hugay man nanda sa mga kalukuhan galing nanda nga ron sa DPWH. Di ba? Example kung malatara, in short, ro mga nagasugod din na, bukod at basta-basta nga mga tao, may kwarta. Hindi, what ang hamba nga politiko ha? Iba, may politiko man nga what kwarta? Di ba? What I mean is mga big time, negosyante, mga kilagagot anang nga mga secret millionaire, abisar secret, ay kilagagapon. Di ba? Mga nagasugod pagidri na. Kat mga wauta bagahawas naga problema, may mga businesses at asanda sa bilog ng Pilipinas, no? Mga K5, nga una taron, gahuat asanda it mga monthly income nanda, then araro bayad sa tanan, nga gastos na ton sa ton company, araro limpyo, pak, butang sa banko. Mga wauta sa naga problema, bagay pang adlaw-adlaw nga pag pangabuhin nanda nga kinangan tang mga bakat bugas, suga, kuryente, tubi, no? Gasolina, o ta sanang nga problema gid nga gaisip pa nga sing pakita mabuog ay may una ta sanang nga kwarta dahil may una sanang nga mga business kubabo nga mga business. So, mga mauron ta mga tao gasugod kada sa ginatawag casino. May mga mauron depende sa klase it casino, di ba? May naman nga mga maintukan nga klaseng casino nga kun amat na afford nga magsugod karon do mga butang naton raan nga kwarta gang is may mga tinago sa bangko nga mga 2 million. Kasi 2 million maintok katarimaw sa makarang nga tiyempo, sa makarang nga year, no? Katong tiyempo kabubahaw taron kasi makara bakay kat house and lot. Maintok malang pila malang square meters and then mga daywang grado, mga 2.4, 2.5 million ring magastos. Pag-abot sa construction yung taron, ha? Mga K5. Oh. 'Di ba? Mga 2.4 mga pilang square meters malang may daywa kat normal lang gid nga size it bagay nga may first ag second floor ikaw nga masa first floor nimo is una may sala may dining area ka may kitchen may daywa tatlo ka kwarto si babaw ag depende sa mga gamit nga ginapangbakay mo ag design it bagay mga buton yung taro 2.4 million mauron yung taro abutan ko kwarta ang mga 2.4 to abutan ta 3 million di ba? Oh. Hey, may mga small time nga nagasugod karon pero gaka lang. But kun hambago naton nga mga pobre nga ra nga nagbaton malang it uplift or tupad or raya nga ra nga four piece. Ang isugay pa gid, hindi sana pwede ka sugod sa mga mauron nga klase nga hotel and casino. No? Agropormahan tananda karon mga siyempre mga nakamakarabi man naka-coat, no? Mga bisan nani naka-t-shirt yang ang datakaw nga mga t-shirt, makabakay ko, timot, mga flat screen na TV. Mga Gucci nga ron, ag, ano pa ni ibang mga brand. Yun, wamang kitabit, maurong gambong, wamang taksag, anong brand mahal. Di ba? May mga maurong, anda simple t-shirt patasin mo, pero makabakay at mga cash nga flat screen na TV. Sa bilog na ng purmahan, imagino mo sa mga Bryce Hernandez anay, ran na nga mga Rilo, nga mga Rolex, di ba? Makapobrout at bagay. Gaturon sa mga casino na sa BGC. Ag sa ibang part it na Metro Manila, gasuga lang. Oh. Hunter mga maka-afford karon. Now mabalik kita sa issue sa casino. Okay? So ginlatag ta malang ron ano ron mga may kantanan sa hotel and casino. Ito siyempre hotel. Oh, pwede kon mga gaoy kon linat linibot-libot sa tinaya taya ti occupy kat hotel nina. Riba karon may mga mag-asawa mat aning partner no instead nya mag-uli pak tuwog lang and then bakasyon na sa Boracay. Mauroon abiman na rin ang himuon. That's why may natawag hotel and casino. Ag sa ako nyo ng buong information, hindi gang ruin yung mga bagay rin yun na nga makita sa Boracay, but may una pag-i-drone mga ka-K5 nga mga I think may kanon una daw mini swimming pool, ano pa nito na basahan sa nato nga page, Iba pagid yung mga daw makaparty ka o nga maka-enjoy ka. Na, kung maga in short, katon, ng mga normal nga mga trabahante, gastos, kada tikang mo nina, kada ito mo na kung saan nga part, it kasi, hotel and casino, gastos malala. Oh, ay, baka ikot mga drinks, etc. Bukod na rin mga, tig, mga 30 piso, 60, 100 gatos. No? Kundi, linibot akong dinaro kada serve, ginyot kung anong nga mga gina-avail mo dina sa hotel and casino. Okay? So, again, mabalik kita ng hambat simbahan natin. Hindi kita sanda pabor. Nga na ginakol ng daro attention. It aton ka nga official it gobyerno. Now, na-interview kahapon ni K5 Romy Kahilig, ro SB member natin sa Malay with SB member Palma Jr. Ag sanda naghahambay man mga K5 nga nakuan man doon na nakibot man nga man it naitigayon doon yung may mga opening gun. Ewan man ako makita nga nito si Sir Alan, no? Kundi rakon na rito nga nakita si Mayor Gidaron. Ag dapat imaw ka raro mag-explain kung paano nataburon kasi kung wa man mag-agi sa province, ti ano ro reason nga nangin proseso nga man ita nagkwando, nakaubra na rin na itanda ka ng structure at may mga soft opening na. No? Dahil din man do ginakangawaan itaton nga simbahan eh. Dahil simbahan sa iba naton, kontra kita sana sa kriminalidad, kung ano pa rin na nga mga hindi manami nga hilimuon, kapareho ko sugal. No? Andamat ang gusto igayo raton nga mga pumuguyo sa pagkalulong sa sugal. Yes, of course, pero sabi ko ro yun, yes, hindi ma-afford it mga pobre, but bisan mga negosyante, may posibilidad man nga kalugyan dahil butang ta milyonaryo ka nga ni naka-avail ka na makasugod. But sa pagguwa mo, milyonaryo ka pa bagayhan kung kapin na-addict kung gid sa sugag ang gusto mo nga makabawi? Ay hambal ko nga ni, bukod at basta-basta ro pagtaya ka ron dahil sa sangtayaan ko iba, para katon nga pobre, ay sa lifetime at naton yung hindi maubos to, like mga million-million na bingaron, di ba? So may una karon nga naganuuman nga dating sikat kilaga nga negosyante nalulong sa rin yung mga kasino, again, sugal nga ni, nasamad ra pamilya, nasamad ra business, pati imaw nasamad man da uuun ay nagalitik, ay paano na na mabayran pagidroan na nga kautangan. Nga sana dating nga naga-enjoy kung anda nga manggad, anda nga ginkabudlayan, but siyempre, in-intrat sugal, nasamad, rutanan-tanan, family na, business na, ag-anang sarili, no? So, dun doon mga pinaka-worst nga maagyan ninyo kung malulong ka mo sa isang kasugal sa casino. Kung wakat control, no? Sa imo karanga sarili. Wakat control, dun doon pinaka-delikado. So, nga nindo na, pangutano na ton dahil hindi man doon siyempre nga mag dire-diretso ang sandar o kaban hotel and casino nga mag put up ko na rin na nga negosyo nga without any clearance documents nga i-process aton nga local government unit it Malay. No? Ag sino kararo nag-endorso? Ag ano nga year nag-amat-amat na sanda it proseso kanda nga mga kinanganon din na? Oh? Dahil I believe mga ato patang chimpo siguro makondagi na pang amat-amatan, no? Ag kat na da union, gin amat-amatan mat-construct, and then, pag-opening, kibot na lang riba, no? Pati simbahan na ka na kibot ay, ha? Manit may hotel and casino. Di ba dati sa time pa ni Digong, may mga nag-propose man karon din na dahil nga ni kuno parang nga magmas pagid nga magsaniyog raton nga turismo na sa Boracay agro mga wat trabaho nga mga klanon makausoy trabaho rin na bisan andayang rin na nga mga utility no kun ano pa nga siyempre klanon no dapat ipa-apply gid rin na no hay ho matuod may positive effect man but kung aton binagbinagon daw mabahaw siguro ro mangingin negative effect. No? Sa pila naton ka makigmanghuran. So inuna na aton balikan si SB member Apolinar Cleope member imo da ita game and amusement, no? Nga committee ba, headed by Sir Board Member Jupiter Galinero, ag chairman si Board Cleope, ita Committee on Laws, Rules, and Ordinances. No? Ay, siyempre, parte sa mga laws, to mas detalyado imaw kung ano, nag-agi baga gidmanda sa opisina ni GOB, sa provincial government, no? Sa aton nga sanggunyang panalwigan, or ba sige indurso at aray it mas mataas nga tawo nga nasa national government or national nga office, no? Basi may mga mauron tabaga nga man it daw shortcut na ro na tabo. Okay? So balikan ta rin do na with Board Member Apolinar Cleope. Alas 7:22 oras agdayng oras balita tod katon it kada nga D3 Bio kung gusto niyo nga mag-ayo sa gidabatsag jong kabalatian mag-inom it D3 Bio. D3 Bio may sangkap nga extra virgin coconut oil nga manggarunon sa MCT or medium chain triglyceride nga nagabulig protektar sa aton kadang ikaayong gawas. Ani dapat mga ka-K5 ang inom kita-kita at D3 Bio. May ketones nga nagaserbi nga pagkaon ko brain ta para healthy si brain hindi kita mangin malipaton. Again, mag-inom D3 Bio.
12: Yonar Viray, Puro de los Pueblos.
2: Sa aton ka nga pagbalik-balikan taro na, good morning anay kay Ma'am Tessie Suggang nga nag-monitor makaon sa may kamaligan sa Batan. Ag kay Sir Richard Rodrigo Wa, no, nga nagapamati man watching RPC Ibon MPC sa may Tabangka. Ayan, sige. Sa mga amigo ta nga taga RPC Ibon MPC sa may Tabangka, sa Numansia, kaon sa may likod munisipyo, good morning kinyo tanan-tanan. Nga nag-monitor makarang agahon mga kakifay. Sa pagbalik ta, balikan ta si Board Member Cleope ag next day naton ro taga Pidaw, no? May mga ginbaton nga cash do aton nga mga PWD. Paaling kat mga wapatabaga ka pa register ya sa aton sa province, ano ro pwede nga mahimo nang dagod maka-avail man it bulig ba kun may mga ginapanagtag nga ng ayuda. O, balikan ta ron tanan matapos siya may importante nga pahanom-dom, standby.
12: Ang kakampyon ng estasyon sa Kalibo Atlan, 94.5 K5 News FM. News FM. I Care Gold.
13: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga nga akon nagkasugata. Ambal sa akong doktor, normal ini sa mga tao nga may katarata. Intestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako kada gabi kag makabasa na ako sa mga magagmay nga letra.
12: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag iCare Gold Capsule ka. Ang iCare Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sang mga nagkalain-lain nga sahe sang sakit sa mata. iCare Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sa

0: T3 Bio with Physio.
1: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa T3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
0: T3 Bio, ang D3 yung may Physio, ang Physio yung may D3.

0: Ibogi.
1: Mighty Shape.
2: Mabaka sa mga butika.
1: Extend Food Supplement for Men.
3: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dakogin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang unabi daw wala nagiganay, pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Ipiti Ibogid.
1: Extend Food Supplement for Men.
4: Lagi bang matamlay
5: o mahina ang memorya ng anak mo?
6: Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang

0: memorya ng Memory Advance Serum. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Serum.
1: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
2: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
1: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
2: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
1: Clinica Deo Fresh. Available now.
3: PDX Beauty Soap.
4: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
3: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
5: DTX.

0: You're listening to 94.5 K5 News FM. K5 News FM. Ang kampyon na istasyon. K5 News FM.
1: Yonar Viray.
0: Foro de los Pueblos.
2: Alas 7.30 iunogon daton nga oras ag balik kita sa aton nga pagpadayon sa programa sa Foro de los Pueblos, The People's Forum. Sa gyapon ninyo karang anchorman si K5 Leonard Viray. Before naton i-check sa linya na partner sa Colag si board member Apolinar Quiliope sa din karang parte no sa Caban Hotel and Casino no, nga nailatag rin na sa isla naton it Boracay. Eh, kung balikan ko ron, nag-attend ka to, mga mismong mayor it Malay, no? Malay Tourism Office, si Hector Casidsid, o naman, yapak Captain Imaw, no? Attorney Selman Ibarita, ito provincial, Aklan Provincial Administrator, yan, nanambag ko kinang taga-provincial government. Mga LGU Malay officials, pati rong pagkor. Mga kagip. Una nag-attend, sari nga ron nga nasambit nga soft opening. Pero gina-expect ka ni Karamaron nga nalipay ro LGU, ti siyempre may mga nag-aabot sa 300, mga sobra 300 eh, no? Din lang sa pag-ibati ko last September. Mga out of coverage. Sige yang, ay nagapamba, bimot 7.30 ko nungid. Dapat exact 7.30 ko no eh. I-call back ang partner, sige-sige hagang.

0: mga masobra 300 ka mga malinons gid. Pero sarang nga makasugod sa rin nga kompanya para nga magtrabaho, no? Depende yun sa kung ano nga mga posisyon sa narina nga pagasudlan. Pero yun do mga promesa, no? Mga K5. Kwan eh. Ginkabig nga first license hotel and casino. Ginbuksan kita kuno rina sa isla taya karang Boracay, no? Abo ron din na may bukon ta ron ba sa maisot yang kwan na struktura building di may pakwan ta ron din na may mga pwede ka ting ka pa mini concert, no? Pwede ka man din na ka abimana buit unit, no? Or sa ring hotel ag gusto mo nga mag vacation it mga more or less 1 week, no? Tapos may mga kwarta-kwarta kat imo mga halimbawa halin kasi ibang bansa nga mga kilag nga halin ka man sa kilaga nga mga pamilya or kan ka man dito negosyante ka man, no? Tipo pwede ta ikaw maka ma-avail ta ni mo ron yung hotel and casino, no? Nga makabig pagid ko iba nga mga kigmanghura naton nga sambilog sa mga makapa bit-bit makainganyo it mga turista nga mag tabok rito si Isla Boracay. In short, mas pagid ba na nga mag-aabo. Pero rin nga rin mga turista naton dito, no? Kung may mga mag-fall kwa nagid, mag-fall nagid ro rin nga rin operations it na sambitan ka ng Caban Hotel and Casino. Rin na nga gina paabot gid depende ay alin mo ay nagpaabot ana itay ka nga kumbaga do nga action do simbahan sa ton nga provincial government, no? Agkabay pa nga makwandaya masabat man ko provincial government ay hindi man da pwede nga hindi na masabat dahil ngani nga may pagkangay man, no? Aguna sa una sa reunion nga event nag attended daton nga taga provincial government at papagi kay attorney Ebareta, no? Ti una man imaw eh. Masikon may mga info sanda kung paano rin na naitigayon una sa ton sa may state kay nga Boracay. No? Mga K5. So indo na ang ano naton ay out of coverage pa si board member Apolinar Criope, pero iyon imaw makarang morning sa Kalibo ay makarang Wednesday may anda karang session, no? May anda karang session makarang adlaw it Miyerkules ika 57th regular session katong yung sanggunian palawigan. So naton doon balikan imaw, no? Ag kung maabot naton anang linyada mga K5. Sige, malikyan anang anay kita partner ang agang gidra ng linyada iya kita partner paki on the special communication yan anay kita sa rayang-rang manami nga balita sa aton nga mga person with disabilities or PWD. Ayan. Paagi kay Sir Randy Ribaldo ay mangutana lang kita ka na kung mga pila ka aklanon nga mga PWD ron gin ron nakabaton, no? It rayang-rang grasya ag pila kalibo randa karang gin baton, no? Mga ka-K5, pila kalibo. Doon na ito yung pangutana sa aton ka nga taga, mismo nga taga Pidaw, no? With Sir Randy Ribaldo. Dahil abo abi nga mga kwano, PWD, nga nagapamati ka aton, especially may mga bata pa, no? Ag riba karahay, nasa middle age yon. But, paki-plasta na partner, okay na si Sir Randy. But nagapangutan na sanda kung paano man sanda karon makapag-avail ay medya ribabi malisod gid apin ros kondro situation ay wa bagayt may nagaalalay kanda, no? Mga K5 yan ay aton timpranuhan si Sir Randy Ribaldo aton nga provincial disability affairs office head para sa rin nga detalye, no? Sa rin nga manaming nga balita distribution of transportation or education assistance sa aton nga mga learning student with disability. Alright? Sir Randy Ribaldo, sir, live kita sa K5 News FM Galibo with K5 Leonard. Good morning.
1: Good morning, no? Sa atong pamati sa K5 sa Kilon, Sir Jonay.
0: Tempranuhan ako ni ko, sir, ay madyang aga nga birakon nga sa bilog nga nakaset makangagaon 7:30. Ay tempranuhan na ako ni ko, sir. Okay lang, sir?
1: Okay lang.
0: Sir, anong oras kapon kita nag-start sa nga nga distribution ko, assistance nga sa aton nga mga PWD, ag anyo nga inisyatibo raya, Sir Randy?
1: Okay, thank you, Sir Jonay. Regarding sa aton nga distribution kahapon, almost 7:30 in the morning, nag-abutan yung taraton yung mga recipient, no? So, alas 8, ay nagpa-kwa na nito pa, nagpa-pampang para sa mga inunga at mga ginikanan. At yung pag-abot ni Governor, ay insidida ay nagtawin mo at mapigunan ng pamisaya na nagpa-abot mo, na panahayon doon na pag-suporta sa programa at PWD, especially sa ato ng mga learning student, no? Nga, ito niya ni ay kaya papano ay makabulig ato ng provincial government Baklan. This program ay it was started no in 2019 kay father na kay former governor
0: Joben
1: Florencio Miraflores no ang amal dito kalaw mag umpisa dan ay pananaw o kamagayran at mga inunga iya sa probinsya Baklan. So after the term ni Governor Joben ay ginpadayon ni Governor Joen dahil nakita na nga rumah programa panang ama ay dapat i-sustain because nga mga programa nga para kita direkta sa mga beneficiary, especially sa ato niya mga inunga nga nag-enroll sa mga nag-esertary eskularahan, no? Kaya it's a form of encouragement of the provincial government through the leadership of our provincial governor, Miraflores. That's why naging pananaw nga ayudahan ng mga inunga, no? It's so happy niya mga it was discovered naman niya abuon dali ng mga inunga makaroon sa mga balwa-balwa nga nag-abat-amat at enroll, no? Sa isari ng mga batian sa mga pangkamit ng inunga ay nakaka-abil sanda as long as may reported kamon ro aton yung mga tatapan at eskwilahan. So, right now, napamaagi sa Jonah niya aton dito ko nga ginapapan mo record with the help of the 17 municipal person with disability affairs officer agranda na presidente man itagsa-tagsa kabaluhaunan yung mga PWD o nag-monitor ko rin ang programa.
0: Okay. Daya nga rin mga beneficiary naton, pila rogin abot ka rin tanan-tanan nga naka-receive it financial assistance sa itong provincial government?
1: 1,678 na sa datanan na naka-abil. Actually, ay may atong mga abot ko nga kan nga wa ko nang malista but sa to say mo na may ato na din nga cut off limit to year 2025 nga to nga kapat ay mabato ni namo ng mga names. No? So simply wa magamit may mo kundi raturo kada raturo gin butangan ipundo para maitao sa mga recipient nato. That's why nga medyo amagari ni Governor na dilihan kita dahil dapat kontara ay either June o July sa December but it so happen nga may mga problema nga nagtuhaw sa anang mga requirements ay pero sige daging kung mani governor nga ayo sa tatapan ni tatun niya provincial accounting ipastrack no pag audit agad may taulon sa mga inunga kung nasambit niya ba, nga amount.
0: Okay, so bako mo kabo 1,600 plus hello, nakapag-avail.
1: 1,678 sa tanan doon nga naka-avail.
0: Oo. So may mga nakita ako nga may mga buyot nga cash, no? Siyempre, dawa man ka pare kung pila kalibo. May mabaho-baho sa student or iba man sa ibang...
1: Kapangarihas pa lang sa daron, kipay, yun na, no? Kapangarihas pa lang sa 2,800.
0: 2,800?
1: Rin din ay equal para pair sa tanan, regardless nga kwa, no, mag-granon o pobre o middle class, as long as anda ay naka-enroll ng mga inunga, that is a part of encouragement na para taro nabi sa mga inunga, bukod ako para sa ginikanan, kundi para ta mismo intended at ato na provincial government sa mga inunga to encourage them na magpadayon ay pagtuon na pagsukul sa anda nga ginatubang na crisis sa anang kagawasan.
0: So, doon nga ron is educational assistance matod ganda. But may iba pa gid nga nagbaton nga nasa middle age no nga wot aga eskwela, same man gyapon ang nga nabaton nga assistance kahapon.
1: Actually, ay, niya nga, may mga sa ako na BBC, malawang panan, nga, gambay natin yung mga Jerusalem Transportation Allowance. Uh-huh. Kaya nga, may una kitang mga igmangod niya, indigent nga, gambay natin nga, nagpadayot itagtuon sa kuliyo.
0: Ay, okay.
1: Ginparanaw man natin sa mga mabuligan kay papalo nga, the same. Sa so, ginabaton man, itaton yung mga elementary, no?
0: Uh-huh.
1: So, ito hapi niya mga, o yun nga rin nga, kung na iwasan na kasuhod sa scholarship itaton niya provincial o ini scholarship grant itaton niya government.
0: Mm-hmm. Okay. So pila kalibo tanan-tanan do milyon do gin kuan kana gin panagtag sumatotal si Randy?
1: Almost 5 billion yung man bang gin kan kurang 5 billion do gamit na pondo.
0: Mm-hmm.
1: Para yung mga additional assistance, no? Pero abo kada atong programa sa provincial government ay yan ay rin ro pinakamabaw na mo na educational assistant.
0: Okay, so mabaw-baw tagalit no ginusuyan kita galit budget ra ni governor.
1: Oh, tama ron no, din kan di sa local finance na ipadayon do pag-appropriate ay nayang para ron sa lokasyon ay para mag-develop ato ni mga inuna.
0: Okay. So may una gid kara si Randy nga nagapamati nga siyempre, may mga membro at pamilya nga hindi man kantigo ba magproseso kung paano sa na makaparegister sa inyong opisina. Agad kung may kung anong assistance salin sa nagkasarisaring opisina at gobyerno ay makabaton man baga sanda. May unang ikaroon nga wagid mayakip kahapon, no? Ag madyagod na ila man kung taasanda nga makapag-avail ka ra. Ano randang ka manaming ay muon?
1: Tama ron na kay Prime Generado. Actually, ro, kanabi ka ra, responsible ka ra, bawat LGU sa 17 municipalities.
0: Dito
1: din na nato ng municipal pin daw, agro ato niya presidente, personal disability, na mag-coordinate sa parang mga principal o teachers in charge kung mga children with disability ang mangayos sa certificate, ipuno na the teachers sa nag-instruct sa nag-taot certification ng mga school, baga, naroon na naka-indul sa andang na eskulahan.
0: Ag dapat man ay may unang ikunta man nga nagakwa no proseso nga bisan magpamagay-bagay ro municipal pidaw nga said ba ko identify man nanda kung sino rin na ro mga inunga nga may nga makonsider na ton PWD no i-assist nanda good maka-avail man si Randy kung mga maurang ayuda e diyon sa namang hugat nga ito ng pasukisina.
1: Actually, di ba yun, nag-empowered man nanda ka na ro mga presidente at bawat barangay na base may mga sa barangay ng eskwelahan
0: nawa
1: makabot sa munisip sa plan. Pero DepEd mismo kara aware sanda sa DepEd dahil yan nga may andang monitorin sa mga special child nato no na dapat i-report ang dakamon pero mga special child ka nagtuon sa iba-iba mga sari ng barangay. That's why nga ramon nga gipabot ay especially makaroon nga roasted nato na ay mabahugit na ruwa na karang nga pag-alaw nga masuportahan natin.
0: Mm-hmm. Kasi, Ribabe, pag hinambat ang PWD, hindi makatikang, sa may problema sa Alima, and then kung ano pa nga bagatian, no? Daw Ribabe, sa pagtanong da nga yung sakit, ay pwede tagali apply man sa pagiging PWD. Ngayon, dapat lakaron at nandaron, si Randy.
1: Tama ron, may nagalibot mo takaw sa bawat munisipyo, tagsa-tagsa.
0: Oo. Ang saan na rin ka-assist kung no yun is makonsidered natin nga sa PWD?
1: Oo.
0: Okay. So, kahapon, raya nga rin nga minsahe ni Gob, asay ko mapiko dahil may anang ginatunan man kahapon. So, kahit pa paano, ay nakapakita imaw, nakapabot it minsahe, nga ato ang mamukina, no? Nga daya nga rin is ligasiya ko anang ama, nga makaon is second district congressman. Siguro makon, maon si nabudgetan kita rin 5 million sobra, no? Para sa aton nga taga sa mismo mga PWD naton ano ra yearly na ra or
1: every school year na kita yun na every school year ganero na para nga every year na gina sa aslo ka nag-enroll san dapat ayon don pan kita yun na
0: basta nagapa enroll may una gid nga aga siyempre may record ba nun sa DepEd nga kung enrolled gid man sanda may assistance gid nga mabaton yan dapat ay ro may mga inunga rin na nga PWD ay ipasugod na to na yun na assist man na to yung provincial government, no? Sir Randy? Okay.
1: Tama ron doon.
0: Oo. May dugang ko, Sir Randy, may mga nagapamati nga nagapabot mat minsahe. Gusto man makapag-avail ko inyo nga lang ginapost man sa Facebook, no? Nga may mga pa-wheelchair, etc. nga pwede na nda magamit sa kat mga nag-ubra patangani nga ra, nagapangabuhi patalaw-adlaw, Sir Randy?
1: Sarang sa naroon niya magpag-angot sa mga opisina o sa municipal pidaw, kung may mga kinanganon sa assistive device, no? Makauna niro na nag-meeting kami kahapon at mga may municipal pidaw na tutukan namon, may amon nga ginagtanaw nga partnership sa Iloilo na regarding sa mga prosthetic na plan na pwede nga magamit ni Taton sa itong probinsya sa plan.
0: Halimbawa sa may mga problema sa Siki Abimana, no? Ay medyo mahal abiron eh.
1: Oo, ay may ato niya, kung hindi naman niya makipag-partner kami sa Sudad Itililo, may amon itong nagpabot ka mo. Basis sa mga pilang alaw, ma-invite kami kimo. Kung para masairan mo kung rayang-arang partner naman ay makabulig sa itong probinsya Taklan.
0: Oo, good. May palastar taman kasi may nagpamatik at abikaton nga mga PWD, no? Nga naghuhugat man doon siyempre at mga manami nga bulig alin sa aton nga gobyerno probinsyal. Sir Randy, imong nga mensahe bi sa aton nga mga aklanon nga nagapamati, no, bilang head itaton nga syempre provincial disability affairs office naton.
1: Rato nga mapabot padayon nga aton nga mga ginikana, no, magsuporta sa mga inunga nga children with disability. Nabuliga gid nandar mainunga nga gabayan, no, na makatuon, nagrodsanda sa sarili, makatindog sa sarili, matanandang pangyoson, agrodsanda rahay maging mahambay natin, makabulig man sa ito nga gobyerno. No? Abuhon yung mga PWD na nag-exist makaroon yung mga bright man natin.
0: Oo.
1: Salamat din po kita, Jonard.
0: Sige, sige. Sir Randy, thank you man. Good morning, Kimo.
1: Good morning, man.
0: Okay. Si Sir Randy Ribaldo, aton nga PDAW head. Oh, mga kaki-5. So, babo tayo naka-bill kahapon. Nga ako't punong-puno, tanaro, kutanawon ko ay right side nga part it ABL Sports Complex. Higit pa airconan, gita sanda. At aman man na K5 na, andang event kani mana sa sugod at ABL, at passport on wheels naman na to, ginbunag naman na sanda sa silak. Ay, that time, may event ka to DOST, di ba? Sa ABL. Oh, ay wagit at may mausuyang ka to nga pwede ito sa naibutang sa passport on wheels. Nga nito sanda sa silakan gidanay. Although nga ginbutang at tent ay wagit na maayos. Siyempre, bisan may tent pero hangin nga naguhuyop ay mainit. Ere nga rahi, siyempre may mga PWD kita nga mga pinalangga. Ay, dapat gidaron nga una sanda sa manami nga venue, no? Nga magamig-gamig, mahuandong. Oh, ay ginpagamit ro ABL Sports Complex. Agharon do mga PWD naton, miyembro at PDAW, yasa clan, headed by Sir Randy nga ni Ribaldo, agharon do mga binipisyaryo, 1,600 plus. Ang nagkabaton it 2,000, pilawot ang anira ng hanabaton ito nga 2,000, haraw eh, buyot ka unga kahapon, kita naton nga gina, 2,800, naan, 2,800. Tigday 1,000, 5 gatos ag 3 ka gatos. Or no gin panagtag kita gin separate kita kanda para won it may magpasinsilyo. Oh, ito itay. Ay daywa ka tigsang 1,000 sa bilog ng 5 gatos ag 3 ka tigsang gatuson. No, oh, ti 28 tanan-tanan. Okay, mataton nga mga PWD kahit paano nabuligan sanda, no? 28 ka na pag-abot sa eskwela, kaping kon na sa elementary ka, ti mabahot aron. Siyempre may mga notebooks karon makaranga time, di ba? So, rin mo ka nang pwedeng may baka, kung ano patay yung kugang na nga gamit, ti mabakit ako mga inunga, ikalipay tanan daron. Kapay pang gamito niya sa tama, especially sa maginikanan. O kung may pwede man, may mga maintenance sanda, yung bakit maintenance, yakman na doon nga bulig, sa 1,000 plus, ti kung sumahon na naton matuod, mga K5, no? Maroon nga nag-ahambag si Sir Randy to nga nag-abot ito gahagos sa 5 million ay magtig 2,800 itimes mimaw sa mga 1,600 ay kwanta matuod 4.4 million, almost 5 million ta matuod. Pero gin panagtag kahapon ngadlaw mga kakipay. Foro de los Pueblos. Alas 7:52 raton yung oras ag dayong oras balita tod katon ita power duo combination ng DTX 500 ag Mighty Zero alkaline nga vitamin C. Pabasko ko naton ng immune system, no? May mga ginabatsag kamo rin nga trangkaso imniagit DTX 500 ag Mighty C. Eh pwede ipaaman mo pa si D3 Bio, eh, power trio man sandara. Yeah! But through DTX 500, tinakabig na superior antioxidant nga nagasuko sa bagatian nga diabetes. Ginabuligan pa ma-regulator ng blood sugar level sa ton ka nga gawas. Ginaprevent ng mga oxidative stress at anti-cancer pa mga kakifay. Ipaman mo pagid si Mighty C. Ay kung may bastante kang vitamina sa gawas, hindi ka pagtabla din simpleng trangkaso, ubo, ag sipon. No? Ag may mga allergies ka mo nga daw allergy ka sa pagkaon, sa kung ano pa rin at tanom, gahanggop ka sa mga sapat, no? Gapangato ka kung kisaw at pahuway at sing allergy sa imniagit Mighty C raw alkaline nga vitamin C para masolusyonan yung ginabatsag nga allergy ag syempre pampabaskog aton nga tugan masuportahan aton nga cartilage ag aton nga mga joints nga kung amat nagaguya kahapon na bakungan eh nagatikang-tikang kita eh madya mapuy-puy tamakaw na aton nga tuhod iti imlangkot Mighty C pagka 2 to 3 hours duga gagi dindo sikreto DTX 500 ag Mighty C raw alkaline nga vitamin C. Yonar Viray Foro de los Pueblos. Sa aton ka nga pagbalik mga kaki-five dugang pa nga mga balita matapos siya may importante nga mga pahanomdom. Standby.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
3: Setting Grace Paglumutan, 45 years old, Kagahilamunan, Barangay 1.
4: Ako,

0: DTX 500.
1: Paano madula ang madamo nga mga punggod during sa iyong mga soltero days? Paano ang DTX 500 makabulig sa madamo nga punggod sa iyong mga guya?
2: Sa mga pagtuon, isa sa mga rason nga aga kapunggod ang tao is clog na ang pores tungod sa grabe nga yabok, grabe nga kagaw, grabe nga kung ano-ano lang nga kuha na, gakontribute sa pag-develop sa punggod. Biskan mga kuha na, rajis yun, sir boy. Pwede nga mo ng rason nga makapunggod ka.
3: Maka-epekto na si mo skin. Okay. Once may initan ka, that is also a form of radiation. UV rays are radiation. Ngayon ka-cause mo na siya kung sobra-sobra kang painit, it might cause also inflammation on your skin.
4: Sa mga pamatan noon, bala, yes, wala ka tubo ni tungod nga hilig din sa pulaw eh.
1: Pulaw. Aside nga pulaw, grabe pagkaon sa tamis. Tiyang tamis, grabe magpakuan. Magtugas ang oxidation kag inflammation, sir boy.
3: Correct.
1: Muna gani nga, kamo nga mga bataon, mga medyo bata pa, kung gapunggod ka mo, mas timprano, maano na ka mo, masunod mo sang nagakaigo ng lifestyle, tulog timprano, likaw-likaw lang, anay dahil sa mga tamis ah, ang mga paborito sa mga batanon sa mong sir boy.
3: Correct. No?
1: Ang hindi paborito sa batanon, ang pag-inom sa DTX, kamo nga mga ginikanan, tudloin nyo, kaya ako kay kabataan nga eh, gani, ginapainom ko na kanadlaw sa ang pinya nga may luya. Tapos, butangan ako DTX, pero ang importante, para nami ang guya, baby face, wala sang iban nga isulod mo sa lawas mo. It's all about antioxidant.
3: Antioxidant
1: man lang. So kung adlaw-adlaw kagainom na, grabe naman, hindi madula ang punggod. Dula ng punggod.
4: Kakas
1: ng
4: punggod.
1: Kakas ng mga punggod. So hindi mo pa langulanguhon ang DTX 500. Kay sigurado, dako ginaya makabulig ya.
3: Correct, no?
1: Lagi na correct niya ang imo atay, sir boy.
3: Correct na correct ang atay. Kung nami ang atay, nami ang skin, no? Because ang skin ta is the reflection of our liver's health, no? So kung kampiyon ang atay mo kay DTX 500 ka, layo ang atay mo sa oxidative stress, kampiyon ang guya.
0: DTX 500!
5: Sinakano, nagpuyo sa Uptown Barangay Mabigo, Canlaon City. Ang ginibatsyan ko, sir, ang ako niya UTI, kasakit git sa ako niya puson, kag sa ako niya baywang. Pagka pati namon nga may DTX 500.
6: Sa kapila ka maginan?
5: Sa pilmero, katatlo, sa subong, kadwa na lang.
6: Subong, kamusta?
5: Huwain na ko ginibatsyan maskin gamay.
6: Anong mambal mo sa mga way pa nakatumaras ang DTX 500?
5: DTX 500 lang amugin na ang makaayon sa aton.
0: DTX 500!
1: Ibagid kung naka-DTX 500 ka, damo ang mabuligan sang DTX 500, tinuloan mo atay sa tanan nga mga toxin, tapos ang panit mo, sir boy, hindi dali magkurino.
3: Correct, no? Kay collagen
1: production. At mata mo, permigasiga. Ano pa, hindi dali magbukay buhok mo. Kung kuan ka, DTX. Tapos, aside sina, hindi dali ka mag-arthritis, kaya yung mga cartilage ka, mga collagen, nami.
3: Puting tatos ang DTX 500.
1: Hindi dali maghubag imong kurason, hindi dali mapatay ang mo silula because of antioxidant. Adlaw-adlaw, permi na to atubang, hindi na to malikawan, aras malibot ang free radicals.
3: Free radicals. Going back sa imo pimples, kung sa example, sabongga, ano git, do pertigin ang pimples mo, you take DTX 500.
0: DTX 500.
1: Pagpalainom ka DTX 500, medyo madugang-dugangan ang span sa imo life. 10 years.
3: Ang extension.
1: Ang extension sa imo kabuhi. Taas-taas ang urak value, ang antioxidant, gina-preserve niya imo silula para hindi dali ma-damage, hindi dali mapatay. Dapat ya sa high time, magpili kita sa mga manami nga kaunon, mga healthy foods. Importante gina, sir boy. Kag, syempre, hindi niya paglipatan. Iupod gina to na sa aton mga suplemento. Iupod na to sa aton nga adlaw-adlaw nga budget. Ang DTX 500, kay na, dako gidya makabulig sa ikayong lawas.
0: DTX 500.
6: Imo pangalan na partner.
7: Dennis Antonio, taga Kabakungan. 41.
6: Nagpa-check up ka sa among free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw kinatong score gani
7: 470.
6: Sangsano ka nagsugod inom na DTX 500?
7: Nagtiko duwa sa gabi, duwa sa agad, bali 2 times a day.
6: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nagpa-check?
7: 160.
6: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
7: Inom kamo sang DTX
0: 500. DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Ang kampiyon na istasyon, K5 News FM. Yonar Viray, Foro de los Pueblos.
8: Alas 8:00 daton nga oras, agbalik kita sa aton nga pagpadayon sa programa sa Foro de los Pueblos, The People's Forum. Sa gihapon ninyo karang anchorman si K5 Leonard Viray. Good morning anay ha, sa aton nga mga listeners nga nagapupamati na kay Ma'am Maria Lisa Nacor, good morning. Aga kay JR Nabyong Sarandona, gapamati sa Rata Bakery sa Hanlon sa Libakaw, shout out sa mga bakers, salamat gid. Sige, good morning ha. Aga kay Madam Bingel Manon nga nagamonitor man ya sa aton nga pag ililiba.
0: Puro de los Pueblos.
8: Well, sa aton yung pagpadayon, aton na nayabuton si Sir Romeo Tubalinal, yay mo magi partner sa special communication. Eh, matausan dat reaction si Sir Romeo. Sir, nga nang nagkinanabo, nga nga nga sangag sa ginatawag naton i-trike nga ra, no? Eh, di ba gagin buwan tat interview kara ko last Friday si SB member Ronald Marte. Agaan ang ginaklaro nga ni, nga suno ka na, hay, what it may plano nga dugaon ro mga dating mismong nakaangdanta nga tricycle iya sa kalibo, no? But raya yaman ko no is mga proposal ay nagasugod ro Polaris nga nga ra i-trike company agbasi makabulig baga sa mga asosasyon ro yung lang te para ma-stop ro rayang ginatawag naton pag-apta ko mga saya man ang information ginaklaro taro yun naman ni SB Marte. Ag may mga pagpatawag gani-gali, no? Ita committee meeting, no? Parte sa reunion na sambitan karang problema para maistoryahan itagsa-tagsa ka mga board member ta, I mean konsehal ag aton nga mga transport group, no? Toda iya sa aton sa kalibo. Iyon sa pekalinya si Sir Romeo Tubalinal. Federation President gid para sa kabilugan yon kung toda-toda atong abuton same decision malang mansendar tanan eh, no? So rotoda president Federation President Ita Kalibo Sir Romeo Tubalinal. Sir, live kita sa K5 News FM Kalibo with K5 Bionard, good morning.
9: Good morning ma'am K5 Bionard, good morning ma'am sa tanan nga tagpuyamati ito yung station nga K5, good morning.
8: Sir, aware ikaw ko rin nga nga plano ita aton kara nga SB Kalibo, no? Nga daw kan bagang man makonsider naton yung mga proposal ay nagpaabot it intention do ginatawag ganing atong taga Polaris e-trike company nga ro ni nga madya masugod diya sa aton sa Kalibo, no? Paagi sa ro ron nga proposal nanda. Nakabati yung kamukara nga may mga pagpatawag it committee hearing ro SB Kalibo.
9: So sa makaron ay wa pagid man kami naka kuan karon nga may andang gapagpatawag sa